0: Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap sa mga butika.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman,
10: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo.
10: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may
7: Physio,
10: yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio,
7: ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio,
10: yung may D3.
7: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
13: This song is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

0: makakapasok. Kung open yon, pwede ka makapasok.
1: Hey, Naib! Kalingawang time!
2: E3 Bio!
3: Ako si Karen, kadama mo isang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500!
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
8: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ini si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavion.
11: Ini si Kirby John Panes Agraban.
8: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal.

0: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa

0: 呀。Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Nestor, ang sinaing.
2: Luto na.
1: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
2: Naplansa na.
3: Ganito ako.
4: Tigasing.
3: Tigalaba.
4: Tigasay.
3: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko.
4: Ang extend.
3: Supplement for men.
4: Lourdes.
3: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matinong na dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas na antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pala
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may BCO.
4: Ang BCO
3: yung may D3
4: mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio
4: ang D3 Bio
3: yung may BCO.
4: Ang BCO
3: yung may D3
4: mga butika.
8: K5 News FM Kampiyon.
9: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: 101.7.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ga? Gapati ka bala nga ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, nugay dagani, kabataon pa gani si Muga.
1: K-5 Galingawan Time!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Matatas, mga butika.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
10: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: D3 Bio!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
5: Matatas mga butika.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
13: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TDX

0: Sugar kami ara inigali ng sang palaya extra.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
1: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin de Lovion.
5: Ni si Kirby John Panes Agravante.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka,
1: mabuti ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty!
2: Mabaka sa mga butika.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Good news!
1: Good news!
11: Yari na ang madugay nyo lang na kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity.

0: kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito natin yung ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man.
10: Okay ka! May kapi ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: nga agapamati ka sa K5 News FM.
1: Agapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: Extend food supplement for men.
4: Ako si Prid Domingo, Extend food supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men. Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay,
5: happy kanunay,
3: DTX 500.
5: Masaligan,
3: epektibo,
5: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo,
5: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy,
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga
5: DTX 500.
3: Masaligan,
5: DTX 500.
3: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3
5: yung may BCO.
3: BCO
5: yung may D3.
3: E3 Bio
5: with BCO.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3,
5: yung may VCO.
3: Ang VCO,
5: yung may D3.
3: D3 Bio.
8: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance.
9: Centrum Advance.
8: Alagang di magkukulang.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: music na, may balita pa! Kampyon!
1: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
2: K5 Galingawan Time!
3: Nurse? Nurse? Sa diin ang sulog ng pasyente?
0: Kuan, Dok? Ginpapuli ko na sa Dok?
3: Ha? Nga, ginpapuli mo ya?
0: Baw! Ikaw man bala, Dok? Nga, hindi ko pagpapulion, Dok, how? Galain to pamatiyagya mo!
2: Hey!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
6: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
17: Kampiyon sa balita.
18: Kampiyon sa music.
19: Kampiyon sa kalingawan.
20: Kampiyon sa serbisyo publiko.
21: K5.
22: K5.
23: K5.
24: K5.
25: K5
26: News FM.
27: 88.7.
28: Kampiyon.
29: Kampiyon.

0: natinig ako.
1: Ah, talaga? O sige, eto, kumain ka ng saging.
0: Nyam, nyam, nyam, nyam. Tay, ayaw pa rin matinggal ng tinik.
1: Okay lang yan. Kumain ka ulit ng saging. O eto pa.
0: Tay, ayaw pa rin matanggal.
1: Ay, naku. O siya, siya, siya. Ngumanga ka nga para makita ko. Saan banda ba yung tinik mo?
0: Dito po sa paa ko.
2: Hey, hi, galingaw ang time.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
4: Miss si Alana Takardan Marapa.
5: Ko si Joshua Darin Villavion.
6: Ni si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. E3 Bio.
7: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3 mga buti ka. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tay DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay happy kanunay DTX 500. Masaligan epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo DTX 500. Masamig ka bala gina allergy DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masaligan.

0: Di na magulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
3: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Pamasaga butika.
0: K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
3: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C,
5: babaka sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Kapoy!
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na

0: kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
2: Available now.

0: Espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dalaong magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
4: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigas
5: kasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatindo sa imo atay.
5: Mas tatindo ang atay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
5: Yung may D3!
4: Mapagat sa mga butika.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
10: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: D3Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: Whoa. DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan, nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika!
0: Mighty C!
2: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika!
10: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre!
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Hari ka mga langaw! Hari na ang paborito natin niya, ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
11: X-10 Food Superman
12: for men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X-10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
11: X-10 Food Superman for men. X-10 Food Supplement for men.
17: Ako si Fred Domingo, X-10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X-10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X-10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
11: X-10 Food Supplement for men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
20: Mabakal, sumagbuti ka. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!

0: the best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pangkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
4: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagpa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
3: Mm-hmm.
4: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
4: Magnesium sa
3: aton. Amo dapat palin sigitan nina mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
4: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposit.

0: dito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 bio ka mo, si calcium, idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, ang balidok na mil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, sir boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid. Mm-hmm. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
4: meaning
5: pa
4: ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara, tapos may high blood pa. Mm-hmm. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rektato sa transmitter.
5: May turbo boost nga, alapan pang highway, no?
4: By turbo.
5: By turbo.
4: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
5: Extend, kampiyon. Sa rurot, gina.
4: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
1: D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio, ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio, health news. D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.

0: Philippine Standard Time, alas 11:05 na sa aga.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

good morning, Ililo. Welcome na naman rin sa aton sining programa na nagadulong sang balayta impormasyon. Subong man inisyatibo, proyekto, kag serbisyo sang iyong sining mga Ilocaps. Kada Domingo sang agang wala sang liwan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Of course, hari na kita sa adlaw nga Domingo. Pitsa 23 na sa bulan sang Agosto. Toika 2026. Yari na kita sa ika 156 episode na sa aton sining programa diri sa K5 News FM Ililo. Ulap na nai kita sa subong aga. Alas 11 tubdo, alas 12 sang udto. And of course, makitaan kita no live diri sa aton sining official Facebook page. Ang PNP Ililo Police Provincial Office. Kag siyempre no diri sa K5 News FM Ililo. Kag mabatian man kita no sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. Kato lang sa aton sining comment section. Sa inyo sining mga shoutouts, greetings and participation. Good ma-acknowledge na aton while ongoing. Kagantis matapos na aton sining programa sa subong aga. Kamusta inyo sining Domingo? Kadasig lang sang inadlaw kag sa ikapat na kitang Domingo. Sa subong sining bulan, ikaduwa naman sining Domingo nantes matapos ang Agosto 2026. Sa ikawalo naman kitang bulan, kadasig lang sang inadlaw. Bila na lang kasi man, almost 1 week na lang. Magka-countdown na naman kita sang Christmas. So, bila na lang, no, 107 days na lang, Christmas na. Kadasig lang sing inadlaw, pag ulang kita nakasilibrar sang New Year, Valentine's, kagsubong man Holy Week. Kag siyempre, no, kasunod-sunod ang mga fiestas. Manabla, no, basta inadlaw niya, hindi mo na mapunggan. Kung, kung manabla, bali lang, no, mapunggan mo ang iban, hindi lang ang inadlaw, kaya every, no, every 24 hours, nagalain ang adlaw, kag nagalain naman natin sininga pizza. Anyway, no, sa aton sininga pagpalagad sa subong aga, durante sina, no, sa aton sininga mga topiko, napagadalon sa aton sininga programa sa subong aga, kinasatao tanay nato ng tanan ng mga nagahiwat. Sa ila sininga birthday sa subong sininga adlaw, 23rd of August 2026. Happy birthday again sa inyo tanan-tanan sa tanaga celebrar, no, sa subong sining adlaw. So manabla, no, basta birthday naton ay pasalamatan naton kaga timing gino kung Domingo imo sining birthday, at least makasimba ka dra or any man nga oras dra, no, sa subong Domingo naton sining misa alin man sa aga hasta sa hapon. Most ang aton sining mga Christians kaga siyempre sa aton sining mga Catholic is Domingo ang aton sining misa. Kaga siyempre naman padangat lang kamundari sa inyo sining mga shoutouts and greetings na dari sa aton sining comment section dari sa PNP Ililo Police Provincial Office kag subong man sa K5 News FM Ililo ng mga official Facebook pages naton. Agod nga magnalis naton ninyo sining shoutouts and greetings dara. Speaking of participation, good morning dra kay Sir Noy Vlog, woman kay Sir Jaime Michael, at sa kay Sir Nonoy Linkin Park nga nag-monitor sa aton sining program sa subong aga. Sa aton sining oras nga last 11:10 na sa aga, sa aton sining mga topiko sa subong aga, aton pasiplatan ng mga activities sa inyo sining mga Ilocaps, no, sa subong sining simana, August 17 up to kahapon 22. Sa aton sining activities, no, sa subong bulan sang Agosto. Kay sa gihapon, no, nakasunod-sunod ang aton sining mga aktibidades diri sa probinsya sang Ililo kag subong man sa aton sining mga municipal police stations or sa mga MPS naton kag lakit ng mga mobile force companies naton. Is why man nagauntat ng ila sining mga activities.
Lagi sana dra no ang aton sining interagency no nga pag all of the night sa sining revitalize police sa barangay. Lagi po na ano sa aton sining provincial director sang Martes no nga ginaupod gid ang aton sining mga deployed RPSB personnel sa mga kabanwana no ilabi na gid sa mga area ng mga may insurgency. Kawis isang inyo sining mga kapulisan is why nagapaymuyong no sa mga kampo naton or sa mga opisina kag sa mga stations naton kag sa mga mobile force companies naton kundi nagakadto mismo sa aton sining mga kabarangayan kag nagaupod no sa mga activities man sa aton sining mga barangay kag nagapakita no sang sympathy sa buong man sang pagulikid no sa aton sining mga kotoran ilabi na gid no sa mga malayo sining mga kabarangayan no diri sa probinsya sang Iloilo. And of course, aton man sining mga intensified campaign. Why man aton ginapabayaan no, sa subong sining sinima na. Ay madamo man kita sa mga accomplishments. No, ilabi na gid sa kampanya naton no, kontra illegal nga droga. Dari sa probinsya sang Iloilo no, kay nagapadayon. Despite sa aton sining mga activities, kang inakandak sa aton sining komunidad no, ang kampanya naton no, kontra illegal nga droga is why ginaton ginapabayaan. Ako na isipon nato no, alin sa bulan sang Enero. Top sa bulan sang Hulyo no, minilyon na. Aton sining mga kompiskar naton. Ora pang recover naton sining mga illegal nga droga. Sa bugo sining probinsya sang Iloilo. Ina sa effort man no, sa aton sining mga operatives. Ila binigit sa aton sining provincial drug enforcement unit kada subong man sa aton sining mga station drug enforcement team or SDET nato no sa mga istasyon naton or sa mga municipal police stations naton kaysa na sang programa no nga ginatutukan gid sa aton sining mga kapulisanan ninyo diri sa probinsya sang Iloilo sang inyo sining mga Ilunggo Cup sa pagpanguna no, sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razala. And of course no, sa aton man sining pagpangalagaan. Magatag man kita no sang pila sini ka mga pahanumdom. Ay labi na gid no, sa mga cybercrime nga nagaluntad no sa aton sining ha. Siyempre na online aton damo na sa mga kriminal. Kaya hindi lang siling face to face sining mga krimen. Hindi pati online no damo na sa mga cyber criminals na nagalapta no online pero sa aton sining mga social media even sa aton sining mga text or calls man damo na gid sa mga modus na dapat mangin alerto kita no kay kung aton sining pag pabayaan lang laban-laban mabiktima gid kita. Ang iban nga mga nabiktima no way gid ga kaladudla. Kadamo na sa mga modus may ara man nga mga investment gani no even love scam, investment scam no online na. Kung sa una nga timpo mga budol face to face o kon personal, physical, pero subong online naman. Kaya mo na blano nga even online no gina-hypnotize bang iban ko no. Kali no kay Simplicious no sa aton sini nga pagkasakon pagka greediness naton kung kaysa mo na nga that's why nga mabiktima kita kay mo na blano mahili kita sa mga shortcut inang padali lang blano patawhay lang itanan kaysa nga mga investment mo dira tanan nga sinuptan mo sang pila ka bulan tinuig or even na dekada na dira nga gin pangbulayan mo nagpainto ka lang nagpadala-dala ka sa mga sining mga cyber criminals laban-laban maintuan ka kay kabudlay mga daan no nga i ko inside budlay na i-trace back or i-track no ining mga kung once kanintuan na kita it's because online man kaya binato na muna nag-istorya sa aton galilain man or binato nakakilala naton galingong kaysa sila pa ning mga nabiktima man gali sang identity theft man ginagamit ang ilang sining identity agod nga magpanginto sa iban. So dapat mangin meticuloso kita sa pag identify sa mga may suggest man dira sa nga ginabato naton hindi magpadala-dala no sa katamis
Orsa ka nami sang ila sini nga pag sales talk dira sa inyo, pag message dira sa inyo. Kaga always na no isipon nato no nga too good to be true dapat kita. Ang iba nga padadala-dala dira no abi nila masanag na. Galik kay masanag na nga naintuan ka. Ang iba no ay pigit ka kala dudula no like sa mga nabiktima sang mga investment scam ngayon eh. Ang ila sini nga moto sa Gyapon na there's no harm in trying. Try and try until you na mascam kaliwat. So manabla no nga basta mahilig kita sa shortcut, di madasig man ang mabiktima kita. So yun ang mga topic ko nga ton sini nga pagatutukan. Sa subong naton sini nga pagpanglagad ng sa ton sini nga programa Ilonggo Captioner. And of course sa ton sini nga programa ang inadala naton sa hala sa ton Provincial Director Police Colonel Labayan Emmanuel Razalan. And of course, sa taon sining Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sa dugang na taon sining mga commentors. Good morning din kay Sir Oro Doe. Subuman sa kay Sir Sparks Maroon. And of course, good morning mandara kay Mama Riza John Maganto. Kaya nag-abonitor sa taon sining program mandara sa Banuasang Maasin sa Subong Siningaga. So pa namin sa aton sininga chimpo sa subong adlaw no adlaw manayanaya. Pero hindi naton mapaktan no karon sa hapon na pon. Kung maginulan man no kay kagapon man no kanami isang chimpo sang aga. Apang paghapon nagbundak man ang ulan no sa pila sini ka mga porsyon sa aton sininga probinsya. Kay ngayon na ulan subong no ayuda naman. Paswerte-swerte kung sino dira una mabasa, ka kung sino una mamalhan. Sa taon sining oras nga alas 11:18 na saga. Una-una to nato atong sining mga activities no, sa subong sining semana. Sa pag-iwat nato no sang revitalize police sa barangay. Agin punahan no sa aton sining provincial director no sang tinikdan sininga. August 18 no sang Martes sining adlaw. Taga sa Poldra no aton sining provincial director. Opo dang aton sining mga stakeholders. Sila binagin no, sa aton sining mga upod na dira no, aton sining mga upod man no, sa AFP. Subo man ang pila na aton sining mga stakeholders. Even ang mga local government unit no sa mga pila ka mga kabanuhanan na gina-deployan no, sa aton sining mga pulis sa barangay. Ini ginatawag naton sining interagency no nga revitalize police sa barangay or RPSB first provincial summing up with the partner agencies sang tinlikdan sining Martes nga adlaw na nagginuptan man diran sa aton sining mga RPSB personnel or police sa barangay personnel naton na sila nga tiner no sa mga kabanuhanan or sa mga kabarangayan nato no sa mga kabanuhanan like sa Banwasang Tubungan, Igbaras, kagapilaman sini ka mga banwano diri sa probinsya sang Ililo. Agon nga magmingle no sa aton sini nga komunidad no or magupod sa aton sini nga mga komunidad. Nga nagapakita no nga ang inyo sini nga mga kapulisan. Hindi lang magkadto dira sa inyo sini nga mga barangay, agon nga mga dakop. Agon nga magserbi dira sang anuman nga mga law enforcements naton. Kundi nagabuli kita no sa mga activities man sa mga kabarangay naton. Kaya may mga proyekto man no nga ginadala no ining mga pulis sa barangay naton. Nga nagabulig no sang komunidad sa komunidad naton. Lakit na dirang pagpartner naton sa mga TESDA sa mga private sectors man. Nga nagasupport no sa aton sining mga activities no agud nga suportahan no ang programa sa inyo sining mga kapulisan. Agon nga mapakita nato no sa aton sining komunidad nga hindi lang sa tiyo no sang may krimen nga natabo dira sa inyo sining barangay nga mapalipitan ninyo ang inyo sining mga kapulisan kundi pati na sa inyo sining mga activities dira sa mga proyekto niyo dira. Yes, nag-upod gid ang inyo sining mga kapulisan. Kaga siyempre no ini man nga proyekto man. Kaya punahan gino sang Ililo Police sa Provincial Office.
Lagi po nahanggit sa ngatawan sining Provincial Director Police Colonel Abayani Manuel Rosalan. Agon nga maginunano no, sa ngatawan sining mga RPSB personnel naton. O sa ngatawan sining Police sa Barangay personnel naton. Kung kamusta bala no, kaya nag-deploy ni sila sa tinikdan sining Binulan. Hindi nga siling kung ma-deploy dila sa barangay. Kaya sa ano lang dra, tulog, lagaw, kag bro basket lang ginaubra sa ato sining mga kapulisan. Kundi may mga proyekto sila nung ginatutukan man dra. Agad nga makahatag man no, sa impact sa pangabuyan no, sa ato sining mga kautoran dra. Kay lakit na dra, no, nga nagasuporta dra ng mga partnered agencies naton. Aton sining Air Force of the Philippines naton. Kaya siyempre, no, nga aton sining mga TESDA. And aton sining provincial government dra, no, upod man dra sa aton sining programa. Kaya siyempre, no, upod man sa aton or sa sining pagsinapol. Aton sining Deputy Provincial Director for Administration, Lieutenant Colonel Remy Alabaren. Kaya nga siyempre nung aton sining mapisan man, nga Deputy Provincial Director for Operations, Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. Pagpapun man aton sa pilaman ka mga staff naton, kaya siyempre nung aton sining acting chief no sang provincial community affairs development unit naton. Aton sining bagong acting chief picado. Lasang liwan ako ni Isigablikat Police Major Eliasar Climacosa. Which is nga agin kamusta nga taon sining mga police sa barangay personnel naton. Kag manami man ako may mga updates dira no, nga ginapakita man. Taon sining mga deployed personnel dira sa mga kabarangayan. Kung kamusta ang ila sining proyekto dira nga ginadala sa taon sining komunidad. Kaya hindi lang nang purpose nga mag-upodra nga aton sining mga kapulisan, kundi maghahatag man no, sa impact no, sa pag-sinarayo man dara sa aton sining komunidad. Naglakit na dara ng pagdala sa mga livelihood project man dara sa mga kabarangayan man no, through sa aton sining TESDA at sa mga partnered agencies na aton. Sa muna bala no, tanan nga ginaortanan nga pwede mahimo. Sa inyo sining mga kapulisan is ginahimo naton agod nga makabulig sa aton sining komunidad, agod nga mapalabot no ang serbisyo subong man pag even pag ulikid lang gid no sa aton sining mga kapulisan sa aton sining komunidad. Kag nagapakita no ang inyo sining mga kapulisan is hindi dapat pag kahadlukan kundi mangin kabulig ninyo sa tanan sining ation sa pag-progress man sa inyo sininga pag sinarayo dira sa inyo sininga pag pangabuhi. Kaga siyempre nang pinaka main nga mandato naton dira is mapalapnag no ang kalinong kag katawhay no sa tanan naton sininga komunidad. Kag siyempre ginalauman naton no sa madamo si pagid nga mga kabarangayan diri sa probinsya sang Ilo no nga mas manami kung ang bugo sininga probinsya sang Ilo ang mangin malinong matawhay kag siyempre progresibo. Kaiway man kita sa liwan sininga ginahandom no handom gid sa inyo sininga mga kapulisan nga mangin matawhay no ang aton sininga mga komunidad. Kagina na nagastart no sa mga kabarangayan naton kay mo na bla no sa isa sininga kabanuan no kung matawhay malinong kag ang tanan nga mga pumuli naton is hindi sa lawayon is mangin matawhay man ang isa sininga kabanuan. Siyempre ang epekto man sina is mangin progresibo. Kaya siyempre no, mangin peaceful. Bala no, sige ko basta linong ang mga kabarangayan naton. Kurang isa sini kabanwa no, madamo ang magalagaw dira. Siyempre maghatag man sa ang aton sini nga ekonomiya. Ang aton sini nga turista. Ang aton sini nga turista. Is mangin masadya man. Kay kanami no nga diri sa probinsya sang Ilo is nga matamat improve no aton sining tourism because man nga malinong kag matawa ang aton sining probinsya. Kag siyempre no kung basta ko damo turista dra damo naglagaw dra sa inyo sining lugar
Kapin mo bala nila dara nung malinong kag matawhay. Kag masaligan dara ang mga tao. Kasi makatag man pangabian, no? Kag magahulag man. Maton sining ekonomiya dara. Siyempre kung may tourism, galagaw dara sa inyo. Tay iba na dara, magabaligya dara kung alin sa pagkaon. Alakit na ang mga souvenir dara. Or even gani pati ang iban hindi lang siling souvenir, no, ang ginadala. Pati nag-isang kapinpag sa mga kabukiran naton. Lakit na dira ang mga utan, prutas. Or kung pati kung gabaligya ka mo dira ka mga karne, kagano dira, or kasapatan. Idala pa na sa mga turista naton, no? So dako, no, ang bulig niya, dako ang impact niya sa aton sining komunidad. Kung isa ka lugar naton is malinong kagamatawhay. Kagina man, no, mangin epektibo na kung suportahan, no, sang tanan-tanan ilabi na gid sang aton sining mga pumuluyo nga naga-star dra mismo sa aton sining lugar. So, siyempre amo na bla, no, way na sang liwan nga makabulig, no, sa aton sining pagpangabuhi. Kagaway na sang liwan nga makabulig, no, agon nga mangin malinong kag makatawhay ang aton sining komunidad kundi kita mismo, no, nga mga pumuluyo. Yaton pagsalig sa gobyerno ang tanan-tanan bala, no, kay amo na blay ba, no, tanan gani ano gani matabo sa komunidad nila basulon dayon ang gobyerno pero why ginapamangkot kung ano bala, no, ang nahimo nila on their end, no, kung ano bala ang nahimo nila sa ila sining lugar kung ano ang nabulig bala nila. Amo na bala, no, kung why ka malang sa maayo sining bulig sa imo sining komunidad. You better shut up kung kilala ko pa. Tama na bala, no? Kung may ka mo lang maayo, sining i-commentar. Or may ka mo lang sa maayo, sining i-bullying. Ipuson mo na lang ang sungad mo, bala, kung kisa, no? Tama na bala, iba, nakakakita pa sang contrast because man nga, why na sang binuligan, puro laban pa kumod. Diba, igin sang progress? Why sang katinaran ng aton sining pagpangabuhi? Kung puro lang kita reklamo. So amo na bala, no, ang tanan-tanan nga makarinder kita sa maayo sining or productive sining komunidad kung tanan nagabligay, tanan nagaintindihan ay kag tanan, no, ang pinakaimportante man dra ang respeto kag disiplina. Amo na bala, no, ka dra na nagakisa nagaka-connect man na tanan eh. Tanan nga problema naga domino effect ina. Kung malain ang ginimo mo sa imo isig ka pareho, so, siyempre, no, mag-aipikto man nina sa hindi manami man sa iban. Kaya maka-influensya ka man sa iban, nga makahimo dra sa hindi manami. So, pero kung tanan nga itong sininga komunidad, nag-abuligay, nag-aintindihan ay may disiplina. So, mangina peaceful lang itong sininga pag-sinarayo. Kung sa diin man kita nga bayan sa nga probinsya, sa mga kabanuhanan man dra, sa mga poblasyon man, or sa mga kabarangayan, ang importante is ang pagbuligay, intindihan ay kag ang disiplina. So dira, no, nga ginapakita sa inyo sining mga kapulisan, pero sa aton sining polis sa barangay, or revitalize sa polis sa barangay, nga makabulig dira, no, ang aton sining mga ilokaps. Dira sa inyo, no, kag siyempre, no, hindi man tanan, aton sining mga proyekto is hindi niya wala inasang mga pundo. Amo na bala, no, ang iba naton sining mga proyekto, no, sa mga kabarangayan naton or sa mga komunidad naton is personal ina kisa nga kwarta sa inyo sining mga kapulisan agon nga makabulig, no, bisan paano bisan gagmay lang ina nga proyekto is makabulig sa aton sining mga kautora. Sa aton sining oras nga alas 11:30 na saga. So dugay-dugay mo yung kaupod na nato na aton sining Chief Provincial Drug Enforcement Unit. Siyempre mga aton sining Chief Provincial Intelligence Unit. Si Sir Kabalikat Police Major Daji De Lima. Angot sa pila na aton sining mga accomplishments sa kampanya nato na kontra illegal nga droga diri sa probinsya sang Iloilo. Guys, despite sa aton sining mga activities sa aton sining komunidad, is why ginaton ginapabayan ng aton sining intensified campaign against illegal drugs, no, which is nga muna blang Rotcosman ng
mga heinous crime kag siyempre no sa nga problema man na pinamilya. Pero kung ano dra nga mga problema ng mga dala basta ang may kang tanan sa illegal nga droga. Kasi nga day nga manami gid ya nga klase sang bisyo. Kasi di manami nga klase sang aktibidades sang isa sini ka persona. Kuwantis naton may istorya nung aton sining Chief of Provincial Drug Enforcement Unit. Ato na nay pasiplata nung pila naton sini ka mga commentors. So, pila naton sini ka mga kauturan nga nagapartisipar gid. Aton sini nga programa sa subong sini nga aga. Good morning idara sa kay Ma'am Nala Rodriguez. Thank you so much, good ma'am, sa pagbunitor ng sa aton sining program. Tag subong man sa kay Sir Paul Sis, no? Good morning again. Tag subong man sa kay sa Ma'am Phoenix Atenaseo. Good morning again, ma'am. Dara naman sa Banwasang San Joaquin, Idilo.

0: Kang Subungman, good morning Mandra, sa Kaiser Joey Saiko. Thank you so much kids sa pag-monitor sa ating sininga program, sir. And of course, no, kay Ma'am Mardikar Reyes. Dara no, sa ating sininga mobile. Thank you so much kids sa pag-monitor. And of course, no, sa iban pa kinatong sininga mga commentors sa Subungaga. Good morning Mandra sa Kaiser Pareng Diego. Kagsubuman sa Kaiser Arielski Tisoy, no? Good morning again. Kagsubuman sa kay Salwato kay Ma'am Riza John Magart, Ma'am Riza John Maganto. Tambala nga nito pariyo kuno siya nga pala reklamo. So man bala no basta okay lang man no, nga magreklamo kita or may mga komentar kita no sa aton sining gobyerno. Pero always no, isipon man nato no kung anong nabulig naton sa aton sining gobyerno antes kita bala magreklamo kung baga no. So mga think before we complain kung baga. Okay. Admit gid Ma'am Risa nga reklamador sa. So and of course, good morning Mandra kay Sir Benjo de la Paz, kag sumaman sa kay Sir Hermar Sitaw Solovires. So at this moment, nunyaran sa piyakang linya nga taon sining mabisan. Kagagwa po na taon sining provincial intelligence unit chief at the same time. Taon sining provincial drug enforcement unit chief. Kasang liwan ko na isi kablikat police major Daji D. Lima. Sir, good morning sir. Kag-welcome dari sa taon sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo ni mo sa subong aga kablikat Erwin.
1: Erwin, mayong aga, mayong aga sa Tekalamati, ang G5M, kag-suporta sa ating program. Mayong aga.
0: Thank you so much, sir. No, sa imo sining chimpo, no, balan man ato, nga medyo masako-sako si sir no, sa subong sining Domingo, kay nagasunod-sunod no, mga engagements and activities man sa nga ato sining chief PDO, no, hasta kagapon, no, masako-sako si sir. Anyway, sir, kamusta nga ato sining kampanya sir kontra illegal nga droga no sa sininga bulan sang Agosto kag ang recent sininga ano naton sir nga accomplishment sir diri sa probinsya sang Iloilo sir kabalikat police major De Lima sir.
1: Erwin, ika anong anti drug bypass operation ang gandak provincial drug enforcement unit sa maya barangay Buyuan Tigbawan Iloilo opo sang Philippine Drug Enforcement Agency kag ang Provincial Intelligence Unit kag ang aton local police sa Maytigbawan. Ang aton sininga subject sa among operation amo ini si alias Jojo nga taga barangay Suwaragan San Joaquin Iloilo kag temporarily nagapuyo ini sa may Parara North Tigbawan Iloilo. So nakatigayon kita ay hindi nga maka-transaction sila sa iya sa balon sang 5 pesos sa muling isa ka gramo no. Kung na-recover kini sa iya position sang aton police supervisor ang more or less nagabugat sang sabo no. Tungod nagwa na ini ang result sang laboratory nagagid confirm sang laboratory ang din pa laboratory nga confiscated item kini sa iya. So nagdangat sa kabugusan sang 150 grams kag may standard drug price nga 1,020,000 pesos. So ang background sini ni Jojo more than 3 months na din tutupan ini siya sang Provincial Drug Enforcement sa Unit Team 1. Sang nahagip kini ang information pinaagi sa isa ka tipster dira sa may barangay Parara Sur Tigbawan Iloilo. Kag downline ni Erwin kung madumduman ni mo ang nakuha naton sa may barangay sa Dambugan Airport sa may Santa Barbara ini ng more than 1 kilo. Isa ini sa pinakadako na downline ang ginikuha naton dira sa may kamabugan na Santa Barbara Iloilo. So sa subong iso sila ang ini aton na subject kag pasakaan naton sa nagkakaigo ng kaso sa buwas sa aga. Ang schedule ng aton PDO Team 1 sa Provincial Prosecutor's Office sa Erwin.
0: Ining ba lang persona, sir, is nadalaman ni sa sir sa aton sining municipal drugs list, dira, sir, sa Banwasang San Joaquin, sir?
1: Tigbawan, Erwin, no?
0: Tigbawan, I mean, sir.
1: Sikrito nga nag-operate sa pagbalik niya sang ilegal kan juga ini ya arestado dati sa iwan na sigur na matikan
0: Oh.
1: sang atong sini nga barangay no dati although may ibiya ang barangay but still siyempre they need some proof no pag nila include ini sa ilang bada report
0: Oh.
1: so ang provincial drug enforcement ini naka confirm sini sang activities niya bangon din pa dalam natin ini siya sa series of surveillance and things that they can have to test by the way.
0: Oh, okay. Luyag na to ni Baloon, sir, no? Kaya sa kaduga or sa buong tuig, no? Madamo kita sa mga accomplishment, no? When it comes sa kampanya na to na kontra illegal nga droga, alin sa pagbukas ang or sa tuig 2026, alin sa January, no? Nagasunod-sunod na to ang sining mga operations. Inibala, sir, or mostly sa mga, ano na to, sir, sa mga persona nga na-apprehend na to, sir, kag sa mga seizures na to, sir, no? Sa mga droga nga ini, sir. Kalabanan bala sa ila sir mga konektado mo ini sila tanan sir or ang iban sir is lain-lain man ang ila sini nga mga sources sir
1: some of them again connected and some of them lain-lain din sa sources no but one thing is for certain na Erwin wala sa dako nga supplier sa illegal nga droga diri mismo sa probinsya sa Iloilo tanan nato nga dako Erwin nagahanon ini mismo ang bulk sa volume sa illegal drug dito naga-origin sa Metro Manila.
0: Oo. Kag ang kalabanan bala sir sa mga apprehended man nato sa mga apprehensions naton, ang iba ni sir nagbalik lang sa ila sini nga dati nga bisyo sir or ang iban sir is mga bag-o nga mga personality sir or mga drug personality ayahan sir.
1: Ang preference ng mga dagko nga kuno or mga naga balikya sa illegal nga droga mostly sa preference nila sa bong hindi connected sa drugs. No? As much as possible, wala sang nagata, wala sang mga kaso no? Kung may araman, at least hindi related sa drugs para hindi gali-gali matrace.
0: Oo. Kagang lain-lain man ang aton sining operation sir no or ang aton sining mga sospitsado kay iban may arak ning mga barangay officials may iban man nga mga iban sa may government employed or iban ang lately no may mga LGU kita nga mga or mga employed no sa ila sini nga mga lokal mismo nga mga munisipyo is involved man. So ang ato na lang nga mensahe sir sa Bugo sini nga probinsya sa Iloilo sir sa sini nga padayon naton sini nga ginapabaskog nga kampanya kontra illegal nga droga despite no sa aton sini nga mga priorities ng mga activities naton why ginaton ginakalimtan sir ang aton nga mensahe sir sa aton sini nga mga pumuluyo sir.
1: Ang mensahe sa Provincial Drug Enforcement Unit sa pagtumulo sa atong Provincial Drug Enforcement Unit bayani ng Salana. So, nagpalintan kita sa pumulong ng Ilonggo nga likawan sa aton mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo. Ang pagbaligya, gamit, pag-protect, no? Pag-transport ng illegal na droga para at least malikawan ang pag ang nakuha, no? Na experience sa mga kautoran natin nga nagkakaladakpan.
0: Okay. Thank you so much, sir. Sa imo sining timpo sa subong aga, sir. No? Once again, no? Congratulations, kid. Sa imo sining pagpanguna no? Sa sining mga operations naton kag padayo ng aton sining mabaskog ang kampanya kontra illegal nga droga. Thank you so much, kid, sir. Sa aton sining Chief Provincial Drug Enforcement or Chief of Provincial Drug Enforcement Unit. Same time nga aton sining Acting Chief no? Sa Provincial Intelligence Unit. Sir, kabalikata, Police Major Dadji D. Lima, sir.
1: Erwin, mayong aga. God bless.
0: So aton sining nabatian ng aton sining Provincial Drug Enforcement Unit Chief, Aplikata Police Major Dadji D. Lima. So, sa gihapon ang padayon aton sining kampanya no, ang aton sining ginapabaskog dugang. Pagi nga kampanya nato no kontra illegal nga droga. Agon nga maprotektahan ng aton sining probinsya, ilabi na gid ang aton sining mga pamatanon. Kay siyempre no padayon ang klase no sa aton sining ilabi na gid no sa aton sining basic education. Gina ano subong no to gina kadamo sa mga isyu kadamo sa mga emerging issues and a threat man sa aton sining mga estudyante lakit man sa aton sining mga school authorities which is no ang sa gihapon no in hand aton sining mga DepEd authorities naton kag siyempre no sa gihapon no yara lang ang inyo sining mga Ilocops sa ini mandra ang mga emerging challenges sa aton sining Department of Education involving no sa mga estudyante naton which is nga sa national issues naton no kadamo sa mga nagakalanabo no sa mga eskwelahan nga kung kaisa hindi na naton ma no kadamo sa mga likes ang last week Martes nga adlaw no may mga incident may incident naman dito sa Mindanao area sa Zamboanga del Sur no nga isa naman si Nika estudyante sa muna bala no nga kung isa hindi naton na ma why naton ginaisip nga sa una nga timpo sa mga abroad din nakakalanabo pero sa subong no nagakatabo na sa diri sa aton si Nika pungson which is no, dapat mag double time kita pag hindi na aton ini pagsalig no sa aton si mga school authorities man at pati na sa aton si mga law enforcers naton kundi no ina nagaumpisa sa gihapon nga ginabalik sa gihapon nato no sa mga panimalay no sa mga ginikanan amo na bala no mga kabataan sang una nga timpo madungol ang mga dungol no pero sa subong may mga involved no even no, like sa recent incident ang envoy sa achievers no honor student amo na bala balilang hindi si kita makapaminsar no or hindi kita makasalig kay ni Buddy no nga pwede gid nga ma involved sa incident so always lang gid no nga mo na ginaano nato no sa mga ginikanan monitor gid always no nga aton sini nga mga kabataan kakamustahon gid perme hindi na naton pagisalig dira sa kunday sino-sino kag dapat no mga open nato no nga aton sini nga communication no sa aton sini mga kabataan agon nga mangin maayo ang ila sini nga pag dako hindi nga forget nga achievers, honor roll ang aton si mga kabataan. So okay na, kampante ka na, masaligan na naton. Pero sa gihapon ng kakinanglan, sang pagulikid, guidance kag disiplina. Sa aton sining oras nga alas 11:44 na saga. Sa ginoon ka, salamat kikita no, sa inyo sining pag-upod no, sa aton sining program. Pero sa gihapon, always kita nagabilin gino sa aton sining mga pumuluyo. Kadamo sa mga perpetrators online or sa mga cyber criminals so always lang gid no nga maghalong kita kaysa gihapon no anybody no pwede gid maka encounter sa kadadlaw-dlaw naton sining pag scroll dira online dira sa aton sining mga social media pag open sa aton sining mga cellphone sa mga gadgets naton dira mas mabiktima no sang sining mga cyber criminal. So always gid halong kita. Kaysa gyapon no, wala sang madugyento kung wala sang nagapainto. Sa dugang naton sining mga komentador santis gid magdakop. Good morning idra sa Kaiser Benjo de La Paz. Buman sa Kaiser Hermar Sitao Solovieres na watching dira sa Nelucena. Thank you so much. Kag sa Buman, good morning mandara Kaiser Jose Mio Oiroso. Kag sa Kaiser Barkley Padilla Garingo. Thank you so much kaysa pagunitor, sir. And of course, kay Mama Baby Jap. Kag Kaiser Noy Vlog, no good morning man. And of course, no Kaiser Marcos Juan. Kag Kaiser Bel Tribor, good morning again. Sa Banawasang Ahoy, no? Thank you so much again sa pag-monitor, sir. And of course, atoan sining PIS Chief, kay Sir Police Chief Executive or Police Chief Master Sergeant, Ricky Batsoko. Thank you so much again sa pag-monitor, sir. And of course, kay Ma'am MZ Gabgab. Good morning, man. Kay Louie Nargs Napora. Thank you so much again, ma'am. Or kay Sir, no? Louie Nargs Napora. And of course, kay nung Iko, dra, no, thank you so much man sa pag-monitor no, kay nung Francisco Kasumpang Cordero Jr. So thank you so much sa ton sining mga live viewers. Kagsubong man sa mga listeners nato no, sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. So continue lang no, sa pag-monitor sa aton sang aton sining programa. Kada Domingo sa nga gano, alas 11, top-top, alas 12 sa nga odto. Upod ang inyo sining mga kapulisano dari sa probinsya sa Ngilo. Upod ang inyo sining mga Ilonggo Caps. So once again, no, thank you so much man sa kalawan sa K5 News FM Ilo. By the way, no, Billy, happy birthday kay Mama sa aton sining PPSMU Chief. Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro Dido Loborio. Good morning, good ma'am. Kag happy birthday again. And of course, salamat kit ka na sa kalawan sa K5 News FM Philippines. Sa atong sininga Chief Executive Officer, Doc Ramilo Hoy. And of course, sa management and staff sa K5 News FM Lilo. Subog po na sa atong sininga station manager sa kay K5 Warren French. And of course, sa atong sininga area manager, same time atong sininga Vice President for Digital Affairs, si K5 Ray Espiao Malay. Kagupod man ato na sa technical side, si K5 Paul. Thank you so much again. See you next time. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, inkopo ninyo sa subunga kanyo sininga kabalikat. Sa atong sininga programa Ilonggo Capson Air, sa ika-156 episode na natin sa atong sininga programa. Iningin nyo kabalikat, Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan.
2: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
3: Ang dapat natin himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan. Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes ini bayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panumdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Apat ka mga butang na dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account.

0: Ini nga pahanugdong ginadulok sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Ano bala ang dapat naton himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kalihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agkod mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagkapainto. Hini nga pahanugdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilongo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis TTX 500!
8: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
8: Ay,
9: ang muna lang ang permina mo hambali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon nato, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
9: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
8: na?
9: Na. Dapat kung... dapat niya wala pa?
8: Oo. May tubo kay ma-welding lang, islan bago.
9: Saan o ka mainom detex, may manod kag may tisim, may balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa aton ang may high blood

0: wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Mm. Madamo man sa aton ang may-ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
0: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir JP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay,
0: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na'y problema, wala na'y stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
0: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine, but a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
0: so, ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Shop at Iloilo Supermart Tabok Suba today Fiesta Sale on August 28 and 29. Enjoy exclusive discounts on your favorite Fiesta essentials when you pay using your e-wallet. Aton gid ini DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100060 Series of 2026.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the... Filipino.
5: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM
5: 88.7.
6: Kampiyon!
7: K5 Kalingawan Time!
8: Pre, sa kaatob lang kahoy, oh. Pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
9: Oh, sige. Ari na ang paho. Pre, luto ng paho, pre.
8: Tod ka. O di sige, panahong na da kay singiton ta.
7: K5 Kalingawan Time!
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka.
12: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epic.
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
13: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
19: Libre!
20: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
22: Clinica Dio Fresh.
21: Available now.
0: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
1: Ang labahan!
6: Nakasumpay na!
1: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
20: Ganito ako!
23: Tigasin!
20: Tigalapa!
23: Tigasay!
20: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
20: Supplement for men!
23: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
1: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
20: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
20: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
20: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
20: DTX 500
23: masaligat,
20: epektibo.
23: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
20: ikaw ba na
23: ang may diabetes?
20: DTX 500
23: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
23: nga nagapanupo
20: kag kontrolar
23: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
23: masaligat,
20: epektibo.
23: DTX 500
11: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio, ang D3 Bio
24: yung may PCO,
11: ang PCO
24: yung may D3.
11: Mga butika
24: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio,
11: ang D3 Bio
24: yung may PCO,
11: ang PCO
24: yung may D3.
11: Mga butika.
26: Kampiyon sa balita,
27: kampiyon sa music,
28: kampiyon sa kalingawan,
29: kampiyon sa serbisyo publiko.
30: K5
31: K5
32: K5
33: K5
34: K5 News FM
35: 88.7.
36: Kampiyon!

0: Vibe News FM Kampiyon!
1: K-Vibe Galingawan Time!
2: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagakamot lang ko? Pero sa subong apigado na ko? Nagakutsara na ko?
3: Ba, waraw-waraw ka man imuya. Nga man haw!
2: Balaan mo, pre! Bunlay kamuto ng lugar!
1: Hey! Ha?

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna, 5 na sa hapon.
4: Kampyon Talk Show! Kampyon Talk Show! Programa para sa mga Ilonggo nga may pinasahing nga istorya nga makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampyon Talk Show! Dali na, kag aton sila kilalaon. Kampyon Talk Show! Kampyon Talk Show! Sa 88.7 K5

0: afternoon mga K5, maayad-ayad nga hapon sa inyo tanan.
1: Good afternoon ka K5 Kisha.
0: Yes, good afternoon. Masadya dyan tulad kay Imo, kami ni K5 Kim Kaluyug.
1: Oo, oh, kay Subong wala si ka K5 Ella. So, yes. Sub-anay.
0: Sub-anay, kinanglan may ano, gito mo ba, may backup, may partner.
1: Mm.
0: Hi, Sir Paul. Yes, kamusta ka mga K5? Today is Sunday na naman, panibago na naman nga adlaw. Agud to nga mag i-re-istorya kita. And of course mga K5, no, kamusta ka mo dyan sa inyo tulad ng mga panimalay, nakapanyaga na ka mo? Kamusta iniinyo nga adlaw? Today is Sunday, maayugid nga adlaw, tagud magbanding, maglagaw-lagaw, upod inyo pamilya, maglagaw with friends, magpalapahuway sa inyo balay, kay ti wala sang klase.
1: Ikaw ka K5 Kisha, usually anong routine mo every Sunday?
0: Ako every Sunday, since nga diri na ako sa K5, no, duty. Pero kauna, before every Sunday, siyempre, ano gina siya, family day. Lipay ka na, siyempre, kung wala ka sang klase, wala ka sang trabaho, siyempre, ang bugtaw mo na usually, tag alas 9, alas 10, na muna ng bugtaw mo, no? Muna ng part sa routine mo. Then pag bugtaw mo na, siyempre, atubang ka sa TV, atubang ka sa imo sininga cellphone, mag-restorya sa imo sininga pamilya.
1: Pangulabo. Mula,
0: yes. Yeah, pangulabo. Di ba, maningit ka sa nyo. Ganun pagkita, di ba?
1: Kamunsil.
0: Di ba?
1: Usually amo ni gilman mga season ng mga ining mga
0: rambutan,
1: fruits,
0: yeah,
1: mga tropical fruits kay iban paget ka K5 vacation. And of course ti Simba.
0: Yes,
1: amo gid na. Kasulo Simba.
0: Yes. Kaya kakauna ang usually gid ang time gid sa amon sini pag Simba upod ko ako permi nanay kag ang utod ko man nga babayi. Ano kami na every hapon gid alas 5 sa hapon dito sa May Santa Barbara. Amo gid na siya usually ang amon time nga magsimba kay ti balaan niya nga hindi kami kabugtaw aga pa mo. Ti amo na kung hapon nagaanogi kami nagahatagi kami sang 1 hour agutong ti mga ano man iya mga Eastern time na atong faith no atong sini nga pagtuo kinahanglan nato ng guidance agutong makapadayo naman kita sa masunod naman nga semana no kinahanglan taman ng blessing kumbaga. Oh. Ikaw K5 Kim, ano imo sini nga routine sang wala ka pa di sa K5? Yes, before.
1: Oh, so una kay tuwag na before ako dali sa K5, tiga-ubra naman ako nga daan, working student. Ga-work ako sa isa ka-computer shop. So, routine ko na makadto sa computer shop. Tapos, naman ang mga photocopy, pa-print, pa-laminate.
0: Oo.
1: Oh. So, naman, gamada sa nguna, may mapalaminate. Ga-kasunog ang graduation pic ko.
0: Nadala, natamaan ka luto.
1: Nataman, ginlamon.
0: Oo, oh, ginlamon ka laminator, di ba? Baka oh, ano lang.
1: Kasunog simba man before. Yes. Upod ang nanay-nanayan ko may, ulo anti-anti ko, K5 Kisha.
0: Yes, amo na siya ang routine, amo na siyang kinaandan, especially kung daw ikaw bata pa bala, pagbugtaw mo na, ti, sabi mo magluktayaw ka na doon sa mga balay sang ibo pa ka isa, kung especially kung nag-star ka mo sa isa lang ka-compound, masadyag na nga ti, oh, agway pa ka pamahaw, dito ka na sa balay sang ibo, sini nga pa ka isa, mamukaw ka na to, ma-cellphone na ka mo, mahampang na ka mo ni sa mga online games, amo na siya usually ang routine nila, no?
1: Kapin ba sang una, pala nga wala ka mo sang TV, or for example, sa isang compound. Da, may isa o kunduha lang ka balay na may TV. So, kamo na kung
0: tipon.
1: Isa kung constricto na sila, dira ka na sa bintana.
0: Galantaw.
1: Gatunutan na. Tapos mga aking na siya, huy!
0: Oo. Oh. Tapos may harapin ako nga isa, galantaw ka pa ka TV sa piyak balay, tugon ka na after lunch, di, tulog na. Ano ni, after kada tapos panyaga, kinahanglan, gid magtulog, no? Mugin na siyempre ang, ano, ang routine sa ito, sini nga mga kabataan, mugin na usually ang kinaandan, gid, no? Ito yung sadya pa tong time. Sadya kung balikan mo ang time nga, ti, wala ka problema, daw sulo sadya lang, hampang-hampang with imo sini nga mga pakaisa, imo sini nga friends, di subong iba naman niya K5 Kim, no? Meron na kita sang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad kumbaga.
1: Oh, ano, adulting.
0: Yes, amo na adulting. Ga ari na kita eh. Hindi na nato ni ma ano, hindi na nato ni siya mapunggan kay ari na kita di sa stage nga nagatigulang na kita.
1: No, grabe tigulang. Naga pala ng alay no mga
0: yeah.
1: Ikod,
0: yes.
1: Mga tiil. Kapag ga ano na, ang unsang una ikaw ang ginahulat ni nanay. O ikaw ang gahulat sang parents mo. Subong ikaw nang ginahulat. Na pamangkot ya ka. Saan o ka mahuli na?
0: Yeah, di ba? May amo na muna na ako kaisa. May dumaygi na ano na sila, dumaygi na look forward na sila every weekend. Gati may mapauli nga kabataan nila. Kati syempre kauna kang gamay pa kita, isa lang kita ka ano eh, isa lang kita ka balay almost every day kita ga irimaw, almost every day kita ga banding. Pero syempre kasubong kay ti, mayara na kita sang responsibilities, nagat ka si dragana kita no, kasulod na kita sa adulting stage.
1: Iba nga
0: rin ka pamana na. Ah, malagas magin, malagas.
1: Una lang.
0: Si K5 Andre, guro anay una, kinhanglan pagitaan ta nay guro si K5 Andre tiga mapangasawa, antes kita mag-proceed sa aton. Mano mo ang goal ta is, gaturo nga watanan.
1: By age.
0: Alphabetical. A gid una, Andre na. Huwag na siya letter A gid una. Pero speaking of K5 Kim, no, kay T, mayara kita sa mga responsibilities sa ginaatubang. Kay T, syempre, gaano na kita, no, nagasulod na kita ni sa adulting stage naton. And of course, no, sa tagsa naton ka mga responsibilidad, may ara na kita, kumbaga, ako K5 Kim, sa amo ko sininga, ano, kuti, dumanami man nga makabulig ka sa imo sininga, nga isig ka pareho, no, bisa sa amo nato ni sininga trabaho, do nami sa matcha ko ka isa nga makahatag ka sa updated nga balita sa ila, makahatag ka sang information sa ila sa nagakaltabo sa aton sininga community, makabulig ka man sa ila, no, agud to nga ma kumbaga matapna man ang fake news no nga nagalapta di sa aton nga society, maka do first hand gid nga news kay 5 Kim, ido amo na siya aton sininga ano eh, amo na siya ang way naton nga makabulig sa aton sininga community, agud to hatagan sila sang reliable ang madasig, and of course no, very accurate nga mga gakalatabo diri sa aton sininga society, of course para at least bala mangin aware man kita sa nagakatabo sa aton sininga adlaw-adlaw. And of course, K5 Kim, subo nga hapon, may kaupod kitang isa ka proud man, no? Proud Ilonggo, no? Kag kita man, bisan kita, very proud man kita ni sa iya sininga na-achieve. Isa ni siya ka nagatrabaho sa BFP, Bureau of Fire Protection, K5
1: yes.
0: Kim.
1: There is a special rescue force. Mm. There is a may haro.
0: Yes.
1: Kita man ilang fire truck ka K5 Kim, isang ilang truck ng alam tawag
0: nga
1: orange.
0: Oo. Do ano na siya. Do agaw attention ila nga ano. Ay ina part.
1: Skilled sila sa mga rescue operations.
0: Dira sila more.
1: Unlike before, no, nga ang Bureau of Fire Protection kay K5 Kisha usually sa mga sunog lang. Pero lately, no, na notice ra naton kati upon the mandate man sang DILG sa ila kag sa ila central office, usually may mga aksidente, nagakadtonan sila. May mga makita niya mga manog kung kaisa sila mga
0: Rescue.
1: May mga matrap sa elevator. Kaya
0: just like two last time sa bata nga natrap sa kwarto, di ba? Dasig sila, ga-respond sila. Dasig sila mag-help. Hindi lang sila kumbaga nakafocus sa ano eh. Hindi lang sila nakafocus sa sunog. Subong niya ano na sila. Kumbaga tanan-tanan na sininga kinahanglanon bala sa aton sininga mga nga community. Ara na sila mag-rescue, no? Ara na sila nga mag-buligid sa aton sininga ano, ng aton sininga palibot. And of course, K5 Game, no? Very proud kita sila sa iya sininga at Chief Kaiti, ginkilala siya bilang ano, bilang top 10. Yes, isa yeah. sa top 10 most outstanding Ilonggo, di ba?
1: Oh,
0: muna siya K5 Kim.
1: Amo nang isa sa mga paarap sa mga law enforcement, sa gatrabaho sa gobyerno. Isa man na sa mga dream kumbaga, goal. Namakon mo sa kadamo-damo, linibo ka mga tao dari sa
0: isa ka.
1: Imilo. Isa ka sa mga
0: ginkilala. Oh, yes, diba? Outstanding. Do ano ba lang dungog, no? Di very proud kasi mo ko galingon especially Kaiti. Do isa na siya ka ano eh, kumbaga do fulfillment man bala do kanami sa pamatsyag eh, kaiti na naubra mo imo sininga trabaho nakilala ginkilala ginitaga nila sang pasidungog abi yes. For example amo na siya do at least bala do isa na siya ka manami sa pamatsyag nga ti ay do ka worth it no, do kakastanan mo nga kakapoy K5 Kim kung muna siya ang ano sa imo no, ti ginkilala siya bilang isa sa top 10 most outstanding Ilonggo
1: sa amo nga award. No? Gina-nominate ni sila. Kagti, arab lang, adamo sa mga nag-support sa imo. And they believe nga deserve mo na ang amunang award kag to be awarded as one of the top 10 Ilonggo sa K5 Kisha.
0: Yes.
1: And of course, subong ang aton sininga guest. Siyempre, parmi man aton naman sumalang sa field, no? Tawag na, may mga sunog, may mga rescue. Last time, no? Kung madumduman, I can't remember na kung nagutong nga tuig. Pero itong may nalipong bala sa May Haro Plaza, nga isa ka college student, no? Tawag na, no? Unconscious na siya during the time. Yun, buligan niya siya, no? Sa aton sininga guest, kaki 5 Kisha. Arab lang mga life-saving moments, no? Ang ilan nga trabaho, arab lang tawag na no? Hindi lang kuha-kuha na, binga ma-duty ka lang, mm-hmm. kundi may ginatawag nga purpose.
0: Yes, may ara purpose.
1: Nga pagservisyo.
0: Kag may ara, gid na kung kaisa nga, ti, abi mo ang, ano na eh, ibibuhin mo amun ning katapusan sang imbo, sining nga pagabuhi pa, ti, ara sila nga mag-help, no? Ara sila nga mag-rescue, agunto nga, ti, syempre, kumbaga, sila na na ang reason, kumbaga kung kaisa sang second life sang tao, no? Sila na na daang behind sina, no? Kay ti, tanawon mo, may ara ka na rescue, do ka nami lang na sa pamatsyag, kay ti, may ara ka sang nabuligan, may ara ka sang kabuhi nga, kumbaga, doon nasugpunan mo siya eh, depart ka na, part ka sang ginatawag nga sa extent, no? Sa pag-extend sa iya sining nga life. So, do ka nami nga sa pamatsyag, do ka isa ka grabe nga fulfillment, gino, bilang isa ka ang gatrabaho man no, sa isa ka gobyerno nga nagabulig sa aton sininga community.
1: Of course, naka-standby na siya yes. Ng ating siya. O, oh, ara, subong, take it away. Pakilala natin na itong sumong agas sa K5 Kisha.
0: Yes, mga K5, no? Upod natin sa karon nga hapon, of course, ang aton sining pinaka, mga proud kita sa iya, sining naabdan. Proud kita kag ginaabi-abi, gid natin siya, no? Upod natin sa pihak nga linya, si Sir Jefferson Buenaventura.
1: Senior Fire Officer 1, yes. Jeff Buenaventura. Sir, good afternoon.
2: Mama, maayong hapon sa tanan. Kag maayong hapon sa tagpalamati sa K5 News. Ma'am, pwede ko itamyo ng hapon mga pinalangga ng mga officials.
1: Sure, sir. No problem.
2: I see. Maayong hapon sa amon nga City Fire Marshal, Superintendent Kim N. Celestio, sa amon nga Provincial Fire Marshal sang Iloilo, Ma'am Superintendent Melanie Gardosi Habawel, kag sa amon pinalangga nga Regional Director Edwin Pera, Chief Superintendent Edwin Peras Vargas. Sir, good afternoon.
0: Yes sir, good afternoon gid no and welcome gid diri sa my Campion Talk Show no subong hapon. And sir no, brief background lang, agud to makilala ka sa aton sini nga mga tagpalamati, agud makilala ka sa aton sini mga viewers subong hapon no. Brief background lang sa imo, pila ka nakatuig nga nagaserbisyo bilang isa ka fire officer and of course no gamay lang ano ang pakilala sa aton sini mga live viewers nga nagapamati subong hapon.
2: So, ako gali si SFO1 Jefferson P. Buenaventura, Chief of Fire Haro Engine Company, Special Rescue Force. So, ang ako nga background, I am a registered nurse, graduated sa Iloilo Doctors College at sang year 2011. So, I've been serving in the Iloilo City Fire Station since 2017.
1: Oh, pero paano ikaw Sir Jeff no nakasulod sa Bureau of Fire Protection considering nga ang course mo no nursing amo na ang imo nga gin tapos nga kurso Sir Jeff?
2: So after pag-graduate ko sa 2011 so ayan nag-apply ako sa lain-lain nga mga agency sa Manila, sa Air Force, sa abroad, nag-apply ako as emergency ambulance nurse. Tapos nag-try man ko sa iba nyo rescue groups. Galing kay may ara instance ng emergency nga nagpuli ako diri sa Iloilo City sang year 2013 kundiin nag-open ang application and recruitment sa Bureau of Fire Protection. So nakita ko ini nga advantage para sa akon and then gin-try ko magsulod sa Bureau of Fire Protection. So I entered the service December 16 2013 and I have been in the fire service for almost 13 years.
0: Yes, Sir Jefferson. And of course, no sa 13 years ni mo, Sir Jefferson, nga nagaserbisyo bilang fire officer, may ara ka sang hindi gid malipatan o kung ano gid na imo, hindi nga, doon baga, hindi mo gid siya malipatan, yung klase sang ginubra mo sa imo sining 13 years nga pagserbisyo.
2: So, madamo nga mga memorable nga mga moments no ang mga hindi gid malipatan. Isa na to ang gin mention kagina ni Ma'am Kay ang pag CPR sa Haro Plaza in which na nakahatag kita sang second life, sang second chance sa aton nga patient kag sa isa pa gid ka emergency case which involves naman ang kido or canine nga gin nag-conduct kita CPR sa K9 kag natagan siya sang second chance and that is na hindi lang tungod sa akon kundi tungod sa team of well-trained special rescue force team natin.
1: Pero so far, Sir Jeff, no, kamusta bala ang kabuhi bilang isa ka fire officer or under sa Bureau of Fire Protection? Kahit balan man nato, no, lain-lain, sa nagkalain-lain yung mga law enforcement agencies, lain man inyong expertise, lain man inyong mga duties, kag usually anong mga routine, sir, and sacrifices, no, bilang isa ka member sang BFP?
2: Ang mga sacrifices upon taking oath namon pagsulod gid as a firefighter pagsulod sa BFP is na nag take oath gid kami nga mag render sang service namon in maski birthday, anniversary, graduation sa anak, so you have to render extra nga duty or service. So ang ginatawag namon da is tawag. Pag tinawag ka sang tungkulin or tawag ng tungkulin, so you have to render your extra service to the BFP in support for the public safety and also for the saving lives and property sa ngatan nga pumuloy sa Iloilo City.
1: Pero so far, Sir Jeff, no, kamusta bala ang paghangop diri or pag-understand sa mga family regarding this your duty, no, or responsibilidad bilang kabahin sa BFP? May times man bala nga nagasulusungod or di syempre, no, mga birthdays, just like you mentioned, mga anniversaries, bala nato ng mga special occasions gid ngati once in a lifetime lang man.
2: Yes, ma'am, no. Very challenging gid ang life ang pagiging isa sa mga uniform service, especially sa Bureau of Fire Protection, kay ang aton nga Special Rescue Force Team is ang aton nga response nga cluster is naga-respond siya sa Iloilo City, ga-respond pagin siya sa within the province of Iloilo, and also sa nagkakalain-lain nga mga province sang Region 6 naga-responde na depende sa scope sang aton nga disaster, and also outside of region naga-augment man ang Special Rescue Force naton. So sa madumduman ko, ang pinaka malayo gid kag pinaka sad moments, no, nga na-assign na-augment kami sa Odette sa Cebu, kay tinuod naigo gid sila sang husto sang bagyo. So nag-Christmas kami sa Pantalan, kag nag-New Year kami sa Cebu. So Mayo lang gid, kaya ako nga asawa is also a firefighter or bombero man. So kundi maintindihan niya ang akong line of work, ang sacrifices, amula na ti may sunggod-sunggod man gamay, ti, pero mabawi-bawi taman gamay.
0: Yes. And as you mentioned, Sir Jefferson, no, amo to imo sininga ano mabudlay siya i-balance kumbaga kay ti calling mo na siya mo bilang isa ka fire officer, no, may ara kagid sang responsibilidad na kinahanglan sang nga ato bangon, and of course maintindihan mo sa imo sininga pamilya. Pero aside from that, no, aside sa imo sininga challenge, no, bilang isa ka ti syempre may imo ka nga kaugalingon nga life, and of course nga may ara ka man sang trabaho nga ginaulikdan mo gid, no, nga kinahanglan mo man mag-save sang kabuhi sang iban. Aside from that, Sir Jefferson, ano pagit sini ang imo sini nga sa imo sini nga 13 years, no, nga naga-rescue, naga-bulig sa imo sini nga community, ano gid ang pinaka-challenging sa imo?
2: Ang pinaka-challenging siguro ang ma-assign ka outside of your turf or sa imong place of comfort. So I was assigned all more than 2 years at the National Fire Training Institute sa Campi Sentelim, Laguna, in which na nahugot ako dito after sang fire basic recruit course ko, no. So siguro nakita nila nga may potential ako, so amo na gin hugot nila ako, gin patinero to. And then kung ano ang mga natun-an ko dito sa National Fire Training Institute, gin cascade ko na sa akon nga mga naupod sa istasyon, sa team ko, in which nakabulig gin para sa pag-save, pag-rescue sa within the city of Iloilo.
1: Oh. By the way, Sir Jeff, no, bala naton just like sa BFP, halin ka gina sa umpisa, kumbaga, no, rin sa pinakamaduo nga rank up until, sir, no, sa imo subo nga posisyon. Ano mga naagyan mo, sir, no, halin sa ano nga posisyon up until nga makalabot ka sa pagka Senior Fire Officer 1?
2: So, upon entering the fire service, no, so, kinanlan, gid, mahalin ka gid sa pinakanubo nga rank po. In which na agyan gid naton ina nabalaan ta ko ano ang pagiging FO1 agyan ta man ang pagiging FO2 until such time nga nalabot man naton nga pagiging hepe then in the future ti mataas naman ang yun ang pinaka importante na every level sang rank nimo mayara ang mga challenges kag mayara ikaw natun-an sa amuna nga level of the rank.
1: Sa ano nga mga trainings sir equip ang imong team subo no especially ining sa Special Rescue Force nga ti ikaw subong nag spearhead Sir Jeff?
2: Yes no, so ang aton nga Special Rescue Force are specialized personnel in the Bureau of Fire Protection, so we cater responses such as vehicular extrication, high angle rescue, suicidal rescue, water search and rescue, animal rescue, elevator rescue, and other sorts of rescue. No? So, isa pa sa mga pabugal ko is may ara kita nga 5 personnel from Special Rescue Force Iloilo City nga mag-participate sa training sa Taiwan this coming September 6 to 22. Ining type of training is urban search and rescue. In times of mga earthquake, diri ta gid magamit ang amo nga training. Very thankful gid kita na include ang 5 ka personnel from Iloilo City.
1: Unlike before Sir Jeff na ti ang usually ka K5 siya, dibla, no? Ang notion sang iban nga kun BFP ka gahulat ka lang no may sunog. Daw mo nang mindset sang iban which in fact nga ti subong diverse na subong ang inyong line of service Sir Jeff no usually mga nakabati man kamo sa abo nang mga istorya sang iban nga regarding nga ti abasad taga BFP ka kuno iban nga gapunopunggo ka lang gahulat ka
0: hulat ka tawgan no
1: mula na.
2: Ang ma-comment ko siguro dra ma'am. Subong guro do hindi kay gyan iguro ka pauna yun ay higda o kun pungko kay pagkadugay-dugay may magkanto sa istasyon, maayo bulig, may ma-responde kay hindi lang tungod liwat sunog ang aton gina-cater kundi other sorts of responses. Labi na gid kung may ara kita ng bagyo, the clearing operation gid kita no. Pati pang sarahe isang mga kahoy ginatira tayo na.
0: Sir Jefferson, no? Kumbaga, kay ti, amo na siya ang ginaatubang nyo everyday, no? May ara ka mo sa nagkalain-lain ng rescue operations na ginahimo. Aside sa ti, mga dalaguan nga sunog ang inyo sinigin na pangatubang. May ara ka mo sa mga life-saving, no? Nga mga emergency responses man sa inyo sininga community. Paano mo napabilin nga kalmadong imo sininga ulan? Kaya usually, kung ara ka na, may ara ka nga panic. Kaya wala ka kabalos ang imo obrahon when it comes sa emergencies. Do una, mabalo, ay ti, maano ko ni? Ano ni ang kinahanglan ko himuon? Paano niya na-maintain ang pagiging kalmado? Kag paano niya siya gina... Kumbaga, ang inyo sininga kaugalingon, bala, gina... Ano na ang term?
1: May times kung ka isang emotional.
0: Oo, may anak ka, yes.
1: Pamilya, ka, paano ka, sir, nga mapagiging ang composure? Composure. Of course, no, I know nga, may parts man of training. Pero subong, sir, ano mga experiences mo regarding sa pag-handle sa emotion mo while on your duty?
2: Siguro mga base ko kay tungkol advantage man siguro sa pagiging bumbero ko ang pagiging nurse. Kiti sa una sa hospital ka damo gid may encounter mga lain-lain nga mga instance no. May patient ra nga basta makita mo nang mga other parts. So dra parang mahasa ka na. No? So pagsulod ko naman sa Special Rescue Force. So the Special Rescue Force has a specialized training, no? One of which is how to handle pressure. So we have to work stability under pressure. So hindi kinanlan gid marapel pag-abot sa mga instance na na mga may mga insidente, labi na gid kong suicidal kung manuglumpat na ang atong pasyente. So kinanlan gid we should have a calm mind. Kag ang pagiging kalmado sang aton nga pinsal, kinanlan taman na i-impart sa aton nga team na kalma, magkalma lang kita. Kahit tungod kung hindi kita magkalma, dalon kita sa sitwasyon nga dapat kita ang madala sa sitwasyon.
0: Yes. Oh,
1: pero regarding naman ka K5 Kish, sa award niya subong, no, ni Sir Chef.
0: Kahit latest lang, ginkilala siya, yes, ginkilala siya, no, bilang isa sa top 10 nga most outstanding Ilonggod, no, Direnok. So, kamusta? Ano siniyang imo? Sining nabatsyagan, Kaiti, na ano mo, kumbaga, doon nakilala ka sa amun, sinang naki-award. Kamusta? Ano ang na-feel mo, sir? Sa nabalaan mo nga, included ikaw sa top 10 nga most outstanding Ilonggo?
2: So, pagbalo ko nga, na-include ko, no, siguro in nature na proud gid kita, pero on the basis of that, I was just only doing my job, kung anong responsibilidad ko as pagiging bumbiro. Amula na nag-guide lang kita sang Ginoo nga mahatagan ang aton nga kamot sang iyang guidance nga makasalbar kita sang damo gid nga pumuluyo sang Iloilo City. Kagay, I'm blessed man siguro, hindi. I am blessed gid sa akon nga team of Special Rescue Force kay very calm man kag train gid na sila maayo under my leadership kag sa leadership man sa mga previous ng mga hepedra sa Special Rescue Force.
1: And usually, sir, di ba, may mga nominations ni sir. Tuwag na, no? Probably, nakitaan man natin sa social media, even those nga mga nag-volunteer pala, mga volunteer responders, they were rooting for you. Nga timangin kabahin, ikaw, sir, sang top 10 nga outstanding Ilonggos. How do you feel, sir, nga tawag na, no? Although, as you mentioned, nga tiginaubra mo lang ang imo nga trabaho, pero madamo gali, sir, sang mag-look up sa imo, pag nag-suporta sa imo, especially even those nga mga nag-aspire to be part man sang Bureau of Fire Protection.
2: Amo na ang one purpose man sang ako nga ginaubra, no? It's to inspire others. So, sa mga others nga na, sino man na, ang nasulodra? Isa da ang nasulodra, isang mga kabataan. No? So kinala natin i-inspire ang mga kabataan nga maging bumbiro man sa magdako sila kay parates malikaw sila sa mga malain nga mga mission. Kapag isa da ka mga purpose is ma-inspire man ang aton nga other personnel sa Bureau of Fire Protection nga mag-ubra man sang extra service sa linya sa Bureau of Fire Protection, no?
1: Ang imo kabataan, sir, no? Pila gani, if we know kung pila, sir, ang imo nga mga children, proud children ni SFO1 Jefferson Buenaventura?
2: So, I have an eldest, 6 years old, daughter, special person with disability, nga may cerebral palsy, nga si Harley Makin Buenaventura, kag ang akon nga youngest, 11 months old, subong nga adlaw, si Kenji Buenaventura. So, sa ako ni nga subang ma'am, darigid ko ni Gahugot sa nga ako nga pwersa. Kung sometimes down ka, hindi ka pwede maging down. Kaya gapur sige gani ni ako na anak nga subang makalakat kaya makahambal si tatay pa. So, kinanlanggid niyara kita ginahugutan sa pwersa.
1: So, ga-aspire ka man na ba, sir, nga maybe one of your children's in the future.
0: Mailog sa imo.
1: Mangin part man sa PFP or masunod man ang imo nga tapak, kumbaga, Sir Jeff.
2: Siguro, sa agot ko. So, subong pa lang ginamatamat ko na siya maski 11 months old.
1: Kagamay pa, oh. Pero ano pa, way to go.
0: Gani.
1: Pero ako na, sir, kumbaga, doon na invasion mo man nga basi sa ulihi, may bata man ikaw nga mangin member of the BFP. Just like sang imong ang iba naman, sir, ang imong wife, dira ka man ka muna kilalahay mismo sa Bureau of Fire Protection or prior entering pa sang BFP?
2: Abali, ma'am, ahead siya sa akon pagsulod sa fire service, pero under region siya, sa region 9. So dito na kami nakilala sa National Fire Training Institute as instructors. Then dito naman kami na naghulugay kag eventually nagbalik kami diri sa Iloilo City.
1: So sa ano galing ka kay Five Gisha?
0: Sa BFP, yes. Now, wait lang, no? Mamatian na muna sa isang istorya. No? And of course, sir, no? Sa imo sining nakuha nga achievement, ang kamusta, ano, ang maimo sining mahambal, abi, sa mga aspiring, mano, sa mga kabataan natin subong, nga luyag mangin magsulod sa Bureau of Fire Protection, o kung may ara, bala sa mga tao, nga ti mega pang duha-duha, pa kay ti nakulbaan sila sa responsibilidad nga pangutubango nila mo. At syempre, may ara kagid na kinanglan nga i-sacrifice, especially atong hambal ni Sir Jefferson, kay ina nga, bisan ano pa ka-importante yung okasyon, eh, no? Sa imo sining pamilya, kinanglan mo na i-sacrifisyong imo sining oras agud to nga may ara ka nga pang duha-duha o kung gaduda ka sa imo ka o galingon confused ka do basi nga hindi mo sarangan hindi mo sarangan ano imo si sir mahambal sa ila abi may for example may ara nga luyag man no mangin isa ka Bureau of Fire officer pero do gaduha-duha or may ara pa sang kumbaga doubt sa ka o galingon
2: so ang mahambal talang da when entering a uniform service, dapat mapamangkuton mo imo kagalingon kung ano gid bala ang imo goal. Kung goal mo mag within the community nga magsalbar, magprotekta, pwede kada sa Bureau of Fire Protection. Pero kung other nga calling nga gusto mo, pwede ka man ka enter other branches of the agency or uniform services, no? Kaya kung piliton mo ang imo kagalingon nga ipaslak sa other agency, it will not work. No? So, when entering the Bureau of Fire Protection, you will be trained. You will be trained and you will be molded how to handle situations in different kinds of calamities, disaster, incident, fire incident. So, you will be trained and the seniors will guide you all the way until such time nga magiging expert na ikaw sa imong field of specialization.
1: Yes. Sa kagad kada bala ka kay 5K, no? Diin nagaumpisa ang tanan kundi
0: training.
1: Training. Kag arab lang everyday mo na ra siya nga ginahimo.
0: Obra.
1: Kagira observe. Pero for the idea lang man Sir Jeff, sang iban nga man nagapamati, usually paano makasulod sir sa BFP? May mga courses ba na siya nga gina-require o kung tawag na, no? Usually ano ka pila ka ano kadugay ang training for the entry level pa lang sir.
2: Okay, for the entry level, no? So kinanlan makatapos kita sa 4-year course, PRC license holder kita, or civil service exam passer. Kung hindi man, fire officer exam under gyapon sa CSC. Isa pa gid.
0: All right, tamo to ambal ni ano no. Jefferson kay ina kay 5 Kim no kay ti mabudlay ini siya nga klase sang sahi sang trabaho eh di ba
1: yes.
0: Damo ka sang kinahanglan nga i-sacrifice imagine mo kung ako kay 5 Kim do mabudlay gani ka kaisa nga do hindi ka katambong sa special nga adlaw sa imong Iloy no do kay kaisa do masubuan ka kung wala ka Christmas sa imong nga balay mamiss mo New Year wala ka sa imo sini nga puluyan do ka subo no ti kamusta pagit ilayhan sini nga ginaagyan especially nga bisan ni syempre isa bilang ikaw ginikanan ang importante nagit sa imo ang ati present ka sa tanan-tanan sini nga mga activities sa imo sini nga kabataan ti kamusta yan ang pamatsyag no ni Sir Jefferson kay ti kung kaisa mamisi ang birthday sang bata ya do hindi ya bala ma ano do hindi ya bala na subaybayan ang pagdako siya sini nga kabataan kay ti dira siya sa ano eh dira siya sa line no dira siya sa trabaho bilang isa ka ano na tawag sini fire officer
1: Pero ang bayan na ganyan kay K5 yun siya actually kinatagan man naton sa option pwede siya kakanto dali pwede man siya ka-online pero non-negotiable ang face-to-face ang yaw weekends kay ang bayan gani 24/7 siya sa halin sa Lunes hasta Biyernes sa fire station so ang time yun ay for weekend time for the family
0: kabataan yan naman di ba
1: kay K5 yun makitaan man na nato no? We've seen nagbigad lang ang mga sinema niya sa Luzon. May ara to gani nga nag-respond man siya sa sunog kay 5K siya not knowing na iya gani balay ang nagkakasunog.
0: Oo,
1: muna. Arap lang, there were times that waga serve ka sa iba niyang mga tao, pero at times wala ka blakabalo kung sinuna ang mga respondihan mo, sinuna ang mga bululigan mo kay Feb Kisha. And of course, no fulfilling on their end. Doon mo nang somehow bisan kapoy.
0: Rewarding.
1: Rewarding.
0: Nga makuha. Kasi kaya isa, may ara ka nga makasave nga kabuhi. Grabe ang pagpasalamat sa imo. So very ano siya, no? Dako siya nga fulfillment. Dako siya nga achievement, kumbaga, sa imo sini nga kaugaling nga nagutong nga makahelp sang iba, no? So amo na siya, no? Hambal ni Sir Jefferson. And of course, no, sa mga kabataan, man, no, nga may ara sa pagdaduwa. At syempre, kinahanglan mo kuno nga panumdumon, gid anay, kung gusto mo bala inang klases ng trabaho. Kay ti, may ara na kung kaisa nga piliton mong kaugalingon mo dira, and then di ka gali happy. So do hindi mo man siya gali ma ano eh, hindi mo man siya maobra gid ya ang imo sini nga tutuod gid nga trabaho, hindi mo obra si imo sini nga purpose or imo sini nga goal.
1: Nakabalik once ka, nga sir, okay na ara na.
0: Ara na, okay.
1: Na naka-standby sa liwat si Senior Fire Officer
0: Jefferson Bonaventura. Yes sir. So ano na lang ali imo ano sini imo sini nga mensahe. May ara ka, sir, sa gusto pasalamatan? May gusto ka hatagan sang mensahe?
2: Okay, so madamog yun nga liwat sa pag-baton sa ako, kag pag-imbitar, diri sa inyong programa, no? So, update ko lang ini sa inyo. Hindi pa ako, wala pa ako nag-stop sa ining paghatag sang dungog. Ginabalak ko pa nga madalo ini on the national level, no? O sa aton nga paghiwat or sa pag-search sang top outstanding firefighters of the Philippines 2026, which we held pre-interview on September 1. So i-dalon ta ang Iloilo City on the national level pag-abot sa pagkasnapi sa mga bumbiro natin diri sa Iloilo City.
1: Oh, di ba last time, sir, no, you have this Olympics sa and the bilog ng Bureau of Fire Protection, and mataas-taas to, sir, no, first runner up if I'm not mistaken ang Region 6 beef background na beto, sir, sang inyong last time na nakuha ang award ito sa Baguio, I think, di ba, sir?
2: Bali, ma'am, sa ang aton nga 10th National Fire Olympics nga ginheld sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Nag-champion kita to sa vehicular extrication, no? Kay kung mga experiences lang pag-abot sa vehicular extrication, tama gid kita diri ka well-versed kag praktisado na gid. So gindalata siya on the national stage, so nakakuha kita sang gold medal. And then overall nga standing, nakakuha kita sang silver. Silver, tapos ang aton nga mga competing teams, mga around 18 regions.
1: Advice na natin, sir, sa public, since kung kaisa, no, amo na lang, there are times nga ga-video sila sa mga incidents, sa mga disgrasya, gauna sila video, no, rather than calling sa inyo abing gabulig sa inyong hotline. Sa ano ma-advise natin dari sa publiko? Because we know nga, on your service, no, sa amo na nga ma-emergencies, every second matters, gadya, Sir Jeff.
2: Yes, ma'am, no, pag-abot sa aton nga vehicular accident, it is a very important nga magtawag kita dayon sa aton bag-o nga unified 911 or sa aton nga pinakamalapit nga fire station. Tapos hindi kita na mag-Facebook live kay hindi gina ma-monitor sang bumbiro naton, kay kumaski mag-request kada kinanlan bumbiro sa amo ning lugar, hindi ina ma-monitor sang mga bumbiro naton unless nga friends ka mo sa amo na nga account. Okay? Pag-abot naman sa vehicular accident, hindi gid naton anay pagtandugon ang tao sa sulod sang salakyan. Kay base karon man matandog kita sa iya nga mga, basta ang importante da ang aton nga spinal cord, hindi ta gid siya pagbutongon pagwa sa salakyan. Hulaton gid ang aton nga mga experts, ang mga specialist when it comes to vehicular extrication. Kay ang worst case scenario nga matabo sa aton nga pasyente kung improper ang pagkuha saya is paralysis gid.
1: So dapat nga magulat sang experts and magtawag dayon, no? Kaya kung kaisa may ara, daan niya.
0: Una ang live. I-reels, anay. Kuhaan na isang picture to and then i-post sa Facebook and then dito magpanawagan. At syempre, kung kaisa, hindi na ka-monitor, Abby, no? Hindi na ka-monitor. Like, yes.
1: Hindi ka mo friends sa Facebook. Mm-hmm. Tapos, there are some nga, kung kaisa ka, may sunog. Mm-hmm. Dara sila sa live. Kung live. Kaisa, ilaman, sila man black phone kaya wala man sila nanawag. No. Kung sila pang may gana, ako isa ba
0: mga kig, oh, mga kig sila. Kay ti, naka-live na, dako na ang sunog. Wala gyapon ko na bumbero.
1: Oh, bro, wala ka na, yes.
0: Pero before mag-live, dapat tawag anay, no? Ante her, kung ay ti, syempre, ang okay mo lang na kung kaisa. Kay ti, syempre, inform mo si Imo, sini nga mga katupad to, agud to, syempre, mangin alerto man sila. Pero, kinahanglan, magtawag anay kita, no? Kinahanglan, ginaton na na-contact aton sini nga mga tao.
1: May,
0: yes, mas madasig na gitsubong.
1: Bisan, wala ka diba la-load, Sir Jeff?
0: Nakakontak ka?
2: Yes, ma'am. Mas wala ikaw load, ma'am. You can call the Unified 911. No? So, mas advantage na nga magtawag kita sa aton yung mga hotlines. Gaanta naman yung example, you know, paano na maybe malapit ang imo balay sa fire station? Madalagan ka pa? Paano karon pag sa pagdalagan mo, nabungguan ikaw? Kinagat kasang ido nga abi niya, ginalagas mong ido. So, advantage kid, kay mas madasig subong ang 911, kag marespondihan dayon. Kay sa imo pagdalagan, o kung pagkato sa station, basi makaimbitar ka pa, aksidente, kag mayara na kita nga na delay nga chimpo sa amo na nga pamahagi. No?
1: And last teaser, sino mga gusto mo, sir, pasalamatan along with your journey, no, sa Bureau of Fire Protection, mga colleagues mo, kag ang mga higher officers ninyo dara sa Bureau of Fire Protection?
2: Madamo, ganyan, salamat, ma'am, no? So, una, nagpasalamat kita sa Ginoo, no, kay gin-guide niya gid ang aton ng mga kamot, kag kamot sa mga aton ng mga special rescue forces, nga makasalbar kag makahatag sa second chance ng mga kabuhi sa aton nga mapumuluyo diri sa Iloilo City. Sa akon pamilya nga may naintindihon, kag sa amon nga mga opisyalis nga very supportive gid sa Special Rescue Force, namely City Fire Marshal of Iloilo, Superintendent Kim S. Celestio, Provincial Fire Marshal of Iloilo, Superintendent Melanie Gardo si Habawel, kag ang pinalangga namon nga Regional Director Chief Superintendent Edwin Peras Pardas. Kag madamo gid, ma'am, nga salamat sa inyo kay sa inyong programa mapalapnag naton ang kausa kag ang advocacy nga sang BFP nga mapalapta naton ang awareness.
1: Sige, sir. Thank you so much, good sir, no, sa imodri nga tiyempo. And of course, no, kitaan kita ton. Of course, kita, naga-field man kita. Parami natin masumalang sila yung Sir Jeff and his team. Kagiban pa, no, ng mga volunteer responders. Wala natin mabulubudlay ilang trabaho. There were times nga ara kaagahon, bukawon ka. May times man nga ti mga matagab.
0: Kumbaga, wala sang tiyempo, no? Wala sang exact time. Kumbaga, naka-alerto, 24/7, aguto nga maghatag sang bulig, no?
1: Kagasaludo, good kita sa tanan yung mga members of law enforcement agency.
0: Yes.
1: Thank you so much, good Sir Jeff Buenaventura, for having time sa aton sa ring programa.
0: And of course, congratulations sa liwat Sir Jeff, no, ang ginkilala bilang top 10 most outstanding Ilonggo. And of course, good luck sa imo sining national nga national level nga. Yes,
1: ma-
0: yes.
1: Na sang Region 6.
0: Yes.
1: With
0: no?
1: Sir Jeff.
0: Good luck, sir. Good luck sini sa imo sining journey. And of course, no, thank you so much and congratulations. Gid na salamat gid sa pag-upod subong hapon sa amon.
2: Thank you, good ma'am. Maayong hapon sa tanan. Sa tanan mo tagpalamati, maayong hapon kay God bless us all.
0: Yes, yes, K5 Kim, no? So, tinakilala natin si Sir Jefferson Buenaventura. Dako gidang iya sining bulig, no? Dako gidang ila sining bulig sa atong sining community.
1: Yes.
0: Grabe gid, no? Makuhaan inspiration.
1: Ikaw man yung mag-BFP.
0: Ako, ever since, do I get K5 Kim? Why get ko?
1: Why? Iba nga nag-handle.
0: Yes, so, oo.
1: Magka-husband niya taga-BFP.
0: Yeah, bus. Bus. Di ba? Pero syempre, no, makita na to ng kabudlay sa ila sinitrabaho. And of course, nakilala na to, no, nahibaloan na to kung ano gidula ang responsibilidad bilang isa ka fire officer, hindi lang mag-atubang sa sunog, kundi to sa tanan-tanan mo, no, nga sa isang mga rescue operations, no?
1: Nakita yes. Ko niya nga, extrication nila na Block 55 siya, arang tawag na, no, ang naipit sa salakyan. For example, na nabuko sa mga patel, sa mga kapareho man yung salakyan. Very careful na sila kag namin subok yung mga equipment. Sa nag-dislike last time, may na-disgrasya, dress sa likodo. Sa may barangay Benedicto, may equipment. Sa ako, for example, katakilid or ka-priska sa salakyan. Malift
0: nila. So, grabe, naging subong. Mga ano, naging subong nga ito, sino nga mga gagamitan. Very high-tech na gino. Unlike before, nga iti, though hindi kita muna sa grabe sa gamit. Dukis ano, budlayan kita sa aton sini nga mga rescue operations. Pero subong, no? Mas ginpahapos na sini sa aton sini mga kagamitan. And of course, with the help man, no? Sa aton sini mga uniformed personnel, no? Nga always gid nakabantay sa aton, no? And of course, no? Nakita natin tong iya sini nga journey. Nabahibaloan natin sini ang iya nga istorya bilang isa ka amay, no? And of course, bilang isa man ka personnel nga nagabulig sa aton sini nga society. Very makuhaan mo gid na siya inspiration, especially kung ikaw bata nga naghandom ka bilang nga magusto man bimangin bumbero

0: singgit tangannya. Gak siri-singgit.
1: Ini tangan yanda.
0: Yes.
1: Sige, kita. Mga, ano, feeling mo, ano nga mga law enforcement na kaya? Coast Guard.
0: Coast Guard? Hindi man ko abikit. Hindi man ko kumaamag lang, oy. Doon. Ano lang ko guro?
1: BGMP.
0: Na, mga BGMP. Mga dyan lang ko guro karan. K5K. Imo. Say mo.
1: Pedeya.
0: Na, muna lang kung gusto.
1: Muna, may man actually yung mga numbers ng Bureau of Fire Protection. Last time, no, isang mga nagliligat yung mga tuig, amo na yung mga jobs nga, hindi pagdada mo na hadak ko ang sweldo. Pero, sa mga nagliligat yung mga administration, tuwing tutukan na sila.
0: Yes.
1: Doon nagtaas-taas no, ang sweldo nila. Kaya siyempre, dako niya sacrifice sa K5K mo.
0: Risk go ni sa kagalingon.
1: Dapat i-compensate man sila sa maayo. No? Mga, kaga, usually, ga-requirement na sila sa mga iba, na mga civil service, mga malawig-lawig na mga training. Kung ikaw, K5K siya, matraining ka, matyagan mo. Kaya?
0: Matyag ko, hindi ko masarangan ang training.
1: Kaya-kaya
0: lang guro. Sila lang anay, sila sir lang anay, you know. At ano, hindi ko makita ka galingon ko abi nga mangin ano eh, mangin miyembro sa mga muna bala kay ti. Siguro sa ano man na eh, sa pagka sa imo ra sa ini nga personality, bala makita mo ko galingon mo do hindi fit sa muna bala kay ti. Kung ara ako da imagine nami, kasi ako ang pa-delay sa operation. Kasi na palong, nakamang lipstick pa ko mo mga blush on, no. Kasi na palong na tong kalayo ay patako kimos. Di ba? And of course, so, K5, no, thank you so much, good, no? And of course, no, kay T.
1: Inspiration. No? Kung ano man yung job, subukay actually, may iba niya mga na-nominate for the top 10 outstanding Ilonggos. Nga iba niya mga negosyante.
0: Iba.
1: Depende sa profession. Mura lang ga-excel ka. And of course, ga-excel ka, pero nakatouch ka mula sa lives sa iban. Sa
0: nakabulig ka.
1: That is why
0: yeah.
1: Nga gina-nominate.
0: Yes. Gina-nominate ka. Ganino? Yes. And of course, no, magluwas kay Sir Jefferson, no, gina-congratulate mo na ito. Iti ang mga ano man eh, ang mga kabahin man sininga top 10 most outstanding Ilonggo diri no, sa may syudad sang Iloilo. And of course, no, sa mga ka-K5 na ito, damadamog nga salamat sa pagtutok sa mga hapon. Wala kita sa oras, K5 Kim.
1: Oh.
0: One hour lang kita. Yes, one hour lang kita.
1: Pero kung may chance sa ka-K5 Kishan, kung diri sa istasyon, may inominate ikaw, especially sa mga
0: course na 'to, sino ino-nominate mo? Ano nga nominate sa
1: mga outstanding.
0: Outstanding.
1: Ano mga naka-touch ang life mo kumbaga.
0: Si ano la ako ni-nominate si K5 Enrico. Grabe gira touch by touch ra. Si K5 Enrico kita kon kay ti magluwas sa kung kaisa bad mood ka maglakat ka di sa ano do ka bugat sa matyag mo hindi gina ano ka nang mga may ginaatubang ka bala nga ti personal mga problema pero kay ti diri ka sa trabaho mo kinahanglan hindi mo na siya mag ano eh hindi mo na pagdalon di mo sininga problema kinahanglan mangin happy ka dera gid na si Sir Enrico kumbaga ma happy feel ginabisan gina gina ko chak chak okay lang sige lang do happiness ko man do happy feel ko man yes ikaw K5 Kim?
1: Siguro si
0: Jason Talaron, no?
1: Si CEO.
0: Si Sir McCoy. Si Connam.
1: Si Connam.
0: Yes.
1: Pero may kami ka-updanay na kami pa yung McCoy umalay sa patrol. Pero may ako nagaka-inspire sa iyang mga business mindset, ang iyang mga prinsipyo sa kabuhi.
0: Doon ang man siya, no?
1: Mag-gamit sa kwarta. Chief Executive Officer.
0: Di ba matyag ko, ano, siya nang next nga, ano, siya nang next nga guest.
1: CEO, ano, yeah. Ano tawag na, ano na, self-made.
0: Yes, oo. Oh. Kakadlaw-kadlaw na sa gawa, siya kabalungan siya na rin ginaistoryahan. And sige, mga K5, thank you so much, gid, no, sa pag-upod subong hapon, no, sa among sininga pagpangalagad subong. And of course, no, maayad-ayad nga hapon sa inyo diwatanan. And of course, sa mga ka-K5 naton, dira ano nga nagapahuway-pahuway sa ilang abalay, hindi magkalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakalangin na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. And of course, mga ka-K5, no, para malikawan ang ubo si Puan Hilanat, agunto ang aton nga immune system mangin mabakod, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, no, sa may Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Sa liwat mga K5, thank you so much kid no sa pag-upod sa amon sa bunga hapon. And of course no, kita ay naman kita sa masunod ni edisyon diri lang sa Kampyon Talk Show.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: This news is brought to you by Gold.

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon.
5: K5 Kalingawan Time.
6: Dok, ngaamo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
5: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
6: Nay!
5: K5 Kalingawan Time!
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Sa mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligat.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami
12: amo naman
11: ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika. DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si J, sang una yan niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
10: Mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kili.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapul katol.
3: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca
25: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing
25: performance.
26: Extend Food Supplement for Men.
25: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy gatay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas ka antioxidant.
25: Nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw pala
26: ang may diabetes.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds.
26: Yan ang kapanupo
25: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
10: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
22: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7
29: K5
30: News FM.
31: K5 News FM. Kampiyon!

0: maling kita hanggang sa walang hanggan.
1: Kampiyon!

0: May balita na, may drama pa! Kampyon!
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Isasadto ka eleksyon sa voting center.
3: Ay, sir, excuse me. Mamangkot lang ko tani kung nakabuto ng akon asawa.
4: Abi tay, dali lang kita naunta sa listahan, be. Ay, ari tay ho. Mga isa na kuras ang nakaliga dalin sang nagbuto si nanay.
3: Ay, abaw, kanugon. Kung nagtulotimprano lang ko ni tani, kanto, nag-abtanay pa kami nga duwa ba?
4: Ahay, nga atay haw. Buhay na ka mag-uupon nga duwa ni nanay?
3: Balaan mo to. Bulo na katuig nga patay ang asawa ko. Galing bati ko. Kada eleksyon, gabalik pa siya di para magbuto.
1: K-5 Kalingawan Time!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butka!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butka!
9: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Yan ang panubos!
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika. Mighty
7: C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C!
7: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
16: K5 News FM! Kampyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Halika mga langaw! Aray nakapaborito na!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema. Gid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
14: Salamat gid sa DTX Beauty
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
10: DTX 500.
17: Masaligan.
10: Epektibo.
17: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
17: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
17: DTX 500.
3: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
3: Yanaga panupo
17: kaga kontrolar
3: sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
3: Asal rikan.
17: Epic
3: Tipo.
17: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio.
17: Ang D3.
3: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
3: Yung may D3.
17: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio.
3: Ang D3.
17: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
17: Yung may D3.
3: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: May music na, may balita pa. Kampyon!
1: K5 News FM.
2: K5 Kalingawan Time!
3: Tagbalay!
4: Sino na?
3: Ah, mga pulis kami, sir.
4: Ah, mano tani, sir, aw?
3: Gusto lang tani namon mag-istorya.
4: Pila ka mo kabilog, sir?
3: Duwa lang man kami, ah.
4: Ah, duwa ka mo?
3: Oo.
4: Tika mo, de-istorya, nai, eh.
2: K5 Kalingawan Time!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
6: Miss si Alana Pacardon Marapa.
7: Ko si Joshua Darin Villavion.
8: Ni si Kirby John Panes Agravan.
1: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. D3 Bio.
9: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
11: Mga butika.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C.
14: Ang
1: alkaline ng vitamin C.
14: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule. Fortritten after 1 week. At namin kitang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. My name is Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
1: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
18: Good news!
17: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtong alas 5.

0: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag Clinical Dayu Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayu Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga pungkot.
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit.
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi.
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol.
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
10: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may BCO.
10: Ang BCO
11: yung may D3.
10: Mga butika.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Pamati kita ko sa K5 News FM. Kitamo gid ako natun-an yung mga health tips sa linti Dr. Milpuy. Nakabuli kita ni sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakas, magabuti ka.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: D3.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: mo! TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami inauha!
8: Kasi may diabetes ka na!
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
4: sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
16: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
6: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre!
19: Wow!
15: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
17: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
15: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
19: Clinica Diofresh.
18: Available now.
20: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: X10 Food Superman for Man.
22: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
23: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: X10 Food Supplement for Men.
24: Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigro ba na ang imo dugo?
25: DTX 500.
24: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo
0: imo mahig ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
25: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
25: D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
25: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
25: Yung may D3.
0: Mga butika.
25: D3 Bio.
0: With Visio.
1: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaron.
25: D3 Bio.
0: Ang D3.
25: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
25: Yung may D3.
0: D3 Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makompleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
26: You know I want you. It's not a secret I try to hide.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time. Okay, class. Imagine na nga kamo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Ano sulat ko di man?
1: Oh, ikaw, Juan. Nga, wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary. Hey, hi! Kalingawan Time!
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis!
6: DDX 500!
7: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
8: Gusto na, Sir JP. Ang sikrito sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
7: Ay,
8: mula lang ang permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinaka-importante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
7: Correct.
8: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
7: na?
8: Dapat niya wala pa?
7: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
8: Saan o ka mainom di takes 500 gag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga atay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sang imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500.
8: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
7: Kung naga-detect 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kada kapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya, ang capability sa pag-control sa blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
8: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
7: Ay?
8: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag MyTC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3 ha nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress ah. Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
7: Gusto.
8: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
7: Mga kainit mo, no? Your grudges.
8: Tao malanta. No? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22? No? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MyTC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
9: Ini si Alana Pacardon Marapa.
10: Ko si Joshua Darin Villavior.
11: Ini si Kirby John Panes Agraban.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myatao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Balik ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Iya!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pa la ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pa la ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masal rika. Epic. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5.
3: News FM.
4: 88.7.
0: Kampiyon.
5: K5 Kalingawan Time.
6: Manong, sakay ko taxi.
7: Ay to, ikaw lang isa, wala ka upod.
6: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive.
5: K5 Kalingawan Time.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
11: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
13: Mga mabuti ka.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masalikat.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala gina allergy.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami
15: amo naman
14: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
15: DTX 500.
14: Masalika. DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
13: Mamasaga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
13: Mamasaga butika.
15: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita at impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
21: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Good news!
13: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
22: Libre?
23: Libre!
22: Wow!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
2: Iyari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Dayo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Gadragsa nga punggot.
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang mapani.
26: DTX Beauty Soap.
25: Gala o magputi?
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katul-katul?
26: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
29: Supplement for men!
30: Nortes!
29: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
29: May maca
30: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
29: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men
29: para sa matino nga dugo.
30: DTX 500
29: para sa healthy gatay.
30: DTX 500
29: ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidant
29: nga amo naman
30: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino ang atay,
30: happy kanunay.
29: DTX 500
30: masaligan,
29: epektibo.
30: DTX 500
29: mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
29: Ikaw pala
30: ang may diabetes.
29: DTX 500.
30: Ang DTX 500
29: ang may powerful compounds.
30: Yan ang gapanupo.
29: Kagakontrolar
30: sa imo blood sugar.
29: DTX 500.
30: Masalikan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
31: D3 Bio.
32: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mabakas mga butika.
31: D3 Bio.
33: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mabakas mga butika.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
34: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
35: Wow, my puso.
36: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
21: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, Roha City, 89.1, K5 News FM, Pasig City, 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may
3: D3! Mabakat sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yumay D3.
3: Mabakat sa mga butika.
5: My family history, bala ka mausang diabetes?
6: Mag DDX 500 ka!
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500,
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis
6: mo. DDX 500,
5: nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauhaw?
5: Masi may diabetes ka na?
6: Mag DDX 500 na!
5: Ang DDX 500
6: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500,
6: garantisado.
5: DTX 500,
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C.
1: Mabasa sa mga butika.
10: K5. News FM.
11: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.
12: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:02, ininga oras sa dulong sa Yusang Klinika Detect sa Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mayong hapon, syudad kog probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingo adlaw, Agosto 23, 2026. Ang ining mga headlines sa ton kag oras, ginadulong sa usang Tando Highlight, gaan nang may kasama.
13: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan nang may kasama.
14: Across the seas and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Mayong gabi syudad kag probinsya sang Iloilo, mayong gabi Western Visayas, mayong gabi Pilipinas, mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingo adlaw, Agosto 23, 2026.
16: Mga ka-K5, asarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo tag sa kamang FM Dayala. Makita ang kamabata makita worldwide, pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM, Iloilo 88.7.
12: Kami ang inyong matagbalita ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
16: Kagako naman si ka-K5, Jenny Kauyunana.
12: Sa headline sa dulong sa kaluan sang D3 bio na imo sa vitamin D3, kag-virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center kagaron sa aton mga headlines. Sa balita lokal, kusina sa isa ka balay sa Kalinog nasunog bangod sa tinigong.
16: School safety kag emergency preparedness sa Western Visayas ginpasangkad pa sang Police Regional Office 6, Iloilo City Police Office magapatigayon sang simultaneous exercise.
12: Walo ka mga school-based simulation exercises ginpatigayon sang PRO 6.
16: Mga eskwelahan sa Western Visayas makigbahin sa nationwide simultaneous school safety drill sining Agosto sunod sa Department of Education.
12: Headline sa balita nasyonal, 46 ka mga OFW, 17 ka mga Filipino seafarers nakapauli na sa Pilipinas sunod sa DMW.
16: Sa balitang international, Pungso Japan gintayog sa magnitude 5.9 nga linog.
12: Sa balita sa patag sang sports, Alex Iola nagabot na sa New York para sa paghanas sa US Open.
16: Sa balitang entertainment, American actor Michael Wright nagdaliwan sa edad nga 70 years old.
12: Alasay-say sa batian ang aton sining nga mga headlines kagkaroon sa madali na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyo mabatian ginadulong sa inyusang Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant. Partially damaged ang kusina sa isa kabalay matapos na sunog sa barangay Maspasan, Kalinog, alas 11:45 sang aga, Agosto 22. Base sa inisyal ng investigasyon sa Kalinog Fire Station nga nagumpisa ang kalayo sa dapog nga ginatigangan. Kagmadasig naman nga naglapta ang kalayo bangunduman sa light materials alasambit niya kusina. Wala naman sa manapilasan sa tabo kagilayon man nga nagwa sa puluyan ang pamilya Talyon. Samta nagdangat naman sa 1,500 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog.
16: Samtang ginpasangkad pa sang Police Regional Office 6 o kung PRO 6 ang school safety kag emergency preparedness sa Western Visayas. Ini ang paagi sa close coordination sa mga local government units, education officials, emergency responders, iban pang mga partner agencies. Sunod kay PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tituanyo nga ang preparedness sang isa ka essential part sa pagpabilin sang safety sang eskwelahan kagpadayon ang pagpasangkad paagi sa kooperasyon sang kapulisan, school authorities, kag local government units, kag iban pa. Samtang maghihiwat naman sang simulation exercise ang Iloilo City Police Office kung ICPO, kaupod ng ila partner agencies nga Chu Chong Teg Ana Ross Foundation Integrated School sa Agosto 24.
12: Na dugay pa kinaton nga balita lokal, walo ka mga school-based simulation exercises ang ginpatigayon na sa Police Regional Office 6 o kung PRO 6 sa naglaing nga eskwelahan sa bilog sa Western Visayas sumalin sa Agosto 14 tumtum Agosto 20. Nalakip diri ang active shooter incident, bomb threat, stabbing, hostage taking bilang kabahin sa emergency preparedness sa idalom sang uplan balik eskwela para sa school year 2026-2027. Ginatag naman sa PRO 6 nga wala nag-indikar ang drill sa anuman nga imminent threat sa mga eskwelahan sa Rion Size kundi tikang ini agud matest sa mga school personnel, police, emergency responders kag iban pa nga insya kun ano ang ilahimuon, ano kadasig ang mga ini magkoordinar kag diri man ibaluan kung kinahanglan i-improbar ang ibang safety procedures. Samtang ginpahayag naman ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ngaluyag lang may buluan sang school personnel kag responding agencies kung ano ang dapat nang himuon sa tiyon sang emerensya nga wala naga panik.
16: Sa kaangot man nga balita, makigbahin sa ginpatigayon ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incident ang mga bulutuan sa Western Visayas nga natalana sa Agosto 25, alas 9 sang aga. Ini ang base sa ginpapanaog nga memorandum sa regional offices sa Department of Education o kun DepEd. Tinutuyo asan nga mapasiguro ang safety sa mga estudyante kag school personnel kag bilang kabahin sang tikang kasunod sang pagsaka sang kaso sang active shooting attack incidents nga nag-apekto sa mga burutuan amuman sa komunidad sa kalibutan. Antay sa aktibidad dapat nga mag-develop kag localize ang school contingency plan, identify ang logistical requirement para sa drill, mag-imbitar sa eksperto bilang external evaluator kag pag-activate sang school disaster risk reduction and management team. Pahanumdom man sa magapatigayon sining himuon nga age appropriate trauma informed protective actions coordinated response kag post incident recovery.
12: Sa dugang paton nga balita lokal, nakuhaan sang video ang motorista nga ginapangsipa ang traffic cones sa isa ka distrito sa syudad sang Iloilo. Ginpahamtang ang mga traffic cones bagod ba ginpatigayon nga fun run kay nasang kagahon. Makitaan sa video wala man sila sang suksok nga helmet. Nakabato naman sa negatibo nga komento gikan sa netizen ang akto sa motorista. Ginatingwaan na karon sang K5 News FM Iloilo nga makakuha sa reaksyon nagikan sa Land Transportation Office Region 6.
16: Sa ulihi nga balitang lokal, nagbaton sang tag 100,000 pesos nga cash gift gikan sa national government sa idalom sa expanded centenarians aka ang duha ka centenarian gikan sa Pasig City. Ang mga benepisyaryo ang Masanday Isidra Di Pablico sang Barangay Kabunga, Pasig City nga ginbunag sang Enero 18, 1926 kag si Nanay Luteria P. David sang Barangay Mambiran Pequeño nga ginbunag sang Pebrero 20, 1926. Ginipatigayon ang recognition sa Agosto 22, 2026 sa tag sa Kapuliana sa pagpanguna ni Anne Rapunzel Ganson, NCSC Director for Region 6. Ginpahayag ni Ganson nga padayon ang koordinasyon sa tunga sang national kag local governments agud mapasiguro nga mabaton sa mga senior citizen ang mga benepisyo para sa ila.
12: Alas 6:11 na batian ang detalye sa balita lokal. Kagaron sa iluhana to mga detalye sa balita nasyonal.
17: Balitang National.
12: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang MyTC. Kung gusto min healthy, inom kamong sang MyTC. Hilway nga nakapauli sa Pilipinas ang 46 ka mga OFW. Halin sa Kuwait ka 17 ka mga Filipino seafarer sang MV Minuan Dignity nga nagabot sa naiya sang Biyernes Agosto 21. Nakapauli ang mga seafarers matapos ang insidente sa barko sa Strait of Hormuz sang Huwebes Agosto 18 sa di napatay ang isa ka Filipino chief engineer. Ginasikaso sang OWAC Department of Migrant Workers ang ilaw airport assistance sa iban pang mga kinanglanon. Samtang ginatagan man sang assistance ang 46 mga OFW halin sa Kuwait.
16: Sa piya ka bahin ginpabaskog sang Philippine National Police o kon PNP sa idalom sang pagpamuno ni Police General Jose Melancio Sr. Tatis Jr. ang mga tikang agud mapataas ang conviction rate sa may makaso sa pagpangawat kag pagkuha sa mga pasilidad kag materyales para sa distribusyon sang kuryente. Nagapatigayon ang mga territorial kag banpanga police unit sa mabaskog nga operasyon batok sa pagpangawat sang kuryente. Apang sunod kay Police General Nartates, wala nagatapos sang pagproseso sa pagdakop sa mga suspek sa among iligal nga aktibidad. Pareho sang iban nga krimen, luyag ni Police General Nartates nga masiguro ang tanan nga madakpan nga mga suspetsado nga pasakaan sang kaso sa pag-angot sa Department of Justice kon DOJ agud mapasiguro ang ila nga conviction. Una na nga nagpirma ang mga opisyales sang PNP kag isa ka nagapanguna nga kompanya sang kuryente sa isa ka kasugdan agud mapabakod ang ila pagbinirigay sa pagprotekta sa mga pasilidad kag materyales para sa distribusyon sang kuryente paagi sa masugot nga koordinasyon pagbinailuhan na isang impormasyon kag joint law enforcement operation. Sunod pa kay Nartates, dapat man sundon sa bilog nga pungsod ang mga klase sang koordinasyon kag pagbinirigay sanig sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Secretary June Vicrimulya ang pag-aligon kag pagpatuman sang kasuguan kag protektahan ang konsumidor batok sa mga aktibidad nga nagapugong o kung nagadistorbo sa importante nga serbisyo kag nagadugang sa kabudlayan sang komunidad.
12: Sa piyak nga bahin, masubra 1 billion ka pesos nga ayuda ang ginhatag sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa mga individual kag pamilyang napiktuhan sang habagat kag mga nagligad nga bagyo. suno kay DSWD spokesperson Irene Dumlao. Lakip sa mga ipangatag amo ang family food box, ready to eat food kay financial nga bulig. Nagatagman ang ahensya sa burial assistance sa mga pamilya sa mga napatay bangod sa kalamidad. Lakip ang transitory shelter assistance para sa mga nawad-an sang puloy-an. Suno kay DSWD mayala sang bastante nga supply sang relief goods bangod 3.8 milyones ka mga pamilya o kon na family food box na nakaredy na sa kanilang inyong bayin sang pungsod. Padayon man ang pagpanghatag sang ayuda samtang nabantayan ang posible nga pag-abot sang dugang weather disturbances sa masunod nga mainadlaw. Samtang namonitor sa pag-asang 3 ka tropical cyclones ngaya pasagwa sang Philippine Area of Responsibility o kon par lakip na ang Typhoon Saudel. Base sa pinakabag-ong datos, 7.4 million ka mga tawo o kon 2.1 million ka mga pamilya ang napektuhan sang habagat kag sang tropical cyclones nga sanday Luis kag Bagyo Maymay.
16: Sa kaangot man nga balitang national, naglabot na sa 1.79 billion pesos ang balor sang kalitan sa sektor sang agrikultura bangod sa epekto sang habagat kag nagligad nga mga bagyo nga sanday Luis, Maymay kag Neneng. Sunod sa Department of Agriculture, may 51,229 ka mga mangunguma ang naapektuhan. Sunod naman sa Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, yara sa 41,647 ka-ektaryas ang uma, kagiban pang agricultural land ang naapektuhan. Nakarecord naman sang 44,745 metric tons sa mga produkto ang nauyang bangod sa malain nga panahon. Lakip sa mga lugar nga naapektuhan ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, kag Western Visayas. Posible pa nga madugangan ang balor sang kahalitan bangod pa dayon pa ang assessment sang Department of Agriculture sa mga lugar nga naapektuhan.
12: Alasay sa Jesse Soy sa batian ng madetalye sa Balita Nasyonal. Kagkaroon sa iluhan nato ang madetalye sa Balita International.
17: Balita International. International.
12: Ang mga Balita International nga inyong mabatian na dulong sa usang klinika detects sa beauty soap para sa mahamis, maputi sing panit, kagbatok sa mga skin diseases, gamit kita sang Detex Beauty Soap, manghamoy, manibin, kag magpaligo. Gintayog sang magnitude 5.9 nga linog ang Tokyo, kag ang Eastern Kanto Region, alas 2 sang kagahon, Domingong adlaw, Agosto 23, 2026. Ang sentro siniang yara sa Southern Ibaraki Prefecture nga may kadalumon nga 70 kilometros. Wala naman sang report may kangtanan sa peligro sang tsunami. Ang pagtayog nga nagdugay tugtob isa ka minuto sa pinaka lugar na batyagan galiyon matapos magtunog ang mga earthquake early warning alarm sa mga cellphone. Sa karon padayon mga otoridad sa mga apektadong lugar sa pag-secure kung may mga napilasan o kung naguba bangod sa linog.
16: Samtang nagapatuman ang Estados Unidos sang 50% nga taripa sa kapin $20 billion nga balor sang produkto sang Canada. Ini ang kasunod sa hindi madinalagon nga trade negotiations sa tunga sang duha ka pungsod. Ini matapos nga wala na kadihon sang maathag kag pinal nga kasugtanan sa na US President Donald Trump kag Canadian Prime Minister Mark Carney. Sa tatlo ka adlaw nga pag-istoryahan sang duha ka leader sa White House wala na resolbar ang bisan ano nga plano para sa pagpanubo sang taripa. Sunod naman kay Carney sa masunod nga adlaw ila pagabasulan ang pagpatong sang taripa sang US sa ilang mga produkto. Sa nagligad nga tuig, nagpatong man si Trump sang taripa sa mga nagapangunang nga produkto halin sa Canada. Sa sugod sa to, padayon na nga nagapahugay ang duha ka leader nga magapatong sa mas mataas pa nga taripa. Bangod sini, madamo ang mga negosyante sa Canada ang posibleng maapektuhan ilabi na sa mga produkto nga ilang nadala kag ginabaligya sa United States.
12: Alasay sa GC8 na batian ang mga detalye sa Balita International. Kagkaroon sa iluhan natin ang mga detalye sa Balita sa Patag sang Sports.
17: Balita Sports. Sports.
12: Ang Balita sa Patag sang Sports, ginadulong sa usang Klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa ato sa nga baho balas. Kagini man ang maho bayabas, gamit kita sang Klinika Deo Fresh sa ato sa nga mga kili-kili. Nakaabot na sa New York si Pinay tennis star Alex Iyala. Agad mag-umpisa sa paghanas para sa US Open sa mabot ng Agosto 30 sa New York. Halin si Iyala sa Mason, Ohio kung saan nakalabot ni sa third round sa Cincinnati Open. Apang antes ang singles event, maghahampang si Iyala sa mixed doubles kung saan makaupod si world number 4 Felix Auger Alishami sa Canada. Yara karon sa number 18 sa WTA Live Ranking si Iyala. Kada ko ang tsansa na magsaka pa ini bangod nga si Victoria Moboko ang nagapaayo sa iya sa nga injury. Si Moboko ang yara sa number 15 sa ranking. Alasays 19. Nabatihan ang madetalye sa balita sa patag sang hinampang. Kagkaroon sa lahat ng madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
18: Balitang entertainment.
19: Balitang entertainment.
16: Kag para sa aton showbiz balita, nagtaliwa na ang American actor nga si Michael Wright sa edad nga 60 anyos. Sunod sa iya pamilya, nagsuper siya sang heart failure sa ilabalay sa Los Angeles, California. May komplikasyon man siya bangod sa isa ka tumalagsahon nga degenerative neurological disease nga gitawag nga Marshavia-Bignami disease. Natawo si Wright sang 1956 sa New York City kag una siya nga nagwa sa pelikula nga The Wanderers sang 1979 kag streamers sang 1983. Nagbida man siya sa comedy show nga The Principal kaupod sanday Jim Belushi kag Luis Gazette Jr. Isa siya sa hindi malipatan nga papel amo ang karakter nga Eddie King sa pelikula nga The Five Heartbeats sang 1994 kag nag-appear man siya sa pelikula nga The Sugar Hill kaupod si Wesley Snipes.
12: Mayong kabigid kay Sir Alan Ortega Tukuyod sa Bahaya Barangay Giso sa Banwasan Kalinog. Kay Sir Arvi Chris Caceres sa Bahaya Banwasan Tubungan. Kay Sir Nento Sumbong na Sumbong Nagmantor sa may Sumulong Highway sa may Antipolo City. Kag sa Pamilya Sumbong kay Ma'am Edna sa may Barangay Baldosa Zone 3. Pamilya Sumbong. Kag sumumang kay Tita Rina sa Bahaya Dikamay Kalanaan. Kay Manang Victoria. Kag sa tanan ga monitor dira sa di ka Michaelan an meday gid nga hapon o kon gabi ka available gid ra ang Clinica Detect sa coffee mix. Kag amo yadto K5 ang kabukusan ni pagbalita nga gindulong sa inyo sang D3 Bayo evening newscast. Domingo nga adlaw Agosto 23 tuig 2026.
16: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa iyo tag sa kamangi FM dial. Makitan ka mabatian magkita worldwide, pinaagi sa itong official Facebook page, K5 News FM Iloilo, 88.7.
12: Kami ang inyo matagbalita ka-K5, Enrico Tupas Surita Jr.
16: Kag sa kinaangdan, ako naman ang inyo alagad, ka-K5 Jenny Kauyunan.
12: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
21: Mighty C,
23: mababaka sa mga butika.
24: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Kapoy.
26: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
24: Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika for Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
27: Good news!
24: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
28: Libre!
29: Libre!
28: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
28: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
29: Pag-ibig fund, solid kabon.
30: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
31: Extend food Superman for man.
32: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
31: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
33: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
31: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
34: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
31: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
35: Pinakabarato nga data
36: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanang
37: Supply for TTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
5: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng reliyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita, kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon. Palalalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2 na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ngunit may hindi maliligtas dahil sila ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang tungkol sa mga sumasampalataya ng walang kabuluhan at ating nakita ang limang katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Number 2, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang ayon sa John chapter 6 verse 26 hanggang sa 66. Sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila'y hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila'y handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sinuman ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, "Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubok." Bakit kailangang siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabuluhang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, "Huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos." Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6-8, "Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus." Sa Matthew 11:28 and 29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa." Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong ma-discourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan, sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3 to 9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito. Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin. Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26 to 27 na nagsasabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Ika-apat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog. Tayo po ay inihalin tulad sa sanga ni Kristo na niihalin tulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga. Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pang-unawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Sabi din po ni Pablo sa Colossians 1 verse 9 and 10, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo na mga Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya na ang ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay naihihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan ng isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13, verse 3 to 7 at 22. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Hesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ibig sabihin na kailangan natin ang magtrabaho. Ilang araw po ba dapat magtrabaho sa ating hanap buhay ayon sa itinakda ng Diyos? Ating basahin ang sagot sa Exodus 20 verse 9. Anim na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kung tayo ay magtatrabaho anim na araw sa isang linggo, tiyak na mayroon tayong sapat na kita upang matustusan ang mga material na mga pangangailangan natin at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng anim na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng Kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa Kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa Kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa ikapitong araw na tinawag niyang araw ng Sabat. Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. Anim na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang isang araw sa isang linggo, ang ikapitong araw na araw ng Sabat, at pinagpapahinga niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong. Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal na pagpupulong, dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay. Dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho? Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng anim na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan, ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid, na pakinggan natin ang payo ng Diyos sa bayan ng Israel nang sila ay nasa ganyan din na kalagayan. Sa Haggai chapter 1 verse 5 to 8 ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan dahil gusto mo man o hindi, ikaw ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? Kung titimbangin po natin ng mabuti, tama po talaga ang sinasabi ni Jesus na wala po talaga tayong mapapakinabangan sa paghuhumaling natin sa kayamanan kung ang kapalit nito ay hindi tayo maliligtas. Iilan lamang po ang pwede nating mapakinabangan sa malaking kayamanan na maari nating makamtan sa pagkahumaling natin sa kayamanan. Tapos, kung namatay ka at bata pa ang nabalo mong asawa, mag-aasawa siya at iba ang makinabang sa pinagpaguran mo. Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo.

0: kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. At batid ng inyong ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan, kung ano ang ating isusuot. Dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa 6 na araw sa 1 linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakakaalam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan, upang sa ganon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas, hindi lamang ng kanilang personal na buhay, kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-Ohan, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvivo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipin nyo na saan oras sa Pilipinas, alas 7.04. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
2: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
1: Kagsubuan, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuan man ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga Paramate, mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton ng mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siringaton, Sirad, sa 7 Tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandaluyong, Mulo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man Tanan ng mga taga Paramate sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siringaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malubutan sang aton nga Pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Kakirandan mga ka-K5, adri sa aton nga pagpangalagad. Luwag kita ang magatalakay na sa nga pila kamalagko ng mga issues. Mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabaringasong ng mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi adri sa aton nga pagpangalagad. Kakirandan, mangikaw po na aton karoon na mabalita na kag-information. Halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kantaran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang mangingkaw po naton karon ng iban pa nga mabalita man kag-information. Kali sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters, mangingkaw po naton karon mga balita man kag-information na gikan kay ka-K5 Kim Kaloyo. Mga information ka mga balita na tipon ni ka-K5 Karen Badilla. Kung man sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyan, ka-K5 AJ Cordova. sa mga dalag ko manaton karon nga mga balita national, sa mga balita international, may ikaw po nato atong news center. Kung naton si KK5 Sunny Punay. Kinandaan po naton diri sa technical side, KK5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo KK5 June Alohado Kapulo. Welcome gid sa inyo tarantaran. Diri sa atong pagpangalagad mga KK5, today is a Sunday. Domingo kita subong adlaw pitsa 23 na sa bulan sang Agosto tuig 2026. Ay kapit sa 23 na katapusan gili subong kwa no? Katapusan subong sinimana si Konto Dalas. Kaya ang nabilin nga sinimana mga KK5 sa masunod nga sinimana is Sunday and Monday, August 30 and 31. Ngayon, sunod nga Domingo. Kag Lunes mga KK5, 30 kag 31 na lang sa sunod nga semana. Then after that, next week mga KK5, mag-start na ang bulan sang September. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This is on me, we'll never forget to love you have for Jesus. Nagwa na si Tatay Joe. K5 Andre. Oh, magwa na si Tatay Joe. Sa masunod nga si Mana, mga KK5, si Ding nasa subong sa wall ko gani, oh. Kagwa-guhaan siya kung kisa, kagpagwa na siyang notification, kasi si Ding nang dungol yan. Magani sa ato, sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa ato makauturan. Standby na kamo, ha? Ano na, paabuton tani? Paabuton tang bulan sang September nga ini. Kaya nga ini nga September, di rin naton mapamatudan, kaya di rin naton mabalaan kay 500. Kung bala magadayon gid ang ginatawag nga barangay and SK elections. Kay sa September, ari na mga KK5 ang, kwano, ang schedule sang eleksyon na base ini sa ginpagwa mga KK5 nga kwan sang Commission on Election, no, ginpost na ini mga KK5 sang Commission on Election National ang ila sini nga schedule for election activities mga KK5. So muna ning kwan yo, muna ni siya ang schedule sa calendar of activities mga KK5, filing and campaigning mga KK5 September 28 mag-start na tubtub October 5 September 28 tubtub October 5 mga KK5 2026 filing of certificate of candidacy sa COSIS sang ato sini nga mga SK and barangay ay inang kwan candidates nga mga KK5 sang ato sini nga mga SK and barangay candidates. And then October 22 to October 31, 2026 official campaign period. But chiringon ang official campaign period niya is only 1 week from October 22 to October 31. Mga KK5 campaign period. And then after that mga KK5 November 3 or October 3 to November 9, 2026 that is an election period. Ara na dira ang ginatawag naton nga gun ban. May ara na gid dira nga iban pagid nga mga prohibitions mga KK5 sa ato sining election candidate mga KK5 no. Paribubong dali gid lang ha, ga panawag sa sako no, ga program pa ko pare, ga program pa matawag lang ko simo karon. Ha pare ha. Okay, okay. Sige sige. thank you pasinsya gid. Ga programa pa kita. Okay? So, mga KK5, panawag sa akon kung pare ko ba? Kay pare bubong, riba dumyada, mayang gabi. Ay, minga niya, gid ba? And then, mga KK5, sa election period natin is, sana sila natin is October 3 to November 23, o November 9, 2026 election period. Ganbanan ni siya and other prohibitions. November 2, 2026, Monday, that is election day. Ang voting time, nag-start sa 7 a.m. to 3 p.m. mga KK5. Ano ang mga prohibited acts sa sining election period mga KK5? Ang election period is mga ka-K5 or halingid mismo sa September 28 na nina, mga ka-K5. Ang mga prohibitions dire or mga prohibited acts amo ang from September 3 to December 2, 2026. Amo na ni siya, start na sa September 3 hasta sa December 2, 2026. Ban on public funds and public works. Tanan-tanan mga ka-K5 ng mga project sa barangay, hindi na pwede makapahimo sa mga projects kag pagpagwa sa mga kwarta sa publiko halin sa gobyerno so good September 3 to December 2, 2026. And then September 18 to November 1, 2026, ban on appointments, promotions, and hiring. Bochilingon, mga promotions, mga appointments sa mga kwan, sa mga officials, public, no, sa barangay. Hindi na pwede. September 28 to November 2, 2026, vote buying and vote selling, hindi man pwede. Oh, sa damgo talang na. Diba, Andre? Ang vote selling kag vote buying nga pagahiwaton sa November o September 28 to November to, ah, vote buying and vote selling prohibited. Sa damgo talang. Sa damgo talang. Kaya nga, ah, sis, sugire nyo pa kami di. Kung matyagan nyo sa amon, mga tao, bago panahog, halis si Babaw Lubi. Oh. Tandaan nyo na ha, September 28 hasta sa November to, hindi pwede ang vote buying kag vote selling. Magang magkita nga vote buying, vote selling, bakla na ibuto. Vote selling, vote selling, ginabaligya mo boto mo. So na puga, vice versa, bilik sang ilik. Gapamatsyagan ko bla, ginahambal man isang kumilik, provay man itupa. Oh. Dason mga ka-K5, sa evening of election, Bochilingon, Domingo, November 1, 2026. Tingkalalag ni. Pero bawal ang inim nanay, anay ni. At si Mayon ni, libre ni. Kaya ang mga patay, subong libre. Why sa inim nanay sa patio, why inim nanay sa barangay, why inim nanay sa kwan kay. Ah, wala inim mga kakay. No campaigning, hindi na pwede kapagampanya. No liquor. And no free transportation and foods. Sa damgo naman eh. Ah, sa damgo naman eh. Mga ka-K5. Oh, hindi ba? Nanamo ina mga ka-K5 ang aton sininga nga election period calendar of activities. Ah, sang aton sininga BSKA or BSKE, no? Barangay and SK elections, mga ka-K5. And then, pag-abot sa December 2, mga ka-K5, 2026, amoni siya ang adlaw nga katapusan sa pag-filing sang SOSI o kon ang ano na sa ganing SOSI man. Basta, amon na siyang SOSI. Ano ganin ang SOSI? Susi na yati, kinayay mo. Amo na rin. Naraning susi. Ay kamang umango mo sa ako, subong man, pati susi, lipat ko. Nag-file man gani ko na sa nagligad. Tapos ko file, tapos ko lagan sa nagligad ng eleksyon, 2025 ng eleksyon. Nag-file man gani ko sila sang susi, pero lipat ko, nung bochiling ko sang susi. Ay kalainin. Certificate of, ano gani na sa man. Ay, hindi. Mga ka-K5, inang, hindi, ang kwan, ang certificate of candidacy na niya, kwan na saya, si OC. Ang SOSI, bla, after election, ang gina-file mo na siya, kaginahambal kung ano ang imong, kwan, the statement of contribution and, kung, ano na, distributions, ano, expenditures, kali, ah, okay, na, no? A statement of contribution and expenditures. Namo na sang SOSI. Kay ang COC, namo na sang certificate of candidacy. After bala sang kwan, after election. So December 2, mga ka-K5, after election, dapat ma-file ka na sa imong kwan, sa imong susi. Kay kung hindi ka maka-file sa imong sining susi, mga ka-K5, tilaban-laban, may ihatag maninanga sanksyon sa inyong kumilik. Number one, sina is warning blamong. Second time nga hindi ka maka-file sa susi mo. Ika-third time, mga ka-K5, daw ikaw ang i-disqualified nga magdalagan liwat bilang isa ka public official sa anuman nga posisyon sa public. Mga ka-K5, naman na siyang pinaka-importante sang susi. Ah, mga ka-K5. So, naman na siya. Ah, mga ka-K5. So, December 2 na siya mo na siyang katapusan. Pinakakatapusan nga calendar of activities sang barangay election. Eh, sa ato, sila mga pinalangga nga mga tagparamati. Amo na yung balantayan. Tayo mantila, oh, next week, mga ka-K5, September na mo. Ah, so, pag-abot sang bulan sang September, kasi hindi na madali-dali ngayon mo sa ato nga gobyerno nasyonal nga ipa-postpone, mga ka-K5, iga-postpone ang kwan, ang eleksyon sa barangay. Damo-damo sang mga pumuluyo naton nga gusto gadya nga dayonon ang barangay eleksyon. Pero ang mga barangay kapitan Subo nga mga kawatan, mga barangay kapitan nga mga lampingasan, sila ya gusto nila nga hindi pa madayon ang eleksyon. Nagapabor sila sa gina-file nga postponement, mga ka-K5, sang kamarade representantes nga ginpamunuan ini mga ka-K5 ni Senator Javi Benitez sang 3rd District of Negros Island Region. Sa 3rd District of Negros Island Region, Negros Occidental, dito siya ang nag-file, mga ka-K5, sang postponement nga supo nga dapat sa yasiling nga ginpa-file nga postponement, iga-postpone ini ang yasiling nga ginfile nga kasuguan nga iga-postpone ang barangay election sa paraaboton, mga ka-K5, nga November 2, kag ini, mga ka-K5, ang iga-transfer sa or iga-dayonon sa paraaboton naman nga October 2028. Tila ba naman damo naman na matabo? Mga ka-K5, kung sa 2028 pa. Pero, may ara iniuna nga ginfile, mga ka-K5, sa Senate o kung sa Senado, si Senator Amy Marcos ang iya sa tuuna nga ginfile, mga ka-K5, nga ipostpone na gamong eleksyon sa November 2 kag ini ang igadayonon sa October 2027 niya. Watchingon next year supposedly ang ginfile ni Amy Marcos pero daw ini matalaka isang Senado. And then amo naman isubong bag-o ang iya ni Congressman Javi Benitez sang 3rd District of Negros Occidental. Ngayon siya nag-file yung mga ka-K5 nga i-postpone ang barangay election or barangay in SK elections sa palaaboton nga November 2 kag i-silo ini kagdayonon ining barangay election sa palaaboton nga na October 2028 na after election naman sang national and local elections. Gasto naman to, mambal magkaroon aton sini nga gobyerno nga apagunta gani ka gasto sa eleksyon sa nasyonal tapos may eleksyon naman sa barangay nga kwan sa pundo. Napanakamtakam naman ang mga kawatan ng mga barangay opisyal. Bilik sang ilikit ang mga barangay opisyal yung mga matarong gambal na sila yan sini nga anytime bisan san ulang eleksyon kung eleksyon wala kung wala bisan eleksyon kung eleksyon nami man gani para mailisan ang mga tampuhaw din. Ang mga matarong nga mga barangay kagawad kag mga barangay kapitan kag SK mga ka-K5 nga mga matarong gahambal sila nga tiway man kaso confident man kami nga madaog kami liwat kay nga matarong kami sa amon barangay di ba ini time pwede eleksyon na disunon way kaso pero ang mga kawatan ka mga tampuhaw mga bilik sing ilik ka mga klase ka mga barangay opisyal ni ning mga kwan ni mga number one mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga mga kawatan. Tapos mga barangay kagawad ka mga barangay kapitan nga mga mangu-mango nga hindi gani kabalo maghimo sa ilang mga kwan sa ilang mga barangay development plan. Ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga nagdaog lang sila nga barangay bango kay damo-damo sila paryente. Ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga nagdaog lang sila kay upod yung grupo mga barkada yung mga manog inom mga plahubong. Ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad nga ka-K5 no kay mga SK no nga nagdalaog lang sila kay damo-damo ila barkada sa kwan sa ilimnan. Amo ni sila ha? Kag pinakalabi kag labaw sa tanan. Ang mga barangay kapitan ka mga barangay kagawan nga pinangaukaw lang sang kwarta sa kabansang gobyernong ubran na ginasidding nila pirmi, mga ka-K5, no? Ang ginasidding nila pirmi, amo lang ang kwarta sa kaban sang gobyerno nga tukloon sa mga yudi patula nila. Tapos, ang mga barangay kag mga kapitan kag mga kagawan kag mga SK mga ka-K5, no? Ang akong ginatumod ang mga maigo lang pro mga mulalabot na yan. Mga matarong ang mga barangay official ka mga barangay kagawa dyan kag iske yata eh, kuhan ka mo, exempted ka mo di. Mga ka-K5, no? Nanamitan sila nga ma-extend ang ilang posisyon para makapinagusto sila sang suyop nga suyop kag tangkaw kag kuot sang bulsa sang ato sila nga mga pumuluyo sa barangay nila. Nawa ay mangani sila sa mga ginaobrada. Ang pinasagod lang sa mga pumuluyo, amo ang ila. Tapos, labi kang labaw sa tanan. Ang mga barangay kagawad ka mga barangay kapitan ka mga iske, ilabi na gina mga barangay kapitan nga nagadumot mga ka-K5 kang nagapamersonal sa ilang mga pumuluyo. Amo ni silang hindi gusto K5 Andre nga magdalaog or hindi sila gusto nga magbadayon ang barangay nga eleksyon. Kay nga ang mga tuntun nila ni kung kaisa, kung balaan nila gani nga wala nagaupod sa ila, kag wala nagbuto sa ila, kung wala nagasakdag sa ila, bisan mga ayaw na sa barangay certification ang mga pumuluin nila, hindi nila paghatagan. Kay hambalo nila nga, adino ay ka man nagbuto, sa ako nagliga to. Kung sino itong inbuto, muto nga may nagdaon niya dito, siya to pangayo ay barangay certification. Kung ano kagago, klase kapitan, nagkagano klase kagago, klase ka mga barangay opisyal. O hindi ba? Oo. Mga ka-K5, nana, sote lang taon tagaling. Kung may hingagaw ni, kaya may nagagulua ng mga informasyon, mga ka-K5 nga i-plano nila nga i-submit to sa opisina ni President Bongbong Marcos. Ining ginhimo, mga ka-K5 nga inang house bill sang kongreso, pero why pa ni mga ka-K5 matalakay sa kongreso bong? Huwag pa ni matalaka sa kongreso. Kung bala, himuan nila ini kag igapasar mga ka-K5 ang ining isa kalayi or inang house bill mga ka-K5 ni Congressman Javi Benitez nga nagaduso sang pag-postpone or BSKE election or BSKE mga ka-K5 sa palabuton nga November 2, 2026. Te ayos! May nakailapit na lang nga daan, no? Yan isa to, sila nga mga pinalangga nga mga tuwero. Pero sa pagkamatunan, damudamo gidya sa mga hindi gusto nga hindi ni madayon ang barangay eleksyon niya, K5 Andre, hindi ba? Abi nyo kung nga ang number one, K5 Andre, hindi sila gusto nga hindi madayon ang eleksyon. Hindi sila gusto nga hindi madayon ang eleksyon sa sining November 2, kay number one nila nga rason, hindi naman sila makapangwarta, mandungol man ikong kisa ning mga, ining mga kwan, ining mga pumuluyo ng mga butante, mga haslo man ikong kisa. Lang nila, karo ko hindi madayon, ikon hindi man takarakit, hindi naman takakwarta sa kay Kapto. Mga ka-K5, abin nyo lang ha. Grabe ni. Siling sang, kwan. Siling niya, kinanglan siling niya, madayon ganang barangay eleksyon. Man may mga butante nga daan, siling niya, hindi takaroon magkarakit o ay kapo. Abi nyo sa pagkamatuod lang, ang ining ginaduso karon sang kongreso, nga pag-postpone sang BSKE, kung sang barangay eleksyon elections mga ka-K5. Kay ang ilang hambal kinanglan mag-save ang aton nga gobyerno sang kwarta kay gasto katama. Amo nang ilang number one nga rason kay bag-o lang kuno kwan daw damo sang gastuhan ng gobyerno. So gastuhan na maliwat kag punduhan ang gobyerno kanugon kuno sang kwarta. Nanugunan ang mga buwisit nila. Ginakawat malang isang mga yun ipatula nila ni. Ginakawat malang nila ni. Sa pagkamatuod lang. No, mga ka-K5. Ma-kwan ko no sila, Kwan sila, ma... ano panawag sinigani, oh? Makinot sila. Makinot sila, matipid sila. Ah, ma-saving sila. Gusto nila mag-saving sa kwarta. Kay perte, kuno kadako sa gasto sa barangay eleksyon, ikanugon sa kwarta, kuno. Gusto nila mag-savings. Hambal sa gobyerno, labi na sa mga nagaduso nga ini. Pero mga ka-K5, pila ginabi ka gasto? 16 billion? 16 billionis, kuno mong? Ting 16 billion, mga ka-K5, di hamak nga, gamay-gamay na ikumparar mga ka-K5 sa ginkawat sa mga buwisit ka mga congressman nga ini. Oh? Ilabi na gin ining mga congressman, mga ka-K5, nga nakatukob sa malita sa flood control projects. O hindi bla? Nan, amuna. Amuna sa ang rason. Gamba nila dapat makatipid ko, no? Pero ginakaw-kaw nyo malanggani ning kwarta ni. Nga nga hindi nyo paghatagan sang tsansa. Ang aton nga mga pumuluyo nga ma-exercise nila ang ila ginatawag nga freedom to choose. Or ginatawag mga ka-K5 nga pagpili sa kung sinong ila gusto. Nga punggan nyo yung gobyerno. Sa di na din ginatawag naton nga demokrasya. Oh? Demokrasya ang panggobyerno naton dire. Pagkatapos mo yun, istigra po ni Santisima, punggan nyo yung mga pumuluyo nga mag-ilis dahil kung sinong ilang gusto nga mga barangay opisyal. Kay damo sa mga barangay opisyal nga mga tampuhaw. Oh? Mga ka-K5, amo na ni Tani ang tsansa nga ang ato sininga mga pumuluyo makabalos mga ka-K5 sa mga ginapang-ubra sa ilang mga barangay opisyal nga mga kapalpakan, mga katuntuhan. Kay panglawagon ko na yun sa mga barangay ni, panglawagon ko to na yun ang mga barangay kapitan, kay mga barangay kagawad, mga ka-K5, nga naglamon sang 8,000 pero meron 9,000 gid naginhatag nga aik sa aton nga mga pumuluyo. Ang aton nga mga pumuluyo sa nagliga, dumduman nyo to, may ginhatag nga AX. Ano ganin po silingos ang AX to? Assistant for Individual in Crisis Situation, AX. Di may crisis na nga ton nga mga pumuyo. Hatagan sila assistant. Tag-gismil kada ulo. Kwaon payas ang mga buwisit nga mga barangay opisyal to. Ginkapon sang mga yudi patula nila. Pilang ginkapon sa ila. Nagalabot mga ka-K5. Ang ginkapon sang tag 8,000. Pirmiro ganin 9,000 pa mong kaisa lang kalibo ipanghatag na stawo. Tapos sa 9,000 kwaon lakapunon sa mga yunipatula ng mga barangay kapitan to. Atong ginfailan kaso mga ka-K5 sang DSWD sa aton nga ombudsman. Galing way kok balo kuno tabo kada naghipos ang taga DSWD. Base na riglo naman to. O hindi bala? Pagkatapos mga ka-K5, ah, amo na to dayon. Oh, pinang finance na kaso, ti amo ni. Pag-abot sa barangay eleksyon, panglawagon ko ini mga ngalan sining mga kapitan nga mga tampuhaw nga ni, nilabi na ini mga kawatan. Ya klase sa mga barangay opisyal nga ni. Ti amo na lipay na sila guro nga madayon ni, nga hindi madayon ang barangay eleksyon. Mga ka-K5, oh, so ini ginarason nila pirmi. Mga ka-K5 nga gasto. Ya hindi sila gusto nga magasto todo sang dako-dako nga kwarta para sa BSKE kun sa barangay eleksyon. Ah, skip goat lang nangahimuon nga rason mga ka-K5 sa mga kwan sa mga congressman kaysa pagkamatuod lang mga ka-K5 ang matutuod nga rason sila nga mga congressmen kag mga mayor kag gobernador mga kakibo, mga public official, sila ang hindi gusto nga magasto. Ah, dugangan pagin mga ka-K5 nga naabot na sila sa mga pumuluyo bangod sang malita-malita nga ginsuyop nila sa kaban sa gobyerno. Di subong ang mga tao, subong way patay-bantay sa hulag nila. Eh, hindi tanay maghulag tunutudon niya kay kung parang ditan sila nga palamunon, tanay kagpahamhamon kwarta ang mga barangay official nga ginasakdagta. Basik itang igoon si Nidere kay non-partisan ng daan ng BSKE. Hindi ba na? O, sa malipot kasi gila nun, hindi gusto sa mga kongresman nga magasto subong sa barangay eleksyon, kay bisan ano pa ang ginahambal nila nga ining barangay officials mga ka-K5. Non-partisan, pero sa damgo lang na ang non-partisan. Bisan maghambal pang mga taga-kumilek nga non-partisan ng barangay, ha? Hindi pwede may partido, di ha? Yuga, eh. Hindi pa, why partido? Pag-abot sa barangay eleksyon, si kapitan, si kunsyal, o si mayor, si vice mayor, si councilor, siling nila niya, dali ka mo mga kapitan siya, ari inyo, ari mo pa makalbuto to, pero magdaog ka, pag-abot sa eleksyon, pag-abot sa eleksyon namon, kamo naman sakdag sa amon, kamo naman tudo pangampanya na para sa amon, nga magdaog ko mayor. Hindi bla, amugin man nagkatabo, amugin na matuod. Hindi bla? Ha? Amugin man na, hindi bla? So, sa malipot nga sugilanon, ila lang ni rason nga hindi sila gusto nga magasto kay matipid sila kung masaving sa kwarta ang gobyerno para sa BSKA. Ang matuod sini, hindi na makasarang subong na gusto nga maglikaw sa kagastuhanan ang mga congressman, ang mga mayor, kaga mga senador, ang mga hasta presidente, mga ka-K5. Hindi sila magastuhan na subong para na makatipid sila sa kwarta kay ila mga ka-K5 nga piriparahan ang 2028 ng eleksyon. Yuda po, gabilis ang elect nyo. Gasto kamugani sa impeachment trial nga tag 25 million kada adlaw ang ginagasto nyo. 92 kada adlaw. Mga ka-K5 nga tag 25 million ginagasto nyo. Nga wala man isang kapulos-pulos ng impeachment trial nga ni. Kaya ang mga pumuluyo way gana. Hindi gusto sa mga pumuluyo ang impeachment trial. Pagkatapos kamo inyo, amo nagaduso sini nga mga bilik sing ilik nyo, yun ang pamatyagan nyo kamo nga mga congressman, daw mga anghel kamo, pero mga demonyo man kamo. Yun na po ka bilik sing ilik. Ay, inom tanay klinika, di text pa ban, red black aga, kwanda. Kaya daw ginisaka ang, doon nagsaka ang, doon nagsaka ang tanggugo ko sa dugo. Ay, bilis ka. Nagsaka gali ang dugo sa tanggugo ko. Mga ka-K5. Ang mga balita, ginabatin ang Builog Man, ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, mag-relax, kag mag-Gold Eagle Beer.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
1: Grabe ba? Te, kayo nakabati ka muna sa kumbalita kung nagasaka ang anipuluhan nyo, pabugnawin nyo na sa Gold Eagle Beer. Abi nyo, pertek namit sa Gold Eagle Beer. Kay 500, kawatilaw ka na sa Gold Eagle Beer. Pertek namit, sos Maria Hune, swabi mo. Imnon mo. Ah, daw galupad ka lang sa kahawaan, daw igol ka mga ikalain. Ang mga balita ngayon na batian, mga ka-K5, ang builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Mga ka-K5 sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpanamatinom na kita sa Klinika DTX 500 kag Mighty C. Ining nga mga ka-K5 ang mga food supplement nga nagapanami. Kaya nagapabilin nga kampyon. Saan nga ito, sini mga ka-K5 nga ikayong lawas, magapabili nga healthy lawas na ito. Kinanglan na i-relax na pirmi aton kong galingon. Mga ka-K5 ba? O mga nag-suprek na sa mga balatian, katulad sa mga diabetes, dahil hypertension, taas imudugo, bro, kilabanan mo ning diabetes, grabe ganyo. Sa pulo, mga ka-K5 sa survey, sa pulo ka mga tao, nga mga pasyente, sa pulo sa ilang na survey, halos pito kabilo gidyang mga ang diabetic. Sa mga nagapag-idaron, mga tag-40 pasaka, black. Pagpamangkot mga ka-K5 kung ang ilang mga pagpang-testing sa ilang sining mga blood sugar level, halin sa edad 40 pasaka, halos sa pulo sila kabilog, pitogid mga ka-K5 ang taas ang blood sugar level. Tatlo lang da, ang wala, pero ining wala nga tatlo, magka-K5, taas creatinine. Hindi taas ang blood sugar level, pero taas creatinine. Hindi mga ka-K5, balati ano, halos kalabanan. Abili kawin nyo na ng mga pangabuhi, bla mga kay lifestyle, bla nga daw halos kada higiho soup drink, kada giho pagkaon, kada giho patambok, kada giho pinirito. Mga K5, sometimes laswa magkamuabi, nami pinaka-healthy nga kaon, laswa kag isda mo. Amo man na pinaka-the best, no? Laswa kag isda, pinaknamit yun. Mga K5, no? Busog ka magyapo kung magkaon kasang laswa kag isda, hindi ba? Tapos ang rice nyo, gamay gamaya nyo lang, kay kung pa kaunon ka mo sang rice, ba? Ito pa matyago, daway na aga. Mga K5, no? So para madula ang aton nga pag-taas ang blood sugar level, makabawi kamo sini. Bisan tunduhan nyo pagkakaon, basta gainom na kamo sa klinika, DTX 500, kag may TC, wagi problema. Kali kay ka mga pida man sinyo, daway kamo salig, bala mga kakifay baw. Ari testingin nyo, mga kakifay, tested and proven, klinika, DTX 500, kag may TC, ang partner nyo sa matag adlaw-adlaw nga taran para magapabilin nga healthy ang lawas ninyo. Ha? Mga kakifay ba? Nga akin ang lanon, tani, bisan cancer ni kayang-kaya yan nga i-prevent nga magtubo sa lawas ta. Ang klinika DTX 500, mga kakifay, puno inis ang anti-carcinogenic properties, agon nga punggan ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Tapos, mataas ka masaligan ng potencies ang flavonoids kag polyphenols, nga halin sa disugar sugar cane extracts ang DTX 500, batok sa pagdevelop sa cancer. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton. Agud pat yun ang managkalaguba ng mga cellular through apoptosis sa ato siningalawas bago pa man ini nga mag-mutate kang mangin kanseros. Kanino pa inahulat nyo? Inom na kita sa klinika DTX 500. Hindi na paghulata pa nga magatubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 ka Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Sa mga butika, sa mga parmasya, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, dra nyo na makita, mga kakifa. Aton nga oras, alas 7:40.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang
4: lang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
8: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
9: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabasa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
21: Good news!
16: Good news!
21: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na!
22: Libre na
21: ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
10: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggod,
22: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
22: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
17: Puro kapulkatol,
22: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
24: Tigasi!
25: Tigalaba!
24: Tigasay!
25: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extel!
25: Supplement for men!
24: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca
24: at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Basta tino ang atay,
24: happy and unay.
25: DTX 500
24: masaligan,
25: epektibo.
24: DTX 500
25: D3 Bio.
27: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
24: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
24: Yung may D3.
25: Mga butika.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
24: D3 Bio Health News. D3 Bio.
30: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
24: D3 Bio.
25: Ang D3.
24: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
24: Yung may D3.
31: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
32: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna ang mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makantula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
24: D3
0: D3 Bio.
30: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: BCO.
1: Yung may D3.
2: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
32: Dapat hindi gidya.
2: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
32: kagaya sa
2: atay, atay, no? Kidney. Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
3: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
32: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
3: Correct.
32: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo

0: X500
1: ang may powerful compound.
0: Nga nagapanu po
1: sang imo blood sugar.
0: TTX 500
1: garantisado.
0: TTX 500
2: health alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM.
4: K5
3: News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5
6: Night Watch June Alojado Kapulo.
7: K5
6: Night Watch.
7: Night Watch.
8: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon na nakalapol kita sa 56 minutos na ang nakaligad sa alas 7. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa ilo kita sa iban pa nga mga issues nga aton pagatrakayon diri sa aton nga pagpangalagad sa aton karon nga mga headlines. Diri sa ato sila nga pagpangalagad. Uy, patagali ka headlines. Ang kagina to, headlines naman to. Ang mga ka-K5 sa ato karon nga mga dalagko nga babalita ka impormasyon nga pagatrakayon sa subong nga gabi. Sa ato sila nga mga headlines, probersi na. Check na ito ang latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa, iro-iro. Check na ito karon ang pinaka-latest sa ito sining tiyempo sa subong gabi. Kamusta untan, ano? May chance nga mag-ulan pa kung mag-init lang. May LPA o kung may bagyo. Yaring latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa, iro-iro. Kung ito karon si Engineer John Baron sa pag-asa, iro-iro. Engineer John Baron sa latest weather report. Good evening and go ahead, sir.
9: Hello sir, good evening. Kag sa aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Domingo, August 23, 2026. Sa aton nga update, ang southwest monsoon nag-aapekto ini sa Maydo Zone and may tatlo kita ka bagyo nga gina-monitor sa guwa sang aton nga area of responsibility. Dua is ang tropical depression and ang isa si typhoon Southdel. Unang taning tropical depression nga si formerly known nga si Neneng, latest nga location niya is nasa Calayon 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gustiness nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement is southwestward at 25 kilometers per hour. Ay, kanuan naman natin nga bagyo, tropical depression. Ang location niya na sa 1,265 kilometers east of southeastern Luzon. Maximum sustained winds, 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastinis nga pinya maglabot sa 55 or should I say 70 kilometers per hour. Present movement is the east-north-eastward at 15 kilometers per hour. And ang last natin nga bagyo, si Typhoon Southdel. Nasa Calayon 1,950 kilometers east of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds, 165 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagagastines nga pwede maglabot sa 205 kilometers per hour. Present movement, northwestward at 30 kilometers per hour. Gina-expect na ito no, si Bagyong Southdel. Possible masulod siya sa may upper right corner sang far. Either tomorrow morning or tomorrow afternoon. And possible niya no nga once mag ano siya mag ang bagyo nga sagwa sang par no gina-expect niya actually naton nga do medyo may ano siya may influence siya sa isang tropical depression nga gina-monitor man naton which is dalom lang ni ano no ni bagyong Southdel. So may mga scenario kita abi nga pwede ni ang duwa ka bagyo nga magsulod, pwede man nga si ano na lang no si Typhoon Southdel na lang. So depende kung sino mauna sila, may nakaano na naka-ready na ang aton na mga local name. So ang next to naton nga local name si Obet kag si Pilandok. So kunhay na lang sila kung sinong mauna sila sa ano no sa magsulod sa aton nga area of responsibility. Kung sino mauna, amo na ang gaan na to, no, si Obet, and ang second nga magsulod. If ever naman, no, nga magsulod ni ang tropical depression, gaan ta siya ang local name na si Pilandok. Ang, ano si Nino, ang track sa ining bagyo, si Typhoon Southdel, pababaw man siya, actually. Going towards, ano ni siya, Taiwan. Actually, dumapalistalan ni siya ganun sa, ano na to, ne, sa number of tropical cyclones. Kaya upper right corner naman ang iyang, ano, no, ang entry point. So, nasa pinaka-corner, nag-inis sa far. After sina, magwa man siya dayon. Kind going towards sa may Taiwan. So, i-expect

0: sa nato nga hindi magini siya mag-cross no sa aton nga landmass para mo na siya galing kay may possible nga enhancement sa southwest monsoon naman kita no nga posible ba si next week na matabo so amo ni aton nga dapat naman nga preparahan but for now diri sa aton sa western Visayas since ang ining mga weather system naton na wala man nag-epekto diri sa ato no so or wala man siya direct target nga epekto so expect naton fair weather pa kita. May mga chance gapon sa mga isolated rain showers or thunderstorms, pero mga localized nga thunderstorms. Mm-hmm. Ang hangin na mahina, tuptop kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan. Ang mga madalas ang makanay tuptop kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton is 26 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:05 kaya sa hapon, magabot lang ni 5:40 buwas sa aga. Ang ito yung latest weather update. Ako si John Baron. Madam again. Nga, salamat.
1: Engineer John Baron, thank you so much and good evening sa liwan.
0: Thank you, sir. Good evening.
2: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
3: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Ya mga ka K5, the way naman kita sa ipamangkot pa sa kay Engineer John Baron kaya napathagin na tanan-tanan, no? Ining bagyo o ining tropical depression nga si Gianari mga ka K5 international name niya ni amo ni siya si bagyo nining na naglabay sa aton diri sa Pilipinas pero sa pinakapunta nga porsyon mga ka K5 sang inang north of Itbayat Batanes Darnasang area but silingon sa Northern Luzon man siya no pero nagwa na siya sa manuguwa na siya sa par naton ining bagyo nga sinining nga nanginhimo na siya nga bagyong Gianari mga ka K5 no sa iya sininga international name may duha nga manugsulod after ni bagyong nining o kon tropical depression Gianari may duha nga manugsulod no nagwa na niya sinining nga si bakya mo nining oh K5 sinining naglakat na. So, ang masunod, mga ka-K5, depende kung sino mauna sa ilang nga duwa, no? Kung sino mauna sa ilang nga duwa, N-O-P ni Dayon Mong, no? Ang O, ano ganito nga pangalan sa nga bagyo nga O, ito nga masunod, depende na sila mga ka-K5, no? Kung sino mauna sa ila, and then, sinong ikaduha, no? Ang duha ka mga bagyo nga ini, ang isa ni super typhoon giniya no. Tropical depression ang isa nga former LPA, ang location niya ara sa 1265 kilometers east of southeastern Luzon. Mga K5, tropical depression ang iya sini nga kabaskugon. Ang iya nga hangin mga K5 nagalapad sa 55 kilometers no per hour. Ang kalaparon niya, ang iyang gastiness o kaniya sining bugso na galabot sa 70 kilometers per hour. So, bagyo na ni siya. Ang iyang movement, mga ka-K5, east-northeastward, mga ka-K5, kag 15 kilometers per hour ang iya sining movement o kon ang lakat niya o dalagan niya. And then, isa ka super typhoon nga makita naton na ang iya sining international name mga ka-K5 is Typhoon Saudil. Ining si Typhoon Saudil, makita ini siya sa 1,980 kilometers east of extreme northern Luzon. Mga ka-K5, nga sa diin, nagalabot ini sa 165 kilometers per hour ang iasining nga kalaparon sa iyang hangin. And then ang gastiness o kung iasining nga bugso ang puwersa, nagalabot sa 205 kilometers per hour. So medyo burubaskog ni, no? Ang movement niya is northeastward, mga ka-K5, kag 30 kilometers per hour ang dalagan niya. Ang lakat niya bla, no? Ang pag-forward niya. Pero mapalista lang ni kuno sa kay Engineer John Baron sa aton nga pag-asa mapalista man lang siya sa Pilipinas kay ari ni saya sa pinakapunta nga porsyon sang aton sininga par o kon Philippine area of responsibility ari ni saya sa pinakapunta lang gid masulod sa gamay pero tipyas lang gani pero iya sininga target sa mga ka-K5 nga lusubon amo ang Taiwan nga pungsod Taiwan amo ning iya nga target mga ka-K5 na medyo makuha na ni sama, ligdas rin sa gamay sa aton sining Philippine Area of Responsibility. So daw mayo subong no kag daw hindi galing amo lang na ang maapekto diri sa aton may posibilidad sa buwas nga adlaw mag-start sa buwas and sunod nga mga inadlaw maka K5 ang iya sining southwest monsoon mga ka K5 nga may posibilidad makaepekto naman sa aton diri sa Pilipinas bangod sang kalaparon sang iya sining hangin kag sa puwersa man niya no so makadala ini sang galom pero as of now tawhay subong ato sining palibot. May mga local thunderstorm ka mga local rainfall mga ka K5 pero local ni siya no hindi siya kay agi pa o kun dala pa sa ginatawag nga southwest monsoon. Okay? O sige. So man kuton tagalan taon tagaling galing ano kay N ang letter O ni si do si Ubet no. Bagyong Ubet kun sinong pinakauna nga magsulod si ila si Saudel si Ubet nga lang niya. Pero kung mauna ni ining isa ka tropical depression nga ara sa may area sang east of southern Luzon or southeastern Luzon ti siya ngimong o himoon nga si Ubet eh. Tapos letter P da yon. Ang letter P to si sino ganito si Policarpio. Si sino to si Pulong sino? Diba, second si letter P itong sunod, mga kaka-K5. Kung una ni sila nga dua, kung sino mapalista, sila nga dua una, mga kaka-K5. Pero, puro tanang ligdas ini sa ato sininga, kung sunod, mga kaka-K5, ang ining masulod lang ni sila nga dua sa par. Pero, hindi ginman masyado nga makahalit sa ato, no, buot silingon may tendency nga mag-landfall no, sa aton mga kaka-K5. Pero te, mula na galing, laban-laban, tilaw naman tayo isang puwerte nga ulan. Di ba sa mag-ulan na gani, at laban-laban, malibog naman ni ulo ni PBBM bangag. Nambal naman ni si PBBM nga sa linya, wala nang tubig, wala na. Wala nang baha. Wala nang buha, anaw na lang. mga kaka-K5. Sa ato sini nga pagpangalaga, this time sa ilo kita, sa ato sini nga mga issues nga pagtalakayon, check na itong karong dugay-dugay. Ang mga barita na ka-information halin sa ato nga mga kaka-K5 patrol reporters. Mga kaka-K5, mga barita ka-information, may ara kita nga. Sa ato karon nga mga headlines sa mga barita lokal nga talakayon, diri sa ato sini nga pagpangalaga. Nationwide simultaneous school safety drill. Hiwaton sini sa Agosto, suno sa DepEd. Sa sini nga Agosto. Manong tapos ng Agosto, dapat nationwide na ni. Mga kaka-K5 ini, bangod mga kaka-K5 sa inang sige-sige kasod-asod ng mga balita. May kantanan sa mga inang karumal-dumal ng mga shooting incident na nagaluntad sa mga eskwilahan, mga kaka-K5. Safety drill nga ini, bisan ano pa ni mga hiwat siguro na isang safety drill sa aton sining mga eskwilahan. Kung may posibilidad ako yung mga kaka-K5 nagapati nga may kakulangan. May kakulangan sa disiplina sa mga kabataan sa eskwilahan kag sa panimalay. Ako yung nagapati nga amo ni sang ginahalinan K5 Andre. Isa sang mga cause o kon mga rason nga ginaktunaan ginahalinan sang sining mga nagakatabo nga krimen sa eskwilahan mismo sa compound mismo. May posibilidad bangod sa kakulangan mga kaka-K5 sang disiplina sa panimalay kag sang disiplina sa eskwilahan. May ara na karon sang may ara nga ginpayag si former DepEd secretary ang nagligad mga kaka-K5 no. Former DepEd secretary naghatag sang suwestyon nga dapat ibalik na K5 Andre ang disciplining authority sa mga manunudlo sa eskwelahan. Kay kun mabalaan sa aton nga mga tagpalamati nga subong mga ka K5 nga tiyempo pag once nga pitkun lang gamay sang manunudlo ang estudyante no? Gakara ka sa tong ginikanan sa eskwilahan, magkanto sa principal kang magreklamo kung kisaway na ganit gareklamo sa principal. gadiritso na sa police station kay 500 kag magpa-record kag mag file sang kaso kontra sa manunudlo. Pitik lang gamay sa talinga sa estudyante. No? Mayo lang ganinyo kay pitik lang. Sang una nga chimpo, sang amon nga chimpo, sang gailiskwila kami, makita lang kami sang maestra namon, o kung maestro namon, yung ay kapamati sa iya nga ginahambal, sa iya nga na-lecture, nag-aistorya kami nga duha, sang akong classmate, abi kay 500, tugay-tugay matupa na eraser sa imulo, o hindi gani patindugon ka sa tunga, kag butangan sang librong duha mo kakamot, kag padupahon naman na o, oh. Tapos, kinahimo ka na nga kanadlawan sa mga classmate mo. Tapos, sang una, ang mga maestra sang una, may laba na nga stick, natawag nga daw, kwandong stickboard na bla, amo nang gatudlo na sa blackboard na niya, ginatudlo-tudlo mo na. Pagkatapos, kung makita ya, nga, wala kaga pamati sa iya, tawgo niya ka, tustunga niya, dalidistunga na, pagkatapos, ibakol yan na sa buli mo. Oh? Mga kakifive, hindi man nagakahulugan nga ina dapat himuon paliwat. E mati masakit magin mong. Oh? Agi mo kong gadaan, amon gani sa ako, gani sa una, may ara man bakol sa una sa buli. Pero pinakamasakit, kikipa bandre mo ko na, no? Ang nusiyon ka sa hita. Kag bintingon nang imo gising-gisingan. Oh? Pero kay 500 nanuto kita indi bla? Oh? Kag naglagko kita nga may kahadlok sa aton ginikanan, may kahadlok sa aton nga manunudlo, kag labi kag labaw sa tanan, may kahadlok sa Ginoo. Oh? Kay nga tungod kay grabe mga ka-K5 ang ginatawag nga disiplina sang mga manunudlo sang una. Sang unang mga estudyante sang una ya, grabing respeto sa mga sir kag mga ma'am. Panawagin na namon niya sa ilaya sa una ya, sir kag ma'am gid. Subong niya lain na. Tistingin kanto sa eskwilahan pa magkuta mga kabataan niyo kung ano panawag nila sa ilang mga maestra kag maestro. Hindi ba kay 500? Panawag labi mo kung ano? Si Miss, oh? Pero na si Miss. Miss panawag na nilang address na Miss. Oh? Miss kag Mister. Wala niya sang ma'am kag sir. Ah? Pero pinaka the best mga kakifay nga magtawag sa mga maestra kag mga maestro ten ibla ma'am kag sir ginaya sang una. So bilang panawag nila bla lang taw niya si Miss to mniyo. Si Mister to mniyo. Mga principal nila yung mga Miss panawag nila. Mga kakifay wala respeto na. Oh, kay nga tungod nga ang disciplining authority sa mga manunudlo subong gindula na bangod mga ka-K5 sang sining kasuguan nga ginhimo ni Francis Kiko Pangilinan ang juvenile law nga ang mga kabataan mga ka-K5 gamay mo lang bisan pasipala lang gani ka-K5 Andre bisan hambalan mo lang sang malain nga tinaga pasipalahan mo lang iakusar ka na, pwede ka na mapriso, pwede ka na makakas. Ah, pwede ka na makakas sa pagka manunudlo kay kwaon lisensya mo. Di kung ikaw, manunudlo kay 500, antusan ni mo ina sang apat katuig nga mag-eskwela ka ginantusan mo na sang pila agawa ka mga sinimana kag isa ka bulan nga review para makakuha sang board exam para makapasar ka sa board exam. Pagkatapos sa amol na gabagay kakason sa imong lisensya mo, makakas ang palangabuyanan mo, pangabuhi mo. Tangi mo sini mga ka-K5 nga ginhawa kag in pangabudlayan mo tunutudo makakas bangon gi lamang sa gamay nga diferensya. Nga buyayawon mo imo estudyante o kun ini gani kigan mo, o ini gani bintingon mo sa talinga, ini gani pitkon mo sa talinga o lusion mo sa hita? Di ang ginahimo sa mga manunudlo, subong, ginaugtom lang nila na gasulod sa pinsar sa mga manunudlo. Ano man labot ko sa imo, sige maswildo ko, nga buisit ka. Amo na gasulod sa pinsar sa mga manunudlo, subong. Oh, kung hindi ka magpasaway sa akon, kag hindi ka mamati sa akon, bahala ka na ngayon ipatula ka, kay sige maswildo sa akon. Kay kun pananglitan niya sa wayon da kakag magsasagi pa kung kaugtasin mo kay blood doon ko akon di ha ako magyapon magastos hospital to kun niya takihon ko sa kurason. Kay mga dungol kamo nga mga estudyante, hindi tanan ha. Hindi tanan. May mga estudyante nga mo sina. Nga kun ka isa ginaspoiled sa mga ginikanan. Ang mga ginikanan mismo ginatolerate ang mga kabataan nila nga magsabat-sabat sa mga maestra nila. Magkontra sa mga maestra nila. O hindi gani mga kakay-five, kung kaysa may mga time pag isa nga gapang bully sa eskulahan, ini sila ginapabahian sa mga ginikanan kag ginatolerate sa mga ginikanan. Labi na gid kon manggaranon, pasensya sa ibanda nga manggaranon nga matarong. O hindi, Blackie 500, ang bullying sa eskulahan hindi magwantara ginaya. Adyan ko man sa una sa estudyante ko sa eskwela ko nga may mga bullying labi na gid kon pigado kay mo. Kagay mo sini nga mga classmates ya manggaranon. Sila yada mo kwarta, minug bakal sila niya sang chisputo kag buko Diyos. Imo, yung katulok ka na sa mga sinulubon. Eh, why kayo inug bakal? May mga bullying nga katabo nga muna. So, ini mga ka-K5, oh, ang pagdisiplina sa mga kabataan, unahalin sa ilang mga panimalay. Kag ikaduha ang iskwilahan. May ara kung kaisa nga may mga ginikanan nga hindi kadisiplina kaya hindi lang maduminar ang ilang mga kabataan sa ilang mga puluyan, pero maduminar sila sa mga manunudlo sa eskwelahan. Tidira sila galiwap. Oh? Kay may ara kung kaisa yung mga ginikanan nga perteng kaluoy o perteng pagpalanggas bata, ginaspoiled, hindi maduminate sa mga kabata, sa mga ginikanan ng ilang mga bata kay perteng ka-spoiled mong palangga-plangga agin. Siyempre bata nila mong. Pero pag-abot sa eskwelahan, mga kakay-five, ini sila ang madisiplina sa mga kwan, sa mga ginikanan, o sa mga manunudlo. Tiko di ka namin nag-abalanse, pero subong waay nagid. Huh? Waay nagid chansa kay nga ang mga manunudlo subong nagakuha na managalantaw naman lang sa sitwasyon. Gamay diferensya, bisan pasipala lang gani. Bisan buyayawon mo lang kag habuyan sa mga gamay nga mga tinaga nga medyo masakit sa mga kabataan, pwede kay mo mareklamo sang bata subong. Kag may posibilidad pa na ginahalinan sang pagkakakas sa pagserbisyo sang mga manunudlo. Tikun ako manunudlo, ano imuon ko? Kung ni Ma'am Balch ang manunudlo, bahala ka na, kung di ka mamati, hindi man hindi ba ako mapirdi? Kay nga, sige, swildo ko, ikaw mapirdi, gapon, kay huwag ka pamati sa akon. Pero maabot ang tiyempo, magkakipag kong kaysa gabato pa sila sa mga maestra nila, sa mga maestro nila. Mga kakipag, gabato pa na sila. Sila yung mundo kasarangin, bla? Pero pag abot sila balay, may laba, gani sila nga brief, o kung sila nga mga underwear, hindi ganik balo. Pero sila yung mundo makasarang na. O hindi, bla? Dapat mga kakipag, balik siguro ang amuning nga klase, isang pamaagi, isang pag-eskwela. Oh, kag dapat bawal ang mga silpon sa sulod sa eskulahan. Oh, balik ka mo, bakal kwaderno. Sa una gaong bilay kami bag namon, ganab o tagdusik bilog amon nga kwaderno. Kay kada kwaderno, may subject. Kung dusi mo subject, dusi magkabilog kwaderno. Yawan ka sulat, bullpen gaong bilay ka, papel, subong, wala na. Di pa daladala ng laptop ang mga bilik, singilik nila. Oh, hindi, Blackie 500. So, ini mga kaka-K5, may posibilidad. Sang chimpo, sang unang daw, Defense Secretary, si Vice President Sara Duterte, wala siya minatabo ng mga pinatsanay ka subong sini, no? Subong mga kaka-K5, oh? Oh, isa pagin ini sang mga balantayan. Ini mga nagkatabo sini sa mga eskulahan. Yan nga ang nagkatabo ang amunihaw. Naaway na sang kahadlok ang estudyante nga magsibong sinihaw. Amon sang unaway gisunod sa pinsar namon nga maghimo sang gamo sa eskulahan. May mga gamo gyud siguro mga tuloy tinapungulay bangod sang bully. Bangod sang bullying may mga tinapungulay pero nung ka nga magdala ka pusil o kung magdala ka sang kutsilyo sa sulod sa eskulahan, way niya sa amon sang una. Dala na mo sang una ya sa sulod sa eskulahan, bullpen. Oh? Mga kakifive, dire subong niya may pusil, may kutsilyo. Tihamak nga daw hindi na yung saktong nagkatabo sa sunod sa eskulahan, subong. Sa Amerika, ginakuan subong, ginaproponer subong sa gobyerno sa Amerika. Nagaplano sila kay 500 nga ibalik ang ginatawag nga tradisyonal nga klase sa pagtudlo. Bawal ang laptop, bawal ang computer sa sulod sa eskwelahan, subong. No? Balik subong ang sa Amerika, ha? Ini mga ka-K5, dihamak nga modernized na ningila nga mga ginagamit, mga gramiton sa eskulahan subong, dihamak nga modernized na ni katama, K5 Andre mo? Ang sa Amerika, tanan-tanan nga mga pinaka-advance sa ato sini nga mga gadget ara sa Amerika galin mga kaki fight no, pero may proponent ang United States of America nga ibalik mga kaki five ang sahi sang pagtudlo nga balik sa manual kay Pepe Andre gamit sang kwaderno gamit sang papel sulat sa blackboard, kopya ang estudyante, tunan sa estudyante, pinaagi sa pagkadto sa ilang mga notes. Wala mga ka-K5 gamit sang laptop o kung wala gamit sang computer, wala gamit cellphone, wala gamit AI, wala gamit inang kwan, Google, wala gamit sang ano pa yung nagani? Mga kayo Wikipedia, wala gamit siya muna. Halin, magkikipip, dapat magtuon ka, basa ka libro. Bauti sa dyan eh. Mga ka-K5, parang nga mangin effective gid masyado ang mga estudyante. Mga ka-K5, kay kun kada isa kag isa, kada pangita mo sa assignment mo, makita mo man sa Google, makita mo man lang sa Wikipedia. Di amat ka purti kadasig. Pero kung sa libro ka mangita, gapangita kay, ang imuon mo, pangita ka na kung ano nga klase sang libro. Hibaloon mo kung ano nga klase sang libro sa diin mo makita ang ini mo ginapangita nga klase sang libro. Kundi at least may ginatawag mga ka-K5 nga pagpangabudlay. Ipasudlon mo gid sa utok mong imo nga ginatun-an. Tungod di hamak nga grabe ang pangabudlay mo para makita mong answer kag ma-research mo sang mayo ang imo ginapangita nga answer sa imo nga mga assignments hindi Black K5 Andre. Sang una mo kitas na. Subunya da siglang paghambal nga what is science? Mga ka-K5 lantaw lang dayon sa quickie, sa ano na nang Wikipedia. Pag kuan hindi lang tao sa Google. Tapos nagabutan tong sabat nga what is science? Science is our reason for today. What is matter? Matter is ano gani na sa panawa? Is ano gani na? Din ko dumdum. Occupied space and has mass muna. So mga ka-K5, damo ni subong. Tining quick tining mga kwani mga safety drill ne. Nari kay katabo ni sa may eskulahan subongaw. Kag ang ginahimo nila sang simultaneous nga school safety drill. Mga ka-K5 ginahimo niya kun tani sang mga pulis sa mga public area. Hindi sa mga eskulahan kay ng eskulahan niya sigurado kita sang una nga chimpo pagwas yung mga kabataan ta magsunod sa eskulahan. Sigurado kita nga safe na safe ang aton mga kabataan niya magluwas gilang sa linog. Linog lang kontra sa aton nga mga kabataan sa eskulahan subong kontra sa mga kabataan ta subong sa eskulahan ang pareho man nila nga estudyante nga mga utok nila nagbaliswa. Di kayo mo kitas ng estudyante ka palang imo. Ya, madala ka na pusel ka maniro to sulod sa eskulahan man. Na anong klase kagagong utok imo naman? Hindi ba? Sa malipot nga sugilanon, grabe ang impluensya sa sining visit nga social media ni. Ako gano'y yung mga ka-K5, pabor ko nga dulaon na ni Zuckerberg ang kwaning media, ang social media ni. Balik ta sa manual. Nami gani kung manual ka, hindi na ta... Why na ta? Kwan dito na makita ang aton nga mga long, long, long lost friends. O, hindi ba? Dulaon talang guro ni. Balik na ito sa messenger. So, mga ka-K5, ang mga balita ng inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio. The antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ka superfood supplement yung himugikan sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio. Ang ginahimo na ton mga ka-K5 or pariho ini sila nga mga may ara nga natural microbial properties. ilabi na gid kontra sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglyceride nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglyceride kay sa ndring tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga sa D3bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3bio ang MCT o kon pinagi sa MCT kon medium chain triglyceride ang pag-usar ang kagang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton ilawas, isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadingge ka. Kaga ginaparami man sa D3bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman sa good malikawang lawas nato sa bleeding kon ipiktar ka na sang dingge. Ano pa nahulat nyo sa mga kakay 5 no? Inom ni kita sa klinika D3bio the superfood supplement para lo kita sa mga balatian katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, mga viral and bacterial infections mga kakay 5. Kag kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3bio. Aton nga oras, las 8:26.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: D3bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3bio.
8: Ang D3bio.
3: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
3: D3bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumar. Maron sa D3bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3bio.
3: D3bio!
8: Ang D3bio!
3: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
8: Matakas mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DDX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: DDX 500!
12: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
11: DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
17: Sarang na ka po makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: X10 Food Superman Roman.
23: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
22: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
24: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
26: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay na ka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow, my puso.
0: Bunso.
1: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch.
2: Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad this time. Prober ko magbasa sa mga mensahe sa aton nga mga followers. Gwedugay pang basahon ta kamo. Check na to na ang report yung impormasyon na nagikan sa aton nga mga reporters. Now na ton check ang report yung impormasyon na nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ni may kang tanan ka-K5 sa sining nationwide simultaneous call safety drill. Hiwaton sining abulan sa Agosto. Tungo sa Department of Education. Yari mga detalye sa mabarita upon kita kay ka-K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Hampyon, Hampyon Report.
2: K5 Kim.
4: Na na na na na na na na na na na na
2: na na na na na
4: na na na na na na
2: na na na na
4: na na na na na.
2: May ara naman music, may ka, sa katapusan na dubi dubi dubi do. Damo na sa inyo
4: lang. Dalain mo na iya.
2: La la la la la. La la la la la. La la la la la la la la la. Dubi dubi bi do. May nag-request sa ako, no? Sino niyang... Si kwan ba si inang ng Grace ko ng ang banay nga si Mr. Art ko, no? Chinese ni Chinese.
4: Ah, Chinese.
2: Oo, ti gapamati na sa aton kada gabi. Ga request siya nga kantahan ko sa kuno sang butchi cake.
4: Okay di man, mamati kami ah.
2: Chinese kin man na sang kanta nga butchi cake. Chinese kin man ah.
4: Siguro do lagi ko daging kanta sang Mandarin class namon sang college.
2: Ang ina mo na sana tingala ko Chinese mga listeners tanda mo mga incheck tani nga mga listeners mo si Don Alfonso Tan birthday sa nagligad nga adlaw to invited ako pro ka kadto. Happy birthday gali no belated happy birthday kay Don Alfonso Tan. In invite ko to ay galing ko kadto kay ti busy ko sa akon nga karera. So, damo tayo mga incheck nga mga listeners. Subong si Kwan Pagid, si inang Kwan Bala, si Mr. Si Kwan Bala, ang mga gurisita bla, tatay bla ni Kwan, ni Mayor Luigi Gurisita sang Pavia. Kapamati man na. Oo, hasta si Mrs. niya. Tapos kung magkadlaw ni si Burandak niya. Kikakig na nga asawa ni... Aki-aki na ang asawa niya. Sini niya na ano, sini niya kadlaw na daman. Ay, Mr. and Mrs. Gurisita, dami ang gabi. Tiga, pamati, damot ang mga Chinese ng mga listeners. Si,
4: kantahibe sila.
2: O, tiga, request sila nga kantan sila sa butchik. Tiga, Chinese kima nga kantang butchik, ikaw?
4: Ang muna ko naman mo kaya mga pilido, iban sa mga Chinese mga ke.
2: Okay.
4: Butchik ke.
2: Nga grabbing lyrics ni ko na si Yuyoy Bilyami kantas ni Dibla.
4: Siguro na ka Mandarin class man sa sang college mo.
2: Ah, okay basi no. Dungol ni si Kwanay, dungol ni si Yuyoy Bilyami ay, eh. Di kantahan ta sa Black Bay. Mati ka na, Nay ah.
4: Sige.

리 봉중 블록 미발 보촉 찌리리 꼭 찌리리 꼭 쭉쭉 꼭꼭꼭 꽁쪼이랑 찌리리 꽁쪼이랑

0: Okay na ko ah. Okay na. Tama na.
1: Ang favorito nila nga Sudan, kaya kipa John.
0: Ano?
1: Apanapan.
0: Apanapan?
1: Ambal mo. Tikang kong kangkong.
0: Ah, oo. Chiriri kong kong plok. Bibay butchok. Ah, chiriri plok. Chiriri kok kok kok. Chiriri kok ngok ngok. Ah, may kangkong yung manada.
1: May kurukukok pa.
0: Ano?
1: May kurukukok pa.
0: Oh, may kurukukok pa. Amoryo, chiring chorya kangkong hok. Ambo chikik. Amo na gali. Pertikadlaw ni Ninang Grace ko kag ni nung art ko mong incheck tanga mga listener.
1: Pero malam mo ka kay Five John.
0: Oh, no.
1: Ano ang gwapo sa Chinese, sa Mandarin?
0: Ang ano?
1: Chuai.
0: Ang gwapo?
1: Yes.
0: Ako, Chuai. ang gwapa ya?
1: Ano?
0: Ang gwapa.
1: Wait lang, check ta. Ano ginawa niya? Ang pretty, beautiful. Kung babae, kasi five John, meron sila nga beautiful ang mga bagay. Kung mga bagay-bagay, yaw yang. Kung pretty woman, menu.
0: Ikaw, menu. Ako, chuay. Kana inin.
1: Kita kita. Dapat gali kay Pai John may language kita nga tunan kada adlaw.
0: Oo, kay damo ta listener nga mga Chinese. Bi mo lagi pusipos lang ha. Damdamo
1: gid sa. May mga Indiano pagid sunod nga adlaw mga Espanyol.
0: O di sa kuan pagid nang inang Korean. Korean may mga listeners mga mga Korean. Ah, sarang he.
1: Mahilig na gano'n sila mang sarahe eh.
0: Mahilig. Anyong sa'yo.
1: Anyong.
0: Sarang he. Chow. Chow soy sauce.
1: Ilan ang pagkaon niya kay Five John na bala ang ano na gani ang
0: samgyupsal. Samgyupsal. Samgyupsal saw tuyo. Sige ya, good day. Tempo ta do maubos niyo sa buwas pagid ha. Kay subo nga dumi. Kuan naman eh ng
1: Korean.
0: Korean daw kuan na ka ano na common.
1: Ano naman Indian.
0: Indian o okay. Pero may ang mga Indian no damo ta Indian nga mga listeners di kabalo niya maghiligay noon may Indian nga manog baligya bla may Indian nga manog baligya sang habol kang muskutiro bla ang balya sa akon sir niya pwede utang pero mahal pero sunod sa adlaw niya lakad ko sa Manila pagbalik ko at ako si mo barato. Kabalo mo ang bal Indian abi mo lang kuan na lang abi mga Arabic abi no Arabic Arabo, bla.
1: Sige.
0: Amo naman nato na. Matuon ta.
1: Ita sa kanta, buwas ang Arabic.
0: Arabic. Sige. Oh. hindi ko mo ng Arabic eh. sige. Drill kita sa simultaneous nga, kung ano nga, safety drill niyo. Payumyuhumon, taton nga matagpalamati. Pero seryoso nga problema ni sang DepEd. Subong, ilabi na gina nga to, sining nga mga kabataan, kag mga manunudlo sa tagsa kami eskulahan. Proceed kay 5 Kim.
1: Nagpanaw ka kay Five John, no, ang Department of Education Central Office sa memorandum, no, nga din pa panaog sa mga regional offices sa Department of Education. Inimay ka ang tanan sa nagama or sa pagmando nila or pagdirect sa pagpatigayon niya sa nationwide nga simultaneous school safety drill para no sa active attack incidents nga natalana no sa Agosto 25, which is Tuesday ka kay Five John, exactly 9 a.m. Magapasakop man diri ang mga schools sa Western Visayas kay actually no lakip diri no ang tanan nga mga pampubliko kag pribado nga elementary kag secondary schools agod yan no nga mag-conduct sang drill base man sa ila nga localized school contingency plan para sa active attack incidents. Ugaling diri sa aton sa Iloilo City no tawag na kay 5 June Saturday ang ining August 25. So, may information kita na may iba niya mga schools na tinamauna-una na rin sa Iloilo City tomorrow, and we'll check no sang specific time nila ka K5 doon, kaya they are actually coordinating man sa Philippine National Police no sa taon niya kapulisan ka K5 doon no ang tinutuyo sang ining simultaneous school safety drill amo no nga ma-insuro kon mapasiguro nga safe no ang mapabilin man niya ang seguridad kag at least no mahibaluan sa mga estudyante sa mga school faculties kag K5 doon ang mga nagakaigo or dapat nga obrahon sa tion no nga mayara sa mga active shooting o kon active attack incidents nga of course no lately may mga nabatian kita or may mga nagkalatabo dito sa mga area sang Sambuanga last time no sa may Thailand iban pag niya mga kapungsuran diri sa kalibutan kag K5 no lately may mga nagakinatabo nga amo ni no nga mga insidente. And accordingly, agad niya nga mapreparahan sa mahayo ang ining activity K5 June. Dapat no lakip sa mga preparatory and implementation activities among nga mag-develop kag mag-localize sa school contingency plan no sa diin ang ganing mga bulutuan ang dapat ya mag-develop, mag-review o kung mag-update sa ilang school contingency plan para sa active attack incidents pinagi no sa mga attached policy kag iban or sa mga existing policies na nila actually coordinated no sa local government units sa National Police kag sa mga Parents Teachers Association o kon PTA. Lakip man diri no amo ang pag-identify sa mga preparedness requirements sa diin no ang mga schools ang dapat ya nga tumuro nila or identify kag i-address ang nagakaigo nga mga preparedness measures kag logistical requirements no, para sa pagtandak sa ining drill. Dapat man no nga magpakigangot sila or mag-coordinate sa stakeholders sa mga schools naton kag mag-imbitar sang expert bilang external evaluator. Ang mga schools ang dapat mag-coordinate sa PPA, sa LGU, sa PNP, sa Bureau of Fire Protection, sa mga local disaster risk reduction and management office, kag iban pa no nga mga concerned agencies or relevant partners agud ya nga timayara balasang tawag na no mag-assess kung insakto bala no ang ilayag na patingayon nga drill. Lakit man din no amo ang pag-activate sang school disaster risk reduction and management or SDRRM team sa diin no existing naman sa mga schools ang himuon lang is amo ni siya no ang pagagamiton ngati ang mga members no maga-perform sang ilatag sa ka mga papel kumbaga or roles for this activity ka K5 June no kag ginpahanom do man diri sang Department of Education nga dapat no ang ining mga drills nga patigayonon ang tawag na no nagaprioritize man sa gihapon or ginahatagan man bala sang nagakaigo nga igtalupangod ang safety kag psychological well-being sa mga estudyante as well man dapat age appropriate siya depende kung for example for elementary students may specific drills nga para sa ila. Kag sa mga high school naman ya may mga specific drills nga para sa ila para at least bala hindi bala sila magultihan kumbaga sa K5 zone and of course trauma informed and focus no sa preparedness mga protective actions and of course no coordinated response as well as the post incident recovery no kag syempre subong may mga tikang naman existing naman yung mga policies and security measures sa mga eskwelahan especially right after natabo to last time una no natabo sa may Tacloban no nga school shooting kay Kipa John so nakaulo advance na may mga ginapatigayon ng mga pag-stricto no sabiin ng iban may mga police personnel nga gina-deploy may mga barangay tanod may mga security guards ginapapila ang mga estudyante may one entrance one exit sa K5 June. So, before ni, no, iba nila mga schools, may mga initiative sila nga on their own, nag-conduct sila sa amon ni, iba ng mga private schools, ECs, no, ang latest na incident or school shooting, isa, no, kapribadong eskwelahan sa K5 June.
0: Okay, so mas mayo na, no? Pero, kinanglanong ginuguro nga ligwaton isang Department of Education, dapat, ang aton nga mga congressman kag mga senador ni mangita ikamo pa kuan ikamo dapat palakat ikamo kag pa ano gani ni pa gata sang brinsels dapat pagataan nyo na siyang brain cells nyo nga mahimuan sang kasuguan nga nagaproteksyon sa mga kabataan sa sulod sang eskwelahan kag ang Department of Education may himuon nga tikang nga pagpasanyog no sang safety measures sang mga kabataan nato ilabi na gid sang bilog mismo nga school campus kay indi na ni siya lahog-lahog nga klase sang istorya no ayning gakatabo nga halos may mga shooting incident nga nagaluntad sa eskwelahan ang suspek estudyante ang biktima estudyante K5K.
1: Abog yun, no? Kag subong or sa mga lately or mga recent incidents sa K5 June, kalabanan ang mga source nila sa mga pusil, iban mga kaparintinan
0: pa?
1: Nila na, family members ng mga yes. Police or sa law enforcement agencies naton. That is why nga tin dapat sila man, no? Bilang responsible ng mga gun owners, kag probably mas restrict to warn pag hindi ka K5 June, ang tawag na, no? Mga pulisa, no? Regarding this. Kaya actually, ginatunan man nila, no? Kasi siyempre, subong sa mga firing range, open man, iban sa mga minors, so nagkakatagan ba sang ideya or siyempre do kabalo na mag-uyat sang pusil ang mga kabataan no nga lamharon pa lang ang edad because may mga access sila sa firing range or if I don't worry no dapat yun din atunan ang ano ang win-win solution para diri dati ang iban ka K5 June nga mga lawmakers nato no makapanumdom kahit alarming na kumbaga nga tinamo na sa mga kabungi ka K5 June ang nagkaladula kahit kalain man on the part sa mga ginikanan nga ti arabla sila sa ilang tagsa ka mga puluyuan or sa tagsa ka mga trabaho kailain man lang nga worry ka from time to time kasi matabo ni sa bata ako kung ano dirang plastada so ako ni nga responsibilidad kag tawag na no mga tikang dapat himuon sang DepEd nga mangin hindi mo blas safe no ang mga parents as well as mga learners naton. Kasi iba nyo sa ila, no? They are too young to experience this kind of violence, especially sa schools nga they consider as their second home, K5.
0: Sa nung schedule, Gid, nila may ara na nga time and
1: August
0: day?
1: 25, 9 a.m. K5. So, galing Ilo City, charter day na to, no? So, as I mentioned earlier, nga may ara iba nga probably at tomorrow, kasi pa yun August 24,
0: yes.
1: Kasi since wala klase, drisaton sa Martes, kita yun.
0: Lunes or Martes.
1: Ang drisaton na sa Iloilo City, kay Charter Day.
0: Okay, sige, okay. No? So, pro ang nationwide, Gid, wala pa sang ano-anong...
1: Sa August 25, kasi 25 yun, 9 a.m.
0: Nationwide, ate, sige. Salamat, Gid, K5 Kim.
1: By the way, no, nagapamati si Mami Immaculate, si Sir Cliff Acosta, dira man sa kay Tita Rena Mapa, Mamay, Ma'am Kay, dira sa Dekamay, upod kay Atita Ma'am Veronica, dira sa Rizal Lapus, dira sa kay Sir Mac DJ King sa Alimudjan, sa kay 5 Go Natamo, nagapamati, gudra sa imo. And of course, dira man ka sa pamilya Manaay. Upo dira sa patrol, si ka K5 Makoy Espelmalay, ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
0: Nga balita ni K5 Kim Kaluyo, buhilong manginadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX Coffee Mix, ga cafe ka na, ga detox ka pa. Kagang ini nga mga balita, mga ka-K5, buhilong manginadulong sa inyo sa kaluan sa Gold Eagle Beer.
3: Brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
0: O, relax ka muda, pinagi sa pag-inom sa Gold Eagle Beer. Mga ka-K5, sayo kita sa mga balita na ka-information. Nagika naman kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Inimay kang tanong ka-K5 sa sining report ng mga ordinan sa karon sa ato sa gobyerno halin sa 1940s. Hasta subong. Mga ka-K5, pwede nyo na ma-access no? Sa online. Very good, no? Ang morning namin nga performance ni Vice Mayor Lablab Arundao. Mga ka-K5, no? Okay, at least ang tanan-tanan ng mga ordinansa sa ato sining gobyerno sa syudad, pwede na natin ma-access karon sa online. Tumugod na mga ka-K5 sa masunod nga bulan. Kaya mga detalye sa mabalita, upon kita kay ka-K5

0: katigulang sa likod sa Haro Katedral.
1: Kita mo gano'n
0: na. Timing kagayap of June nga nagalibot ka dari sa may Haro Plaza na may mga may naging bitbit nga police ang lalaki kagayap of June. Right now, ginasunda na ito na kagayap of June. Makuhaan bala sang dugang information. Kaya nagpalagyo pa rin sila kagayap of June pero no corner sila sa police. Tika sa karoon na kagayap of June, ang wala pa katagid sang dugang nga detalye. Bantanan ko, kasunod pa kita na ito ko kagayap of June, no? Na gina-captain sang police ang iyang bayo. Nagating ilang siya. Kag nagawaras, bala kagayap of June, nagating uha pa siya nga magpalagyo. So,
1: kita nyo lang na.
0: Nagpaliko sa dili ka kay Fab June sa may kilid ni bala sang RCBC Bank.
1: Oh.
0: Nagasunod kita sa ilang likod kay Fab June. I-check naton basi dito ang duha niya kaupod nga nag sa puti sa tigula. Okay, actually ka kay Fab June may nabala na to. Kami motor nga tawag sini nagtambay sa kilid naton. Tapos gulpi lang may nagpinamusina ng mga motor man kay Fab June yung nagtaw nato, yung buksan naton. Ang babae nagmuno sa aton nga nadakpan kita sa kami noro di edad na puti sang tigulang kay Fab June, no? So right now alang taon naton diri kay Fab June medyo nahapo man kita kadto kalayo sa aton nga ging lakat kay 5 June pita taon naton kung ano ang sitwasyon di karon sang tigulang kay 5 June, no? Are diri kita kay 5 June, no? Right now, ang police patrol, diri kita kay Fab June, no? Sa Burgos Street. Burgos Street ni kay Fab June. Natabo ang incident. May mga kita kita diri nga mga pila ka mga residente kay Fab June. Let's check with the police diri karon sa karon kay Fab June.
1: Okay, sige, no? Kita mo gila na kung ano ka klase ng mga kabataan, no? Kung mga minors, tapos kastiguho nila, tigulang. Nandun ko na katunto. Oh. Sige, anyway, kung ano gyud magkaroon ang mga informasyon na dugang, pwede man nga ma-live naton karon, no, sa Facebook page naton. Kayang chimpota pirti kay gamay subong kay 5 Jenny.
0: Sige, K5 John, no? Report sa patrol, kapag si K5 Makoy Espejo Malay, naman si K5 Johnny Kauyunan para sa kami na balita, servisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon, report!
1: Oras na ito, mga K5, 59 na minuto sa nakaligad sa takna ng alas 8. Ayun ang oras, dulong sa inyo sa lawa, sa kaalwan, sa liwat, sa Gold Eagle Beer.
2: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold K-5. Eagle Beer.
3: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Pangalan naging chimpota ho, Bausos Maria Ihunis. Oh. Ang mga followers naton, tipasinsyagin, hindi ko mabasa mga mensahe nyo. Anyway, thank you sa inyo tarantanan sa mga followers naton nga nagalantaw sa K5 News FM Iloilo kag sa June Kapulot News Live. Salamat sa inyo tarantanan na. Hindi ta na kamo maisa-isa pa subong, pero bawi, galing ko sa inyo buwas. Ah. Ah, may utang lang ko subong nga hapon o subong nga gabi sa inyo tarantanan na. Buwas! Mabawi ko sa inyo. Buwas ha? Okay? Wala, sige. Ang mga balita ang inabatan ng Builog Man ang nadulong sa inyo sa kalwan sang extend food supplement for men para sa mga kalalakinhan ng mga medyo mahina-hina ang tuhod. Inom na kita sang extend food supplement for men. May makaklabuwas ka nga nagabulig hatag extra energy sa aton ngilawas kag nagapanami sa aton nga blood circulation para layo kita sa stroke kag nagapanami pa sang aton nga performance o pod si Mrs. Extend food supplement for men produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Wait at tiyempo dito sa aton nga pagpangalaga tsagala sa bulong puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Information.

0: kaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa flying ta, kina-consider ka na obese.
4: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang rin carots.
4: Oo, hindi lang carots mga kontoran.
0: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, hilingin tayo ang ako nulo.
1: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Listening nga, mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
5: Pasto, pasto, pasto.
1: Ano na yung interman?
0: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Kina problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang Ampalaya Extract. Gibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na.
2: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Initanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagiinom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sa na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sa gayon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500 parisin na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
7: Bago ko sabdon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
7: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
7: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
2: Uh-huh.
7: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ga DTX 500 ka. ga may tisika kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agud indi ka magka-diabetes. Mm. So kun wala ka panyaga Sir GP kag wala pa gid kaabi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase, ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones. Mm.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Mm. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
7: Mm. Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Mm. Pagkaka sa mga patay o nagguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga cellular, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga cellular. Kag ang mga cellular nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag indi na husto nga pagkaon.
2: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
7: So may benepisyo gid
2: diya mga 16 hours gusto.
7: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Kay kay bastante kaon Sir Boy mo.
2: Oh. Hmm. All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure Seed.
6: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Benepisyo!
2: Para sa dugang pang mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa Gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
7: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
2: Tat.
7: No. Mm. Kita mo wala may punggod ya kaya dagay na miya DTX 500 kag may TC doksa.
8: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC no Sir JP bangod sa epekto sini sa imo nga tulog no tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500 no sa aton nga mga cells ng aton yung mga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. Mm. No? Nami ang imong tulog, well-rested ka, syempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic, hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
2: Wow!
8: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
9: One of the problems sa mga lalaki is male fertility.
7: Mm-hmm.
9: Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA and protein So you need to take DTX 500 daily. So para mas ko kayo sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
7: Mm. Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ito nga cellula. Mm-hmm. Nilamangin na, Sir Boyd, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayogid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag MITC. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kun palabisyo ka, giinom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MITC kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MITC. Gagwapo ka, ay. Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam no. Oh. Imagine hindi kaya makalbo. Oh. Tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
9: Ay!
7: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
8: Ha? Ano sikreto niya?
9: Milig sa taguay.
7: Awan siya panago si sa ra bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
9: Dice ko no, dice. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, kan 19 ah.
8: Ah, kampyon ni
7: mag. Kablo ka benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
8: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
9: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
7: Pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Ramil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ika yung lawas. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatiaman. DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala ang nag-augdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasig kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon maliptan. DTX 500.
10: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MITC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sa...
9: Klinika Dio Fresh,
7: Klinika Dio Fresh.
2: Maligo, anay.
9: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo, anay.
7: Kasi, makapin na kita.
9: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga panggapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito, ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga matam, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duwangan mo, pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa anti, sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
7: Okay. Sige. Mm-hmm. Ano to?
9: O, teke, ang paborito yan.
7: Init tayo ka, Jan?
9: Init na, Jan.
2: Na? Ay, doon na kape.
9: Pero siya, bal ni engineer,
2: lain niya pa init.
8: Ang sikreto ni engineer.
7: Lain niya pa init, init engineer.
9: Lain niya pa init, init engineer.
7: Pamasaj.
9: Pamasaj. Habang ka pamasaj, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins sa imo sila nami man ang paghimo sang basura sang imo sila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga masal sa imo ga improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magrado.
2: Tubero pa.
9: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
7: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Doc Ramil?
7: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
9: Wala ma-process, correct?
7: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amon ning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
8: So, adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP. No? Kaya ang dinggi, gina-atake niya ang platelets. No? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dinggi virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 Bio, Sir Boy.
9: Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila ng hemorrhagic fever, no? That's why kung gusto lalakit ng lawas ang dengue, why hindi ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
7: Amo ni ang bintaha mo, walaw ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabala na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin.
9: Monolaurin,
7: may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. Saan o mainom?
9: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
7: Saan pa niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang nga patyo niya ang kuan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
9: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
7: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Nga plain.
9: Wala.
7: Pero kung D3 bio,
9: may
7: monolaurin ka.
9: May monolaurin ka.
7: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
9: ga surot,
7: ga naog.
9: Naog lang.
7: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid ya nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kay nga man, aside nga gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala nato iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
9: Utan.
7: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
11: D3 Bio. Problemas ng kaso, pilanan, sipo, kagubo, tungas ang virus, kagbiklobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlamadla. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa ka sahi ng brain food, kag gandinuman sang atong uto. Gagandami ang memorya. Mag-D3 Bio at lawaga.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kagto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangit mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St.
12: St. Roberts International College sa Pasig City. Yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate, gina-suportahan ang hormone production, including na ang ito ang appetite-controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones or boy, ga-regulate ka, ga-control sa ito ang imong gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka ditribayo, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, ditribayo.
8: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ato yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun nakaditribayo ka kadali
7: correct
2: ang pag-skip sang meal o tawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kagana-ganon, may morais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman, pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka ditribayo, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag ini isang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
7: Sir Boy?
9: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
7: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: Una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
15: O si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
16: K5.
17: K5.
16: News FM. K5.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! Mike Puso!
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer.
17: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

0: Alvin Sunday, 940 on the clock. You're still listening to the best radio stations at 88.7 K5 News FM. Okay, 5 na ito on my diet. Yung gabi sa inyo, tanan-tanan, happy Sunday. Opo nyo naman ang pinakulit yung DJ, mga chocolate. Gagay nyo magkalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga K5 na ito, yung nagatutok niya po, happy Sunday sa tanan-tanan. Yeah, I'm sure nga tanan yung family na gana enjoy man. Iba nag-church, iba nagkato sa simbahan kagina. Opo, nagpanyaga, paniyapon. Basta Sunday, enjoy ang tanan ng mga kapamilya. And, bulubantayan nyo man this coming, mag-berber na gani on September. Oh, mag-start naman kita sa ating mga singing competition. Well, tonight, ladies and gentlemen, mag-open mo na ito ng ating guest karon. Mag-enjoy mo na ito ng guest aton. Mag-open nyo man ang mga bago na mga rappers sa syudad sang Iloilo. Oh, those are my friends man aton. And hello to Ven-Ven, yung nagatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Yung nagatutok sa K5 News FM. Especially pag-eat sa kay Gorgor. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Kay Sam, kay Release. Yung nagamati subong sa aton, yung nagatutok sa K5 News FM. And all especially pagina, hello gli kay JC Estrada. Yan nakatutok man sa atin. JC, good evening po. How are you? Kamusta? Especially pagina sa mga friends naton, diri sa may balay-balay mukid nun. Oh, nagamati sa mong sa aton. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Especially pagina sa mga friends natin. Diri sa may Mandurriao. Hello mga gali sa mga friends natin sa Tagapavia. Yan nagamati sa mong sa atong program. Especially pagin kay Broy. Oh, nagatutok sa 88.7. Oh, grabe. Share the live, share the live. Kakay-five. Oh, enjoy. Oh, enjoy tayo lang. Shout out din kay Nanay Rosalinda. Oh, may gabi sa imo, Nanay Rosalinda. Nagpuli ako. Ano to? Nagpuli ikaw sa diin? Nagpuli siya kano sa antike? Alright. May problema. Kung nakapuli ikaw sa antike. And Rolling, kaya nagatutok man sa mong zaton. Machocolate ba sa Sunday? It's a special day gini para sa amon. Tanan-tanan. Oo. Grabe, no? Comment ka, JC. Comment ka sa akin live. Para happy tayo. To Romulo. Oh, hello to Romulo for there. And I got tutok man sumong sa aton. Kay Vic. Kay Bidil. And I got tutok man sa atin sa K5 News FM Philippines. Grabe. Sa mga K5 naton, tamiyo ko man si Nanay Nenfang yung nagpamati subong sa aton, especially pagin sa mga friends natin. Yung nagtutok sa atin, ha? Grabe to. Nag-enjoy lang. Alright, dresso kita na sa ito mga, ano ah, mga greetings. And we'll waiting sa atin live. Kasama natin sa Dili Madugay, ang ating nga friend. Ifram Metro Manila, hello to Ren. Ren, good evening sa Imon. Not chocolate naman, mat chocolate kuya. Shout out kay John Lucas Sinirado. Ah, timabudlay ni Abrihan ka ni Gasirado lang ni Galiyaya. Share the live ka K5. Nag-live na kita at followers, highlights. May 21 viewers pa lang kita. Mga fanatics si mat chocolate da. Pagang last week lang talaga yun pala mahaway. Okay, nakamugabulig share. Alam mo nung boy tabala. Well, sa buong gabi, kapat naton, atan guest from Metro Manila. Good evening, everyone. Well, good evening, ma'am. Good evening, everyone.
1: Hi, good evening po.
0: Good evening, ma'am. How are you?
1: Yes, hi. I'm good. I'm wow. So excited po for this.
0: Ay, excited
1: one.
0: Talaga. Bosses pa lang, singer na talaga.
1: Hala. Hindi, ma'am.
0: Ay, hello pala kay sa friends natin. Nakatutok din from all Orange and Lemon. Good evening po sa inyo. Hopefully, mag-guest natin siya on September 10. Mamash, good evening po. How are you?
1: Yes, good evening po. I'm feeling really good right now. And excited po na nandito ako ngayon sikat ka sa
0: K-5. Alam mo, ma'am, yung mag-guest namin dito, sumisikat talaga sa Iloilo. Kasi marami tayo nanonood, marami mga stations ng K-FM nag-hook up sa atin. So marinig tayo buong mundo, Luzon, Visayas, at saka Mindanao.
1: Hello po sa inyong lahat. Hi, this is Mash.
0: Ma'am Mash, how old are you now?
1: I will be turning 30 po this year.
0: Parang dalata, parang 19 years old na.
1: Ay, hala. Thank you so much.
0: Dati sa Metro Manila din ako na-assign. Pero ngayon nasa K5 na. Familiar ka din ba kay Macho Bibo dati?
1: Actually po, yun po yung isa ko po sanang gustong i-correct. Because I am based in Coronadal City po.
0: Ah, Coronadal.
1: Yeah, but yung agency ko po kasi, which is the Active Talents Guild, sila po yung originally from Manila and sila po yung nagko-connect sa amin sa mga TV stations and radio stations in Manila. Yes po.
0: So, Ilonggo ka rin.
1: Yes.
0: Marunong talaga mag Ilonggo. Kasi mag Ilonggo na lang tayo kasi mga tao na nakikinig sa atin.
1: Mga taga Iloilo. Gin.
0: Oo. Hirap talaga magsalita ng Tagalog kung kisa eh.
1: Mailonggo
0: na lang ta para mga tao malilipay pa sa atin kung mamamati sa atin.
1: Sa
0: paano
1: mo
0: mag-start? Paano ka nag-start? Nga naging nag-start sa imong sulat, sa imong naging songwriter ikaw, tapos naging kanta mo yung mga composition?
1: Actually, since high school, kay nagasulat na manggid ko sang songs, pero nang hindi pa siya kaayo nang for commercial nga gamit ya nang kani sa mga school competitions lang good nga ginapa-compose lang kamusang kanta tapos ipasabay tanan sa inyo nga kanta nga mag-classmates and then nag-start ko sang like serious na gid nga songwriting tong time nga nakasulod na ko diri sa akon nga talent management agency. Bale ang coach ko gid ang nag-encourage sa akon nga tapuson ning mga kanta nga ginapangsulat ko kay ganito ang bal niya nga may future daw ko sa songwriting.
0: Ayun. Mabudlay gid man ko. Actually bisag ano kurso mo ma'am kapag passion mo gid siya magkanta yan nagalabaw gid imo mga passion to sing.
1: Tama gid siya as in. Actually nag-stop man ko sa yung pila ka years sa music kay syempre kailangan man natin mag-ubra for pinag-provide sa family pero hindi gid siya madula siguro sa imo if musician ka hindi gid siya madula sa imo ang sa imo nga dugo ang pagka-musician.
0: At ibig sabihin ano nangyayap siyang gasakay ka sa jeep ka kanta ka ganiya ma'am. diba? Namiang kito sa tingin ko ma'am Mash, I really love your voice. Kay DJ nga dating. Hindi ah. Seryoso mga DJ. So mga kami mga DJ sa radyo, doon mga haslo na yan sa radyo. Alright, so anong first mo mamash nga ano, naging sulat nga kanta?
1: Ang pinakauna ko gid nga nasulat like nang serious na gid siguro no nga nga song is hindi ko na siya actually madumduman ang paano ko to siya nasulat pero Storm ang title sa tunga kanta.
0: Storm. Wow.
1: English siya nga an nga daw nang sa time nga super down ka. Tapos, dirabi ko mas productive nga tao if nang ara ko sa mga ital-ital. Ah, Ilonggo, naginta na siya yan. Ara na ko sa mga...
0: Ital-ital.
1: Dira nga mga... ara na sa mga ital-ital. Ara na siya sa mga... Italy. Ano, mga down ko nga stage.
0: Correct.
1: Mas makahugot ka abis ang inspiration nga maghimo sa song. Pero... ang problem kasi hindi ko na siya madumduman ang song nga na pero dumduman ko ang title niya gid nga Storm kag amo na ang iyang concept.
0: Alright. So during the down kagidya, dito ka nagsulat. Samtang nga nagkasulat ka mamas, nagatulo imuluha.
1: Siguro sang time na to, many times.
0: Many times. Kay, bigo ikaw syempre, the abang, time.
1: Kay, sa ano abin na siya, those, para sa imo nga ginaagyan. Mm-hmm. So habang ginasulat mo ang lyrics ang song, mapatsyagan mo gid siya nga, hala, amo gali ni siya.
0: Mm-hmm. Mabudlay. Kay, tapos ang storm mo nga songs, ano naman ang ginsulat mo naman ang next mo nga song?
1: Yeah, ang next ko nga ginsulat nga song is tong na-release ko na sa Spotify nga Iglap.
0: Iglap.
1: Iglap. Bali ang Iglap naman kay about na siya sa isa ka tao nga na-encounter ko.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Oh, na
1: na bale, ano na siya. Actually, para na siya sa... Damo siya actually, hindi lang siya para sa itong tao nga na-encounter ko. Para po siya sa mga tao nga nasugid man sa akon, sa mga kakilala ko, amo sina. And nang ang gina-point ko lang gid sa kanta, kay may mga tao nga magaling lang sa una.
0: Correct. Oh. Tama, maayos siya sa tubang mo. Tapos kung sa likod, ibulibardya ka.
1: Oh, di ba? May hugot na nasa iyo mo din.
0: Correct kina iya mamas, may mga tao niya kung ayabis kan sa ulubrahan ko sa maayon na sila sa tubang mo pero kung sa likod ka ni gubon ka nila po ka kung makasapura ko na lumpusan ko na iya. Pero tuod na mamas, for example, iban mo nga friends, ang kululbaan mo ng a friend ma, mag PM mm-hmm. lang nga, good evening, kamusta ka na, ang next utang
1: pwede
0: na
1: maghulam.
0: Pero diri sa amon bala sa K5 News FM. Do hindi ko na mabatsagan nga may mga mental etos boktot na di sa amon nga pareyo sina. Yung mga attitude niya. Oh.
1: Hello, sorry po.
0: Okay lang. Diri sa amon do ka nami lang sang amon nga ambiance kay gabi nuligay kami sa isa kag isa. Oh.
1: Mm-hmm. Oh, tapos ugin siya nami.
0: Correct.
1: May arakas ang environment nga amo sina kanami kay do ma-inspire kagid mag-work always. Mm-hmm.
0: Kanami, lamblabat sa good lang nga wala kahilab tanay. Yeah, o gabi nuliganay lang. Kung sala mo niya, sala mo niya, ikuntsakto ka intsakto. Pero nakita ko sa imo, ma'am, actually, nga ti, siyempre, musician kita. Actually, amon nga, technician, musician man. Nami siya magkanta.
1: Hamba ko nga ni Seiya, dapat nag-sample.
0: Correct. Dapat
1: ginapasample ng amusin ang mga tao.
0: Correct. Hamba ko siya, sige lang, magtawag ng tanghalan, ako mamanage sa iya, paintrahong ko siya sa tawag ng tang tatay mo.
1: Tawag. Daulain.
0: Pero nami siya magkanta actually, ma'am. Nami ginsaya. Oo. Sir Andre, wala ka pa album, no? Composition. Actually, may mga gin-compose din kami. Sige lang, ipatry ko na ipakanta ka, Sir Andre. Pagwaon na ton sa Spotify din. Oo. Tapos, mamaso. Oh, basta makakolab din kayo, ma'am. Ang ganda
1: ay,
0: ng
1: wala
0: boses.
1: Wala kita na sa problema. I'm very open sa mga collaborations.
0: Oh, wow, bongga. So the time pag-release mo sa Spotify, mga pila ng viewers mo, mamas?
1: Sang May lang gid siya na-release. Katapusan sang May, aran ako subong sa around 10,000.
0: Wow!
1: Tama ba? 7,000, sorry. 7,000 na listeners ng
0: At least, may 7,000. Iba nga, may kilala nga ako nag-upload ng Spotify siyang December. Congratulations. Yung viewers niya, 900 pa lang. Oh.
1: Please po, na meaning may alagi po yung sanggapamati sa iya. May naka-appreciate.
0: Correct, correct. Pagkatapos mo, Mash, paano ka na nakapunta ng Maynila na sumasali, nag-join ka din sa mga singing competition?
1: Actually, sa singing, sa music career ko, wala pagid ko naka lahat sa Manila. Mm-hmm. Probably this year. Sana. Manifesting nga madayon.
0: Correct.
1: Siguro right now ang focus ko gid is sa pag-improve sang akon nga
0: voice.
1: Sa akon nga music, sa akon nga singing, sa akon nga pag-play sang guitar para if ever man nga makatapak na gid ko sa
0: Metro
1: Manila is of course hindi ako maka-disappoint sang audience.
0: Correct. Pero alam mo mama, marami mga Ilonggo doon sa Manila na mas magaling pa compare doon sa kanila, ma'am.
2: Oo. Yung mga dati, nagtatrabaho ako doon, ma'am, lahat ng mga TV network doon, puro Ilonggo.
1: Ay?
2: Oo, puro Ilonggo dito.
1: Basta Ilongga?
2: Oo.
1: Ilonggo.
2: Tapos, ko doon, correct, grabe, gadya basta mga mga lingwahe na ito, ma'am, very talented, gigitaya, totoon.
1: Oo, in. Kita mo Masaya, Ilonggo.
2: Correct, mga Ilonggo,
1: mga singer.
2: Correct. Basta Ilonggo, mga like sa, ano tawag sa inyo yung ma'am? Ilongga. Ano
1: Ilonggo, Gyapon. Ay, Ilonggo. Ilonggo. Ilonggo.
2: Ilonggo. Oh, di ba? Basta Ilonggo.
1: Pero mas, ano lang siguro, ang amon dire sa Coronadal, kay medyo daw mas tig-a ang, medyo mas tig-a ang amon nga Ilonggo kaysa sa Ilonggo sa Iloilo.
2: Ah, kay, do kami yahumo.
1: Kay ang Iloilo, kay ano gid sila, ng, di ba ang sa inyo, gid kayo, no? Nang malumanay, good siya.
2: Ah, malumanay, good siya.
1: Ang sa amon, abe, kino medyo may inahalo na abe kami siya iban nga

0: I begin? Hello, ma'am. Yes.
1: Yes, but hello. Yeah, ayan.
0: So, grabe ganun, no? Pag-release mo sang songs nyo, ti amo ginaya. So, right now, may gina-release ka pa nga songs?
1: Right now po, may ginasulat ako nga song and hopefully ma-release ko siya this year.
0: Mm-hmm.
1: Kay, kasunod siya sang, gusto ko siya himoon nga daw, sequel siya sang akon nga song nga iglap. Nang daw, kung masakit nga yes, may aras ang yes, tao yes. Nga magaling lang sa una, ano pa ang masakit pa dito? Do mga amo sinalang.
0: Yes, tama, ma'am. Grabe, guys. But anyway, grabe na lang tao kung tsura mo sa camera. We have 746 viewers right now. Grabe, ha? Ganda, hindi lang yan namitingog. Miya, guwapa ka pa yan.
1: Thank you so much. Basta ilongga, guwapa.
0: May araw, may ilongga nga, tsura, dumanwit. May araw, may ilongga nga, tsura, dutang kugo. Pero ma'am, basi sampulan mo kami sa kanta mo sa buong gabi, ha?
1: Ay, sure po, no problem. Wait lang po. Set up ko lang po, ha?
0: Oh, sige. Alright, ladies and gentlemen, ito na si Mamash on stage. Alright. Palapakan po natin.
1: Okay na po ba?
0: Alright, sige. Hataw mo na, Mamash!

0: sabia. Ang galing, galing, galing.
1: Thank you po.
0: Ang ganda ng boses. Sana magkita tayo sa personal, ma'am.
1: Manifesting po natin. Manifesting po. Sana
0: Corona Doll ka, tama?
1: Punta ko ng ilo-ilo.
0: Oo. Kilala mo ba si Ming Ming dyan? Sa Corona Doll? Si Ming Ming.
1: Ming Ming.
0: Ang lugas sa set kaset recorder
1: ano
0: pala.
1: Ano po work niya? Nag-DJ rin po.
0: Hindi, vlogger siya. Oo.
1: Hindi po ako familiar, sorry po.
0: Sige lang, okay lang. Ma'am, add mo ka sa Facebook, Matt Estrada. Usap din tayo regarding for your events.
1: I see you. Yes.

0: Sige,
1: Sige
0: baka next month eh, kasi nasa Coronadal din kami, hopefully, ha, kita-kita tayo.
1: Wow,
0: sir.
1: See you ba- po.
0: Yes, baka may mga gusto ka ibatiin ngayon, ma'am. Bumati ka na nga yun yes. gabi, oh, before ka lalulupad, sige.
1: Ayan, hello po sa inyong lahat na listeners and viewers ng Sikat Cash sa K-Pine.
0: Thank you.
1: This is Mash of Active Talents Guild. Greet ko lang po yung aking napakagaling na management. Ayan. Coach Chris and Coach Joy, maraming maraming salamat po for bridging this opportunity for me. Wala ako dito kung wala kayo. Thank you so much.
0: Alright.
1: I would like to greet also ang mga kasamahan ko po sa Active Talents Guild. Especially po sa aking mga brothers, Braha. Hi sa inyo, guys. Love, love. Alright. And also my family po, Una's family, Cordero family. Thank you very much sa aking mother and father, sa aking siblings. Hello po sa inyo kung nakikinig at nanonood sa, ngayon sa akin. Thank you very much. And also, thank you very much po sa aking mga listeners and sa aking mga supporters. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mga best friends ko, PH, thank you very much. And of course po sa inyo sa Sikat Ka sa K5, maraming maraming salamat po sa opportunity na makapag-guest po dito sa inyong radio station. Alright. Thank you very much.
0: Maraming salamat po, ma'am. Thank you so much. For almost 19 years na tayo sa radyo, bago na ko nakasapuras ang nami nga tingog on air ba.
1: Thank you so much.
0: Thank you so much, ma'am. Maraming salamat. Thank you. Well, mga K5 natin, nag-enjoy din kita sa mga gabi. Ang purman natin, isaman gali ka Ilongga. Habi ko gani, Tagalig siya, no? Sa mga lalaki natin, sa mga tatay natin, nga wala nagatindog inyong bangs. Why nagatindog ang inyong turutot? Labis ka ano kahima sa inyong asawa. Mambalang asawa mo, ano niya man do, latoy man ini, taim na inyo ba na? Ang Extend Food Supplement for Men, mga K5, para isa ka pindot piswit dayon. Shout out ta sa mga friends! Magabalik kami ha! Upo na naton ang mga guests naton subong. Mga tisoy yun naton ng mga guests, no? O sa sano, may guest man kita di, puro tisoy, mayo lang. Kaya why kita yung guest ng mga itsura, blado mga pangadlay, mabudlay promote. Well, tonight, magabalik matcha ulit ang pinakaklik yung DJ sa Western Visayas sa mga kuging birahenyo na suyop. It's 88.7 K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Naon ta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan nga klase sa kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye, cervix, leukemia kag madamo pa.
8: DTX 500
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay.
16: Basta tindlo nga tay.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaliga.
20: Epic.
21: Timo.
22: DTX 500.
6: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
7: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag maiti si kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
6: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man.
7: Dapat yan, hindi gid magpasobra.
6: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
7: produce na free radicals ya.
6: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
7: Oo.
6: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
7: Di bat budgetan gyud nila Sir GP no. Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
6: Wow.
7: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, mighty C or pure C.
6: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
7: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
6: That's why G900 ang edad
7: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress kag inom gid DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw and you will be cancer free.
23: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
26: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
29: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas nga antioxidant.
32: Nga amo naman
33: ang nagatindlo sa imo atay.
34: Basta tindlo nga tay.
35: Happy kanunay.
36: DTX 500.
37: Masaligan.
38: Epic. Timo.
39: DTX 500.
40: Mahigo bala ang imo dugo?
41: DTX 500.
42: Masamit ka bala gina-allergy?
43: DTX 500.
44: Ang DTX 500
45: ang nagatindlo sang imo mahigko nga dugo.
46: Nga sama-sami,
47: amo naman
48: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
49: DTX 500
50: masaliga.
51: DTX 500
52: DTX Coffee Mix.
53: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
54: DTX Coffee Mix
55: mga butika.
56: DTX Coffee Mix.
57: Ako si Rico sang una
8: hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10 after one week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C,
11: mabaka butika.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita Almaydis Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan. Masaminabudla yan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Good news!
22: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
26: Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Gabasa na naman bala ang imo.
28: Ay, gabasa na naman?
27: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
29: Always nagabasa.
27: Kag nagabaho ang kilikili.
29: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
28: Nagabasa na naman balaga.
27: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
29: Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
30: Gadaragsa nga punggot,
32: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang nga panit,
32: DTX Beauty Soap.
30: Galaong magputi,
32: DTX Beauty Soap.
30: Puro katol-katol,
32: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
34: Bakal na sa mga butika.
35: Nestor, ang sinaing!
36: Luto na!
35: Ang labahan!
36: Nakasampay na!
35: Ang uniform ko!
36: Naplansa na!
37: Ganito ako!
38: Tigasi!
37: Tigalaba!
38: Tigasay!
37: Tigaplansa!
38: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
37: Sa gabi,
38: ako ang bossing!
37: Dahil kasangga ko!
38: Ang Extend!
37: Supplement for men!
38: Lourdes!
37: Tapos ka ng maligo!
39: Yes, darling! Come to Mama!
0: X10 Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: X10 Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidants.
1: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Makakas mga butika.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: BTS.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Ini si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavior.
5: Ini si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. K5, News FM.
6: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.
8: FM 19 FM 10, your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM Philippines.
9: Mga ka-K5, upod natin mga rapper, mga tisoy ng galeya. Kag-suportaran natin ang rap industry dili sa syudad sa Iloilo. Amo na gani balagi na try naton subong i-reach out sila. Pati iba nya mga tao kung sino masugata nga muni mga porma, kolbaan sila dayon. Pag mo kabalong ang mga muni porma nila pero mga babuot ni. Hadlok na ido sila. Ah. Well, subong gabi mga K5, kilalahon naton ang mga members ng Iloilo Rappers. Palapakan po natin. Yon. Abe, abe, abe, pakita mo yung mga itsura nyo na ibe, maragal eh. Alright, pakilala na isa-isa, mahalin kita na kay Sir, Sir Yahya, YA, anong YA, what's yung ningon man?
10: Young Asian.
9: Young Asian Songbird, Origin Velasquez. Oh, sige, sige sir, palapit na sir, what is your name? Alright.
10: Mayong gabi sa tanan.
9: Hindi mo yuya, sir. Palapit sa microphone na. O, kapte. Ah, sige, sir. Naibutang sa bakbak microphone na. Alright. Sige.
10: Mayong gabi sa tanan. Ako gali si G. Lord Arindain, a.k.a. YA Dollars.
9: Wow. YA Dollars. Grabe.
10: Taga Molo.
9: Ah, Molo. Saan din sa Molo, sir?
10: Kompanya po ni Dorsa.
9: Ah, kompanya. Mari naman. Isa naman. Ah, next, sir. Insert. What is your name?
11: Yo, what's up? My name is Fodios from Haro.
9: Ay, kanabi magambal.
11: I represent 5,000 shadows sa Machingilig.
9: Ah, okay. You're English speaking, sir? Englishero?
11: Medyo-medyo,
9: ah. Ah, okay. Nami siya magambal. Oh, what's up? Nami. Ari naman, no? Si Mr. White. What's your name? Sir, good evening. Yes, yes.
12: Yo, what up? Mayang gabi. Ako galit si Kelda Don. Yeah, shout out 11 Mob.
9: Kelda Don. Alright. And we have...
13: My name is Kay Hayes. Shout out sa 11 Mob. Then sa Amon na Tropa.
9: Alright.
13: 5 Tau and 50 OO.
9: Alright. Grabe, grabe. Welcome sa K5 News sa Family Luilo. Nalipay gid kami, no? Mga talent producers. Ito nga segment producers. Nalipay gid nga ari ka mo dito ng tanan. Ano ang inyong ngalan sa inyong grupo, sir?
13: 5 Tau. 5 Tau is postcode sa Iloilo City, which is 5,000. Then ginimon na naman niya 5 Tau para daw, ano siya, cool.
9: Cool. Kasi nung nauso tong 150, subong nag 15,000 na ka mo. Grabe. Alright. Sino ginang leader sa inyong apat lang gid ka mo nga rapper or damo pagi ka mo or kamo lang gid nga apat nga grupo ay?
12: Actually, lima kami. Mm-hmm. Ang isa wala subong kay hindi sa Abel. Alang alang pa siya.
9: All right. Oh, sige. So sino gid sir nga compose sa inyong mga songs be?
13: Kami-kami man lang. Mm-hmm. Kami-kami lang tapos mahahatag lang kami sa isa ka topic sa amon yung mga kanta. Then amo nang himuon naman niya ano. Masulat kami sa amon mga lyrics for that song.
9: Ah, okay. Anong pinakasikat yung song, Subong?
10: Man, wala pa man.
9: Wala pa man.
10: Wala pa man.
9: Alright, sige. Ari mga ka-K5, maluon na ito ng story nila. Paano nag-start ka mo, sir, nga mag ululupod nga grupo? Paano ka mo naglalahay tanan? Kaya iba may taga Molo, may taga Simon, iba may taga Equator. O, paano ka mo nagkilalahay? Sige, Loda. Ano mo yung uya?
14: Sa parte lang sa relep, mga trep.
9: Sige, sir, palapit sa microphone, sir. Oh. Sige, sir.
14: About lang sa may ano, mga trep.
9: Ah, sa relep.
14: Yes, sir.
9: Hmm. Actually, damo relep nga nagmi, no?
14: Branded.
9: Oo, mga branded. Kaya mga relep. Nami mga relep, actually. Oh, tapos, nagsangga pang relep ka mo nga, nagsangga nag-relep ka mo, nagkilalahay ka mo, dira?
14: Oo, oh, sir. Kaya sa nga mo to nga time, sir, ginagad ko ni Kel. Nga matambay to. Nga to diyan, nagkat to, mga to, sir.
9: Gabalik, oh, sir, palapit na guro, sir, sa mic naton, sir, para ma-intindihan. Good, sir. Sige. Duga pa kayo, ikaw bulig, sir, ba? Okay, sige. Ano to, sir? Oh, go. Oh.
14: Kay isang time nga mo to, bless, sir. Mm-hmm. Gingagad ko ni Kel nga matambay dito, tigat refs lang. Mm-hmm. Tapos, nagat dito, amo to diyon naglalay kami tanan.
9: Mm, tapos?
13: By the way, yung 5 daw gali, sir. Kami sa una, garilep-relep lang kami. Tapos may ara kami nga spot dito, ayon sa Simon. Mm-hmm. Ga-plastar kami sa amon niya mga bayo dito. So, artist na una ni sa artist amon si Kel. Ga-perform niya sa
9: si
13: mga
9: si Kel din, si Kel ganun.
13: Kel da doon.
9: Ah, si Kel doon. Si Kel ginuna.
13: Oo, siya ni kumbaga, siya ni halinan kung mga nagkilalahay kami tanan. Ay tungod siya ni, may mga tropa man sa dito. Uy, si Kel nagali, sabay ka sa iya namin. Mm. Trip na sa, dito tatambay. Hasta nga, nag-isa na kami sa mga grupo kay tungod, mahilig ba kami sa rap. Amo na, nag-grupuhay na lang kami sa Udara, nag-sugod ang 5 daw.
9: Ah, grabe. So si Sir Kel naman, amo niya ang musician, Ged.
12: Yes, ang...
9: Pila na edad mo sa bang circle?
12: 20 lang ako.
9: 20. Kapila ka na, sir, mabayaan sa babae?
12: Wala pa. Ako ka pang baya.
9: Wow! Ahay, gatingwa man. Karabi ah. Ay, ikaw ka pang baya? Sige pa makutod na kayo kay ikaw, pero may ka pang baya. Nga, ginabayaan mong babae. Okay, hindi ka kasaho sa baho. Ano?
12: Toxic.
9: Toxic. Ang ginalaga sa imo, kagwapuhon mo lang or ang cross ang ginasuksok mo sa mga aga. O ano ang ginalagas nila sa imo?
12: Chak to, ang ginambal mo, sir, ha?
9: Oh. Ano?
12: Gagwapuhon ko lang.
9: Gagwapuhon mo lang? Dali naman manyos ko, blanay. may herbal oil kami din mo. Okay, actually, gwapo, giman sa personal. Sa totoo, mga ka-K5, no? Gwapo sa personal. Kapila ka na mag-girlfriend sa totoo, sir. Jaming-jaming kita, anay. Ha? Dugay pa oras ta. Kapila ka na mag-girlfriend, sir. Kalima, kaanom, kapito, ko 300 na kabilog. Ano?
12: Actually, kaysap lang.
9: Kaysap pa malang yeah. Galing.
12: Ang yung seryoso kaysa lang.
9: Ah, seryoso kaysa. Pero ang ginlango-lango mo lang.
12: Buot lang, hindi
9: mo
12: maisip.
9: Ah, hindi mo na maisip. Ang ginano mo lang, sir, vlog, ginhimuan mo lang kanta. Pila sila kabilog.
12: Dua.
9: Ah, duwagit sila. Sila, pabayaan ta na to sila. May mga nubyo naman to sila.
12: Butaway na mo sila balita.
9: Oo, ah, pabayaan. That's important. Kakaon ka mo utan. Alright. Sige. So, si Sir Kilgid, bali music kagidya, sir. Hilig kagidya sa music.
12: Yes, sir.
9: Singer, gidya, or garap, gidya?
12: Both.
9: Both kon. Oo. Grabe.
12: Rap ka, gidya.
9: Oo, oh, grabe. Alright, si Sir naman ang isa. Paano naman, sir, nag-start ng imo yung mga tattoo sa imo ng mga lawas? Ano, nag-join ka sa Tattoo and Festival? Ano?
15: Just be unique.
9: Unique.
15: To be a different man in this industry.
9: So, masakit, sir. Like, sang first mo, sir, nga gibutangan ka tattoo? Di nang first mo nga tattoo, sir, sa imo?
15: In my body. Like, sa sulod.
9: Sa inner gate. Sa sulod gate siya. So every time nga makabatsyag isang sakit, sir, dugi na pangita mo naman sa sunod?
15: Medyo.
9: Medyo. Pero wala ka pa, sir, kaagiging sakitan ang tagipusoon mo?
13: Perme.
9: Perme ka lang. Perme lang siya, ginasakitan, Papa Dunot. Beskan, ano yung mo niya? Tagaan niya motor, mabay nga rusi, hindi magbaton. Kaya gusto niya mahal. Pero subong, sir, grabe, no? Ano yung favorite mo, sir, garap kagidya?
15: Music. Any culture.
8: Any culture. Though, ano si sir, no? Medyo may puson. May puson. Pero feeling ko mabuot, ini siya nga tao. Alright, sir? Okay ka lang, sir?
15: Yes, I appreciate.
8: Thank you. Grabe. Next, ano naman yung nakanti para naman, no? Si Kay?
16: Hayes.
8: Kay Hayes.
13: Yes, sir.
8: Parintihan, ay ka mo ni ano, ni... may kaitsura kang artista mo. Ang singer, mabang nakantas ang sinaktan mo ang puso ko. Sino gani? Si April Boy Rino. Alright, sir. Good evening, Eric. Good evening. Bali, sir, ikaw, good day, sir, ano imo yung work sa sulod man sa inyo grupo?
13: Bali, ako ang pinaka-ano sila, pinaka-tigulang.
8: Hindi bala nun, ha?
13: Ay, hindi, gali. Sige, Manong.
8: Si Manong. Arisa. Siya pinaka-tigulang?
13: Oo.
8: Sino pinaka-bata sa inyo?
13: Arisa.
8: Si Kilgid. Isang ngalan pa lang nga, Kil, wala ka man kaging patay, no? Kanami isang imo nga ngalan.
16: Actually, Kimwell ang real name ko.
8: Kimwell?
16: Ginkwa ko lang K-E-M. Mm-hmm. Ang M-U, ginkwa ko lang. Tapos kung pronounce mo dahil ang Kel, naging ko ang M-U, Kil. Pero ginsug po ako H para mag-Kel.
8: Kel. Okay. Hindi ka gi mapasaway sa imumiga kaya ba si mabukel ka sa pilakadla, no? Mabukel ulo mo. Alright, si Mr. K naman. Pablanti para mo, sir. Mas gwapo kang wala kang... Nan. Mas gwapo siya sa... Nan. Do may half? Ano ka? Pinoy ka gidya?
13: Yes, sir. Pinoy, sir.
8: Pinoy ka dyan. Si nanay mo, kamusta naman? May gusto kayang balki nanay mo, subong?
13: Ama. Amayin ang bawasin mo. Radyo ba lang? Susunod TV na ako.
8: Alright.
13: Love you, ma.
8: Ma, susubong radyo pala sa sunod cable, alay sa kamot. Tapos TV na. Okay. Ginagajam lang kita, anay, for the meantime. Kasi para makuha ang kulba nila. Kahit ito medyo seryoso sila mo. Alright. Ano ginang first yung nga title nga ginobra yung nga kanta, sir?
13: Napapagod na.
8: Napapagod na. Napapagod na or napapagod pa?
13: Napapagod na kami. Okay, pero napapagod na still kami. Crying.
8: So, paano nyo naging compose ang napapagod na kayo?
13: About ni Samon, yung mga everyday nga ginahassle. Kasi before kami magkilala.
8: Sige, mag-Tagalog ka, sir. Kaya parang, kasi kanina parang sumasapot yung baba mo mag-Tagalog. Sige po. Sige, sabi Tagalog ka, sir. Para may kami, express mo.
13: Before kami magkilala, tanan kami is may mga kanya-kanya kami yung hassle. Ako, rider ako. Like, tripping sa akong gabi para survive. Then, sila man, lain mo nila nga trip.
16: Yeah.
13: Hasta nga, na ano naman niya, ang titles ng una naman niya kanta is napapagod na. Try to be, nabako sila, try to nga maghimota sa kanta kung ano ang mga ginagyan naton sa ato niya kabuhi before ta, mahimo ang grupo nga na eh. Kung ano kita, naman.
8: Kanami, no? Kahit do, hindi lang sila grap, no? Ga-invent sila sang ila, balang attitude. Nag-check sila, anay, before sila mag-create sang grupo. Do, bag-ugi man nga generations, no? So, pag-ubra nyo na, sir, kiti magkanya-kanya kayo nga sariling, mga ubra, hassle, problema sa kabuhi, dito ka mo naging strong sa inyong grupo.
13: Yes, sir. Damo mga may mga struggles, actually. Damo kami challenges. Yan, natin tingnan kami isang Ginoo kung ano katataga mo yung grupo. Like, problema, hindi lang basta-basta, dadlaw, meron mga problema. Pero, pinahambal naman niya, hindi lang yung basta grupo. Fight to is pamilya ni.
16: Yeah.
13: Kahit tungod, wala kami kabalo din kung sino hindi mga only child. Doon nakita naman na po palangga. As brothers, hindi as a grupo.
8: Alright. Very good, grabe. So, kanami, ba't sagon, no? Kahit nagahugpong ka mo sa isa kag-isa. Balikan nato ng ilang grupo. Mga ka-K5 nato, magkabalikan ay si Macho Colit. Opod naton si... Ngalan.
16: YA Dollars.
8: Next.
15: Podios.
8: And
16: Kel the Don
13: and K Hayes.
8: We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So na,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Ilong.
16: Wow, my puso.
17: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso.
18: Alas 10:41 na. Mga K5, kapag nagyapon ang aton yung mga guests sa mga gabi. Sir McCoy, pwede mo na sila i-guess inyo to, sir. Sa imo, ito lang ang bago nga produkto, sir. muna. Ipos ipos na ni si Sir McCoy, producer mo na gali, sir. Eh, the best na sa nga producer sa nga national. Okay, ayun gabi sa mga friends natin na nagatutok man sa buong. Ayun gabi sa inyo tanan-tanan. Hello, mali kay Nanay Nenfa, kay April, may gabi kay Lani. Okay, Ren. Na kay Ren, may gabi. O, sa inyo tanan-tanan. Alright, diretso kita sa itong interview sa buong gabi. Sir, sino ayan pwede makahatag sample sa aton sa mga gabi, be? Sa inyong composition, be? Sige, be.
19: Napapagod na.
18: Oh, napapagod.
19: Acapella lang, sir.
18: Sige, acapella lang. Alright. Sige. Palapakan natin. Alright. Alright, sige. One, two. Ayos. Kaya. Alright, sige. Go.
20: Di ko alam kung saan yung daan. Aking ama, pakisabi naman, pakitulong naman sa nararamdaman ko. Sana gabayan mo ko sa aking mga plano. Alam ko di madali yung mga ganito, pero ito yung pangarap na ginusto ko. Sana matupad mo ang mga hiniling ko. Sana gabayan mo ko sa aking mga plano. Alam ko di madali yung mga ganito, pero ito yung pangarap na ginusto ko. Sana matupad mo ang mga hiniling ko. Sana gabayan mo ko sa aking mga...

0: Napapagod na, napapagod na, napapagod na.
1: Pero bakit ganun pa rin ang nangyayari? Na sinasabi ng puso huwag magpadali. Lagi na lang lungkot sa akin umaatake. At depresyon ang lala na pakagrabe. Napapagod na ang puso ko, pero hindi pa rin ako susuko. Napapagod na ang utak ko, pero hindi ako magpapatalo. Kaya palagi na lang magpapasalamat sa itaas, hindi niya ako pinahamak. Sa delikadong lakad laging nakababad, mga paa kaya hindi takot tumapak.
2: Simula nang maging lalaga ang daming natutunan, laki na pinagbago pagang bago lahat sa kulungan, kaya naman pagmamahal di na matatapos pa.
1: Ang tubig sa balon, di
2: titigil sa pag-agos. Nagahinga kong ikumpara sa letrang alpabeto. Walang ikaw, buong ako hindi makukumpleto. Natutong magmahal ng isang puso kong nito, at sana apligan mo ang pagmamahal sa'yo. Pagmamahal sa'yo, pangako ay mananatili. Hingkay na pa sa akin, di din ako mamimili ng iba. Alam mo ba, noong lago ang dibdib ay kailalaman.
1: Ang daming paro-paro sa isip di ko. Alam totoo ba ito o panaginip? Minsan naging tahimik sa daanan na makitid, pero pilit pinipilit para sa isang pag-ibig, dahil may isang ama na sakin nakagabay. Kaya patuloy sa paglakad dahil siya'y nag-aantay. Palaging pasaway, pero salamat kay inay at sa mga barkada kung palagi lang nakakaway. Kahit sarili ang kalaban, positibo ang daig, hindi tumananawa kahit daming negatibo na nangyari sa akin. Ayos lang iyon basta kasama ako si G, positibo lang palagi.
3: Yun. Grabe, gali. Amo na gali nga ang songs yung gali. Hindi gali basta-basta. Kahit may hugot sa nga style, no? Grabe. Namin pagin na siguro kung may beat pagin na yan, no? Kahit lain pagin yung mabatsaga naton kung may beat pagin na yan. Kahit lain ang, ano? Lain ang performance ninyo. Alright. Alright. So, nagaanda ka muna yung chimpo sa pagtamyaw sa ginikanan. Yung blakas mga grupo nyo, mahalin kita na sa imo, guro sir. O, kay Sir YA. O, sir?
4: Shoutout lang na gali sa kay Ermat ko. Ari na kami gali subong sa live.
3: Ari na kami sa live subong.
4: Sa mga tropa, tanan-tanan nga tropa da, sa super. Kag sa mga tagaro, mga 5 daw.
3: Right. Oh, sino pa gid? Tamyaw na. Chan, sana ni magtamyaw.
5: Yo, what's up, Podios? Shout out sa Machingin Lake. Tsaka shout out sa mga tropa na nagsuporta. 5 Down Mafia.
3: All right.
6: Yeah, shout out sa mga tropa. Yeah, sa mga nagsuporta, solid nga suporta. 11 Mob 500. Kag shout out kay Mama, kay Papa. Ma, love you. Arin ako de. Yes, sa.
3: Oh, sino pa gid?
7: Shoutout sa ako na Eloida. Salamat kito pagkahit sa akon. Wala ko di kung wala ka. Walang ga tagit ka. Kamu na mami. Shoutout sa akon nga mga tropa sa Taal. Mga Taal boys. Kay Michael Fuentes. Shoutout si Mugar. Pisan-pisan si Mugar. Glabi na sa akon nga asawa. Rim na. I love you.
3: May asawa ka na sir. May asawa ka na.
7: Lapit na lang ha.
3: Malapit na lang. Mga San Nobe sir. Mga San Nobe.
7: Mula pa wala.
3: Taga Mulo, taga Taal ka? Taga Taal ka?
7: Oo.
3: Ah.
7: Taal ay Taal siya sa Buksuba.
3: Ah, Taal sa Buksuba. Sabi ko Taal Mulo.
7: Kay Dre, patawo.
3: Ah. Alright. So, paano ka mo sa invite? Basi may Facebook ka muna, sir. Tapos, pwede nyo sila invite sa inyong Facebook page, ha? Oh, sige. Kung gusto nyo, ti Facebook na yung nanay nyo, i-plug nyo. Oh, sige. Facebook nyo, sir. Facebook.
4: Follow nyo ako gali sa Facebook ko, YA Dollars. Kag sa mga music platform naman, YA Dollars. YouTube, Spotify. Yeah.
3: Alright.
5: Podios. And pa-follow na lang dahil sa Machingilik. And shout out to my homeboy in there, Novi. What's up?
3: Alright. Next.
6: Yo, follow nyo ko sa Facebook, Kimwell Besa, kag page ko, Keldadon. Subscribe na mga mood yun sa YouTube naman, 5 Tao, kag Keldadon. Kag mamatiin nyo kami sa Spotify, kung gusto nyo.
3: Kanami si Sir Magambal. Mamatiin nyo kami.
6: Muna lang.
3: Nami. Next.
7: Facebook, Kyle Halyares, then sa IG, Uncle Hayes, then. Amo na. Follow nyo kami dahil sa Spotify, Kildadon, 5000, 5,000, YA Dollars. Amuman sa, ano, sa YouTube.
3: Machokulit kili, follow nyo man ko sa page ni Machokulit. Ay! Grabe ni, grabe ni. Alright, so, anong next yung pagiging produce subong? So, diin ka muna ga-perform subong? So, nakalabot na ka mo sa Gimaras, Binggawan? So, diin pa ka muna nakalabot subong, sir?
6: Ang song na, Carless lang.
3: Carless. Pero damo, tricycle dito, no? Bisan Carless sila, no? Oh, oh next, tapos, diin pagiging ka muna mga lugar nakalabot?
6: Dari malang si Lilo.
7: Around city.
3: City. Pero tingin ko taga ka mo chance, sabi sir, din mo gusto yung municipality nga maka-visit, be?
6: Mm. Manila.
3: Manila, good.
6: Yeah, yeah.
3: Hindi ang municipality dire sa aton sa Iloilo lang, anay. Oo. Mamaya tayo mag-sa itang ugat, okay.
7: O, sige. Sa ano, ah, sa Banate, daman at tropa, dahil baga pa mati sa wala.
3: Yeah, yeah. Aha, taga Banate. Oh. May nagkapototan din sa inyo, wala?
7: Wala.
3: Wala. Oh. So, din pagdating mo ya sir, si Sir YA, di mo gusto, sir?
4: Sa Gimara, sir.
3: Ah, hindi ka mo gusto sa Lubok mag-perform? So, din pagdating siya sir, mister. Oh, so, di mo gusto maglagaw?
5: Kung din, nung boss, importante, happy ang danan, masadya ang ibang mga matao. Much love and respect, peace up.
3: Okay. Ayos. Next.
6: Carless Japon.
3: Carless Japon. Ikaw yun, sir. Di mo yung gusto?
7: Bakit ito, Carless Tas na?
3: Ah, Carless. Ah, naka-perform ka mo sa Carless na?
6: Why, ako lang song na.
3: Pero okay man ang impact sa Carless eh mo?
6: Okay man sa.
3: Alright. Sige. Kamal pa, supportaran natin ang, anong rin group nyo, sir?
7: Five Tau.
3: Okay, 5,000.
6: Kag 5,000.
7: Postcode sa Iloilo City, sir.
3: Alright. Kamal pa si Mayor Raisa, maka-discover man sa inyo. No, kabay pa sa plakad lang, may maka-invite man sa inyo nga magwa man ka mo sa TV. May Tagalog pagig ka mo ng mga performance, subong? O, si Mr. Singer, be, o.
6: Sample lang.
3: O, sige, sample.
6: Karas, karas.
3: O, palakpak, pasakay, pakpak na. Para sa dya. Alright, ladies and gentlemen, si Kel.
6: Ikaw lang hanap hanapin. Nalipad ko sa...
3: Ako na lang masagpon sa lyrics, si kanta, halimbawa.
7: Nag-blanko.
3: Nag-blanko ka, nag-blanko. Ikaw ang akin hahanapin.
6: Ano ba?
3: Bakal na lang kita lampin. O, sige.
6: Dama-dama mo, kanta.
3: Alright. Sige. Ladies and gentlemen, si Kel Dadon, National High School. O.
6: Wala lang. Ano na ang kanta, man? Ngayon, mga love song.
3: Okay. Burn out, sir. I-connect ka na sa Wi-Fi mo, sir. Okay. Already. 5, 4. Palakpak naman, pasakay! Okay, sige. Ready, go!
6: I know the reason why you keep on calling. You keep on coming. Alam ko nakita mo na laging stunning. You know what I vibe, baby, come here. I know the reason why you keep on coming. You keep on calling. Alam mo na kita mo na laging stunning. This why you keep me calling. Yeah.
3: Grabe. Anong title to, sir? Anong title?
6: Reason. Featuring Kay Cozy.
3: O, brahe kami ba, sir, sang rap beat kay Fad News FM? Kati mga rapper ka mo. Ah, sige, mga panasigdasig na din sa K5, ah. Sige, may K5, eh. Freestyle. K1, K2, K3, K4, K5. O, sige. Asa makalabot ka na sa K9? O, sige. Alright. Sige, sino pwede maka on the spot?
6: Fodios.
3: Okay. Are. Si Fodios. Kanami mo nga lang ni Fodios. 5, 4, 3, 2, 1.
8: Servisyo na dugitso sa tawo. K5, servisyo na dugitso sa...
3: Okay. Servisyo diretso sa tabo. Oh, sige. Ayos. 5, 4, 3. Uy, hindi mo yayaw. Servisyo diretso sa taho. Ibuto ang K5 sa palabuton ng eleksyon. Oh, sige. Buton, aton. Oh, sige. Sige, may, si may arap. Actually, ang CEO namon galantaw, no? Kung manamian ka mo, namian na si Doc sa inyo. Actually, mag-isas party ka mo, hindi ka mo pag-inviteron. Okay, sige. Sige, sige. Sige, kung manamian namon CEO sa inyo, natural, inviteron ka muna sa among Christmas party, no? Sige. Sino pwede na ka, ano, ka on the spot, be, rap, be,
9: freestyle.
3: Away ka mag-freestyle. Dapat ma-freestyle, freestyle. Ayos na to kay Mr. Fo. Namin na to. Sige, Mr. Fo, ito na to. 5, 4, 3, 2, 1. Sige, kaya na, kaya na. Ang damo nag-enjoy sa ato. No? Kasadya sa inyo, Sir Matt. Alam, alam, may ibig kami din. Okay, si Steven.
8: K5
3: sa mission. Kamusta git K5 go? K5. Okay, liwaton naton sir para may participation ng mga upod mo. Okay, okay, Lord. Ikaw sir, ikaw. Secret, ano to ganing mo Rex? Serbisyo. Tapos yung mga tatlo, K5 lang kamo para may participation man kamo. Okay. Ladies and gentlemen, palapakan naton ang mga grupo sa siyudad sang Iloilo nga hindi mabangbang. Kanta. Go.
8: Serbisyo na diretso sa tawo.
3: K5.
8: Serbisyo na diretso sa tawo.
3: K5.
8: Pinuligon sa pigado para git sa pag-asenso lang tawo naton sa Facebook ang K5. Serbisyo na diretso sa tawo.
3: K5.
8: Serbisyo na diretso sa tawo.
3: K5.
8: Pinuligon sa pigado para git sa pag-asenso. K5 ang lantawo na tunsubong.
3: K5. Ala una, alas dos, alas tres. May baybas naman ang K5. Kung ikaw nga kuging makulbaan ka na. O, oh, diba? Dapat may muna kong kanta. Namin to sa serbisyo. Maayogid, no? Actually amogin na ang number one ni Doc mo nagaserbisyo sa tao diretso gid sa tao wala kami nagadiretso sa barangay kapitan kay way na yung kalabot sa tao no grabe gid si Sir B si Sir Kelby ba on the spot naman Sir Kelby si may ara ka man nga version bi mo bi sige be, sige be, sige ara ara sa K5 ba sa K5 ba sige sige ah
9: wala ko go virgin goal ya ikaw, ikaw, be man. Kaya wala ko idea.
3: Oh, sige, sige. Oh, ikaw, be man. Oh, sige.
7: Pasa ako, guro kayo ang call.
3: Ah, sige, sige. Ay, kapasahay ka mo. Oh. Ah, sige, sige. Si, wala, ganyan. Tigrabi na si Mr. Fo. Yan, nasigdaasig na galiutok niya. Oh, sige, be.
7: Unprepared, ah. Oh,
3: unprepared.
7: Pero grabe si Fo, no?
6: Isa pa, isa pa, isa pa, Fo.
3: Ara, ara, ara.
8: Ara. Servisyo na diretso sa tawo.
3: Iboto ang K5 sa palabuton nga eleksyon. Ang tanan ng mga bukid, pasiminto. Ang tanan ng mga patay, gutom, pakanon.

0: At wala na kamo kabulan sa imo amiga. Tinuig naman. Pila pa?
1: Seven.
0: Ang sibin ang muna sa ang ginatrapo sa lawas mo mo. Oo. Maistorya, dabla mo. Ang one, ang muna ang tamad. Ang two, ginakaon. Ang three, oh. Ang four, ang five. Ang sex, ang muna siyang sex before seven. No? Tapos, tapos ang sex, ang seven, trapuhan, tapos i-eat na yun. Ah! Alright. Oh, next, may si Sir Mr. Foke ka lang, sir. May problema ikaw sa panimalan nyo, sir.
2: Yes, okay. Yeah. Shoutout sa Machingilig and shoutout kay Manang Jan Jan, kay Mob, sa mga tropa. Pipe the Mafia again.
3: Oh, yeah.
2: 50 OOL with Mob. Yo, peace up. Appreciate always.
0: Grabe. Ano ang mga nami si Sir Magambal? Ganyan mo ika-peace out kayo sa ulihi, no?
1: Peace out.
0: Oo. Oh. Amo ginaya ang emo, sir, nga ano?
2: Oh. Yes, I.
0: Di isang pumindakpan kay Sir isang auxiliary. Ano yung lisensya ko? Peace out. Ano si Mabel? Ay, balik ko na yung mga lisensya, gali. next, si Sir Kiel.
4: Yo, shoutout kay Dre. Ka 50011 Mob.
3: Yo.
4: Yeah, sa mga tropa ko nga, upod nga ng gutom. Yeah, tol. We going up, cuz. Let's go.
0: Ayos, Mabel. Next.
5: Number one to nan, shout out kay ano, kay mama ko. Mama ko kaya, I love you rin.
0: Pero may kagapasaway kay mama mo to sa una.
5: Pero may sir,
0: ano blang gusto mo yung bal kay nanay mo subong before ka maghaling? Kaya siyempre nakasoksok ka na sa pangrandi sa Tiago nga mga antipara. Okay, ano ang gusto mo nga i-message sa imong aginikanan sa mga gabi?
5: Magbukas ang business ta, maging ano kito, maging maayong manager sa mga staff ta.
0: Wow. Ano yung business or how?
5: Shout out ko lang yung business naman. May nag-open na kami sa... Ano nga na subong dala? August?
0: Ang butso imo
5: August.
0: August 30.
5: August 30, ma-open kami sa Tabok Subaharo in ano San Express kag Chai Cafe.
0: Balido kapihan?
5: Yes, sir. Bali. Wow. Andy Rice. Mga chicken.
0: May tapsilugan man ka mo?
5: Yes, sir.
0: Ano mga names sa mga tapsilugan mo dito?
5: Wala pa, sir.
0: Tudlo, anta ka. Ang first mga pangalan, Bulog. Bulalong nga may
5: itlog.
0: Na itlog na. Tapos kaplog. Cup noodles nga may itlog na.
5: Laki na yan.
0: Na mo na. Ikaw bala nagkakabala ka? Tistingi ang amon nga bagong nga kaplog. May cup noodles ka na, may itlog ka pa. Oh, oh di ba? Oh, grabe yun. Oh, ano pag ito, Mr. K? K. Hayes, no? Ikaw bala nagka-problema sa panimalay? Mag-inom sa K-Hiss Herbal Capsule. Ang ini nga capsule, ginpangunahuna sa mga astronaut na ginaprobahan sa unhan Rizal Palapala. Grabe, ginigalip. Okay? So, anong business yung mga kapihan? Tapos, ano pagin, sir?
5: Thrift. Naman na.
0: Thrift
5: shop.
1: Okay.
5: Okay.
0: Ah, okay. Dubas ko yung mga ngalan, subong nung okay, no?
5: Okay.
0: Ah, okay na subong. Oo. Pero nami giman mga ano na ang ngalan niya okay giman dapat ang tawag.
5: Thrift gina saya sa.
0: Thrift gidya. Thrift to Jerusalem.
5: Oh. Tuharo lang sir.
0: Ah, wait. Abay team sa kuy gusto pa kamo sir. Bantayan niyo sila mag-lunch sila diri sa sunod mabalik din sila sa ako. May minus 1 na sila dapat makanta kamo. Kamo amogi kamo na dapat to para sa wabi gid bala ha. Na magkanta kamo sa sunod. Tayo ano kami ayhan maghulat sa inyong album.
4: This month may pagwa ko nga music video.
0: Oh, sige. I-play nyo din sa amo na.
4: Under 11 Mob, album ka Mob, yeah, stream nyo na. Kag Damo Solid ang kakanta.
3: Alright.
4: 11 Mob album.
3: Alright.
0: Grabe, bantayan ta na. Oh, yes, sir.
2: May manag release kami, Budots.
0: Wow.
2: Shoutout kay Manong Jan, gali. Next month siguro, release na natin. Kag abang-abangan nyo palagi. Peace out.
0: Ang Budots niyo may rap man na?
1: Yes, sir.
0: Ano na yung ano rap niyo na sa Budots niyo? Wow, halabira, ilo-ilo, lapit na dinagyang. Well, mga kaibay, madamo nga salamat. May gusto pa ka mo i-tamyawon? Sige na, wala na kita tiyempo, tamyaw na.
4: Okay. Yo, sa mga rapper, da nga kakakalantaw. PM niyo kung gusto niyo beat, kag gusto niyo mag-record. Yeah, call me man.
0: Ga-record, may recording studio ka mo to, sir?
4: Yes, may ara ako recording studio.
0: Sige, ma-record ito sa sunod, ha. Si Steven! Ang baliaga, ano ka muda?

0: nagkapamunit sila, sir.
1: Steven Viesca.
0: Oh, sino pa again? Oh, sino pa again? Why na, why na?
2: Sa so, kung gusto niyo magbaka sa Machinga Lake, located in Kalaparan. Kung gusto niyo magbaka sa Manami, Gabayo, Ara sa Kalaparan, Machinga Lake, pa-follow na lang dayon sa page.
0: Alright. Tagadiin kayo mo, sir. Dengan tagadiin kasi mo, Mr. Erfo.
2: Embechinova.
0: Haro.
2: Yes, sir.
0: At sunod ang hagadong ko na sa mga panyapon, bala. Namin ni siya doon pang do kustakli, no? Ano height mo, sir? Ano height mo, sir? Ano height mo? Ikaw, ikaw. 5'7". 5'7". Alright. Sige, si Sir YA doon nakapoy. Natin sa maunta, sir. Wala mga salamat din mga kaka-K5 natin! Bantayan buwas ang programa ni Macho Kolita. Ah, si Madam Usang Subong nagsakit iyat san. Why siya anay? Ah, sa mga friends naton nga nagabaligya sa ilang pisugo dira sa Unitop. Ganun ba mati sila Subong sa aton? Good evening. Oh, grabe gan. Sa mga K5 naton, nakatilaw na kamo sir mag-inom, makatry na kamo sir mag-try na kamo sang extend food supplement for men. I-try ninyo sir nga apat. Oh, para nga isa ka pindot pisuit dayon, ha? Extend food supplement for men. All right? Kada kun ikaw naman da may magsimhot lang crash mo, ado baho guab, ideyo fresh mo na dayon kay kabudlay bisan no kakagwapa. Kun ang imo nga ilok, bala pag simhot nagastack up sa tutundan ang baho, ayawan pugong ang imo nga tupad kag makakita ka pa kontra sa pila ka adlaw basi ipablatter pa ideyo fresh mo na mga ka K5, ha? Sa mga friends man nato, yung may mga punggod ka sa sulod, may parachute pa gid, DTX beauty shop mo na. Oh, para suwabe. Alright, abe tindog bigyan mo ano yung apat ni para makita. Tabe, anong ending niya be? Oh, basi ano ano yung ano nga ending. Maramo damo nga salamat sa inyo tanan. Ako si, oh, sige be. Oh, intro. Oh. Oh, amo na ako. Picture ka man ayo. Sige, picture anto ka man ayo. Picture. Sa mga followers, idog-idog kadi guro sir. Oh. Oh. I-picturean niyo sila tapos i-upload niyo. Hindi lang ko guro sir Andre kay dula ina ko ni Churaya do principal for. Okay. Arara, sila lang anay, oh. Parang mga friends yun, ah. Nga arara sa mga nagalantaw sa K5 News FM, pwede yun sila i-screenshot yun, eh. Nag-ibutang sa ilang page, no? Full shot lang, guro, sir. Anday, sa ila lang, guro, sir. Arara. Oh, picture, ready? 1, 2, 3. Okay, lain. Oh, dumay, hikog ang imo yan nga posing, no? Okay, sige. Next na naman. Posing, go! Picture! Ayos. And last, 1, 2, 3. Ayos. Ay, mga K5, Macho Kulit! Thank you so much sa inyo! Bantayan ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Oe. Pwede sa akong ating kasay. Thank you so much, kid. Salamat sa inyo, tanan-tanan. Boys, thank you! To God be the glory. Happy Sunday! Thank you! 88.7 K5 News FM.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
5: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
6: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ng B cells kag T cells. Kung ga D3 bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Indi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay syempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtola akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 bio.
3: D3 bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 bio with BCO. Two-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
7: So ang D3 bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
6: dapat hindi gidya
7: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
6: kada si atay
7: atay no
6: kidney
7: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 bio kita kada adlaw.
8: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
6: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral
8: correct
6: specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga una.
3: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
9: Garantisado.
3: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5.
12: K5?
11: News FM.
13: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
14: Miss si Alana Pacardon Marapa.
15: Ko si Joshua Darin Villavior.
16: Ni si Kirby John Panes Agravan.
13: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2.
3: D3 Bio.
17: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio.
9: Ang Visio,
3: nga may D3.
9: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
3: Nga may Visio.
9: Ang Visio.
3: Yung
9: may D3. Matatags mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabakal ng butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
22: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
23: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
24: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
23: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito naton niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggo,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dalao magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extel!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio
13: yung may PCO.
12: Ang PCO
13: yung may D3.
12: Mga butika
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito,
1: ito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
2: Yung may D3!
3: Malakas, mga buti ka!
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: My puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabakas, magabuti ka.
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio! Yung may D3.
5: Mag-abuti ka.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
3: Garantisado!
7: Epektibo!
3: Aramis!
7: DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
7: Masami inauha!
3: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
7: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Kida nga akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
3: magabuti ka. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman Roman.
2: Ako si Ere.
12: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no.
2: Siling sang migo ko.
12: I-try ang X10 Food Supplement for Men.
2: Kay epektibo ko no.
12: Akon gintilawan.
2: Abaw.
12: Gatok tura ok gid ang akon man no.
2: Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidants.
19: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay.
1: Happy kanunay.
19: DTX 500.
1: Masaligan.
19: Epektibo.
1: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
19: Masamig ka bala gina-allergy.
1: DTX 500.
19: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
1: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
19: Masaligan.
1: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio.
19: Ang D3
1: yung may Physio.
19: Ang Physio
1: yung may D3.
19: D3 Bio.
1: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
19: Ang D3.
1: Yung may Physio.
19: Ang Physio.
1: Yung may D3.
19: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
23: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtuod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala testingin yo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanubo.
3: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikas.
3: Epic tipo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Gamay Physio.
2: Physio.
3: Gamay D3.
2: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Gamay Physio.
2: Ang Physio.
3: Gamay D3.
2: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-Fi News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Fi News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, oh, si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
5: Mga mabuti ka.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500,
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500,
6: masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
6: nga sa masami
7: amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500,
7: masalika. DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
5: Mabakal nga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta. Fiesta Edition. Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Kadaragsa nga pungkot.
22: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang nga panit.
22: DTX Beauty Soap.
23: Dala o magputi.
22: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol.
22: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasumpay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasin!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
28: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
28: nga amo naman
27: ang nagatindo sa imo atay.
28: Basta tindo ang atay,
27: happy kanunay.
28: DTX 500
27: masaligan,
28: epektibo.
27: DTX 500
28: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Ikaw ba na
27: ang may diabetes?
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds.
27: Yan ang gapanupo
28: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: Epektibo.
27: DTX 500.
30: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
30: Yung may D3.
31: Mga butika.
30: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
30: Yung may D3.
31: Makakas mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
33: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro, tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM
0: Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. Mabaka mga butika. DTX coffee mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man. Nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko.

0: ako naghambal. Try ko ang My TC. 1 cup three times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa My TC. Epektibo.
1: My TC. Mabaka sa mga butika. My TC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa My TC, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: My TC. Mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
4: Sporbiotics nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
5: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City.
4: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Nga may BCO. BCO. Nga may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kag isang man kaladjuster nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. May sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろいろすれ 88.7 K-5 News FM

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. EDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Mas tatinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
8: Physio,
1: yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
8: yung may D3.
1: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: 101.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kong magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
10: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadaragsa nga pungkot.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Gortez!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
10: Yung may D3.
11: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My
1: puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: My D3.
0: Malakas, mga buti ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Ara mismo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX
0: Coffee Mix.
8: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Loadlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
14: K5 Kalingawan sa Barangay.
15: K5 News FM.
14: K5 Kalingawan sa Barangay.
15: Yes.
13: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Iya!
5: Iya!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
9: Extend Food Supplement for Men para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masalikan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
9: D3 Bio ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

Cagayante Oro. 103.1 K5 News FM Tacloban. 107.1 K5 News FM Olongapo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 94.5 K5 News FM Calibo. 100.9 K5 News FM Rojas City. 89.1 K5 News FM Pasig City. 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, kagistanan ng mga suki ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, dalayon gid ang Dios sa sini nga tion. Sa gihapon nga siya nagpakamayo sa aton nga tanan. Kinatagan kita sang chimpo nga makapadayon sa aton nga palatuntunan. Kag kamusta kamo? Kamo nga mga suki, kamo nga mga tagpalamati, kabay pa nga sa gihapon. Yara kamo sa maayong kamtangan sa inyong alawas kag hindi gid pagkalipatan ang pag-atipan man sini. Aton man suplayan sang mga ginkinahanglan nga mga nutrients, mga vitamina o mga food supplements kung ginkinahanglan gid. Importante na siya katama. Hindi tangin pagkalipatan ang pagdayaw o pagpasalamat sa Ginoo bangod tanan ng mga pagkamaayong aton na baton halin sa iya. Mga proteksyon, mga permi na aton na baton, labi na kung aton permi nga natulupangdan ang pagpakamaayong ginabubo sa aton nga tanan ang sa aton physical, mental, spiritual, financial kag protection. Mangud sina aton nga siya pasalamatan permi kag aton man siya dayawon. Muna nga importante katama sa aton magaturan nga aton gid siya mahangpan. Kay kung hindi amo na nga hindi kita matingala nga may mga tao nga ara balati anon katama. Muna nga importante. Sige, so amo lang na aton nga pagpanamyaw, pagpasalamat sa Ginoo kag sa hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, nagpapasalamat sa inyo ng lubusan sa lahat ninyong kabutihan, kaganang loob, at sa magitan ng inyong bugtong anak na Matias Cruz Romario, kami po'y naging karapat-dapat na lumapit sa inyong banal na luklukan ba. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa impilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang mga kawani at higit sa lahat ang Siyoro Camiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection. Bigyan mo po kami ng iibayong karunungan, makalangit na kalaman upang aming manawaan ang patuloy na pag-aral sa imbalan ng mga salita at ito ay nakital sa aming puso't isipan upang maging gabay sa aming paglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Now, ipadayon ta makaturan ang aton ginistoryahan diri nga pagpakamatarong. Ang justification bala, pagpakamatarong sang pagtuo, justification by faith. Importante katama nga may kangtanan sa bungana nga gugma sa Ginoo. Muna nga aton nga tunad siya maayo, ang tanan nga mahimo sang tao para siya kagulingon nga kaluwasan amo ang pagbaton sang invitasyon. Ano nga invitasyon? Ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga walay bayad magkare. So importante no? Magkare tubig nga walay bayad. Ano ni siya? Wala siyang sala nga mahimo sang tao nga ang pagkakontento wala matigayon sa Kalbaryo. Gani ang cross sa hanuot nga mga pag-apilar padayon nga naghatag sa makasala sang bugos nga kapatawaran. Ang cross ni Kristo sa Kalbaryo nga gina-celebrar sa bilog kalibutan alin pa sa sang una dayon bisan wala man ginsugo sang Ginoo nga magselebrar sa sina, pero may mga grupo nga nagaselebrar na sa una sa Holy Week muna nga. Pero importante, hindi nang kada lamang sa ginselebrar sa kada isa sa katuig, kundi sa kada adlaw sa aton nga kabuhi, sa aton nga hinatunan, kada oras aton nga pinsaron maayo pamalandungon ta ang sakripisyo ni Kristo. Agud nga padayon man niya nga ang iya pagpakamatarong nga ginhatag sa aton, padayon man siya mamintinar naton siya. Amuna ang maintenance eh. Ang pagtumbas ginahimo para sa aton ni Kristo, bugos kag bugana nga nabusog sa amay. Ang Dios mahimo nga makatarunganon kag bisan pa ang nagapakamatarong sa mga nagatuo. Muna nga, nakapabusog sa amay ang ginhimo sa iyang bugtong nga anak nga napatay sa krus sa Kalbaryo. Amo nang tanan magpalapit sa amay pagi kay Kristo, pagi sa pagtuo, dayon magasunod sa iya kaubuton, magatuman sa kaubuton ang iya kasugoan, dayon mapamintinar ta, mapadayon ta ang aton pagpakamatarong nga iyang gin paangkon sa aton. Diri ang kamatuoran gin pastor sa maathag nga mga linya. Ini nga kaluoy kag kaayo indi gid takos kita. Ang grasya ni Kristo hilway sa pagpakamatarong sa makasala nga wala sing merito ukon pag-angkon sa bahin sang makasala. Wala kita sa aton kagulingon merito, wala kita mahimo. Muna nga kun kita nagasalig kay Kristo, nagatuo kita kay Kristo nga siya gid lang ang aton bugtong nga paglaom sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ang iya nga pagkamatarong sa bugos ay hatag sa aton. Bugana na siya. Ang pagkamatarong, isa na siya kabugos. Bugos nga kapatawaran sang sala. Sa tiun nga ang isa ka makasasala, magbaton kay Kristo paagi sa pagtuo. Sa sinang nga tiun, siya ginpatawad. Ang pagkamatarong ni Kristo ginisip nga iya na. Kag hindi na na siya dapat magduha-duha sang mapinatawaron nga grasya sa Diyos. Wala sing bisan ano nga pagtuo nga nagahimo sini nga aton manuluwas. Ang pagtuo hindi na makadula sang aton pagkasadaan. Tuod man na siya. Ang point na rin makautoran nga ang pagtuo, wala man na siya merito. Wala man na merito. Ang dugo ni Kristo, ang may merito ay may gahom. Amo na nga, kay kung kisa, magsala ang mga nagatuo kay, di ba, damo subong nagasiling pagtuo na lang, pagtuo, ni na kinanglan, magtuman sang sugo. Dira gani ang dako nga kontrobersiya eh. Kag dira ang dako nga inaway sa mga, ang iba nagdibatihan na gani. Makita mo na sa YouTube, makita mo sa Facebook, magdibatihan na sila. Kay wala sila magkaintindihan na eh. Hindi naman kinanglan magdibati kung nagkaihang panay tani, nagkaintindihan na eh. Kaya ang pagtuo hindi na makadula sang aton makapagkasadaan. Si Kristo amo ang gahom sang Dios para sa kaluwasan sang tanan ng mga nagatuo. Ang pagpakamatarong nagaabot paagi sa mga merito ni Kristo. Ginbayaran na niya sang ang bili para sa pagtubos sang makasasala. Apang paagi lamang sa pagtuo sa iya dugo nga si Jesus makapamatarong sa tumulo. Ang makasasala hindi makasaling sa akong lingon nga maayo nga mga buhat bilang isa paagi sang pagpakamatarong. Wala. Bisan gamay, bisan ano kagamay nga parte, walay labot ang aton mga hinimuan. Nakahimo lang kita kay si Kristo arena sa aton kabuhi. Kay kung wala si Kristo sa aton kabuhi, sambal ni Kristo, kung wala ako, wala gid kamusing mahimo. Amo na nga, kung may nahimo man kita nga matarong na sa iya tubangan, bangod sina kay kita iya gin matarong, iya kita nga gin hatagan sing gahom. Nakahimo na kita sa iya kabuton, nakahimo na kita sa pagtuman sa iya mga sugo. Muna nga, dapat ang makasasala mag-abot sa punto nga iya isikway ang tanan niya nga sala. Mag-untat sa pagpakasala, kagbatonon ang isa ka kadakoon sang kapawa, pagkatapos ang isa pa ka sam nagasilak ini sa iya banas. Ginahangop lamang niya paagi sa pagtuo ang hilway kag bugana nga aman nga ginhimo ni sa dugo ni Kristo. Nagapati siya sa mga saad sang Dios nga paagi kay Kristo, ginhimo sa iya ang pagpakabalaan kag pagpakamatarong kag pagtukos. Kag kun magsunod ang makasasala kay Kristo, magalakat siya sing mapainubuson sa kapawa, nagakasadya sa kapawa kag nagapalapnag sina nga kapawa sa iban. Magasir bala? O simple kay makita ka man, matingala naman ang mga tao nga kung ikaw sa una, lasingiro, palahubog. Kung ikaw sa una, sige panahor. Kung ikaw sa una, bairo. O tanan naman ng mga bisyo ara sa imo, pero tingala sila nga, oh, nga man ni si Juan de la Cruz nga bag-o naman yung kabuhi ni. Nga ano ni, mamangkot na sila, matingala sila. Amo na nga, bisan nga wala ka man naghambal pa sa ila, dako ang ila katingala, sa imo makatilingala nga kabuhi, nga nabag-o ka, kay gali ka, ginbaton mo sa Kristo sa bugos mong tanggipusoon, sa bilog mong kabuhi, kag nakita nga amat-amat mong ginkabuhi ang iya pulong. Amo na ang pagpalapnag sa iban. Bangod gin pagkamatarong, ikaw, pangis sa pagtuo, nagadala ikaw sing kalipay sa pagtuman sa bugos ni mong kabuhi. Amo na. Ang paghinayat sa Dios, amo ang resulta sang kung ano si Kristo para sa aton. Ang mga kalag ngayara sa idalom sang Dios nga nagapamalandong sa Dios kag mga nagatuman sang iya mga sugo makabaton sang Dios nun nga kasanagan. Sa malahalon nga pulong sang Dios may kaputli kag kataason subong man ang katahom niya nga luwas kon buligan kita sang Dios indi malabot sang pina kita indi kita makalabot sa pinaka mataas nga gahom nga dapat malabot sang tawo. Ano na ang pagpakabalaan. Subo nga ang pana-aro sa panganod ginapurma sang paghiusa sang silak sang adlaw kag ang ulan gani ang balangaw nga nagapalibot sa trono nagarepresentar sang gintingog nga gahom sang kaluoy kag kama katarungan. Hindi lamang ang hustisya ang dapat huptan kay ini magatabon sang himaya sang balangaw sang saad sa ibabaw sang trono. Ang tao makita lamang sa silot sa balaod. Kung wala sing katarungan, wala sing silot, wala sing kaligunan ang gobyerno sang Diyos. Amo na, ang Diyos may ara gobyerno. Di ba naghambal si Apostol Pablo sa Hebreanon 4:16 nga magpalapit kita sa trono sang bugay? Oh, trono sang bugay. Ang butambalon, ang trono sang grasya ara sa kay Kristo. Now, kung maghambal kita nga trono, araw ang ara dira sa trono, ang hari. Anong ginhimo? Nagapungko. Siya subong nagpatunga sa may kag sa aton. Bilang mga makasasala kita, siya ang aton abogado. Karon, kung may trono, may hari. Kung may hari, may ara bala ginharian? Di simpre, kung hari siya, may ara ginharian. Anong ginharian? Bilog kalibutan. Sa espiritual, ang aton tigipusoon, ginharian man. So magpalapit kita sa ginharian ni Kristo, sa ginharian sa bugay. Wala ginharian nga walay balaod, walay sugo. Amo man nga may aragid kasuguan. Mana nga, ang pagsamo sang paghukom sang kagkaluoy, amo ang nagahimo sang kaluwasan nga bugos. Ang pagtingob sang duha, amo ang nagatuhoy o nagatoy-toy sa aton samtang ginatanaw naton ang manunubos sang kalibutan kag ang kasuguan ni Jehova. Sa pagsinggit, ang imo kalulo naghimo sa akon nga dako. Nabaluan naton nga ang Ebanghelyo, isa kahimpit kag kumpleto nga sistema nga nagapakita sang pagkawalay pagbag-o sang kasuguan sang Dios. Nagahatag ini sing paglaom sa tigpusoon kag sing gugma sa Dios. Ang kaluoy nagaagda sa aton sa pagsulod pagi sa mga gawang pakadto sa siyudad sang Dios kag ang katarungan ginahatag sa paghatag sa tagsa ka matinumanon nga kalag sing bugos nga mga pribilehiyo sumong isa ka katapo sang ging harianon nga pamilya isa ka anak sang langitnon nga hari. Kon kita may depekto sa kinaiya indi naton malabot ang mga gawang ginbuksan sang karuoy sa mga matinumanon kay ang katarungan nagatindog sa ganghaan kag nagakinahanglan sang pagkabalaan kaputli sa tanan nga mga luyag makakita sa Dios. Kung ang katarungan na dula, kagkon posible para sa Dios nun nga kaluoy nga magbukas ang mga gawang sa bugos nga rasa, walay sapayan sang kinaiya, mayara sang mas malain nga kahimtangan sang pagkadisgusto kag pagrebilde sa langit sang sa wala pastanas ginatabog. Ang paghidait, kalipay, kag paghiusa sang langit, pagabungkagon. Ang pagbag-o gikan sa duta, pagkadto sa langit, indi magbag-o sang mga kinaiya, sang mga tao. Ang kalipay sang magintubos sa langit, resulta sang mga karakter nga naporma sa sininga kabuhi, suno sa larawan ni Kristo. Ang mga santos sa langit, mangin una nga mga santos sa duta. Kung gusto kita mangin santos dito sa langit, una sa tanan, mangin santos anay kita diri sa duta. Muna nga, if you are, you want to be saints in heaven, you must first be saints upon the earth. Amo tumalon masantos. Paano kita masantos? Hambal ni Juan sa sulat sang sulat ni Juan sa Apokalipsis o bugna 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Isa sa ginkinahanglan nga pagsulundan nga mangin santos kita sa langit, dayon unas tanan maglasantos kita din sa duta, amo ang kasuguan gid sang Dios. Ngaman, aton liwaton, ang Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ang pagtuo naton kay Jesus, kag ang pagtuman sa iya kasuguan, particularly ang Ten Commandments, hindi gina pwede nga bulagon. Hindi gina magbulagay. Ngaman, bangod kay, isa na siya sa pagsulundan ng ginkinahanglan. Nakasala ang aton o nangin ng ginikanan, nangin makasala ini ang kalibutan bangod sa paglapas ng sugo, mangin balaan lang ka o mangin santos lang ini nga kalibutan kag ang mga pumuluyo sini kun magtuman sa kasuguan sang Dios. Amo na nga dapat gid naton nga tandaan. Ang kaluwasan nga ginhimo ni Kristo nga isa ka sakripisyo agud matigayon para sa tawo, amo yadtong nagaisahanon nga may balor, yadtong nagaluwas gikan sa sala ang kabangdanan sang tanan nga kaido kag sa aton nga kalibutan. Ang kaluoy nga ginhatag sa makasala, amo ang dalayon nga nagaganyat sa isa sa iya kay Jesus. Kun magsabat sila nga nagaabot sa paghinulsol nga may pagkumpisar sa pagtuo nga nagauyat sang paglaom nga ginbutang sa iya atubangan sa Ebanghelyo, ang Dios indi magtamay sang nadugmok kag mahinulsolon nga tagipusoon. Gani ang kasuguan sang Dios, wala nagaluya apang ang gahum sang sala ginabalik, kag ang sitro sang kaluoy ginapalabot sa sa nagahinulsol nga makasasala. Madamo nga nagahimo sang sayop nga pagtinguha nga ihatag ang kahulugan sing diyutay sang maayo nga mga punto sang kinatuhayan sa tunga sang pagkamatarong kag pagkabalaan. Sa mga kahulugan sining duha katermino ang pagpakamatarong kag ang pagpakabalaan, masami nga nadala sang ila kagulingon nga mga ideya kag mga espekulasyon. Walay mangin santos makaturan nga wala gid nagtuman sa kasuguan. Nga ating uhaon, nga ang ating uhaan nga mangin diyutay sang sa espirasyon sa importante nga pamangkot sang pagpakamatarong pagi sa pagtuo. Nga ang ating uhaan nga himuon ang tagsa ka minuto nga punto nga daw ang kaluwasan sang kalag nagadepende sa tanan nga pananawan. Ang talaksan sang Dios wala gid mabag-o. Ang ebanghelyo sang maayo nga balita indi dapat ipaathag subong nagatugot sa mga tawo nga magkabuhi sa padayon nga pagrebilde batok sa Dios paagi sa paglapas sang iya matarong nga balaog kag balaan nga kasuguan. Amo na ang natabo subong. Walay tao nga mangin matarong sa sini nga kalibutan samtang siya nagapadayon sa ginkabig nga pagrebilde batok sa Dios paagi sa paglapas sang iya matarong kagbalaan nga kasuguan. Nga indi makita sang mga nagapangangkon nga mga Kristiyano nga indi makahangop nga sa ginhambal sang kasulatan nga ang kinahanglanon sang Dios sa idalom sang grasya amo ang iya ginhimo sa idin himpit nga pagtuman sa iya kasuguan. Sa paghukom, ang Dios magapamangkot sa mga nagapangangkon ng mga Kristiyano. Ngaa nag-angkon kamo nga mga nagatuo sa akon, anak. Kag padayon nga naglapas sa akon kasuguan. Sino ang kinahanglan sini sa inyo nga makamot sa pagtapak sa akon mga pagsulundan sang pagkamatarong? Yari karon ang pagtuman mas maayo pa sang mga halad kag ang pagpamati sang tambok sa mga karniro nga lalaki. Amo ni ang ginahambal sang panahon ni Samuel dito kay Saul. To obey is better than sacrifice. Ang pagpamati, ang pagtuman mas maayo pa kay sa mga paghalad sa mga karniro nga mga tambok. Ang ebanghelyo sang bag-ong katipan indi ang talaksan sang daan nga katipan nga ginapanubo sa pagsugata sa makasala kag sa pagluwas sa iya sa iya sala. Ang Dios nga kinahanglan sa tanan niya nga mga sakop sang pagtuman sa iya kasuguan. Bug-os nga pagtuman sa tanan niya nga mga sugo. Ginapangayo niya karon ang himpit nga pagpakamatarong subong amo lamang nga titulo sa langit. Si Kristo amo ang aton paglaom kag aton dalangpan. Ang iya pagkamatarong ginapatuhoy lamang sa mga matinumanon. Batunon naton ini paagi sa pagtuo ngang amay indi makakita sa aton sing sala. Apang ang mga nagatapak sang balaan nga kasuguan wala sing kinamatarong sa pag-angkon sina nga pagkamatarong. O kamay nga makita naton ang kadakuon sang plano sang kaluwasan bilang masinulundon nga mga anak sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios sa iya nga kasuguan. Nga nagapati nga kita may paghidait upod sa Dios kapagi kay Jesucristo nga aton ang aton nagatumbas nga halad. Amo na nga hindi kita makabig makaturan ng mga may arap ang hidayat sa Dios samtang kita nagalapas sa iya kasuguan. Nga man, kay ginkontra na ton siya, nag-rebuild kita batok siya ang kasuguan. Ang Dios nga kinahanglan sa sining at iyon, sang iya gid, gin na kinahanglan sa balaan ng mga mag-asawa sa idin, ang himpit nga pagtuman sa iya mga kinahanglanon. Ang iya kasuguan, nagapabilin nga pariho sa tanan nga dagon. Ang dako nga talaksan sang pagkamatarong, nga ginapresentar sa daan nga katipan wala ginpakahapanubo sa bag-o. Indi ini bulhaton sang ebanghelyo sa pagpaluya sang mga pangangkon sang balaan nga kasuguan sang Dios kundi sa pagdala sang mga tao sa diin sila makatuman sang mga pagsulundan sini. Amo gani nga si Kristo naghatag sang halimbawa sa pagkamatinumanon agud nga ang tao makahimo sa pagtuman kay si Kristo nangin tao agud nga mangin ihimplo nga ang tao nga makasasala makahimo sa pagtuman kay si Kristo nga pagkatao indi bangod nga makasasala kundi bilang tao nagapakita sang ihimplo o halimbawa nga makahimo sa pagtuman sa sugo. Ang pagtuo kay Kristo nga nagaluwas sang kalag indi amo ang ginarepresentar sang madamo. Magtuo amo ang ilasinggit, magtuo ka lang kay Kristo kag maluwas ka. Amo nang fight alone. Once saved, always saved. Amo na ang pagtuo sang iban. Amo lamang ini ang imuhimuon, manambal nila. Samtang ang matuon nga pagtuo nagasalig sing bugos kay Kristo para sa kaluwasan, magadulong ini sa himpit nga pagsunod kag pagtuman sa kasuguan sang Dios. Ang pagtuo ginapakita paagi sa mga buhat kag si Apostol Juan nagasiling sa iyang pahayag. Siya nga nagasiling, nakilala ko siya. Kagula, nagatuman sang iya mga sugo, butigon, abugat niya mga pulong ni Apostol Juan. Sa 1 Juan, Kapitulo 2, Versikulo 3. Ang kaaway, nagapangabudlay gid sa pag-utod sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Nagaupod gid sila. Ang kasuguan kag ebanghelyo, nagaupod na siya. Pero ang kaaway, nga mo ang yawa, yan na ginbulag, yan ginutod. Ang ebanghelyo, gospel, ang kasuguan, ang law, amo na ang ginbulag na subong. Amo na nga damo subong nga wala sila kahangop, wala sila kaintindi, nga hindi kalina amo ang matuod ng ebanghelyo. Nga maghambal kita nga, magsunod kita sa ebanghelyo, magatuo kita kay Jesus, pero hindi kita magtuman sa sugo. Amo na ang dako nga sala nga mga pagtulunan. Gina Panunggan naton ang amay kag ang anak kon naghambal kita nahanungod sa kasuguan. Ang amay naghatag sa aton sang kasuguan, kag ang anak napatay sa pagpadako sini, kag sa paghimo sini nga dungganon. Imposible sa aton nga bayawon ang kasuguan ni Jehova kun hindi naton pag-uyatan ang pagpakamatarong or ang pagkamatarong ni Kristo. Amo na nga dako gid ang dapat naton maintindihan diri maguturan, ang pagtuo amo ang kahimtangan nga sa diin makita sang Dios nga nagakaigo sa pagsaad sa kapatawaran sa makasasala samtang siya nagatuman na sang sugo kag nagatuad kag naguumtat sa paglapas. Hindi nga mayara nga bisan ano nga bertod sa pagtuo nga sa diin ang kaluwasan takos, kundi tungod kay ang pagtuo makakuha sang mga merito ni Kristo sa gahom ni Kristo ang bulong na ginhatag para sa sala. Kay si Kristo amo ang bulong sang sala. Ang pagtuo makapresentar sang himpit nga pagtuma ni Kristo sa baylo sang paglapas kag pagbiya sang makasasala. Kun ang makasasala nagapati nga si Kristo amo ang iya personal nga manuluwas niyan, suno sa iya, wala mapaslawan nga mga saad ang Dios nagapatawad sang iya sala kag nagapakamatarong sa iya sing hiluway. Ang minulsulon nga kalag nakarelisar nga ang iya pagkamatarong nagaabot mangod kay si Kristo bilang iya talos kag garantiya na patay para sa iya. Amo ang iya pagpasaguli kag pagkamatarong. Si Abraham nagtuo sa Dios kag inigin kabig sa iya nga pagkamatarong. Karon sa iya nga nagapangabudlay ang padya wala ginakabig nga grasya kundi utang, apang sa iya nga wala nagapangabudlay kundi nagatubo sa iya mga naga sa iya nagatuo sa Dios nga nagapangamatarong sang malaot, ang iya pagtuo ginakabig nga pagkamatarong. Ang pagkamatarong amo ang pagtuman sa kasuguan. Kay siyempre kung ginmatarong ka na, amo ganina nga makatuman ka na sa kasuguan. Pero kung wala ka ginmatarong, wala ka ginjustify, wala ka ginpatawad sa daan mo nga mga sala, hindi ka matagan kahum. Amo na nga makatuman ka na, kaya nga man ginpakamatarong ka na. Ang kasuguan nagkinangalan sang pagkamatarong. Yes. Kag ini utang sa makasasala sa kasuguan, apang hindi kita makasarang sa pag-render sini, sa paghatag sini. Ang amo lamang nga paagi nga matingayon niya ang pagkamatarong amo ang pagtuo. Kaya nagatuo ka man, matagan ka, matarungon ka ni Kristo, tawaron ka, giniliwat na ito ni, dayon, matagan ka gahong. Suno sa Juan 1, versikulo 12. Paagi sa pagtuo, madala niya sa Dios ang mga merito ni Kristo, kag ang Ginoo nagabutang sang pagtuman sang iya anak sa account sang makasasala. Kangailan na sa imo nga account imo ginhatag sa akun. Adi karami, no? Ang pagkamatarong ni Kristo ginabaton sa baylo sang kapaslawan sang tao, kag ang Dios nagabaton, nagapatawad, nagapagkamatarong sang minulsulon nagatuo nga kalag nagatratar sa iya nga daw matarong siya, kag nagahigugma sa iya subong sang paghigugma niya sa iya anak. Amo ini kun paano ang pagtuo ginakabig nga pagkamatarong. So makaturan, wala naman kita sing timpo nga pagkabadayon pa. Sige, hapon ka nami sa aton nga pagtuon. Pero aton ane na itapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kita saan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumundulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubayt nga bahay. Maraming salamat po sa pagkataon at sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo na manawaan nawa ang inyong banal na mga salita at maita talaga ang buhay na makapaglilingkod ng may katapatan. Pagpalain mo man ang mga kawani sa impilan pong ito, higit sa lahat ang CEO Rukamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag yun pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa planta, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
5: Oo, hindi lang carots.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Itong ihanta karon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
2: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, Daytrip Bio, kag Mighty C or Pure C.
1: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
2: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tabok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
1: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
2: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone, nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone, sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom ako.
2: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
2: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
2: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
2: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
2: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
2: na,
1: wow. No?
2: Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung

0: may prutasan ka.
1: Oo.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan ka na adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41.
6: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganito.
5: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
6: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
7: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagin sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
0: Rustan. Wala hubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
0: Mm-hmm.
1: If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
0: Ha? Kabalos?
1: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life. and be cancer-free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sea. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon si na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
3: Ano yung secret po niya?
1: Milig siya tagoay?
0: Huwag siya panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
1: DC, ano, DC? 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plan ko mo. Uy, ka 19, ha?
3: Kampiyon ni
0: McPeach. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
7: Maligo. Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ari ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga gapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga gapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: DTX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
1: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako nga sugar.
1: Wow.
4: Namin nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
1: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa ako nga lawas.
2: DTX 500!
8: Ikaw ba lang may ginapatiag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
3: para oh, mabawas ang ilo.
0: Di siyempre, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
0: Mm-hmm. Damo yung hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Clinica Deo Fresh.
3: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
3: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
0: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahub bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
9: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
3: Pwede sa diabetison.
9: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kapi sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
9: may
3: pa.
9: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may harap pa munulaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat, tindog tanan.
0: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
3: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan si na, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong ang haloblak sini, lipids.
0: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
3: Napamati sa aton.
0: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
3: Uy, ana
0: na glutathione na nga may glutathione sa kada cellula tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals gapang damage siya grabe ang Ginoo no di may ga-damage ang ato cellula
3: may ga-repair man
0: ga-produce ang glutathione pero hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
3: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man D3 Bio ya? Niya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
3: Kulang na kung D3 lang.
0: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
9: So importante na ang good fat sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
3: correct.
9: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
0: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
9: Kaon money.
0: Pero lain nga money ang ginakaon sa Boy, no? nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 Bio.
3: Layo lang.
0: Layo gid ya. 100 times.
1: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
9: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinalang sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
3: Nerve cells,
9: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
3: No? Amo nagnatag sa D3 Bio.
9: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
0: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
9: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
9: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga adas asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya Sir Boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang gitawag good fats para magnami ang komunikasyon kon pagdala sang impulses no sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
10: Grabe no. Kung sa ditribayo gali kita mo gamat-amat ka puti kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali gamat-amat ka energetic nga a kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktibo pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, ginapagod may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon siya na? Kung ditribayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina tanan-tanan ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
0: Kung wala kagainom ditribayo Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si ditribayo, atakihon ang imosilula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na, pero minamo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Okay. Isa lang.
7: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
7: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gida resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa ang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
1: Bisan dinggi gani inom ko.
0: Di ba dinggi subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na because ining gitawag D3 Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
3: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon sa ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: today, magid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: K5.
6: K5
13: News FM.
6: K5.
13: K5
6: News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:35 sa agang oras. Ginadulong sa Tuskalawan Song, Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na! Naka-detox ka pa!
6: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang
0: K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa itong sininga pagpangalagad sa Lunes Ganesyon sang Balitang K5 sa Umaga. Sa inyo kinandan akong inyo alagad sa kanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Kamusta kamutrahan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati? Mga sukit na ton sa kahanginan, ganag pangala, bati na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Pinatag sa tagsa ka mga radio. Ang numero uno nga estasyon, ang kampyon nga estasyon sa K5 News FM, mga ka-K5. Sa ton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati sa bilog ng Metro Iloilo. Basta gani FM K5 News FM.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Kinaabi-abi tanang presensya sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Umalin sa aton sining mga vendors na nagkalain ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sining mga ka-K5 ng mga kauturan, mga ka-K5 naton na nag-upol ka nagpamatigid sa aton sining banwa nga pagpangalagad. Sa aton sining mga taxi patrollers, mobile patrollers, sa mga tricycle driver, e-bike driver, van driver, bus driver, jeepney driver. Na nakatutok yun ang ila sining mga stereo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa tanan ng mga distrito sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Ginatamyo taman sa mayong morning ang aton sining mga kauturan, mga online netizens naton, naton sini barwa nga pagpangalagad sa aton sining Facebook Live. I-like, i-follow, i-share para mas maramo pagid ng mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa Balitang K5 sa Umaga. Sa mga overseas Filipino workers abroad, OFW, good morning! Good afternoon. Good evening.

0: Adamo kita sa mga labing talagpanggol ng mga balita ng ato sa libano mga pagkadiskusyonan sa mga adlaw sa nga Lones. Standby ka mo mga ka-K5 sa aton sining mga balita diri sa balitang K5 sa umaga. Tamiyo tagi sa maayong morning si Teresa Alconada Redunda. Ma'am Tere, good morning Ma'am Tere. Ang kapamati gidra sa barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. Si Ma'am Mary Ricabar, good morning. Happy Monday ka kay Pebre Umalay. Take care and stay safe and be healthy always. Salamat gid Ma'am Mary Ricabar from USA. Ma'am Ning Ilumba, good morning. Heavenly Father, thank you for the gift of another new morning. Thank you for the love, mercy, and your faithfulness that never fails. As this new week begins, please fill our hearts with your peace. Guide us with your thoughts, words, and actions. Give us strength to face every challenge. Give us good decision and patience in all situations. Please surround us with your angels wherever we go. Teach us to be grateful for all your blessings, big or small. I lay our lives into your loving hands. May everything we do today honors and glories you. A blessed Monday morning. Amen. Sa imo ka K5 Ray Umalay, kag sa tanan nga mga ka K5. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba for sharing the word of God sa mga aga because every gising is a blessing.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitan K5 sa umaga.
0: Nagapangapina si Sir Nonito Sumbong sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Dr. Ramil Itangoy. May chia seeds ang palaya kag di sugar cane extra kag basta ganit kape. Every morning sapta na kapamati sa balitang K5 sa umaga. Parisan gid sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Sa aton sining nga imbukara sa aton sining nga pagbalita kaunta ang pinakalatest nga update sa weather bulletin app report sa nga DOST pag-asa mga kakipay sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati. Good nga mabalaan naton ang aton sining nga tiyempo o ang lakat sa nga prahon mga kakipay. No, kadungan mga kuturan sa nga sining asod-asod nga pag-inulan sa intalikdan nga mga sinimana. Nagtuga naman sa pila ka pagbabaha sa pila naton sining ka mga kabarangayan sa iban nga banwa sa aton sining mga ka-K5.
1: K5 Ray Espeha Umala.

0: May pila ka mga tropical depression nga ra sa guwas ang Philippine Area of Responsibility lakip na ining si Typhoon Saudel. Hibalo na ton ang epekto sini sa sulod sang Philippine Area of Responsibility upod kay Engineer John Baron sang pag-asa Iloilo. Engineer, good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo. Kaupod mo si K5 Ray Umalay. Ang aton sini pinakalates nga lakat sang panahon, Engineer John Baron, live pag-asa Iloilo.
1: Hello sir, good morning kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, August 24, 2026. Sa aton nga update no, ang southwest monsoon nag-aapekto ini sa may northern and central Luzon. Meanwhile, may ang tatlo naton ka bagyo no nga gina-monitor currently outside sa aton nga area of responsibility. Una ang ining tropical depression no nga may formerly known nga si Bagyong Neneng kalayoon sini is 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds is 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, gustiness nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement is west southwestward at 15 kilometers per hour. Ay kadua is amuning tropical depression manong nasa location or sila say nasa kalayoon 1,330 kilometers east of southeastern Luzon. May maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement niya is north-northeastward at 10 kilometers per hour. And ang ikatatlo na ito nga bagyo no, muni si Typhoon Saudel sa kalayon 1,660 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds 175 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagastines nga pwede pong labot sa 215 kilometers per hour. Present movement is west-northwestward at 30 kilometers per hour. Si Typhoon Saudel, no, in-expect niya siya naton nga mag-sulod sa par subong adlaw. And tropical depression nga located east of Visayas na na-mention ko kay nalanggit is possible man siya no nga mag-sulod sa par. So depende kung sino mauna sa ila. Either pangalanan ta siya Obet or Pilandok no, so kung sino ang muna sulod, si ang ihatag naton nga local name is si Obet, and then ang second entry naton is si Pilandok. Ang ininga ano no nga bagyo si Typhoon Saudel, actually dasig lang yung pagtiner niya no kay do upper right corner lang ang pagsulod niya, so expect na siya naton pagkabuwas magwa man siya dayon sa ano no sa par going towards sa Taiwan. Meanwhile, ang diri naman sa atin sa Western Visayas, no, generally fair weather kita. May mga chance gyapon sang maisolated ng mga pagulan, panginat kag panagob dala sa mga localized thunderstorms. Ang hangin may natugtob makasarangan sa direksyon ng bagat na nakatundan. Ang niya magadala sang makanay tugtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:40 sa aga, magatunod din 6:04 karon sa hapon. Amin natong latest weather update. Ako si John Baron. Madam, magigit nga salamat.
0: Sir, John, ang ining mga ining Typhoon Saudel, tropical depression, siya makita naton sa gwa sa Philippine Area of Responsibility, especially ining tropical depression nga may ara sa location subong sa east of southern eastern Luzon, parang litan na mga within 24 hours makasulod ini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. And ano ka na kung ang posibilidad nga maging isa ini ka ukon na maging isa ini ka typhoon ukon na tropical storm, Sir John Baron?
1: Well, ang if you are referring sa ano sir no tropical depression nga nasa east of southeastern Luzon.
0: Yes.
1: Bali gina-expect ni siya naton nga possible nga magsulod man siya sa aton nga par. Amon nagaling no kay actually may chance man siya nga magsulod siya sa subong adlaw no, so unahay na lang ni sila ni Saudel kung sinong mauna sila. So kung sino mauna sila, gaanto siya, ano no, pangalan nga si Obet. Bravo ang ining si ang ining tropical depression naton, which is lalo na si actually ni Saudel, no. Duha actually ning scenario sina diri naton sa ano no, sa ining bagyo. Pwede ni siya binga magsulod sa par, o pwede ni siya igupo na lang ni ano no, ni Typhoon na Saudel. So ano ni siya, ang gina-expect ni siya naton, base siguro mag ano ni siya no, magsulod ni siya sa aton nga par, base ano na lang ni siya, tropical depression na lang no. Or magatiner lang siya sa isa ka tropical depression, depende kung higupon siya ni ano no, ni bagyong Saudel. Pero kung hindi siya pag ano no, pag higupon ni Typhoon Saudel, possible magano gid siya mag intensify pa sa ano no, sa isa ka tropical storm category.
0: Okay. How about ni tropical depression nga si may international name nga si Gainari nga formerly known as tropical depression neneng, may tendency pa ihan nga mag-combine ini sila ni Typhoon Saudel, kay ti kulang tawon nato ng location nila kag current nga posisyon ni tropical depression na Gainari, lapitanay na lang ni sila ni Typhoon Saudel, Sir John Baron, o kung eventually mapalayo naman ining si tropical depression Gainari.
1: Yes sir, ang tropical depression nung formerly known nga si Neneng, unlikely siya nga magano no, mag merge sa kay Saudel, kay medyo layo niya ang location sini is ano no, ang dito na dampi sa may Taiwan. Ang possible Taiwan nga magano no, mag merge amuning si Typhoon Saudel kag ining tropical depression nga located sa east of southeastern Luzon.
0: Just in case ang direction sila ni tracking nila ni sini sir, just in case mag-merge si Typhoon Saudel kag si tropical depression nganing ginala ara subong sa gwa sang Philippine Area of Responsibility, especially sa location nga east of southeastern Luzon, do you think sir mangin ano ni mangin na ang track ang iya sini area gali sini nga husuyon sa ibabaw sang o kon na ang padulong man sa area sang Taiwan kag indi magala wala sang tsansa nga maglandfall sa landmass sang aton sini pungsod.
1: Based sa aton nga ano sir no, latest nga track ang ining si ang tropical depression niya nga muning lapit lang si kay sa kay ano no, kay Typhoon Saudel. Ang iya ni abi nga ano sir no, ang sa subong ang iya ni nga dalagan is northeastward. Kung mabaka northeastward, ano pa rin siya, nagpapalayo pa rin siya actually no, sa landmass naton. But hindi na-expect niya siya naton, though ano ni siya, magpapalayo, subong, papalayo ang iya nga dalagan, pero do pa-recurve. So, ang tendency, papalayo siya, pero maano man siya galidayo, no, mabalik man siya going towards sa pasulod sa aton nga par, no. So, amo na aton nga, ano, nga, possible nga track niya, and eventually basi magsulod gyud man siya sa ano no, sa par, depende kung higupon pa siya ni Saudel or hindi na.
0: Pero kung di sa pagigupon ni Saudel, ang direksyon ni tropical depression ngani Sir John, no, may posibilidad nga magigo siya or maglandfall sa ano sa aton landmass sa aton sinipungsod.
1: Sa subong abi sir, ang aton nga track no, kung masulod gumawa siya sa aton nga par, amo man siya sir no, going towards sa Taiwan man siya, pababaw man ang
0: siya.
1: Iyang dalagan. So sa subong manubo man ang chance no, nga mag ano siya, mag landfall siya sa aton, pero amo na nagaling kay kung magsulod ni kung magsulod niya abi ang tropical depression ni medyo mas malapit-lapit ni ano sa ano no, sa may landmass naton compare ni sa kay Saudel. So kung mga muna siya mas ano gini ano, mas ma-enhance siya man ang southwest monsoon naton, and mas damo gini ang areas nga pwede niya maapekto ano, compare siya nga gin suyop lang siya ni ano ni Saudel, tapos si Saudel lang ang mapa-enhance ang aton nga southwest monsoon.
0: Sige. With that Sir John Baron, madamo gid nga salamat. So overall subong adlaw, we're expecting na may ingaton sini nga tiempo.
1: Yes sir, sa subong fair weather kita, muna nagaling may mga isolated rains or thunderstorms na nung posible magtuo sa hapon or sa gabi.
0: Alright, sige. Salamat kad na live bagarang report dira sa pag-aos sa Iloilo, Sir John Baron.
1: Sige sir, and good morning.
2: K5 Ray Espeha Umalay para sa balita. K5 sa umaga.
0: Nabatian ang pinakalates nga weather bulletin update live sa pag-aos sa Iloilo. Sa ito sini mga pinalangga ka mga taga-palamati. So, expect na ron tanga namin. Aton sini nga tsimpo, subong adlaw. Sa aton sini nga mga ka-K5, tanan nyo nga mga hilingi gawon, nga mga helikoton, ubrahan nyo ng kadaan. No, sa aton sini nga mga kutura. Pero ning si Typhoon, so di layo-layo ni Gawai. No? Direksyon sini pagkadulong sa may Taiwan. Sa aton sini nga mga ka-K5, and tiko makasulod siya sa Philippine Area of Responsibility sa kadagatan. Dumalang ni siya, no? Malayo ini sa landmass sang Pilipinas. No, kag by tendency ang ginahambal ni Engineer John Baron nga isa ka tropical depression sa idalom nga porsyon ni Typhoon Saudel nga kung pananglitan nga magsaka ni sa higopon sa ni Typhoon Saudel kag ma-merge sila, mag-combine sila mga kakipay. No, kag ti ko mag-combine sila, probably mabaskog ining si Typhoon Saudel, pero ti ang epekto sini ini man aton kalayon nga mabatsagan kay ti malayo ni ang ila sini nga location. Pasaka pababaw pagkadto sa may pungsod Taiwan mga kakipay. No, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawat. Mark Vincent Tavier, Bibing Bibian Pagtulunan, good morning. Ma'am Cherry Lapating Branya, Danilo Istamato. Nga pumatigid sa aton sini nga pagpangalaga dira sa may Danish Dragon Fruit Farm sa Mayagaw. Wow, kara. Kampiyon sa nito makatilaw sa Dragon Fruit mo, sir. Sa ligad to, kisuri, aray kita sa December kung paano magtanong sa Dragon Fruit. Mabakal ko blada si mo sa ano, blaki man, ano, mangkusang Dragon Fruit, blabisan di balak puno. Sir Danilo Ismataw, ang may pinakamanamit nga Dragon Fruit Farm dira sa Mayagaw. Ang aton sini nga solid K5 supporters. Ang oras alas 4:57 sa aga sa aton sini nga mga ka-K5, diretso kita sa mga balantayan aton sini nga mga update kag mga balita sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga.

0: Kay Van, Ray Espeja Umalay para sa Balitang K-5 sa Umaga.
1: Sa mga nagapanguna ng mga balita lokal, Waloka school-based simulation exercise ginpatigayon sa PRO 6 sa probinsya sa Iloilo. Kagkapin 160 milyones ng balor sang droga sa Western Visayas na kompeskar sang PRO 6 sa balin Mayo 22 tubtob Agosto 15. School safety kag emergency preparedness sa Western Visayas ginpasangkad pa sang PRO 6 sa Iloilo City Police Office magapatigayon man sang simulation exercise. Kag LTO 6 imbestigara ng mga sakay sa motorsiklo nga nagpangnipa sa traffic cone. Nakuhaan ini sang video ang ining lalaki nga nagpanipa sa traffic cone. Kag voluntaryo nga nagpadulong sa opisina sang LTO. Sa report ni K5 Jenny Kauyunan. Kag L-truck kag motorsiklo nagbungguan ay sa banwa sang Lemery. Driver sa motorsiklo kag back rider sini Pilason. Suspect nga naglise sang bag sa banwa sang San Miguel. Pasakaan na sang kaso. Sa report ni K5 Aaron Ripoyo. Ang tapagid karon kay may kinagamot o kagabi sa may L98 o diri sa may distrito sa Ngaro. Pilaso ng tsurato sang isa kalalaki matapos mga ka-K5 gagintapungol ni alias Bulag ining 24 anyos mga ka-K5 nga bata nga si residente man sa nga L98. Kuwaot na ni ka-report ni ka-K5 Karen Badilla sa tun sining mga kauturan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalabas. Kag para naman sa ton sini nga inspiring story sa mga aga, amo ni ang gilasiling naton nga hindi tanan nga pulis no sa ton sini nga mga ka K5 ang balon naton nga mga pulis patula o kon mga pulis nga wala sang obra o ang mga pulis nga nagapadako kag nagapainit lang sa ilang mga buli sa ila sini nga mga opisina. Hindi tanan nga pulis amo na ang aton nga panulukan sila. Kay kadamo sa mga pulis naton nga mga tarong kag nagaobra sang ila sini nga trabaho no sa ila sini gaging panumpaan nga trabaho ini ginatawag naton nga to serve and to protect sa aton sini nga mga

0: Cali Monster Machete, bla. Sa tonsyon nga mga kakipay. Noong kung sa diin, pagpadulong mga kakipay sa aton sining police officer, no, sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, ang itsura ni Davis ang machete, may pagkabinangon ni ba? No, sa aton sining mga kakipay, sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, karon ang natabo dito pag responde mga kakipay sa police officer. Hindi ginalantaw pa ni kung may diferensya ginman ni mga kakipay bang naglabo siya o kung na maoy lang gin mo. Saton siya ni mga kakipay. Amo pag-i-responde yung mga kabyanan nga pa unta to niya tani ni ang nag-amok to nga lalaki. Wai blagin labo ang kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya. Paglabo mga kakipay, tabog ang kamot niya. Tabog ang kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya. Do ikaw ang maluoy mga kakipay mo sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati. Do maluoy kasi ya kay pagtabog sang kamot ya babang pobre kinapta niya ang punta-punta sang iya kamot mga kakipay mga pinalangga ng mga tagpalamati. Believe ba ako kay Police Staff Sergeant Tuli Miranya? Grabe ang pain tolerance sa mga kakipay. Nakita ya utod ang kamot niya as in utod clean cut sa aton sining mga kakipay. No? Sa aton sining mga kuturan. Imagine ang sakripisyo sang isa ka pulis, no, para lang ang maproteksyonan ang mga pumuluyo batok sa sining bulayog nga lalaki, no, nga nagmaoy kag nagpanglagas mga kakipay sa bulo. Sa aton sining mga kakipay sa mga pinalangga at mga tagpalamati, mayo lang kay nakapalupok mga kakipay si Police Staff Sergeant Tuli Miranya na iguan sa tiil ining tumod ga suspect. Sa aton sining mga kakipay na tabo ni mga kauturan, no, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati sang Sabado nga adlaw, no, alauna sa ngapon sa Barangay Kalalahan San Jose Camarines Sur. Sa aton sining mga kakipay ang suspect isa ka 38 anyos nga lokal nga residente man sa nasambitan nga barangay na kung saan inagadagan-lagan kag nagapang anak nga mga labo. Sa aton sining nga mga kakipay, hindi ba sinasudlan ka baganga naman ulo yay kay natamaan naman ka suyop sang mikmik. Sa aton sining nga mga kakipay, so ang good news sinidere sa aton sining nga mga kuturan, no, pamatian tani karobla rin eh ang touching story bla ni kakipay Aaron Repuyo. Sa aton sining mga kakipay, bago kita magbuya sang short commercial break, kakipay Andre, i-play binang touching story ni kakipay Aaron Repuyo para mabatian sang aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. And dapat ginaton ni nga tagaan sang pagdayaw ining si Police Staff Sergeant Tuli Miranya. And I demand, no? Kami din sa K5 News FM Rilo, no? Ginaprawagan namon si PNP Chief. PNP Chief gidya, ini kita ya magparawagan sa provincial police officer pa police office da okon provincial director sang Camarines Sur, no, sa aton sining mga ka K5. Ang aton yay parawagan si Police General Jose Melencio Nartates Jr., no? Chief, PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Dapat tagaan sang pasidungog kagpagkilala ining si Police Staff Sergeant Noli Miranya. Makumuging sakripisyo yung kamotya sa aton sining mga kakipay para lang magresponde kag malikaw ang ining mga ining nagaamok na suspek sa mga residente nga wala sa sang may mahalitan mga kakipay. Oh? Sa aton sining mga kuturan, ano gid ang natabo dire sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati? Yari ang K5 touching story ni ka K5 Aaron Repuyo.
1: Isang matinding sakripisyo para sa tungkulin ng sinapit ng isang alagad ng batas sa bayan ng San Jose Camarines Sur. Sabado ng hapon Agosto 22 nang rumisponde ang mga tauhan ng San Jose Municipal Police Station sa Zone 1 Barangay Kalalahan. Isang 38 taong gulang na lalaki na umano'y dumaranas ang depresyon ang nag-aamok at may hawak na mahabang bulo habang naglalakad sa kalsada. Sa pamumuno ni Police Staff Sergeant Noli Miranya, tinangka ng mga otoridad na kausapin at pakalmahin ang suspect. Sa kabila ng panganib at kahit may bit-bit silang armas, pinili ng 42 taong gulang.

0: na pulis na daanin sa mahinahong pakiusap ang sitwasyon upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ngunit sa halip na sumuko, biglang sumugod ang nag-aamok na lalaki at iwinasiwas ang hawak nitong itak. Sa kasamaang palad, sa gitna ng pag-atras ng mga pulis, ay nawala ng balansya at nadapa si Staff Sergeant Miranya. Sa isang iglap, tinaga ng sospek ang kaliwang kamay ng magiting na pulis na nagresulta sa pagkaputol nito. Upang mapigilan ang tuluyang pagpatay sa sugatang opisyal, napilitan ang ibang responding police na barilin sa binti ang suspect upang tuluyan itong man-neutralize. Mabilis na isinugod sa ospital ang police na taga-Goa Cabrenesur upang malapatan ng lunas. Ligtas na ang kanyang buhay ngayon, ngunit ang kamay na ginagamit niya sa pagsisilbi at pagtatanggol sa komunidad ay tuluyan nang nawala. Matapos maksunan, dinala rin sa pagamutan ng suspect na naharap ngayon sa posibleng kaso at napawi rin ang ginamit nitong patalim. Ang duguang uniforme at ang naputol na kamay ni Staff Sergeant Miranya ay naging simbolo ngayon ng isang pulis na mas piniling unahin ang kaligtasan ng iba bago ang sarili niyang buhay. Isang tunay na bayani sa likod ng siyapa. At para sa K5 Touching Story, ito sa K5 Aaron Refoyo, K5 News FM.
1: Nabatian ng K5 Touching Story ni ka-K5 Aaron Refoyo. Pero ang latest update sini mga ka-K5 sa tuon sini nga mga kuturan, good news, may good news ha. Bamuti ginalantaw na dabi sang mga medical expert naton. And that is scientifically proven. Scientifically and medically proven sa aton sini nga mga ka-K5 nga ang ato ni gali nga just like for example maksidente ikaw naotod imo nga tiil naotod imo nga kamot lantawon ina sang doktor kung ang pagkaotod sina mga ka-K5 is ang ginatawag naton to nga perfect cut kaina but silingon ang pagutod ya tadlong hindi sa blag baraghal nga pag-utod sa aton sini nga mga ka-K5. Kung tadlong ang pag-utod sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, pwede pa ma-restore ang utod nga part sang imulawas sa imo nga nga ibalik no sa aton sini nga mga ka-K5. Ti ang kalabanan sinaya no nga pwede lang ibalik syempre kung utod ya lawas mo kakipay bandre utod ang chan mo ibalik mo pa na patitinae mo iawan ka na ya no ang mga pwede lang nga ibalik mga liog mo ba ibalik bin utod liog mo balik budlay na ya no ang mga pwede lang ibalik sang aton nga mga medical expert mga kamot mga tiil mo na utod utod sa tunga ang mga tudlo mo nga ni, no? May tendency ni mga ka-K5 kay ikabit niliwat nila, no? Sugpono nila ni, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. So ang good news naton dire sa aton sini nga mga kuturan kahapon natingwaan sang mga doktor, mga ka-K5 sa Bicol Medical Center nga ibalik ang nautod nga kamot nga ginlabo sang sining lalaki kay Police Staff Sergeant Miranya mga ka-K5 no sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati natingwaan nila nga masugpon ang kamot sang police. Very good pero ti dugay pa ni sa mamo ipahil pa na nila mamo kinanglan nila i-connect ang tulaan tapos ang mga ugat para nga mabuhi atong kamot nga nautod. No, kinanglan na to mag-supply anay isang dugo nga mag-circulate ang dugo kag maagi pa na sa rehab mga ka-K5 ba mo hindi pa na mahulag nila yon sang pulis ang iya sini nga kamot. So thanks God no nga nabalik ang kamot ni Police Staff Sergeant Limaranya. Imagine mo kung paglabo sang suspekto dinalaga niya pang kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya. Why gidi chansay? Sa aton sini mga ka-K5 ba lang kay naka-respond dayon ang podyo nga mga pulis ni Police Staff Sergeant Noli Miranya. Oh. So naging kuha tong kamot niya nga nautod kag ginoperahan ginbalik sa aton sini mga ka-K5 kagkadamo na kita sa mga report nga nabaton sina nga mga successful operation, no, nga ginasugpon liwat ang nautod nga kamot, nautod nga tiil, no, basta ang explanation sina sang doktor sa tonsini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpulmati, no, dapat ano siya ang perfect cut ang imo sini nga pagkautod, no, nga masugpon pa nila bala, hindi na lang pudpod imo da nga tul-an or whatsoever nga hindi na nila masugpon, tibudlay na ibalik mga ka-K5, no. At least ang kay Police Staff Sergeant Noli Miranya natinguan pa nga masugpon sang aton sini nga mga medical doctor. Kudos gid sa aton sini nga mga medical expert, sa aton sini nga mga kakipay. Siyempre do sunano bala kung ikaw ya bata ya sini, kung ikaw ya asawa ya sini, no, kanano kasakit sini nga makita nga ang imo sini nga bana nga nagtrabaho lang kang nagresponde sa insidente, pagbalik ya utod na iya kamot. Sa aton sini nga mga kakipay, ti kabalo kita nga daan nga kung police officer ka, no, sa aton sini nga mga kakipay, dapat ibol kagid, no. Kumbaga sa aton sini nga mga kakipay, sa mga pinalangga naton nga mga tagpulmati, ang kapital sang isa ka pulis sa pagserbisyo, siyempre ang ila sini nga mga kamot, no, sa mga kamot nila nakasalalay ang safety, seguridad kag proteksyon sa pinanaton sini ka mga pumuluyo sa aton sini nga mga kakipay. So dapat gid nga dayawon tagaan sang pagkilala, no, sang Philippine National Police, no, ining si Police Staff Sergeant Noli Miranya. And we are demanding sa Philippine National Police and sa pagpanguna ni Police General Jose Melenso Nartates Jr., ang aton sini nga PNP chief, gagabay pa matalupang danya ang sakripisyo nga ginobra ni Police Staff Sergeant Noli Miranya sa pangalan sang serbisyo sa pagiging police, mga kakipay. Kudos and salamat gid sa kay Police Noli Miranya, and salamat man sa mga doktor, no, nga nagtinguha nga masugpon liwat ang kamot ni Police Staff Sergeant Noli Miranya, mga kakipay.
2: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga.
1: Oras alas 5:13. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon nakutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500.
5: This is presented to you by Eon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
2: Mahigo ba la ang imo dugo?
6: DTX 500!
2: Masamig ka ba la ang gina-allergy?
6: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
6: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
6: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500!
2: Masaliga DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
9: Kapoy.
10: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
11: Malay si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapaka mga butika. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
2: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
14: Libre!
15: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!

0: oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
3: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi!
8: Ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
3: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
7: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
7: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
7: DTX 500
3: masaligan,
7: epektibo.
3: DTX 500
10: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: You may BCO.
12: Ang BCO.
11: You may D3.
12: Mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
3: K5 News FM.
16: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
3: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga.
17: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.

0: Alas 5.23 sa aga oras sa ito siling pagpangalagad mga ka-K5 diri sa Balitang K5 sa umaga. Punta na yung pinakalatest nga mga update sa patrol with ka-K5 Karen Badilia kag ka-K5 Jason Talaron. Bago kita magdiretso sa pila naton sini banwag ka mga topiko diri sa Balitang K5 sa umaga. Sa pinakalatest nga update sa patrol, ka-K5 Karen Badilia, go ahead.
1: K5 Ray sa subong na hulat no sang aton yang kapulisan partikular na sang Iloilo City Police Station 9 kun magafine sang kaso ang tag-iya sang boarding house dere sa may barangay seminaryo batok ni sa bata sang iyang border K5 Ray matapos ini siya yang agin sa pote kagabi dere sa nasangkitan nga lugar
0: sa diin ganin K5 Karen
1: barangay seminaryo.
0: Pero ang natabo ang insidente dira dapat sa L98?
1: Yes, yes, correct.
0: Pero ang barangay L98 line niya?
1: Yes, K5 Ray.
0: Okay, ano dahil na natabo to?
1: According dere sa information nga nakuha naton kagabi K5 Ray no both sides ang unaunta ang ining si alias Bonbon amo ni siya ang suspect K5 Ray suno sa iya halin ini siya sa tindahan kay tinag-inom-inom ini siya K5 Ray upod ang iba niya nga mga abyan then sang nakita niya ni ang tag-iya sang boarding house nga si alias Bulag nga ara lapit sa may computeran nga nakainom man kay Ray. Naglisin siya ni siya nga magadto danay sa boarding house ka tatay niya kay makuha siya sang iyang cellphone o galing so, sa allegation sang suspect ginsundan ini siya ni alias Bulag kag ginasita nga hindi magsulod sa boarding house kay 5 Ray ti asta nga nagbinaisay ini sila yang duha kag ti suno sa kay alias Bonbon na impito ni siya sa kay alias Bulag kay bangod nga ginahanahanaan siya nga sumbagon ti ano pa suno siya ginunahan niya ni Katapungol pero nasubrahan kay 5 Ray no ang pagtapungol niya kay ti suno man sa iya kay 5 Ray na impito siya amo na nga nahimo yan eh nga sa putihon ang ti alias Bulag nga ti may hulo edad-edad naman K5 Ray. Kag according naman sa kay alias Bulag, ti hindi siya magpasugot nga magsulod dito si alias Bonbon sa boarding house niya kay bangod nga nasa badan siya K5 Ray. Ti sa subong
0: ano ginobra ni alias Bonbon ganiyaw?
1: K5 Ray.
0: Ano ginobra niya kung magsulod siya sa boarding house? Ano ano gamosa? Ano?
1: Wala man ang K5 Ray no kay ti according sa kay alias Bonbon ang sa allegation niya kung may hubog ining victim nga si alias Bulag do hindi na nagikakilala sang tawo K5 Ray gabi bala kung manita based sa allegation
0: ito
1: niya
0: ang bata ni ang tatay ni alias Bonbon ara dai sa boarding house ang sini ni alias Bulag.
1: Yes, amo ina ang isa sa nagpacify dito sang kinagamo K5 Ray sa may area
0: si kay siya sa boarding house may right na siya nga tawag ni no may right na siya nga magsaway magsita kay ti iya na iya property mo pero trespassing kada K5 ba Karen?
1: Yes, correct. Ang sa allegation ni alias Bonbon nga makuha lang siya kontani sang iyang cellphone galing kay ti wala siya ginpasugtan hasta nga nagbaisay sila ya K5 Ray kag gintapungol yan eh ang tag-iya. May ara kita dira sa interview ni sa kay alias Bonbon kahapon K5 Ray no kung sa ditigin ako yaman ang ginhimo niya nga pagsapote sa kay alias Bulag.
2: Sir Bon, pwede mo ma-say-say sa atong gina? Haan ay abutin sa punto naging tigil tapong mo?
3: Ang ba ko ma'am, makamangot ang cellphone sa building house. Tapos ako lagi nga na ano, yung sumbag. Si pinapitop na yung
2: pitop. Naumlahan eh, hindi lagi ko nakasumbag?
3: Why?
2: Ano-ano?
3: Eh, makalang ang tuyo ko, makalang cellphone. Tapos na yung pito ko, naging nga na ano, sumbag. Na yung pito ko bla. Hindi gusto nga ginasumbag, yung na ako sumbag. Yan mo nang gusto ko. Isa yung mismo una gano'n sa ako. Hindi ko yan ba ko, ba ko siya ito, makalo niya cellphone, patapos lang doon. Isa lang kambal.
2: Hindi nga wala yung maging pasugtan na magsulod.
3: Why? Hindi yan ba ko siya ito, makalo niya cellphone, tapos magwalang ko doon.
2: Ano yung relasyon niya matiyo mo? Anong paraganay ka mo?
3: Hindi, huwag mo, huwag ko na labot siya ma'am.
2: Pero isa lang boarding mo
3: siya
2: ba?
3: Balay papa ko, board na sila na. Ko, ba ko siya, nagayon lang yan makalo niya cellphone. Tapos pag ko kuya cellphone, okay na diyon. Wala na problema. Mm-hmm. Wala yung problema siya. Mm-hmm. Yung pa, hindi niya na ano.
2: May mga ano, Bika mo? May mga hinagutanon? Nga nakabay isa kami bukang una?
3: May man.
2: The first time ni? Nagulang una ni?
3: May man.
2: Hindi na, napi-naimpito ka lang. Kaya nakainom ikaw.
3: Nakainom ikaw.
2: Hindi ka ginahanaan niya pa.
0: Okay. Kay Five Karen, itali yung tatay na lang ito yung tawag, yakin pa dulong siyang cellphone niya. Sagwa, base sa kadugayon do dugay na siguro, yung ati may mga instances nga do nakabaisay na sila guro ni isang una or ganin na nga, nakiganan ni isang una sa mga landlord or sa tag-iya sa boarding house. Damo na siguro nga ati na support-support naman yung akig ni alias Bonbon. Kag-according siya, ginanaan sa kurong sumbag, pero ginanahan niya patupa.
1: Yes, correct.
0: Kaki-5, Karen, ano plano ni isang tag-iya sa boarding house? Mapahil kaso?
1: Ang amo pa na ang ginahulat man sang aton niya kapulisan, pero dako ang posibilidad suno diri sa mga otoridad kay Five Ray, no, kag sa family man nga ma-file gid sila sang case sa batok ni sa suspect. Kay kung makit-an sa video ta kahapon kay Five Ray, grabe ni ang dugo sa guya or nagagwa sa adtang sang victim
0: kag sa ilong
1: kay Five Ray. Oo.
0: Grabe nga pag sumbag ni Groya ni Bonbon ni Las Bonbon.
1: Pero
0: kay ang tataya dira ga board for sure why manigin konsente sang amaya guro kag sinaway kag nakiga niya man ni guro kag kay Five ka rin ning bata ya.
1: Yes.
0: Kay ti huya ya lang ni nga dira sa ga board sa tag iya na sinumbag pa sang bata ya mo. May mga right na yang ano ang mga landlord nga hindi magpasulod, iban gani na may mga gwardiya pa na gani ka kay Five Karen eh.
1: Yes.
0: Mga visitor kadira kalangya sa area ni kapidi kasulod sa kwarto sa mga boarders sa bisan pamilya kag parinte kag ginkanan mo para ko wala permiso sa landlord, hindi ka gidya pwede ka pasulod. Kay ti hindi man niya ikaw ang gaboard mo. Kay Five Karen.
1: Yes, correct, kay Five Ray.
0: Sige.
1: Kag sa iban pagid naton nga mga balita kay Five Ray, walo diri ka school-based simulation exercises ang napatigayon na no sa Police Regional Office 6 o kon TRO 6 K5 Ray sa nagkalain-lain nga eskwelahan diri sa Western Visayas humalin sang Agosto 14 tugtog Agosto 20 K5 Ray. Nalakip diri sa walo ka school-based simulation exercises amo ang active shooter incidents, bomb threats, stabbing kag hostage taking K5 Ray. So,
0: ang simulation exercise ni bala sa iban nga lugar subong ginpatigayon man ni K5 Karen sa iban nga nasyon especially dito sa may Thailand kay recently before siya natabo to lang shooting sa Ateneo di Sambuanga may natabo man to nga shooting sa may Thailand mo.
1: Yes.
0: Kung sa diin na pilaman to ka mga pilason kag ang napatay kay ang bata to may problema sila balay. Una yan ay gin ano to kaluluoy gani mga grandparents siya. Oh, ante siya ginobrato ang pagpanglutang sa sulod sang eskulahan which is very ano gid no gina ano tagid gina dumilian tagid kag why tagid ginatolerar ini please sagiha lang sa mga kabataan yung nagapamati nga hindi dapat ni pagilugon no kaki Five Karen Badilla ti ang mga eskulahan subong nagapatigayon sa mga simulation exercises kani para pananglitan nga matabo ini liwat sa mga eskulahan kabalo na ang mga estudyante kung paano nila proteksyonan ang ilang kaugalingon, ano ang mga first thing nga dapat nila obrahon kung may mga kasubong sini sa sulod sang eskulahan. Kakipay ba, Karen?
1: Yes, correct, K5 Ray. Sa subong adlaw, K5 Ray, may araman sang patigayunon nga simulation exercise man eh, ang Iloilo City Police Office o kon ICPO.
0: Pero din ang walo ka eskulahan eh, Kakipay ba, Karen, may ara ka na data din nga mga eskulahan?
1: Wala pa naka-provide ang PRO 6 kung sa diini ang walo ka eskulahan sa Western Visayas. Pero ang diri sa aton sa ICPO, K5 Ray,
0: Western Visayas ni?
1: Yes, Western Visayas.
0: Ang basang PRO 6, kapatigayon sa simulation, hindi lang diri sa province sa Biloilo, gali?
1: Hindi pa. Bali, ang sa subong, ang iya ka ICPO sa isa ka Chinese school Dere sa distrito Sangharo kay Five Ray.
0: Okay. Kung pwede naton makadtuan kag mahibaluan kung ano nga oras sila patigayon sang simulation exercises kay K5 karen para makover kag mapalinton taman eh mapakita ta sa mga ginikanan kag sa mga estudyante kung nga wala pa makakandak sang simulation exercises sang ila sining obrahon. May mga data subong eh, may mga pamangkutanon subong namin ni karon sa Puro de los Pueblos ka K5 karen. Ati may klase, subong mo. Oh, sa mga ginikanan, blabangkot, ikaw karon. Kahit subong kagahon, way pa ni estudyante mo.
1: Oh,
0: wadya pala ni makita mo sa gate siguro. Oh. Pero karon sa Foro de los Pueblos program, upod kay K5 Rick Sorita, nami ni karon nga mangkoton nyo bla ang mga ginikanan or ang mga estudyante randomly kung pasugot sila nga ang mga bag, himuon na lang nga transparent bag. Oh, may ara dabi ban nga hindi pasugot. Kay tanan ko nila nga higko kag tanan nga makinomo sila kita on cross bag nila. Kay nami niya kung transparent bag kay way kaysa classmate ka magsasko sa imo, di ba? Sang una ya kibot ko ya nga galalay bag ako ka kwat sang bag ko. Higo ko bukaron bag ko buta sang bato. Na experience mo na?
1: Wala.
0: Wala ka experience na?
1: Wala.
0: Private school ka siguro sa elementary mo mo?
1: Hindi ah. Public na ko sa public.
0: Diyan ka nag-elementary?
1: Sa central school.
0: Ah, sa central. Galing kay ang mga taga city, mga mabuot, di ba na iya mo?
1: Oo, correct yun na.
0: Pero mga taga uma-uma nga mga eskulahan, wow, tama, gid pertik dungol mga classmate mo sa una. May isa tali ka upod, galing mo naman sa eskwila, pero kung eskwila pa sa kuno, hindi sa kuno magpasugot ka transparent ang bagya? Tama ko sino?
1: Sino?
0: Kakipay balira? Di ba nga mo hindi sa magpasugot ka transparent bagya?
1: Nga ako no?
0: Di kay base kuno kag permi lang sa pangayuan sa iyang mga classmate. Kay makita nga damo sa permi balon nga pagkaon.
1: Ipada ko na sa mga ayo.
0: Isa ka na sa mga mangayo?
1: Oo, isa ka na ko na sa mangayo.
0: Di pa man kuton mo ni Karon, kuha ka sa sentimento nila eh, kung anong ila nga. No? Kasi do, ang Tigbawan, tula, ang Parara, National High School, nila. Amo tuya ang una nga nagpatigayon sang pag-implement sang transparent kabag. Tiway ka man niya sa kadlukan, kuway ka man lang sa may ginatago, di ba?
1: Yes, correct.
0: Oo. Di normal naman lang naguro ng mga ano na, di ba, sa mga babae, normal naman lang na makita sa mga lalaki ng mga may balon kay mga napkin.
1: Oo. Mga,
0: ano pa da eh, di ba? Kaya sa mga babae, nauya ni mo, pwede mo na ibutang niya sa ano eh, sa tawag ni gani. Nga muna lang nga, batian ko mamuga, pamatsoy ko tuligad, adlaw, batian ko duwakin ni kanan, kasi yanay. Nga bala, ay naano ni Kunot, ikaw yan mapasugot, ikaw nga, transparent ka bag ang ipa-implement sa eskulahan? Dati ano na kuro ubra sa gwardya kung i-transparent. Eh, apos lang kuro na ubra nila eh. Sabton ko gani nga. Amura gani para dasing! Eh, kuro na kadugay. Mag-check na kuro ng gwardya kung hindi transparent ka ba? Eh, sa batong isa kay Loimre, kuha huluya man na iya. Manati kung imubata iya, gabalo napkin, kitao na iya sa mga classmate niya karon niya. K5 ka rin. Ibutang mo sa ano eh sa tawag ni sa imo sini nga do gamay nga bag bala. Nga private mapa hindi siya mapa hindi siya makita nga private yes. Siya. Sa private nga surudlan. Para pag-check sang guardia ti mula na yung pagbukas mo eh kakipay ka ren.
1: Correct.
0: Ikaw ba pabor ka sa transparent bag?
1: Pabor ko kay Five Ray eh. Kay ti sa para ba na sa safety sang tanan kay kung maobserbara naton kay Five Ray damo naman nga mga security measures nga ginapanghimo ang aton nga kapulisan mga security guards naton or mga brutuan ta pero sa gihapon nagakalupsan kay Five Ray ang aton nga mga otoridad sang pila ka mga estudyante nga makapasulod sa mga kontrabando or mga deadly weapon sa sulod sang eskwelahan.
0: So at least makita dayo no. Ayo palang kita na. Tapos ano eh hindi siya bla awat, mamuti kis yes. Estudyante kadali mo. Malate na sa klase ya. Kasi bukadon pa na amo na kisab lang akong may tendency nga ang mga estudyante ka may ituyo nga magobras ang kamalamalahan kag pagtinunto kabalo man sila magsalisi si guardya mabasa nga sir dinhi si kana nga pag-check ka kay ikaw malit ako Tikis ay hindi maubos, check para sa bantay. At totoya may mga tinago to sila yung mga patalom sa sulod sa bag nila, kay K5 ka rin?
1: Yes, correct, K5.
0: So, tinami man yung pagpatigayon sa simulation exercise ng mga kapulisan ka para sa emergency preparedness sa aton ng mga estudyante kag mga manunudlo, no? Para sila sining mga protection man eh. Sa aton sining mga K5. Pero ti, dapat hindi lang ni Asta sa simulation. Oh, dapat ubrahon, pero dapat ining simulation exercise ni, but silingon niya kakipipe ka rin, during niya, nagakatabo na ang ginatawag nga, insidente, o kung nakrimen, kakipipe ka rin. Pero dapat ang pinaka the best na iyang ubrahon is ang prevention, kakipipe ka rin ba nila?
1: Yes.
0: Na dapat, ma-prevent mo na bago pa man matabo ang ining mga emergency cases kay K5 ka rin?
1: Mm-hmm.
0: So that's why nga dapat sa gate pa lang umpisahan na ang pagpangusisa. Hindi na pagulaton nga may magtuhaw pa da kag matabo ni ang mga kasubong sine, no? Nga may mga mag-amok, may magpaniro, may magpamusil sa atong sine nga mga K5, no? Sa sulod sang eskwelahan. Samtang sa gwa pa lang or pasulod pa lang, dapat i-prevent na. Sige. Salamat ka, Kakipab Karen Badilla.
1: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Cofemex sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras, alas 5:40. Dugay-dugay ka upod na ng K5 Kamustahan, Western Visayas, kag Negros Island Region.
4: K5, kamustahan si Eileen Sukita dira sa Dulao, Bago City, Maingaga. Griseline Grimio, Maingaga sa Kabug. Areglado. Kantuan tala mga K5, mga ato sila ng mga sister station. I-check tala mga K5 po nakatabid na sila sa aton. Alas 5:41 na. I-check tala mga K5, mga ato sila ng Iloilo. Kunara ng Iloilo, Iloilo, ara ka ng Iloilo, Maingaga.
0: I'm here, Arin ng Iloilo. Balik si Mudra, Kakipay Babes.
4: Kampiyon Iloilo. Madamo gigi salamat si Ray Iloilo. Katuan na to na ang aton sining kapis, ang Pilar Kapis, Sir Jobert Lago.
5: Good morning, K5 sa Visayas, Negros Island Region, Sir Babes. Nakatabid na ang probinsya sa Kapis. Makanay ka na yung panahon. Naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
4: Makanay-kanay ang panahon sa Pilar Kapis, mga kakipaib. Ambot sa antiki ko, makanay-kanay man ang panahon dito sa Tambalang ni Smar sa antiki.
6: Kanami amon nga Lunes, matawhay. Good morning, Daddy Babes Robert. Good morning, K5 Boss Sern Visayas. Naka-mighty siren kami para nga likaw kami sa mga balatian. Kay Bas, kagamunta na nga immune system. Kampiyon na signal, play kanimo ba, Kolod?
4: Salamat gid Tambalang Miss Mar, Sir Melmar. Salamat gid Sir Nesto dira sa may antiki. Katuan na to ng Kalibo. Kamusta ang Kalibo, Sir Michael?
7: Good morning, K5 from Visayas, Sir ABP. Rojas, good morning sa antiki. Good morning man. Kampiyon ang signal. Naka-detect ko, pimix na kita kay Naka-detribayo. Balik sa imo, Daddy Babes, Robert.
4: Salamat gid Sir Michael. O, dere na kita sa atong sining mga balita karon nga aga sa atong sining mga balita. Unahan naton ang Pilar Kapis. Kamusta ang Pilar Kapis, Sir Michael, Sir Jobert Lago?
5: Good morning once again, ABP. Sa atong mga kaugtanan, mga nagapanguna nga balita kag impormasyon diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag siyudad sa Rojas. Daw puro na lang patay ding mga balita sa amon mga K5 duha patay sa duha man ka magkatuhay nga pagkalumos diri sa amon sa siyudad sang Rojas kag sa Banwa sang Panay kahapon nga adlaw mga K5 isa ka speeder persons with disability na lumos sa may Rojas City sa Baybay area kag sa bahin sang Banwa sang Panay sa barangay Manugumbilan Panay Kapis isa ka grade 10 student mga K5 nga nagahiwat pa sa ngayon sa kadlawan, patay mga kauturan. Samtang, isaman ang patay matapos nga ginsaway ang ining bata, mga K5, nga hindi ikipagpandaron ang motor kay tuman kagahod mga K5. Ang ginsaway lang gid sang senior citizen. Wala gid makuan mga K5. Kaagahon, wala sa 12 sa kagahon. Pagkatabos sa insidente, ginbalikan niya ang senior citizen, mga K5, kag gin buno mga K5. Di ba gid kakuan? Open mapler, no? Ang nasambit nga motorsiklo, mga K5. Gidakop ang suspitsado, samtang ang biktima, mga K5, tingin dala sa ospital, gindeclare nga dead on arrival. Samtang ang patay sa Mondilamo man, tatlong patay sa Dingge sa probinsya sang Capiz, samtang limang patay sa kaso sang leptospirosis. Amo na mga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Back to you, Kalibo.
8: Grabe pa siya na yung tuho dito ya sa Pilar Capiz, mga ka-K5. Katuan na to niyang Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay, Iloilo.
0: Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mga nagapanguna nga mabalita diri sa probinsya kag syudad sa Iloilo. Ang mga kapulisan sa pagpanguna sa PRO 6 Police Provincial Iloilo Police Provincial Office kag sa Police Regional Office 6 amuman sa Iloilo City Police Office. Magpatigayon sila sa bilog nga Western Visayas, labi na diri sa probinsya sa Iloilo, kag sa syudad sa Iloilo, sa ginatawag nga School Safety kag Emergency Preparedness, mga ka-K5, no? Agod nga i-paalinton sa aton mga manunudlo kag mga estudyante kung paano sila proteksyonan ang ilang kaugalingon, pananglitan nga may kinagamo nga magtuhaw sa sulod mismo sang ila sinitag sa ka mga bulutuan o kon eskulahan. May nauna na nga mga eskulahan diri sa syudad sa Iloilo, mga ka-K5 ang nagpatigayon sa ginatawag nga simulation exercise para sa school safety kag emergency preparedness, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, lakip na diri ang mga posibilidad nga matabo, no? Lakip na diri ang mga natural calamities and disaster, no? Kasubong sang linog kag ang ining mga recently nga mga nagakatabo sa sulod sang eskulahan. Ila binagid ining pangalutang, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Isa man sa mga ginalantaw ang posibilidad nga pagpatigayon o kung pag-adapt man sa pila ka mga eskulahan sa ginatawag sini nga pagsuksok sang transparent bag. Una na aton sini nga gin-share sa inyo nga sa Parara National High School sa May Barwasang Tibawan, nagpatigayon ang Parents and Teachers Association nga ipasuksokon ng tagsa ka mga kabataan sang transparent bag para nga hapos ang pag-identify kag pag-check sang mga gwardiya sang unod sang ila sini nga mga bag mga ka-K5. Amo ning mga latest namon nga update kag ma-share dira sa inyo, balik sa inyo dira Bacolod.
8: Madamo gid nga salamat Sir Ray Espiha Umalay sa Iloilo, katuan na to ng Antique Antambalang ni Smart Antique Selmermar.
7: Magatalalupang dramon nga balita diyan sa probinsya ka Antique, madugon nga desgrasyatos may kulasi kay 5 Western Visayas sa Northern Antique kay may darwa ka motorsiklo nagbinunggo anay na gagawa sa investigasyon nga ang diyang sang kamotor ma-overtake dahil sa sarakyan garing ti way na nakita nga may gaburhot man nga motor so galaw na spiyak nga linya bumunggo anay kinang darwa patay darwa ang sara driver kang sang kamotor ang sara ang angkas man to kasara darwa man ang pilason na kag stable naman ang kondisyon ka diha kang mga nagkarapilasan. Why pat mga helmet tapos why man lisensya ang embolbado sa aksidente.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, may anget sa elevator kang Angel Salazar Memorial General Hospital nga buhay ren ginareklamo kang mga pasyente kag kang mga bantay kay nakaapoy sanda pasaka panaog sa 6th floor. Hambal kang amen OIC Chief of Hospital nga si Dr. Melinda D. Pichayco, lauman ren kuno nga magamit sa masunod nga bulan kang Setyembre ang wara nagagana nga elevator. Nagmalfunction dia katong nagligad pa nga May 22, 2023 apang ang major malfunction na kuno katong April 19, 2026.
7: Mura so far mga balita namo dyan sa probinsya ka Antique. Balikan ninyo dyan, Daddy Babe, Sir Robert.
8: Madam Ogid, nga salamat ang tiki ang tambalang ni Smart mga ka-K5. Gatuan na to ng Kalibo. Kalibo, Sir Michael.
7: Sa mga balita diri sa Banawas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, isa man ang patay kag isa ang pilason matapos magluntad ang isa ka vehicular accident sa Banawas ang New Washington. Ang driver nga nagapangidaran 42 sa anyos, takay ini sa motorsiklo pod ang iya upod nga rider mga ka-K5. Nagapauli na sila sa ila panimalay diri sa Banawas ang New Washington, no? Pag-abot sa Barangay Candelaria, may kakilala sa nga ginbusinahan niya. Wala niya makita ang isa ka L300 van nga nakaparking sa kilid sa karsada. Binungguan niya mga ka-K5. Grabe ang kasama rin niya sa liog. Matapos nga matuslok, ini sa nabalik nga side mirror sa iya liog. Indala siya sa hospital pero gindeklara nga dead on arrival mga ka-K5. Ang angkas ni ara gyapon sa hospital. Pagdugang nga balita, may sunog man niya natabo. Nagsimba lang ang bilog ng pamilya. Pagpauli nila, wala na sila balaya. Natabo ang insidente diri sa Barangay Dungon sa Banawas ang Numansya kahapon sang kaagahon mga ka-K5. Nagsimba lang sila sa Banawas ang Makato. Kag according sa Bureau of Fire nga na-interview sang K5 News team, wala man sila sang nabilin nga mga appliances o may mga ginaluto abing nabilin kag mga appliances nga nakasaksak gani hindi pa matumod subong ang ginhalinan sang kalayo. Kag nasunog ang laptop, motorsiklo kag bisikleta nga according sa Bureau of Fire Operational Procedures sa manual ginabana-bana mga 67,500. Kag posible pa ini magtaas magsaka mga ka-K5. Masubo ini kay nagasimba lang pagbalik wala na balay. Amo ni mga balita di sa Kalibo, balik sa imo Dead Wave si Robert.
8: Madam Ogid nga salamat Sir Michael Celorio dira sa Kalibo mga ka-K5 ang mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region sang nagligad to nagpatigayon sang Oplan Bulabog ang atong sining mga katapos sang kapulisan. Ang Bacolod City Police Office sa pilag ka mga purok sa may barangay Singkang Airport, mga ka-K5, sa pagpanguna ni Police Major Randy Tapang, hipis ang Bacolod City Police Station 8, ilagin na pahanomdom sa publiko ang kaimportansya mga ka-K5 sa E911 hotline. Kamanti ka damo, ugid mga ka-K5 na subong ang hindi pagin makabalo. Kagisa pa, may mga tinion man kun kaisa nga nagtawag ta kag may emergency tapos sa gasa Batman pero lain ng why man ginasapak mga ka-K5. So isa man sa mga dapat iklaro mga ka-K5 ha? Sa pareho nga operasyon ginserbihan man sang warrant of arrest ang pila ka mga persona nga may ara sang pending nga kaso.
10: Sa pihak nga bahin bana ginluthang sa atubang mismo sang iya asawa sa sulod sang salakyan. Natawo ining insidente sa barangay 1-A sa Banwas ang Manapla, Negros Occidental. Kung sa diin sang malapit na ini sila sa gasolinahan, may riding in tandem nga nagpalapit sa ila kaginluthang ining driver nga mo ining bana kag ang asawa nagapungko sa backseat kag suno sa report ining biktima ginkilala kay Mauro Estrella sang nasambit nga Banwa. Suno naman sa pump boy sa gasolinahan, nabatian niya ang apat kaasud-asud nga lupok kag didto nakitaan nga biktima wala na sang kabuhi.
8: Amang ang mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Hindi ko na pagibalik sa inyo. Salamat gid Iloilo Ruwas Antiki kag Kalibo kitay kitabwas.
0: Oras alas 5:52 saga.
11: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.

0: Ang gagawang report ni KK5 Regie Di Mayo sa may distrito sang, o kung sa may Quinto distrito dira sa may Banwasang Limere sa report niya. KK5 Regie Di Mayo sa report, go ahead.
1: KK5 Ray Pilason ang driver kag back rider sa isa ka motorsiklo matapos bumunggo sa kasugata nga truck sa National Highway sa Barangay Anabo, Limere, Iloilo lasa 11:30 sang aga kahapon nga adlaw, Domingo, Agosto 23. Ginkilala KK5 Ray no ang driver sang elf truck nga si alias Marmar, legal ang edad kag residente sang Barangay Poblasyon San Rafael, Iloilo. Samtang ang driver naman niya sang motorsiklo, amo si alias Ren, kagang iyani nga back rider nga si alias Janjan, nga lunsay, legal ang edad, kag residente naman niya sang Barangay Kulasi, Ahoy. Sa interview na ton KK5 Reyno kay Police Corporal Neil Abris, ang investigador sang Limere Municipal Police Station, iyagin pahayag KK5 Reyno nga may nabaton sila nga tawag gikan sa isa ka barangay chairman sang amuman nga barangay kun sa diin may natabo nga aksidente. Sa ilang investigasyon kay Fibre nga ang elf truck ang nagabiyahi halin sa may San Rafael kag padulong kuntani sa may Limere sang aksidente ini nga nabungguan sang kasugata nga motorsiklo nga nagabiyahi halin sa Ahoy kagpadulong ini KK5 Ray Contani sa may Banwasang San Rafael. Dugang pa ni Police Corporal Abres KK5 Ray nga lumapaw sa iyang linya ang motorsiklo rason nga nag-overshoot ini sa kasugata ng elf truck. Bangod sa impact KK5 Ray nakaangkon sang pilas sa ila nagklainlain nga parte sang ilalawas ang driver kag iyani nga back rider sa motorsiklo nga gilayo naman KK5 Ray nga gindala sa ospital kag subong no under observation pa ini KK5 Ray sang doktor. Sa karon ang duwa ni kapartido KK5 Ray ang nag-ariglohanay na kag wala naman sang plano nga magpasaka sang kaso suno kay Police Corporal Abris KK5 Ray. Ang ini nga balitang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito, KK5 News FM.
0: Mabulos na ang DTX 500 Morning Newscast. Standby ka mo sa Tonsa Di Barwa nga pagpangalagad. Diri sa balitang KK5 sa umaga. Mag-inom sa Klinika DTX 500, D3 Bio Mighty C, DTX Coffee Mix Pre Bio Coffee, X10 Food Supplement, kag magparigos gamit ang Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga way pa makabugtaw, way pa makabangon, August 24, 2026, adlaw kita sang Lunes. Kaya ganit sa mga ka-K5 na tundra, hoy! Pagbararangon rin ko mo dyan, kag magpararigos, adlawon ta na rin dyan! Gapanimaho rin tinyo! Bugtaw rin! Bangon na, bugtaw na! Ma'am Raquel Cobatanga, Tita Jelay Hagulingay, nagatabiyaw yung iya sini nga apo nga si Renz Jel Hagulingay, birthday niya subong, nagapatamyaw si Wowa Jela. Kay Francisco Mampula, kay Winifred Sarmiento, Rose Manati Bornalas, Christopher Piapi, good morning. Sa kay Tita Rina Mapa, sang Rizal Lapus, nga nagabaligya sang DTX Coffee Mix. Ubos-ubos na kung DTX Coffee Mix, eh, permi lang ginakumpra sa mga taxi driver. Kaya ka-K5 Fred Pascala sang K5 Punch Club Chapter 2. Bugtaw na kag magpangapi sang Klinika DTX Coffee Mix. Salamat kid sa atong sini mga pinilang kag mga tag-promati. Bantayan mga balita pa sa DTX 500 Morning Newscast kag sa planaton sini kag mga public affairs program. Kita ay naman kita sa masunod kag mga sinimana. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay, nagapabilin sa mga tiraga nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 K5 News FM Ilo 88.7 D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
2: Efektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamahal. Ayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa base.

0: tablet sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, na sa stress sa aga. Ang oras, ginadulong sa Tuscalawan, sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
6: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
9: DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Morning Newscast.
8: Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome now sa DTX 500 Morning Newscast, Lunes kadlaw, Agosto 24, tuig 2026.
10: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
8: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
10: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
8: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa Tuscalawan, sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may Ampalaya Leaves, the sugar cane extract para sa may mga diabetes, kag agud malikawan ang blood pressure o kung pagtaas ang dugo, mag-inom sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500, the superior antioxidants. Diretso kita mga ka-K5 sa mga labing talulupang doon nga mga balita sa aton sining nga mga headlines.
11: Top story of the day.
8: Sa top story of the day, posibleng pagdumili sang Facebook sa Pilipinas, ginpaandam sang CICC. Sa balita lokal, mga eskulahan sa Western Visayas makipagbahin sa nationwide simultaneous school safety drill sining Agosto suno sa Department of Education.
10: Mga ordinansa sang Iloilo City Council halin sang tuig 1940, posible na nga ma-access sumugod sa masunod.

0: nga bulan.
1: Sa balitang regional, duha patay sa pagkalumos sa probinsya sang Capiz.
0: Sa K5 Network News Fun Day Activity, nagresulta sa pagpangbuno, isa patay.
1: Sa Balita Nasyonal, Philippine Psychiatric Association, hindi pabor sa pag-iwat sang simulation activities angot sa active attack incident sa mga eskwelahan.
0: Senado magasapol para sa bagong schedule sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa balita sa luwas ang pungsod, Ukrainian President Zelensky ginpatod ang pagtimalos sa ginhimo nga pag-atake sang Russia sa isa ka mall nga ginkamatay sang 16 tanan ka mga individual.
0: Para naman sa balitang negosyo, poverty rate sa Pilipinas nagnubo sa record low nga 9.7%.
1: Sa patag sang sports, sa Clay Thompson magahampang na sa Miami Heat.
0: Para naman sa balitang entertainment, Jody Santa Maria ginpakigbahin ang istorya sang iya pag-adapt sa isa ka straight.
1: Kag sa balitang extra special, isa kamay sa Japan ginbilin kaginbayaan ang iya pito katuig gabata sa pila ka oras sa tunga-tunga sang Mount Fuji. Alas 6, 8 sa aga, diretso kita na sa mga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast.
2: The story of the day.
1: Ginpagwas ang Cybercrime Investigation and Coordination Center o kung CICC ang posibilidad sang geo-blocking sang mga social media platforms lakip ng Facebook kung mapaslawan sila nga mag-set up sang local offices kag magsunod sa government regulations. Ginpayag ni CICC Undersecretary na Renato Aboy Paraiso nga wala sang poder ang ahensya sa direct content moderation kung sa din hindi sarang ma-block ka ang individual content kag ang masarangan lamang amo ang pag-block mismo sang platform. Ang payag sang CICC kasunod sang kapaslawan sang Facebook nga mapunggan kag makakasa ang mga nagalapta nga mga videos sa pinakauli nga insidente sang pagpanglutang sa Ateneo di Zamboanga University. Pamilit ni Paraiso nga may otoridad ang gobyerno sa pagpasiguro sang compliance kag iya ginhatagan sang pagtamod nga kinahanglan nga maghimo sang masugot nga pagsulundan batok sa social media platforms nga naga-operate sa pungsod Pilipinas. Yari ang payag ni CICC Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
3: Magiging recommendation, ang magiging basis ng mga pag-aaral natin is data-driven at yung mga recommendations natin are based on things that we have done in the past and have proven that it can get results. Una-una, ilay ko yung premise bakit kailangan. Mm-hmm. Even if hindi natin hiningin, dapat nagkusa silang mag-set up ng office here. Mm-hmm. We are one of the biggest markets for Meta. User-wise at saka consumer-wise, napakalaking market na Pilipinas. Ano ba naman yung pumunta ka dito as a sign of good faith?
1: Sa dugang ang mga detalye sa balita lokal,
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Lokal.
1: Makipagbahin sa ipatigayon nga nationwide sa simultaneous school safety drill for active attack incidents ang mga bulutuan sa Western Visayas nga natalana sa Agosto 25, alas 9 sang aga. Ini ang base sa ginpapanawag nga memorandum sang regional offices sang Department of Education o DepEd. Tinutuyo sini nga mapasiguro ang safety sa mga estudyante kag school personnel kag bilang kamahin sang tikang ang kasunod sang pagsaka sang kaso sang active shooting attack incidents nga nag-apekto sa bulutuan amo man ang komunidad sa kalibutan. Antes ang aktibidad, dapat ka mag-develop kag i-localize ang school contingency plan, i-identify mga logistic requirement para sa drill, mag-imbitar sa mga eksperto bilang external evaluator kag pag-activate sa school disaster risk reduction and management o kon SDRRM team. Pahanumdumon man ang pagpatigayon sini nga imuon nga age-appropriate trauma-informed protective actions, coordinated response kag post-incident recovery ang nasambitan nga simultaneous exercises.
0: Sana gakaangot nga balitang lokal, school safety kag emergency preparedness sa Western Visayas, ginpasangkad sa PRO6. ICPO maga patigayon sang simulation exercises. Ka K5 Karen Badilla sa report.
4: Mga ka-K5, mas ginpasangkad pa sa subong sa Police Regional Office 6 ang school safety at ang kahandaan sa mga pulutuan sa tigon na may emerhensya diriya sa Bugos na Western Visayas.
5: Ini ang paagi sa close coordination sa mga local government units, education officials, emergency responders kag iban nga partner agencies. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang preparedness ang isa ka essential part sa pagpabilin sang safety sang eskwelahan kag padayon nga pagpasangkad paagi sa kooperasyon sang kapulisan, school authorities, LGU kag iban pa. Samtang magahiwat naman ang Department of Education o DepEd sa nationwide simultaneous school safety drill for active attacks incidents sa Agosto 25.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. K5 News Wrap Up.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Dako nga kadugangan para sa isa ka registered nurse kag nangin miyembro na sang Bureau of Fire Protection o kon BFP Iloilo City nga si Senior Fire Officer 1 Jefferson Benaventura nga malakip sa Top 10 Outstanding Ilonggo. Ang mga nalakip sa nasambitan nga pasidungog amo ang gikan sa mga nagrenlain nga mga profesyon nga nagpakita sang pag-ulikid sa komunidad. Si Senior Fire Officer 1 Benaventura, ang Chief Fire Engine Company sang Special Rescue Force sang BFP Iloilo City. Nangin isa siya sa ka-firefighter nurse sang tuig 2013. Kag masobra na sa karon isa na kadekada nga nagaserbisyo sa nasambitan nga profesyon. Sa Kampyon Talk Show sang K5 News FM Iloilo 88.7, iya ginpakigbahin nga humalin sang nanumpa ini sang nakasulod sa BFP nga lakip sa ila ginsumpaan nga magserbisyo publiko kung saan maition nga makasakripisyo ang mga okasyon kaupod ang pamilya kaangay sang birthday anniversary graduation kag iban pa. Dugang pa niya, kabahin na sang pagpanghangkat sa ila trabaho amo ang ma-assign o kung mag-augment sa iban nga mga rehiyon sa tion nga may kalamidad. Sa piyak sini, diri niya nakitaan ang iya purpose nga magbulig kagod magsalbar sang kabuhi kag propidad sa mga pumuluyo. Sa gintalikdan nga tuig, nag-viral sa social media si Benaventura matapos gin first aid kagin CPR ang isa ka unconscious ka estudyante sa Harop Plaza nga saluhin na ka-recover. Yari ang pahayag ni SFO1 Jefferson Benaventura.
6: Ang mga sacrifices upon taking oath namon pagsulod gid as a firefighter pagsulod sa BFP is na nag-take oath gid kami nga mag render sang service namon in maski birthday, anniversary, graduation sa anak, so you have to render extra nga duty or service. So
0: sa duga nga balitang lokal, mga ordinansa sang Iloilo City Council halin sa tuig 1940 posible na ma-access online sumungod sa masunod nga bulan. Ka K5 Jenny Kaoyunan sa report.
7: Ang mga ordinansa nga napasar sang Iloilo City Council humalin sa tuig 1940 paagi sa Igalunsar nga website. Sunod kay Vice Mayor Love Baronda, Igalunsar ang website subong bulan sang Agosto kag mayara na lang sang pila ka mga ginahitso sa system sini. Paagi sa website ma-access na sang publiko ang mga ordinansa nga ginpasar sang Iloilo City Council, lakip na ang pag-monitor sa mga pending reports sang committee level kay iban pa nga mga legislative agenda. Dugang pa sang BC Alcalde ang website ang develop sa mga IT students halin sa Central Philippine University o kung CPU. Samtang ginklaro naman nga libre kagwala sang pono nga gingamit ang Iloilo City sa pag-develop sa among website.
8: Report na gikan siyudad sa Iloilo ni si K5 Jenny Kaoyunan para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Voluntaryo nga nag-surrender sang armas dutang ang isa ka barangay kagawad sa kapulisan sa Sara, Iloilo sa Agosto 22, 2026. Giing kilala ang nag-surrender nga si Rene Apundar Cabacas, 63 anyos, may asawa, barangay kagawad, kagresidente sa barangay Espera, Sara, Iloilo. Suno sa Kaisara Municipal Police Station, Chief Pasado, alas 4:35 sa hapon, sang Sabado, voluntaryo agindala ni Cabacas sa police station ang isa ka homemade 38 caliber revolver nga wala sang serial number kag wala man sa mga bala. Suno pa sa report, ang among armas ginton over ni Cabacas sa isa sa iya mga constituent bilang suporta sa kampanya sang kapulisan batok sa mga loose firearms o kon mga armas nga wala sang nagakaigo nga dokumento. Sa karon yara nasa kustodiya sang Sara MPS ang nasambitan nga armas para sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Sa duga nga police report, pilason ang tatlo ka individual matapos nga nagbungguan ang motorsiklo nga ila ginamaneho sa barangay Dakutan, Dumangas. Pasado alauna sang hapon kahapon nga adlaw, ginkilala ang mga involved nga Sunday alias Johnny Boy, 30 anyos, sakay sa rusing motorsiklo kag ang kasininga si alias Ivan. Lakip man sa mga involved mo si alias Janelle nga sakay naman sang Aerox nga motorsiklo. Suno kay Police Master Sergeant Efren Gonzalez Jr. halin sa barangay Ermita si alias Johnny Boy kag Ivan. Kagpadulong sa Dumangas proper apang sangyara na sila sa barangay Dakutan, nadulaan sang kontrol ang driver. Kag nag-agaw sang linya rason nga nabungguan sini si alias Janelle. Dugang pa, nakaagom sang pila sa nagkalain-lain nga parte sang lawas sa mga natungdan. Gindala sa Ramon Doremdes District Hospital ang duha nga nakaagom sang pila sa ulo. Samtang si alias Janelle naman ang gindala sa Jose Monfort Medical Center sa Barotac, Nuevo.
1: Oras, alas 6:18 sa aga. Pilason ang mga sakay sang isa ka motorsiklo sa nagluntad nga aksidente sa barangay Anabo, Lemery, Iloilo kahapon nga adlaw, Domingo, Agosto 23. Gilayo naman nga nagresponder ang mga personnel sang Lemery Municipal Police Station kag emergency response team para mahatag ang nagakaigo nga buliga. Gindala naman ang mga pilason sa Sara District Hospital agod madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karon padayon pang imbestigasyon sa mga awtoridad agod matumod ang naging kabangtanan sa likod sang aksidente.
0: Sa duga nga balitang lokal, pilason ang 47 anyos nga tag-iya sa boarding house sa barangay Seminaryo Haro nga si alias Bulag matapos ginsumbag sa 24 anyos nga lalaki nga si alias Bonbon. Nakaagom sa pila sa nawong ang biktima bangon sa pagsumbag ni alias Bonbon pasada alas 9 sang Domingo nga adlaw. Suno kay Bonbon nga naimpito lamang siya bangod ginhanaan siya nga sumbagon ni alias Bulag kaginpunggan siya magsulod sa boarding house. Sang iya amay, bisan nagalisin siya nga makuha sang cellphone. Matapos ang insidente, nag-areglohanay naman ang duha kagpagasabton sang suspect ang pagbulong sang biktima. Yari ang pahayag ni alias Bonbon.
9: Ang tayo, kumukha lang ang cellphone. Tapos na yung pito ko lang, naging nga naan ako sumbag. Yung pito ko lang, hindi gusto nga ginasumbag, nga naan ako sumbag. Yan mo nang gusto ko. Isa yung mismo una na gano'n sa akin. Hindi ko yan bako siya ito. Mukha lang yung cellphone. Patapos lang da yun. Isa lang kambal.
1: Ginkompirmar ni OIC Regional Director Jack Conlo sang Land Transportation Office Negros Island Region nga magapadulong siya sa opisina o kung magapadulong sa iyo opisina ang mga lalaki nga nakuhaan sang video nga nagsipa sang traffic cone sa karsada nga ginbutang para sa isa ka running event. Suno sa natungdan nga personal nga nagkontak sa iya ang mga kabataan nga involved agod magpatag sang ila ginbuhat. Dugang pa ni Conlo nga magapadulong sila sa opisina sang LTO alas 10 sang aga subong nga Lunes, Agosto 24. Naibaluan nga viral sa social media sa karon ang tatlo ka mga lalaki nga sakay sang isa ka motor nga wala sang helmet matapos ginpang sipa ang mga ini o kon ang mga traffic cone nga naplastar sa tunga sang dalan angot sa isa ka running event nga ginpadigayon kahapon nga adlaw, Agosto 23.
0: Sa dugang nga balitang lokal, pasakaan na sang kaso sa masunod nga semana ang ginapahayag nagsalisi sang bag sa grocery store sa New Public Market San Miguel, Iloilo sa Agosto 21, 2026. Ang suspect gin kilala kay alias Josefa, legal ang edad, kagresidente sa Victoria City, Negros Island Region. Sunod kay Police Major Brian Alejo, Station Commander sang sa San Miguel Municipal Police Station, natabo ang insidente pasado alas 12 sang among adlaw sa diin nagpakuno-kuno ang customer ang babayi kag nagpili pa sang iya nga balaklon. Gintawag pa sang suspect ang tag-iya sang store para mag-assist sa iya. Pero sang naghibi ang anak, nagpabulos ini sa iya nga bana. Wala na natalupang dan ginkuha sang suspect ang bag sang biktima nga nakasabit kag nagaunod sang importante nga IDs, 4,000 pesos nga kwarta kag tatlo ka pendant nga gold. Base sa investigasyon, may record ang suspect nga sang estafa, theft kag anay nga naaresto sa kaso nga qualified theft paagi sa warrant of arrest.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:22 sa aga oras sa DTX 500 Morning Newscast. Ginadulog sa Tuscal 1 sa Clinica D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Para sa umotreng kaso sipon hilanat, mag-inom sa Clinica D3 Bio. Sa dugang balita sa balita lokal, arestadong isa ka 41 anyos nga balhabal driver sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Carles Municipal Police Station sa Barangay Nalumsan, Carles, Iloilo. Pasado alas 3:25 kahapon sa hapon Agosto 23, 2026. Ging kilalang sospecharo nga si alias Dudoy, 41 anyos kasado, may duha ka kabataan, residente sa Barangay Nalumpasan, Carles, Iloilo. Sunod sa report sa Carles Police Station, nabaklan ang sospecharo sa isa ka sa Shay sa ginapatian Shabu sa balor nga 1,000 ka pesos. Dugang pangan recover pagid sa operasyon ang 4 ka sa Shay sa ginapatian illegal nga droga sa di naglabotanan sa 12 gramos ka may standard drug price nga 81,600 pesos. Ang operasyon ginpatigayon sa Station Drug Enforcement Team o kon SDET sa Carles Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Carl Jerome Tingala, OIC, sa nasambitan nga Police Station. Sa karon, preso ang suspect sa Carles Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 6:25 sa aga, nabatian ang kabugusan ng detalye sa balita sa balita lokal. Diretso kita mga ka-K5 sa mga balita ng natipon sa K5 News FM team sa balita regional.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional.
1: Sa balitang regional, duha patay sa pagkalumos sa probinsya sang Capiz. May report si ka-K5 Myla Vasquez Puentes sa K5 News FM Rojas.
10: Duha ka serye sang pagkalumos na pagkit sa Capiz.
11: Patay ang duha ka individual sa pagkalumos sa separado nga adlaw kag lugar sa Capiz. Una nga nakit-an nga nagakulob kag wala na sang alento ang isa ka ginakabig person with disability nga lalaki sa higad sang dagat sa City of San Juan, Barangay Baybay, Rojas City, Biyernes ang aga, Agosto 21. Ginkilalang napatay kay Anthony Reggie Aranza, 42 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sa diin di napayag na nagpaligo ang biktima sa manabang nga porsyon sang dagat. Nahibaluan nga nagaabot ang tion, nga nagakatumba kag nagakalipong ang biktima sa diin isa ini sa mga posibleng rason sang insidente. Ikaduha, isa naman ka estudyante ang nalumos sa suba nga bahin alas 6:30 sang gabi, Agosto 22, sa Sitio Pangpang, Barangay Magubilan, Panay, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Vince, grade 10 student. Sa diin, ginapayag na nagtinguha nga magtabok ang biktima, pinaagi sa paglangoy sa suba, agod mag-shortcut kontani, papauli, apag ginapahayag nga nalumos ini. Gilayon nga nagpatigayon sang search and retrieval operation ang kapulisan, tub-tub agas ang Domingo, Agosto 23, nakit-an ang bangkay sang biktima nga hibaluan nga sang natabong insidente naga sa ulog man inisang iya nga kaadlawan. Sa karon pa dayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang separado nga insidente.
10: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Gampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Sa duga nga balitang regional, duha patay matapos nagbungguanay ang duha ka motorsiklo sa Kulasi. Ka K5 Eileen Rose Magbanwas ang K5 News FM Antique sa report.
12: Patay ang driver kang sangka motor kag patay man ang angkas kang kasugalaw nga motor matapos nagbungguanay sa National Highway sakop kang Barangay Halandoni, Kulasi, Las 10 sa gabi Agosto 21. Sa interview kay Police Lieutenant Rolly Sabado, ang Deputy COP kang Kulasi MPS, anagin pahayag nga ang mga imbolbado amusanday alias June 20 anyos kag angkas nga si alias Ray 16 anyos, lunsay residente kang Barangay Kamansihan, Kulasi, alias Greg 22 anyos kag angkas nga si alias J 19 anyos, lunsay residente kang Barangay Tigbubulo sa Amunga Banwa. Nagagwa sa investigasyon nga halin sa sur padulong sa norte ang motor nga ginamaneho ni alias June kag ginapasuni nag-overtake sa isa ra pa ka motor kung sa diin ginagaw ang linya kang kasugalaw nga motor nga ginamaneho ni alias Greg. Bangad sa impact, ginbawian kang kabuhi si June kag pilasan ang anang angkas samtang patay man si J nga angkas ni Greg nga pilasan naman sa aksidente. Suno pa sa opisyal, lunsay wara ti suksok nga helmet ang mga imbolbado kag wara ti driver's license. Sa tulada, region rin sa establing a kondisyon ang mga napilasan sa aksidente. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Nabatian ng bahol nga balita sa probinsya it Antique. Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa mga balita sa K5 Network News. Sa mga balita sa Network News, sa fun day activity, nagresulta sa pagpangbuno, isa ang patay. May report si ka-K5 Cabus Kaino sang K5 News FM Cagayan de Oro City.
13: Patay ang isang lalaki matapos mauwi sa pananaksak ang fun day activity ng isang kumpanya sa Dangkagan, Bukidnon. Arestado naman ang nakakatandang kapatid ng biktima. Batay sa investigasyon, ginanap ang fun day activity ng Dole Dangkagan Palletizing Compound para sa kanilang mga empleyado sa Purok 2 Osmeña, Dangkagan, Bukidnon, bandang alas 5 ng hapon. Nag-inuman ang 46 anyos na suspect at ang kanyang 36 anyos na kapatid. Nang malasing ay nagkaroon ng alita na humantong sa komosyon. Kinuha ng suspect ang kutsilyo mula sa kanyang sling bag at tinaga ang nakababatang kapatid sa kaliwang itaas na bahagi ng katawan. Agad na inaresto ng head security guard at Sukaku team leader ang suspect. Dinala sa Bukidnon Provincial Hospital, Kibawi ang biktima. Ngunit idiniklara itong dead on arrival. Personal na alitan ang motibo ng pananaksak. Nakakulong na sa Dangkagan Municipal Police Station ang suspect.
14: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
0: Sa dugang network news, CLSU may makabagong nga ibas para sa mas environmental friendly nga transportasyon. Ka K5 Eileen Cuevas Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
15: May bago ng electric bus ang Central Luzon State University o CLSU bilang bahagi ng programa nitong gawing mas moderno at makakalikasan ng transportasyon sa loob ng pamantasan. Tinawag itong Project Sulong o Sustainable University Loop Towards Nature-Friendly and Green Transportation. Kaya nitong magsakay ng hanggang 35 pasahero, 20 na nakaupo at 15 nakatayo. Nagkakahalaga ng mahigit 5.4 milyong piso ang IBAS na binili gamit ang pondo mula sa income generating project ng CSRU. Layunin itong magsilbing dagdag na transportasyon para sa mga estudyante, guro at kawani. Gagamit ito ng cashless payment system na may nakatakdang pamasahe na 15 piso saan man bumaba ang pasahero sa itinakdang ruta. Sa ngayon, libre muna ang sakay habang inaayos ang sistema ng digital payment. Kailangan lamang magpakita ng balidong ID. May mga nakatalagang pick-up at drop-off points mula sa main gate hanggang sa iba't ibang bahagi ng universidad. May GPS din ang IBAS kaya maaari itong masubaybayan ng real-time gamit ang cellphone. Samantala, tinutulan naman ng grupong Akbayan CLSU ang proyekto dahil umano sa epekto nito sa kabuhayan ng mga namamasada sa loob ng pamantasan. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon ng Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Nabatian ang mga kabugusan ng mga detalye kagbalita sa K5 Network News. K5 Network News upod ang mga K5 News team sa bilog ng Pilipinas. Diretso na kita sa mga detalye na sa mga balita sa Balita Nasyonal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa Balita Nasyonal, nagparawagan ang Philippine Psychiatric Association o kon PPA kag Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry o kon PSCAP nga ipaiway ang simulation activity sa idalom sang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents nga gintalana sang Department of Education o kon DepEd sa mabot nga Agosto 25 buwas nga adlaw. Sa isa ka joint statement, ginpayag nila nga importante ang kahandaan sa mga wala ginalauman nga sitwasyon apang ginapakita sang mga ebidensya ang hyper-realistic simultaneous or kon simultaneous nga activity ang hindi makapaayo sa resulta sang kaluwasan kag mahimo pa nga makahatag sang psychological harm sa mga estudyante. Nahibaluan nga gintalana sang DepEd ang nationwide attack drills sang tanan nga pampubliko kag pribado nga eskwelahan sa maabot nga Agosto 25 kasunod sang insidente sang pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University sang gintalikdan nga Agosto 18.
0: Sa dugang nga balitang nasyonal, ginadutso sa karon sa Kongreso ang pagdugang sa masobra 2,000 kadugang guidance personnel sa pangpubliko nga bulutuan sa 2027 kadungan sa proposed 802 million nga pondo. Agud pabaskugon ang mental health kag child protection services sa mga estudyante. Suno kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nasaad sa hagna nga 7.2 trillion nga national budget para sa 2027 ang pagkuha sang 1,800 ka school counselor associate positions kag 221 ka school division counselor positions sa idalom sang Department of Education. Ginpamilit ni Libanan nga importante ang dugang ang counseling personnel ilabi na sa tunga sa mga reports ng bullying, school violence kag iban pang problema nga mahimo makaapekto sa emotional kag mental health sa mga estudyante.
1: Sa dugang mga detalye sa Balita Nasyonal, magasapol ang mga senador sa Lunes agud talakayon o konsubong adlaw ang posibleng pagsaylo sa schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bangod sa pagkaatrasar sang trial tuga sang malain nga panahon kag nagahilapit man nga deliberasyon sang proposed national budget para sa 2027. Na-delay ang trial matapos timprano nga ginsuspender ang mga helikopter sang Lunes samtang ginpaiway man ang trial sang Martes kag Miyerkules bangod sa pagbaha sa Metro Manila kag kaingod ng mga kaprobinsyahanan tuga sang habagat. Sunod kay Senador Erwin Tulfo, magasapol ang majority kag minority block sa Lunes agud makaangkon sang desisyon kung igasaylo ang hearing sa hapon agud makaangkon sang mas malawig nga oras para diri. Samtang ginpayag naman ni Senador Panfilo Lacson nga ang kadamaan sa mga senador judges gikan sa majority block ang pabor nga isaylo sa hapon ng impeachment trial sumugod sa September 1.
0: Sa uli nga balitang national, nagpanindugan ng Armed Forces of the Philippines o kun AFP nga hindi nila pagpabayan o kun pagbayaan ang BRP Sierra Madre. Suno kay AFP spokesperson for West Philippine Sea retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nagapalapta lamang sa salang impormasyon ng Chinese Embassy sa Manila na hanungod sa presensya sa BRP Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Dugang pa niya, maathag na nagapalapta lamang sa salang impormasyon ang Chinese Embassy. Kagluyag baliskaron ang kasaysayan. Ginimo ni Trinidad nga ihemplo ang natabo sa 1995 sang iligal nga ginokupar sa Chinese Communist Party kun CCP ang Panganiban Reef o kona Mischief Reef nga sakop sang aton nga pungsod. Sunod kay Trinidad nga ang Mischief Reef nagatindog bilang isa ka konkreto nga pamatuod sang salangay impormasyon nga ginapalapdas sang China na hanungod sa West Philippine Sea.
1: Alas 6:36 sa aga, nabatian ang kabugusan nga detalye sa mga balita nasyonal. Saylo kita sa balita international.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita international. International.
1: Ang balitang international ang ginadulong sa taskalawan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Basta gani vitamin C, i-Mighty C mo na yan.
2: DTX 500.
1: Sa mga balita sa luwasang pungsod. Ginapatod ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga magatimalos matapos ang madugoon nga airstrike sang Russia sa shopping center sang Kryvyi Central Ukraine. Sa nasambit nga insidente, naglabot sa 16 ka mga tawo ang napatay kag nagapadayon pa ang paghalugog sa mga rescuers sa narumpag nga building. Gintawag ni Zelensky ang drone attack kay isa kasahi sang Katalaw. Naibaluan nga ang nasambit nga lugar, amo ang banwa kung sariin naga-star si Zelensky.
0: Sa dugang nga balitang international, masobra 2,500 katawo na ang napatay sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, samtang padayon nga madasig ang pagpalapta sang balatian sa isa ka lugar nga mas malapad pa sang sa France. Suno kay United Nations Ebola Coordinator Julien Harnes, hindi na makadungan ang response operations bangod madasig ang paglapta sang outbreak. Nagpanawagan man siya sang dugang nga bulig bangod manugubos na sa sulod lamang sa pila ka semana ang pondo sa karon sang organisasyon agud respondihan ang epidemya. Sa karon nga outbreak ang ika-17 nga Ebola pandemic sa Congo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:39 saga. Ang oras ginadulong sa aton sa kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Ang Klinika DTX Beauty Soap may ampalaya guwaba kag papaya nga sarang makapaputi kag makapakinis sang aton nga mga kutis. Ang Klinika DTX Beauty Soap pangaka K5 mabakal sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Uy. Sa mga detalye na sang balita sa patag sang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Good morning kay Sir Manolo Del Castillo, Nonito Sumbong, Sir Alex Asabo, Ma'am Raquel Gubatanga, kay Sir Rensimer Poras, nga nagapatamyaw sang ika-88 birthday sang iya sininga amay. Happy, happy birthday sa tatay ni Sir Rensimer Poras. Sa detalye na sang mga balita sa patag sang negosyo, nagnubo sa record low nga 9.7% ang poverty rate sa Pilipinas sang 2025 base sa pinakuli nga report sang Philippine Statistics Authority. May yara ini sang ginabalabanta nga kapin 6.5 million nga pumuluyo nga nakabangon gikan sa kapigaduhon sa tunga sang mga tuig nga ila sini ginusisa kasubong siyang tuig 2023 kag tuig 2025. Suno sa Department of Economy, Planning and Development naglabot sang sa pungsod sang mas timprano sang ginalauman nga panahon ang single digit target sa idalom sang Philippine Development Plan. Ginpuntos sang pamaruan sang ahensya nga dako nga bulig sa sininga kadalagaan ang mga targeted assistance kag mga inisyatibo nga nagatuyo para buon ang antad sang kita sang mga pumuluyo. Sa karon, ang peso dollar exchange rate ang isa ka US dollar nagabalor sang kapin 61.7 pesos mga ka K5. Amuyad to ang mga detalye sang balita sa patag sang negosyo. Alas 6:41 sa aga, diretso kita sa mga balita sa patag sang showbiz.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita Entertainment. Balita Entertainment.
0: Para naman sa aton balitang entertainment, Jody Santa Maria ginpakibahin ang iya istorya sa pag-adopt sang isa ka stray dog. Kay K5 Kija Marie Hanaysay sa report.
16: Gin-share ni Jody Santa Maria ang istorya kung paano niya gin-adopt ang isa ka stray dog nga ginhingadlan niya nga si Putol. Bilang isa ka fur mom kag ambassador sang Philippine Animal Welfare Society o PUNPOS, ginpasangka di Jody ang kampanya nga nagapaathag nga ang mga stray dog animals homeless not worthless. Ang kampanya ang ginatawag nga Paw Stray Viver Family Day nga ginpatigayon kadungan sang International Homeless Animal Day. Sa okasyon, gin-share ni Jody ang iya personal nga eksperyensya sa pag-rescue kay Putol nga iya gindala sa Ayala Malls Manila Bay Activity Center. Natabo ang pagpag-rescue kay Putol sa tuig 2025. Si Jody ginlansyar bilang ambassador sang POS sa Marso 24 tuig 2025.
17: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Isa 41 sa aga. Nabatian ang balita sa patag sang showbiz. Diretso naman kita sa mga balita naman sa patag sang sports.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
1: Klay Thompson magahampang na sa Miami Heat. Yari ang report ni K5 Enrico Zurita Jr.
18: Plano ni Klay Thompson magpirma sa duha ka tuig nga kontrata sa balor nga $13 million sa Miami Heat matapos nga gin-buyout sang Dallas Mavericks ang nabili nga kontrata. Si Thompson nag-edad sang 36 anyos kay may nabili nga $7.5 million sa iya final season nga gin-buyout sang Mavericks. Si Thompson ang nagampang sang duha ka season sa Mavericks nga nag-average sang 12.9 points kag may 38.7% sa 3-point range. Ang deal nalakip ang player option sa second season. Ang inyong balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline based na vitamin C. Ini si K5 Enrico Topaz Zurita Jr. para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.

0: Oras, alas 6:45 sa aga. Sa atong sining mga ka-K5, diretso kita sa balita sa Extra Special.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
0: Good morning, Ma'am Nim Patahala, kay si Ma'am Yabet na Darlilia, nagpapamatigid kay Manolo del Castillo, kay si Ronito Sumbong, Sir Alex Sasabo, San Miagao. Good morning! Sa tanan na ton, mga listeners daw po kay Kuya EJ sa K5 News FM Miagao. Alas 6:46, isa kaamay sa Japan nagbilin sang iya pito ka tuig nga bata nga lalaki sa tunga-tunga sang Mount Fuji kag nagpadayon sa pagtaklad sa pinakaputok-putokan sang bukid. Ginpayag nga nakit-an sang mountain staff nga isahanon lang ang bata sa hiking route. Kabangdanan nga gintugyan ini sa pulis sa mga nakakita. Ginpayag nga nagareklamo ang bata nga nakapoy na ini sa pagsaka sa ika-anom nga station sang bukid nga nagataas ang masobra 2,000 kametros halin sa idalom. Naibaluan nga nauna na ang isa pa ka bata sang lalaki. Kabangdanan ginambala niya ang iya pito ka tuig nga bata nga magulat lang sa 6 station kag nagpadayon upod sa iya pa niya ang isaya kabata. Ginpayag nga 8 ka oras nga nagulat ang bata nga wala sang pagkaon kag tubig, magluwas lamang sa snacks kag soft drinks kag wala man sang kwarta suno sa staff sa Mountain Hat nga nagpanawag sa pulis agud kuwao ng bata. Gilayon naman nga nagresponder ang mga pulis kaging kontak kag amay nga yara sa ikawalong station kag turn over ang bata siya pabalik. Nagpangayo naman sang pasaylong amay sa mga pulis kaging ako nga nangin careless ini sa iya nga gin himo. Amo ang Mount Fuji ni kak K5 Alira. Nakakadto ka na sa Japan.
2: Wala pa.
0: Wala pa.
2: Kabay pa sa North.
0: In God's grace and modesty aside, with the help and with the generosity of our boss, we are somehow proud nga nakakadto kita sa pungsod Japan makaduha ka bisis.
2: Oh.
0: And nakapalapit kita, hindi man gid tama klapit, pero tinakita gid naton sang malapitan ang kadakuon sang sining Mount Fuji. Pero why kita ya makasaka sini diri kay medyo malayo pa. Ay pa, pero amo ni siya ang Mount Fuji, oh. Ang may snow na da sa iya sining crater, no, sa iya nga cone. Ako sa ton sining mga ka K5. Si ang Mount Fuji nga ni, bisan hindi niya winter season sa may Japan, no? Ang iya sa na nga cone, ang puti nga na, ice na
2: ice
0: mo. No? Sa ton sining mga ka K5. So kung ang bata mo ginbilin mo, ang dira nga area, maramig na
2: malamig
0: da. Malamig na da ka K5, alirapin. Di dira palang gani sa kaka sa may bukid, sa may Leon. Dugi na hapo ka na gani, pilaplang ka tikang mo. Oh, kapin pang bata mo, bilin mo dito. Di iway kakabalos ang ay lang kaya damo ang mga nag-hiking. Kag damo na da mga staff dira, eh, mga nag-monitor. So nakita nila gurong ang bata nga wayupod sa Station 6. Naging bayaan, antik bayaan sa kamaya kay nakapoy ng bata mo, Dad. I'm so tired, Dad. Diri na lang ko sa Station 6. Yung amay, binayaan yung mga bata. Yeah, tidira ka lang kay masaka kami ni Toto mo to sa babaw-babaw.
2: Putok-putokan,
0: gid. Sa putok-putokan, gid. Sa itong sini nga mga ka-K5. Di, amo itong nga nagkabalaka, itong mga staff to, nga binila ya, na abandonar. Ginbilin ang ining bata, no? Ikaw ako sa tatay, tanigin na kargayan na lang. No? Kakipay balira.
2: Ginabayan na lang,
0: no,
2: tani.
0: Galing kay delikado man kuno, kay mamu ang pasaka, do medyo
2: stiff,
0: no? Ang takladon, no? Kung sa aton pa, takladon. So, base bila madanlog sila or hindi makauyat ang amay. No? So, delikado. So, muna ang lesson learned. Hindi mo pagdalon bata mo, kumbalaan mo mga makadto ka sa mga amon. Mga hiking-hiking. Ikaw, anong persa sa bata sa persa sa tigulang man? Kakipayb alira? No, dasig din sila yakapuyon.
2: Kahit ikapin pa ang duwa mo, duwa nila katikang, isa mo lang yakatikang.
0: Correct. Kagati ang mga bagay, gimana yung magsakasaka. para ti at least maka-exercise man sa mga lawas nila. Ti dapat na mga kapareos mo eh.
2: Oh? Amo na gani K5 rate, isa lang gid ka
0: adlaw. Pod kuno ka mo ni SM Warren.
2: Isa lang gid ka adlaw nga aton nga ano bala nga day off. Ti kung kwanon ta pagid na nga ma-hiking kita, ba do mas gin ka apoy ta pagid nga aton nga lawas. Imbes nga i-hiking nato.
0: Pero nag-hiking naman kamo ding adaan na sa stasyon ah. Alin sa first floor pa ka sa fourth floor mo? Di way man elevator mo?
2: Do ano-ano malamalang nga nagsaka ka sa Bukari.
0: Manada ang alagyan ta mo no? Ang agdanta.
2: Doon nagsaka ka lang man sa Bukari.
0: O dapat niukdan mo si Sir Warren, si SM Warren. Exercise ka mga duha.
2: Ma-walking kami to sa La Paz Plaza.
0: O di ka nindira lang sa may hagdan tao, panaog panalom lang kamo para kung makakadto ka mo sa Japan nga duha. Hindi na kamo pagkapuyon, magsaka sa Mount Fuji ni SM Warren na French.
2: Amo na ng training.
0: Amo na ng training. Kaya ako mismo ma-recommend kay Do, panalon ka mo sa Japan.
2: Butan eh, oh. Buta ni ba?
0: Kita mo lang sa akin. Kaya mo magsaka sa Mount Fuji?
2: May CCTV kita da na? I-record
0: mo. Exercise ka na adlaw daw. Ang stamina mo ba? Hanggang imo sining tawag ni ang stamina kag energy mo. Baskogon mo gina.
2: Doon ka kapoy sa tuhod.
0: After siyang Mount Fuji, next mo naman nga takla doon, Mount Everest. Kaya ang Mount Everest di... pinakataas, no?
2: Pinakataas.
0: Bukid, no? O mountain, no? Sa bilog ng kalibutan.
2: Though may ginadala na sila yung mga oxygen na
0: dito. Oo, kayo sa babaw, gagamay na dito yung oxygen level. So, damo na da actually ang nag-attempt na magsaka sa Mount Everest na sad to say.
2: Wala kang survive.
0: Unfortunately, na wala nakasurvive, nagkalamatay. Ay bangod sa kakulang sang oxygen. Pero may mga Pilipino kita na naging successful ang pagsaka nila sa Mount Everest, ha? Pero balon kagin oxygen or kagani grabing stamina mo.
2: Kag sa lamig.
0: Ang lamig, ang imo bato na lamig. Eh maramig man da sa Mount Everest. Sa Mount Kanlaon di kay magsaka.
2: Di na Mount Kanlaon gani kipe.
0: So ano ka man pila ang grades mo sa alare ala ano ni sa ano ay ato gali puna na or kunhi kasi.
2: Pasensya. Oh. Pasensya, tultulan ko na.
0: Negros eh.
2: Negros gani.
0: Kanlaon gani. Mount Kanlaon. Kung ni Kanlaon, may station kita ito nga K5 News FM Kanlaon.
2: Pasensya.
0: Di ba saka ka to?
2: Hindi ko.
0: Natural, kasi siyempre permilang
2: na. Galupok.
0: Permilang daan galupok, masaka ka pa. Alas 6:53 sa aga mga ka K5. Nabatian ang kabagusan ng detalye sa mga balita sa DTX sa 500 Morning Newscast. Subong Alones, Agosto 24, 2026. Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si K5 Reyes Peha Umalay.
2: Kaga ko naman si K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, always number one, K5
2: News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Extend Food Superman.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman. For Men. Pinakabarato nga
4: dito. Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For GTI Fairtrade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: dugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: K5 News FM.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung no, hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi ya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
5: Mm.
4: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
5: nga sa may mga guard mo
4: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon.

0: Pagkaon halin sa tutunan pagadto sa chan, no?
1: So, wala. Oh, dapat sa tulog, wala. Wala.
2: Oh. Tulog wala.
1: Dabi na akong late dinner ka.
0: Mm. Oh, kinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
1: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga chan. Kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alterna Nativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Good news!
5: Good news!
6: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Congratulations to Maria Z. Gravel of Leon, Iloilo and Jenny May Ronda of Pavia, Iloilo for winning a brand new BYD Seal 5 in the first grand draw of Iloilo Supermart Shop and Win 26 Seal Your Fortune. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100017 Series of 2026.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: Available now.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon.
15: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
17: Pamakan sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
19: So, na
18: problema, gid ako sa akong body odor.
19: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
18: Kag
19: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
4: K5.
1: K5
4: News FM.
1: K5.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Wow!
3: Mike, kung
2: The official overall number one.

0: Station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 7:07. Ini nga oras sa loong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kag sumansang Shopee, enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag-kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
1: Isa ka maninay nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa aton sa mga K5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kamanuhanan kag isa ka component city ang syud sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa aton sa nga pagwaragwag sa manggatutok sa ilatag sa sari ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 ari kita sa FM band kag nagamonitor man sa aton sining nga mga radio station. Sa may Banwa sa Laganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kagdara sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
1: Kag kita man ang nagabi-abi sa aton mga ka-K5 sa bilog sa ninga Western Visayas, sa bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton si mga Ilonggo nga mga OFW nga nagamonitor sa aton sa ninga Facebook Live. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapagabi. Isagig ka maing oras sa inyong tanan. Kagwiyop, yan na kamo sa maigo sa ringa kahimtangan.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
1: Welcome sa pagpangalagad sa programa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
1: Dali kita sa adlaw sa ringa Lunes, pitsa 24 sa bulan sang Agosto. Ika-apat nga Lunes, sa lima tanan kama Lunes, sa ikawalong nga bulan sa karon nga tuig 2026.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
1: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5, Enrico Tupas Surita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
1: Alas 7:11 sa atong sarigapag pangalagad, ang ining oras sa dulong sa inyo sang Clinica Detox 500, the superior antioxidant. Ano blama labing talpang sa mga balita ng aton pag-istoryahan sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
1: Dugay-dugay, makaupon na aton, connection na aton sa aton sa ninyo pag-asa. Kay may tatlo sa rika mga tropical cyclone nga ginamonitor sa gwa sang aton sa ninyo par. Pero subong adlaw, ginalauman na makasunod ang isa sa ninyo bagyo nga ining si Typhoon Saudel.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
1: Ining si Typhoon Saudel, may himo nga mangin isa ini ka super typhoon na mabangin mabaskog ang ining bagyo mga kakifay. Pero ang good news lang diri, kung magsulod man sa par naton dito gid sa extreme, Northern Luzon, sa ibabaw gid sa aton sa ning par, mga kakifay. Sa piyak nga linya, makaw po natin lo ato sa local pag-asa o po kay Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong aga.
7: Sa sir, mayong aga, kag sa ato man, mga tagpulamati, latest nga weather update natin sa adlaw sang Lunes, August 24, 2026. Sa ato nga update, ang Southwest Monsoon nag-apekto ini sa may Northern and Central Luzon. Well, ang tatlo natin kabagyo no, nga gina-monitor sa guwasang par, si Typhoon Saudel, nasa kalayon 1,660 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Maximum sustained winds, 175 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, gustiness nga pwede maglabot sa 215 kilometers per hour. Percent movement, west-northwestward, 30 kilometers per hour. Expect na siya na ito nga magasulod sa par sa buong adlaw. Possible entry point niya is upper right corner, no? So dasig na lang actually tinari sa sulod siyang par, ma-exit man siya dayon by tomorrow. Pero hindi nga bagyo, possible pa rin siya, no? Mag-intensify isa ka super typhoon category. Pero good news lang, kaya dumulubo ang chance, no, nga mag-landfall siya sa aton going towards Taiwan.
1: Okay.
7: Ang kaduan aton nga bagyo, tropical depression category, ang ining location niya nasa kalayon 1,330 kilometers east of southeastern Luzon. Medyo sa dalom lang niya, no, ni Typhoon Saudel. Maximum sustained winds, 55 kilometers per hour. Malapit siya ang sentro. Kagastinis nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement, north-northeastward at 10 kilometers per hour. Wala tamanig na rule out ang possibility, no, nga magsulod siya sa aton nga area of responsibility. Dua bining scenario nato ni either masulod siya sa par or igopo na lang siya ni Typhoon Saudel. Ay katatlo nato nga bagyo nga ginamonitor man, tropical depression man siya, no. Amo ni siyang dati si ano, si bagyong Neneng. Location niya is 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. Maximum sustained winds 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kagagastanes nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement, west-southwestward at 15 kilometers per hour. Actually, hindi nga bagyo, wala man sa kabalakahan. Gito kayo ibabaw-babaw na nang iyang location and going towards sa China naman ni siya. No? Ang ato ni nga tatlo kabagyo, wala ni siya direktang epekto sa aton nga pungsod. So, generally fair weather kita dito sa Western Visayas. Ang managaling may mga chance agya po no, sa mga isolated nga mapagulan, pangilat, kagpanag-uobdala sa localized thunderstorms. Ang hangin, may natubtob kasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan. Hamon yung magadalas ang kasarangan. O sila sa Imakanay, tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton, 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:40 kinas ng aga, magatunod ini 6:04 karon sa hapon.
1: Engineer Baron.
7: Yes, sir.
1: Oh, sir, una kita kay Typhoon Saudel. Na, kung magsulod man sa ating par, pero dito na sa ibabaw, wain ni sa mga epekto sa aton diri sa kabilugan sa mga pungsod Pilipinas.
7: Yes, sir, pababaw niya ang iyang dalaga, no, going towards Taiwan. So, ang ato na di expected na naman is enhancements ang southwest monsoon.
1: Okay, pero diri sa aton na nag-experience siya kita sa southwest monsoon?
7: Sa subong, sir, ang aton nga weather system is localized thunderstorms, no? Kaya ang aton nga southwest monsoon, dito siya nag-apekto sa northern and central Luzon. Pero once si Saudel, no, magsulod niya sa par and going towards sa Taiwan, expect na siya naton nga i-enhance niya ang southwest monsoon.
1: I see. Now, kung magsulod ining si Typhoon Saudel sa aton, ano ni nga lunch ni sir, si Bagyo Obet, kung magsulod naman sa par?
7: Yes, sir. Actually, yung pangalan, either si, ano, sir, no, si Obet or si Pilando, kay ang inibing tropical depression nga ining sa dalom niya lang, wala tayong na-rule out tabi yung possibility nga magsulod sa par, no, itong na-mention ko nga doon ang scenario naton. Either higopon siya ni Saudel or masulod siya sa par. So kung may possibility nga masulod ini sa par ang ining tropical depression, so ano na lang sila, sir, do paunahay na lang sila ni Saudel. Kung sinong mauna, siya ang makakuha sa local name nga si Obet, no? And then ang second nga masulod, ang munang sa kay Pilando.
1: Okay, pero may mga chance agad sir na masulod sa par naton bisan mga alihid lang gid.
7: Ang ini sir, ang possible mano gini siya ang masulod gid sa par, pero ang entry point sini niya is ano, no, ang medyo sa dalom lang ni sa tunga-tunga sang eastern boundary line naton. So kung hindi man siya may mahigop ni ano, worst case scenario na hindi siya mahigop ni Typhoon Saudel, medyo mas malapit na siya sa ano naton, no, sa landmass. Although ang iya nga track ginalantaw naton na ano siya no, going towards Taiwan and but sa bagay ang atong forecast model kasi just do higupon di siya ni ano ini bagyong Saudel pero kung mga ano no mga question nato no what if bla kung di siya maano
8: higup
7: ni bagyong Saudel so mas malapit siya sa atong ilan maso kung may mga enhancements ang southwest monsoon mas damo yung areas nga ano no nga affected sang southwest monsoon kung ang matabo is si ang ining tropical depression gili ang mapa-enhance ang ano no sang habagat natin.
8: Okay, so daw lapitan na lang ining tropical depression kay si Typhoon Saudel. Amo ning daw ano sir Fujiwara effect ni.
7: Yes sir, actually ano ni siya no, ang ginexpect ni siya naton nga may Fujiwara effect ni siya kay kung manote kung ano nato no na notice nato nang na-mention ko kay na si tropical depression nga itong expect natin nga may posible man magsulod ang iyang kadalagan gani ano na siya eh. North-northeastward na siya. Kung baga do, ano siya no, do, gapapalayo siya sa, ano naton, sa landmass naton. That's because, ang, ano no, ang may influence na ni si Typhoon Saudel sa iyang movement. Kung baga pa, ano na siya no, do, mapaano siya, ma,
8: Kung binaguyod, abi, kaya ti, mas mabaskog siya,
7: do, si Typhoon. Curve ang iyang dalagan.
8: Oo. Kaya ti, mabaskog si Saudel, abi, that's why nga, madalaya, gining tropical depression.
7: Yes sir, siya ning nagano nag-influence sa dalagan sang ano no sang tropical depression.
8: Okay, pero ti amo nang lato nato na mangin epekto sini kay ti mahimo mapabaskog sini aton sini nga hangin habagat. In case kid man sir no, nga mapa-enhance nga hangin habagat nato, sano nato ni mabatsagan?
7: Gine-expect naton sir by Thursday, pwede na kita magalumon nga ano no nga kalangitan nga may scattered rains and thunderstorms but ano na no, ang padayon na nga pag-monitor naton kay possible mag-change ni siya eh. Kay kapin pa nga ang aton nga tropical depression, may mga duha katabi nga scenario nga pwede siya higupon ni Saudel, pwede hindi. So kung hindi siya, pwede siya pagsuyupon ni Saudel, kung masulod mo lang siya, base mag-change ang ano no, ang
8: direction.
7: Adlaw, ang forecast naton nga adlaw, kung din nga may ano na kita nung apektado na kita sa announcement sa southwest monsoon. Pero as always, no, at least ano sa subong, ano pa man sir, fair weather pa man kita, I reckon tomorrow fair weather pa man. So may full time pa man kita actually, no, maka-prepare. Always prepare lang din kita sa ano no, sa mga ining palabuto na itong southwest monsoon kay kapin pang mga area, sabi natin naka-experience no, sa mga ano, mga pag-ulan in the previous days and naka-experience naman sa mga pagbaha so sabi ano abi kung may kung amo na abi aton nga no next experience siya na and may another enhancement of southwest monsoon naman kita no nga matambo posible ni siya nga ano no nga kung sa kumbaga pa kung magtupa ang atong ulan mas dasig pagid magapabaha na siya sa mga susceptible areas.
8: Okay, so kung magsulod din duha ka mga bagyo, kuta na kita sinibulan sa Agosto kay mga gina-estimate natin, duha tubtob apat ka bagyo na kasulod sa bulan sa Agosto si General Baron.
7: Yes sir, kung magsulod din si ano si Saudel ikaapat na ni naton niya ano nung
8: bagyo.
7: Bagyo ang nagsulod sa August which is kuta na pero of course ang tropical depression to nga na mention ko may posible man nga magsulod. So base magano patano base maglapaw pata sa aton nga kota. But I reckon siguro ano ni siya sir sa paglanta ko lang sa mga model aton do most likely do siyo po ni siya ni Saudel sa ako na nga pag ano no pag lantaw pero of course wala ta na siya ginano gina rule out ang possibility nga basta magsulod pa siya.
8: Okay. With this information, John Baron, salamat kay gagliwat mayong aga. God bless na sa pag-asa Iloilo.
7: Thank you sir, mayong aga.
9: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Magapabilin nga mananaya ang aton sining tiyempo pero may mga pag-ulan kita nga ma-experiencean initugay sa localized thunderstorm. Amin ang ginamitor naton ining mga bagyo sa gwa sang parnaton ining si Typhoon Saudel pero ang good news nanti mga K5 kay once makasulod sa Singapore ara na sa propunta no sang aton sining pungsod malayo na. No, kagang ining ginamonitor pagid nga isa ka tropical depression nga ara naman no malapit-lapit sa aton Singapore line pero dinantaw si rin in General John Baron may mo nga higupon no, ni Typhoon Saudel ining tropical depression. Kay ti lapitan ay lagi nag-iglasa ni nga distansya, ang itawag nila may Fujiwara effect. Nga konsa din, ang ining nga mahina nga bagyo, kay ti kategorya tropical depression, kontra sa Typhoon Saudel nga maburubaskog, may tinion niya, no? Nga mahigop, o kung makwaon niya ining si tropical depression, higopon niya. So madula ang inisambis nga tropical depression. Pero mahimo nga makapa-enhance o kung makapabaskog. No, sa katon sa ning hangin habagat, ang ining nasambit sa ning nga bagyo. So once sumulod ning si Typhoon Saudel o kung ang ining tropical depression, either pauna-una sa sulod. Ang unang makasulod sa parlay naton, pagkatawagon si Bagyo Obet. Kaya masulod sa ning, kung magsulod, ining either sila nga duha, ang isa dere pagkatawagon nga si Bagyo Pilando.
9: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: Alas 7:23 sa aton siling kapagpangalagad. Ang aton siling interview sa aton siling pag-asa Iloilo. Ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bio. Antiviral, antibacterial specialist. Kag sumuman sa mighty C, alkaline-based na vitamin C. Kag ang Detex 500, the superior antioxidant. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicinang Dwellers Center. Mabakali sa mga klinika outlet sa inyong singa lugar. Dili sa Baydalan na Ilopes sa tupad sa St. Robert's International College sa hilira sa Robinson's Place Haro. Ang ato sa klinika outlet sa May First District, no, ang ato sa klinika outlet yara sa may Barangay Baybay Norte sa may Banwa sa Miyagaw. Kaga sumuman sa may sunod sang Pasay, Barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sa Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag available man ang aton sini nga klinika products dira sa Quinto Distrito sa may Banwa sang Sara, sa RGM Building, Barangay Apulista sa may Banwa sang Sara. Kag sumuman pwede gid ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Ang tanan na klinika products, kag mabakal man sa kapanguna mga butika, kag pharmacy sa inyo sini nga lugar.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
8: Alas 7:24 ining oras sa dulong sa usang Gold Eagle Beer.
14: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold
12: Foro
14: Eagle Beer.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
8: Mayong agagi kay Ma'am Betty Dalilia, kay Sir Arturo Lilia sa may Barangay Baspasan sa Ibanuasang Kalinog. Dukapon daw may sunog na sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, good morning. Kay Sir Jeffrey Nonato, pagsugiron. May adahid nga aga kay Sir Mark Vincent Javier. No? Kag sumuman kay Ma'am Aisha Ahmad. Kay Sir Edgar Balbadon, good morning. Kay Ma'am Laura Sabagaysay. Kay Sir Ryan Lloyd Anthony Arsenal. Kay Ma'am Langna Doblan. Kay Ma'am Sherlyn Espartero, may adayin nga aga kay Sir Nomer Dagunan. Now, good morning kay Ma'am Evangeline Apusaga Arurong sa may distrito sang mall. Kay Ma'am Nadlin Sautor sa may syudad sang Pasay, good morning gid. Sa taga Pasay, Banwa sa Kalinog, kag Banwa sa Miyagaw, kada sa may Quinto Distrito.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
8: Pagbalik ta, istoryahan ta ni. No, ining mainit sa ining isyo. Sang unag na piraparahanta ang mga kalamidad, no? Kag matrahidyan ga katabo. Mayara kita sa mga itawag sini nga simultaneous nga mga fire drill kag mga earthquake drill, no? Sa aton sini nga mga bulutuan. Pero subong lain na mga K5, no? May ara naman kita nga pati kay yunon sini, no? Nga nationwide simultaneous school safety drill. No? Ano ini? Sang una, linog lagid ang gina-drill naton kag mga sunog. Pero tungod sining manikarnabo sa mga brutuan mga K5, ining nga madinuguon nga insidente na ang natabo dito sa may Leyte, ginsundan diri sa may Zamboanga, na kung sa diin na may mga inusinte na kabuhi sa mga estudyante. Kay buwas nga adlaw, natalana ang inansambis nga nationwide simultaneous school safety drill sa tanan nga bulutuan diri sa may Pungsod, Pilipinas. Pero ang concern diri sa may syudad sang Iloilo kay buwas adlaw Agosto 25, it's a special non-working holiday. Ang ginarimalda naton sa may mga kauturanta, may transaksyon o kung buwas makadto kamo sa syudad kay may matransaksyon kamo sa mga government offices naton, waay sang opisina, no, diri lang gid sa syudad sang Iloilo, ha. At ginatagan na pagtamod nila sa syudad sang Iloilo, ang probinsya sang Iloilo, Wadia Labot Buas. No, kahit yung buas niya, ikaw sintayin wabe, nga charter day sang syudad sang Iloilo. That's why nga mayara sang holiday, a special non-working holiday diri sa may syudad sang Iloilo. Pero prior pa man, sa saning pagpatigayon sang nationwide simultaneous school safety drill, may pila niya kamang bulutuan diri sa may Western Visayas, nagpatigayon na sa mga kaangay sing drill. Kag subong adlaw, may bulutuan diri sa may barangay Lanit, sa may distrito sang Haro, ang magpatigayon man sang sining nasambit sining school a safety drill. Kag mainit, naging istoryahan, tungod sining mga kaknabo, sa aton si tagsak mga bulutuan. Pabor bala ka mo nga ang gamiton nga bag sa mga estudyante transparent?
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
8: Ang transparent plati, siyempre, magambag transparent kit anon. No? Ang bag sang bata, ni na kinanglan pa yung kon na ano nga kwan pa busi si on mo pang unod sang bag layo pa lang makit ana damo ni kita baligya makaangay sini nga bag mga kaki five ay gusto ko gid na ambot lang problema si kon makalakinhan brusko kaki five andre mabag ka sa kaangays na pero tiko na no na amo ko na muna ang gina required na sa tagsa ka mablutuan but so far why pa ni gina recommend o kung ginapatuman sa aton sining Department of Education nga dapat ang mga bag sa mga estudyante transparent.
4: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
8: Pero tinipagamit sang transparent nga bag makaditer o kung makapugong gidman sa mga kaangay sining mga insidente. Kaya kung lang tawon nato na natabo dito sa bayan sang Ateneo de Zamboanga ang ining nasambit sini no, nga suspect nga nagdala sang bag no, may nagwa subong nga bag o nga CCTV footage ining nasambit sini nga bata nga grade 8 ta student no, nagabit-bit ni siya sang bag no, malaba nga bag kasi diri may rifle that time nga dala ining nasambit sini nga estudyante makifay. Kag imbes nga dito sa entrance nag-agi sa emergency siya, sa ramp siya nag-agi. That's why nga why ma-check ang iya sa ni nga dala.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
8: Amin kayo kung gusto mo ya damo sa pamaagi mo. No? Kung gusto mo gin magpalusot. Pero isa sa mga ginalantaw nila para mahapus man eh. No? Kung transparent ang ginadala mo sa ni nga bag mga kakipay. Kagti magluwas dari isa pagid sa ginalantaw nila. Kung nga ang nagkakanabo ang ining mga insidente sa mablutuan tungod man no, sa epekto sang social media.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
8: Istoryahan ta ni karon kay mayara sang mamalidha in the person of Pasig Representative Romulo no, kung sa diin ginalantaw nila ang ining pagban sang social media sa nagapangidaron 13 anyos panubo.
15: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
8: Total ban ha? Laban-laban siri. Ludamo ni makontra kay Representative Romulo mo. Ah, kay nga ha? Maobserbahan nato mga K5. Kagkita ti may bata man kita. Usually ang ginahampang sang mga kabataan no? Ilabi na ka mga pag-idaron palang 4 tuig, 5 tuig. Makitaan mo dira, no? Nga ginahampang nila, Minecraft. Kag magluwas dira, Roblox. O, i-check nyo mula, no? Pamangkutan nyo mula ang bata. Kung nang nilantaw nila, o kung ginahampang nila sa ilasin nga social media, mga online na gaming. Mambal sila, ma'am, ginahampang ko, naitay, Minecraft. Ah, no? Ang ginahampang ko, Roblox. Kaya mo niyang sikat, no? Nga ginahampang sang mga kabataan naton, mga kakifay. Di kung kaysa, ginasudlan mo na kanil sa matigulang. Ang inang nasambit sa nga application. No? Kay dito may mga misyon-misyon kagadamo ka na pilian mo. Kung nga klase, blasang hampang, mga kakifay. Di kung kamo pambalon sa mga online naton, nga monitor. No? Pabor ka mo, nga iban ang social media. Magambal kita, ti, tananay, hasta ma Facebook. No? Kita bisubong gakabuhi kita nga sa teknolohiya. No? Ang tao siguro yan pa mangkuton mo kalabanan sa aton, majority sa aton, may account sa Facebook, may account sa Instagram, may account sa ano pag na TikTok. Amo na subong ang aton sa ning akabuhi na subong alik ta sa era nga amo na. No? Kadamo sa mga application sa social media. Pero mamangkot ka mo, anong plano sa nagaedad 13 pataas o kon 14 pasaka before nga makalabot sa edad nga 18. Siling ni Pasig Representative Romulo ang ining nagaedad 14 tubtob 17 anyos nga mga dalagita kag solterito dapat kuno i-regulate ang inpagamit sang social media mga kakifay.
17: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: So pagbalik naton, ano ang mga reaksyon sang mga ginikanan dire? Kung laban-laban kung mga estudyante pamangkuton mo, kalabanan no, hindi kid pabor. Ah, kasubo nga tiyempo, daw mo nang ila kabuhi. Yeah. No? Ang internet, no? Kung why internet, yeah? Ang mga henerasyon subong, do hindi mabuhi. Ah, for example, kadto ko mo siya sa lugar, mambal na nga, ay, tiway to internet, mano kami to? No? Ang kabuhi nila doon na nagpalibot, nag-revolve. No? Sa internet, mga kakifay, isang una aton, tiguan na po subagay, hindi taman ko naman komparar mo. Ah, so na hindi nyo paging komparar ang pagkabuhi nyo sang una kag subong kay tila ina. Ah, tingnan sa bagay sa una gampang pataya mga jackstone. Mga Chinese garter. Kung subong duway ka na may makitaan. Bisan gani ang mga tinatawag nila nga mga hinampang blanga Pinoy, mga luksong tinik, mga ano pag isang una hampang, why na tukta. kung kaysa tilantaw ko lang sa online. Now, para subong abing inerasyon, ang internet, mga kakipay, para sa ila, daw oxygen. Kaya kung wala sang internet, daw hindi mabuhi ang mga kabataan.
17: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: Pagbalik na report ng K5 Karen Badilla. Kahit pila maging kamadalag ko sa ring mga balita. Kay subong adlaw mag-resume ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa nagligan siya ng simana, duha kadlaw na sa suspend na ang ining nasambi siya impeachment trial tungod sa malain sa ring atyempo. Ari na kita sa day 17. Ika-17 nga adlaw. Kag mahimo, pag-abuta sa bulan Setyembre, ang ining impeachment trial pagpatigayuno na sa hapon nga adlaw mga kakifay.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
8: Kaya impeachment trial subong alas 10 aga, top alas 3 sa hapon pagkatapos na may sesyon ang atos nga Senado. Ay matindamo man sa natagan sa importansya, damo man sa ipasar nga kasuguan, that's why nga hindi sila maka full force sa pagpatigayon sa impeachment trial. Kati obra sa mga senador na to na aside sa mga nagaserbi subong ng mga judges sa kaso ni Vice President Sara Duterte, di mga kwan sila manughimo sa aton kasuguan, manugpasar sa kasuguan ta. Di ka damo subong sa mga pending, including na mga kakifive, ang ining pagpanubo na sang bracket or pagpataas ang bracket, I mean, sa pagakwaan isang mga tax. Sang una, 250,000 below, why kasang tax? Subong may nagaduso nga 350,000 kay Pangulong Bongbong Marcos. May nagambal mga 400,000. May isa ganito ka mamalida nagaduso sang 600,000 pesos nga why kasang tax nga pagkabayaran. Kito na, may ipamatian eh. Kaya kung nga, kung magbuhin ka ka-tax, sinakawat mo lang nila. Daw, hindi ka man ka ginawa sa matax, hindi ka man kapalagyo, ang madalag ko galing negosyante, ang butang kung nagabalayan sa gusto nga tax. Pero kitang ultimo ya, kinsinas kag 30, hindi ka palagyo kay paglantaw mong payslip. Tax, ginatag mo sa gobyerno, ara gabarakang.
17: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: Hindi tayo sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo. Paliog, standby.
17: K5 News.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
22: Mike Pumso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
23: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
20: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
24: Elimination Round Secondary Level.
20: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Para sa matinlo na dugo,
28: DTX 500.
27: Para sa healthy gatay,
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas ga antioxidants.
27: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, muok yapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
27: DTX Coffee Mix.
30: Pamasaga butika.
31: Pinakabarato nga data
32: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
31: Data
32: piso lang. Loka data. Shopee na gidya.
33: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
34: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
35: Good news!
34: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
36: Libre?
37: Libre!
36: Wow!
34: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
37: Hali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
38: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
37: Kadaragsa nga punggot,
39: DTX Beauty Soap.
37: Magaspang nga panit,
39: DTX Beauty Soap.
37: Dala o magputi,
39: DTX Beauty Soap.
37: Puro katol-katol,
39: DTX Beauty Soap.
34: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
37: Bakal na sa mga butika.
40: Kapoy.
41: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
40: Ah.
0: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Nestor, ang sinaing.
2: Luto na.
1: Ang labahan.
2: Nakasampay na.
1: Ang uniform ko.
2: Naplansa na.
3: Ganito ako.
4: Tigasi.
3: Tigalapa.
4: Tigasay.
3: Tigaplansa.
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing.
3: Dahil kasangga ko.
4: Ang extend.
3: Supplement for men.
4: Lourdes.
3: Tapos ka ng maligo.
1: Yes, darling. Come to mama.
4: Extend food supplement for men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO. Yung
7: may D3. Mabagat
6: sa mga butika.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Napamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5. News FM. K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
1: Wow! May puso!
8: Pabalik ba K5 sa atong sling na pagpangalaga diri sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
8: Alas 7:54 na sa aga, ining oras sa dulong sa isang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
8: Bantayan ang amon sining live reporting. Kay tagsa sa mong ka mga bulutuan, may mga elimination na sila tagsa sa dika mga departamento. Ang West Visayas State University College of Mass Communications sa West Visayas State University may final na sila subungo kung sino ang ila maging representante para sa live reporting no? Sa K5 News FM Iloilo. Bantayi kay on the part sa secondary level sa high school na no? Mga yara masobra 20 ka mga participants. Dagadagan to mga 24, 25 mga pasakop, mga ka-K5 sa atons ni nga live reporting. No, para lang ni sa high school pa lang ang college sa dugang pagini. No, mga dalag ko sa rin mga kuliyo ka universidad. Kaglakip man, mga dalag ko, mga mabulutuan sa secondary level, bantayin lang sa performance para sa atons nga live reporting competition.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
8: Sino ayan ang kilalaon nga kampiyon sa ikaduwa sining season sa Okon Year 2 sa live reporting competition sa K5 News FM Iloilo. Bantayi sa ibang public affairs program sa K5 News FM Iloilo.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
8: Good morning gig kay Ma'am Bibs Celeste, kay Ma'am Bambing Gazer, kay Sir Bindi Astorias sa mga taga Coast Guard sa bayan Dumangas, sa bayan sa Squadron 612 sa iCare sa bayan Dumangas, kay Ma'am Glory Blanco Sido Nagalio sa Banua sa Miagaw. Available gida ang klinika detect sa coffee mix. Kakabila Bol Madra ang coffee clinic detects coffee mix sa kay Tita Rina Mapa sa may Barangay Rizal Apos. Kay Manang Veronicada kag sa makabataan Tita Rina. Good morning. Gala no gang speaker da subong si Manang Veronica samtang galuto ga monitor sa atong pagpangalaga. Kag good morning man kay Ma'am Anel Bahade. Kag subong man kay Sir Jinri Siman. No? Kay Ma'am Laura Sabagaysay. Sinanat ni Sarin Sereka i-checkpoint lang sa entrance ka school. Kag need ang duha ka security kag check liwat ka teacher sa classroom, no, ang ining kanda paggamit sang transparent sini, no, nga bagti do indi ako nukinang lan pa sunok kay Ma'am Laura Sabagaysay. Kay Ma'am ning Ilomba, blessed Monday morning. Ayos list man ang iapon ang pag-require sang transparent ka bag kon ang ila mga private nga salakyan wala gina-check pag-agi sa entrance. Tipariyo tong tabo sa may Zamboanga, sa Ateneo di Zamboanga. No? Sa salakyan to, no? Ginkuha ang duha ka mga pusil. No? Kaglakip man, wa'y mamag-agi sa entrance, sa ramp, yabla, no? Sang bulutuan. Sa mga ginagyan, sa mga PWDs, kung may mga gina-wheelchair, ikaw, dira siya nag-agi sa ramp, no? Mga kipay, base sa kuha, sang CCTV footage. Ang mga ginambal sa iban, no? Parang hindi ka mamonitor, hindi ka mag-agi sa entrance, eh. No? Mangitagig-tagi sang ibandi pabor. No? Nga magamit sang transparent nga bag mga ka-K5. Sa limam lang doblan kung may kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Insakto gin ma'am lang la doblan, no? Kag sumuman. Wow. Good morning na si ka-K5 kisay ang bari Katalunya na isay. Dapat sa balay pa lang manging vigilant ang ginikanan o kung guardian kag di pag ama deadly weapons pag talak-talakan, no, kundi ilang blay butang ilabi na gid sa mga may pusil, no, dapat mangin na responsable kita sa pag-angkon sang nya pusil. Be a responsible gun owner. Kay ginalantaw din nila may imo may sabton man mo ang tag-iya sang pusil. Ilabi na gid sa mga kabataan nga mainit na, no, sa mata nila. Ilabi na gid kung palahampang ka online na para sa ila amo na na ang ginatawag nga realidad.
2: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
8: Italak-talakan mo yung imo pusil. No, dapat kay palayo na sa mga kabataan, no, unless kanti sa ulihi, no, may ihibalo na sila sa pusil kung paano gamiton na para sa ila basit unhang panganan para bla. No, that's why nga mo ni subong ang dako nga concerned sa bahin man sa aton sini nga mga bulutuan. I-check na ton kay Ara Subong si Kaki 5 Karen Badilla sa may barangay Lanit Haro, no, sa bayin sa niya Chu Teg School, no, kay magapatigayon sa niya safety drill ang aton sering mga estudyante kamang ginikanan kag mga manudlo sa nasambit sa ni nga bulutuan. Para sa Kampiyon Report, upod kay K5 Karen Badilla.
2: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
15: K5, Rick, sa subong, no, na kakuha kita sa pila ka sentimiento, mm-hmm, sa pila ka mga ginikanan, diri sa may Q2 Tag Ana Ross Foundation Integrated o kon Integrated School nga nahamtang sa may barangay Ladit sa distrito sang Haro, kay Fabric, kung sa diin ang ang isa ini sa mga eskwelahan diri sa Region 6 nga patigayunan sang safety drills sa kon live gid, no, nga drills sang Iloilo City Police Office subong niya nga adlaw, kay Fabric.
8: Sa K5 ka ikwanta lang ipatagta lang ang ini sambis nga blutuan is a public school, no, yes. Ko pamatian mabi sila mo basi kung private school din kay Chinese ang dating si K5 Karen, pero ang ining name of school agin business guru kung sino ang nag-donate dira, no, yeah. Ginpahingalan sa nag-donate dira sa may barangay Lanit Haro kag ti, yes. Why this ang Lanit Elementary School ka K5 Karen now?
15: Hindi lang kita ka sigurado kay Five Rick, no, kung may ari diri sang Lanit Elementary School. Ipa-verify ta na karon kay Five Rick. Pero sa subong diri sa may Chu Tag, may ano ni siya elementary.
8: Chu Tag gali ni mag Chu, no, Chu Chu Tag. No, ang ini sambit sen nga balutuan, kay damo ni estudyante kay Five Karen, balantang ang barangay Lanit Haro, isa ni sa mga lugar kung sa diin kadamo sa maging pang-relocate naton nga halin sa naglain mga lugar diri sa may syudad sang Iloilo nga pitado sa mga development dira na sa mga pagpatindog sa mga iban nga proyekto sang gobyerno. That's why nga ang barangay Lanitaro kung sa very populated nga lugar ka K5 Karen. Okay, so amo na kita naton sa mga ginpadala mo nga picture gina isa-isa sa mga gwardiya kag subuman na may mga metal detector ang ibang guro daw mga kwan guro K5 Karen ay mga barangay tanod da.
15: Yes, nagabulig.
8: Okay. Tiko mong sta subong da, ano oras ang pagpatigayon sang safety drill?
15: Oo, sa kagina ang hambal K5 Rick aga pero karon 2 PM patang bali nag-check lang gid ang kapulisan naton kagina sang aga K5 Rick then ang drill 2 PM ihiwaton karon diri sa may Tiyutso Teg diri sa Iloilo City K5 Rick no kag sa information man nga nakuha naton from Department of Education Region 6 nga buwas ang
8: iya
15: ka nationwide dito sa Rojas City sa Capiz ang pilot nila K5 Rick.
8: Pero ang concern diri kay ti buwas nga adlaw K5 Karen it's a special non-working holiday sa may syudad. So paano sila makaparticipate sining nationwide nga simultaneous sa school safety drill aga K5 Karen?
15: Oo. I-follow up na karon sa KICP Director Colonel Wilbert Parilla kung magapasakop ni ang eton nga diri sa Iloilo City no ang mga eskwelahan ta since nga holiday buwas K5 Rick pero sa subong August 24 temo ning iya ka ICPO diri sa may Tiyutso Teg K5 Rick.
8: Okay, kumusta da ang pagpamangkot mo sa magdikanan kung pabor sila bla nga ang ilagamiton nga bags ang ilang mga estudyante transparent ka K5 Karen?
15: Oo, duha-duha dire ang iban nga mga ginikanan umaga natunga ang ilang tawag nga sentimiento may ara nga pabor may ara nga nagaduha-duha K5 Rick.
8: Anong rason sa mga nagpabor kung nga ang ati luyag nila nga ang ibag sa mga estudyante is sa transparent bag ka K5 Karen?
15: So, ginisip na DK Fabric ang aton nga ginpamangkutan. Anom inikabilog ang nagpabor. Sa anom nga ni, tatlo ang nanay. Duha diri ang amay K5 Ted kay Aircon K5 Rick no ay kay kung may baluan ang ining Tiyutso Teg elementary kag high school na di K5 Rick dako ni siya suno sa napamangkutan naton nga nagpabor nga pausaron no sa transparent bag ang ilang mga ginikanan para sa safety para sa entrance pa lang makita na dayon K5 Rick kung ano ang unod sang mga itawag sang bag. No, sang mga bata. Di makitaan man dira nga daan kagina nga antes kaya makasulod, maagi kagidanay sa security guards kag ipang i-check yaron gini sang metal detector ang imo nga bag ti ang suno sa iban nga mga ginikanan ang isa sa mga nagapalate sa bata nila kung kaisa ang malabak nga linya bangod ya sa pag-inspect kung sa diin ti maintindihan nila nga mga ginikanan kay ti para na sa safety sang ilang kabataan ti kung transparent bag ang ipausar sa ilang nga mga bata mas mahapos kay Rick, kay bangod nga makitaan visible dayon sa aton nga mga security guards kung ano ang ara sa sulod K5 Rick kung sa diin diri-diritso ang pagpasulod sa mga bata ang iba naman nga nagaduha-duha suno diri sa ila K5 Rick nga nakadepende ini sa gihapon sa mangin sitwasyon kung ang pagpausar sa transparent bag may ari diri sang isa ka may nga nagpahayag nga same ni sila sang sentiments sang isa man ka Iloy K5 Rick nga taga River Plains K5 Rick suno sa ila bisan magtransparent bag pa na. Pero kung ang isa ka bata gusto maghimo sang mga amuna nga mga buluhaton kay 5 Rick. Mangita pag mangita gid ina sang paagi like sang over the bakod kay 5 Enrico.
8: Okay.
15: Ang muna nga para sa ila, hindi lang sila nga transparent bag ang mangin solusyon sa amunaya nga problema, kundi dapat para sa ila padamuon ang security guards K5 Rick nga nagabantay sa mga bulutuan. Hindi lang sa siling sa entrance, sa exit, kundi sa iban nga mga areas nga pwede himuan sa mga kabataan sang over the backwood ni nga style kay tikong mahibaluan nga daan K5 Rick. Ang ano ting kung sa Tacloban, banto ko hindi kita magsala, nag-over the backwood to ang suspect. Di ang ining suspect man dito sa may Zamboanga, araya sa sulod sang salakyan, K5 Enrico.
8: Kag sa ramp siya nag-agi.
15: Oo. Di mo na nga para sa iban nga ginikanan, hindi ang transparent bag ang makapa, ano tawag, ang
8: makasulbar. Atag solusyon.
15: Oo.
8: So, amin ang ilapaglantaw nga kung gustuhon, nga may mahimo abi, sa nagkakaigo sa ning mga buluaton sa Gyapon, makalusot Gyapon ka K5 ka rin. Kumagamit Gyapon kita sa ning nasambit sa transparent bag.
15: Yes, yes, correct. K5 Enrico.
8: Gaton sa bagay, kita mo naging kita anon, madalati mo, abi ka mga ginadumilian, no? Hindi, nakpan kayo na gito K5 ka rin. For example, transparent bag mo, madala ka pa na kutsilyo kung ano man nga buta. Na balaan mo nagid nga kita anon sa agwa, sobrang ibang hindi pabor nga magamit sang transparent bag na K5 ka rin.
15: Yes.
8: Pero ang ibang nga nagpabor?
15: Ang ibang na nagpabor sila kay ti para sa safety gids ang ilang nga kabataan kag para hindi man balahuol sa mga estudyante ang sa labay ni nga linya para mangin mahapos K5 Enrico ang pag-checkyar sang ilang nga bagay na lang hindi iya madugayan. Oo. K5 Rick.
8: Ay, kaya kung isa-isahon na kod na lang tawon naton pila ka population da sa mga estudyante mo naklaba mo, no? Kasi it will take pila man ka segundo sa pag-check ka K5 ka rin, pero bisan paano maka kwan makauyang man sang sang tiempo, pero ang bal niya bisan makauyang tiempo kon para sa seguridad wa man sang problema, no? Pero ang bal naton hindi ya totally nga paggamit sang transparent bag amo ang maging solusyon sa ni ka K5 ka rin.
15: Yes, correct, K5 Enrico.
8: Sige, salamat ka K5 ka.
15: So sa iban sini nga mga detalye kay ti ang ano ni ongoing ni ang mga drills sang aton nga kapulisan, bantayan sa pila ka mga public affairs sang K5 News FM Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika di Alternativo Medicina ay dabay man akon K5 Rick, mga flash report lang ko kay may isa ka babayi sa Pavia ang nadisgrasya sa dalanon kung sa diin ti ginaaligar kritikal ni ang iya nga kondisyon bangod nga ang iya pilas ara sa iya nga ulo kay 5
8: Ano ni nabungguan?
15: Amo pa na sa subong ang aton nga hibaluon kay 5 Rick, pero based diri sa initial information naton ang ining babayi do nagasakay ini siya sa motorsiklo while ang nakabunggo sa iya di pampasahero nga jeep kay 5 Rick.
8: Sige, salamat kay 5 ka.
15: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
8: Salamat K5 Karen Badilla. Ang report ya K5 ka ginadulong sa isang Ditex sa premium coffee. Kag sumuman sang Ditex sa beauty soap. Pagbalik ta, istoryahan ta pagit ang ibang si mga balita mga ka K5. Wow, basta gani magulan, magbaha. Ang ginabalik sang pumuliyong Pilipinhon. Kumusta ang project para sa flood control project? Kay dito sa may area sang Laguna, sa may area sang Occidental Mindoro, ang ilas ni nga flood control project, imbis nga makabulig sa pagpaganhagan sang baha, ang resulta nagpalala pa sang baha. Ini kami pagbabalita sa atos nga pagbalik pagkatapos sa pila ka mga importanteng mapahibalo. Paliog, standby.
20: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
22: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
22: DTX 500!
3: Garantisado!
22: Epektibo!
3: Aramis mo!
22: DTX 500!
23: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
24: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
23: Mm.
24: Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility.
23: Mm-hmm.
24: When we say sterility or